0: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome pong muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami sa isa pang edisyon ito dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Ano po sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon na rin sa ating YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ano po? And of course, sa inyo pong mga cellphones, siyempre, sa inyo pong mga cellphones, download nyo lamang ang ika nga po ating PBS radio app. Okay? And sige. And of course, siyempre, tayo po ay ika nga nasusubaybay. Ito programang ito, Global na Tayo, is from Monday to Friday, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Except every Tuesday, ngayong araw na ito, 8 to 9 naman tayo. Okay? Sige. Alright. At syempre, ngayong pong araw na to, marami pa rin po kaming ihahatid sa inyo mga impormasyon, programa, at mga panayam. Okay? Alam ko pong nakatutok kayo dito sa mga kaganapan sa nangyayari sa Senado itong mga nakalipas na araw, especially nitong nakalipas na linggo hanggang kahapon kung saan nag-convene na ang Senado bilang isang impeachment court. Okay? So, nakatutok tayo dyan at ika nga, hindi natuloy yung umuugong na mga balita na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. So, tuloy-tuloy po, nag-convene na ang mga senator bilang senator judges para masimula na ang impeachment court trial para kay Vice President Sara Duterte. So, marami tayong aabangan ngayong araw na ito. Pero, alam nyo kasi, bukod dito sa mga political noise na sinasabi natin, bukod dito sa mga impeachment na tinututukan ng taong bayan, bukod dito sa kasong kinakaharap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, may mga magagandang pangyayari pa rin po na nangyayari dito sa ating bansa. Alright? For example, isa sa mga the things that caught the attention is yung pong naging role na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na Asian Summit 2026 sa may Cebu. Okay? At tayo naman, alam nyo naman, tayo ang Pilipinas ang chair ng Asian Summit 2026, di ba? At isa sa mga nakaagaw ng pansin, hindi naman agaw ng pansin, kundi talagang masasabi nating milestone. Yan, okay? At malaking achievement nitong Asian Summit sa Cebu eh yung ginawang mediation ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. representing the Philippines as chair of the 2026 ASEAN, mapag-usap ang dalawang bansa, ang Cambodia at ang Thailand. Alam naman po natin na nagkaroon na as early part of this year hanggang last year, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng border ng Cambodia at Thailand. Naging daan pa yan, naging rason pa yan para magkaroon ng border crossing ang ating mga overseas Filipino workers o mga Filipino diaspora na nagtatrabaho at naninirahan sa Cambodia. Tumawid sila ng border papuntang Thailand para po makaiwas sa gulo. Okay? Ngayon, ng Asian Summit, itong huling sa Asian Summit 2026, nagkaroon ng presentation doon. Nasa gitna ang Pangulong Marcos and then yung dalawang heads of state ng Cambodia at ng Thailand. At doon, in-express ng Cambodia at ng Thailand yung pasasalamat nila sa Pilipinas kay Pangulong Marcos sa ginawang effort ng Pilipinas para sila yung makapag-usap at magkaroon ng isang understanding para matigil muna itong kaguluhan dyan sa nasabing border sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. And speaking of that, makakasama natin ngayon ang ating Foreign Affairs and Security Analyst, walang iba kundi si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Professor Pitlo, magandang umaga po at welcome back to the program Global na Tayo.
1: Umaga po, Ginoong Ray Sampang. Magandang umaga sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa.
0: Alright, thank you very much Professor Pitlo. Ano po, sa pagpapaulak po ninyo dito sa ating programa nga global na tayo. Alam niyo po kasi napakaraming ano, napakaraming mga political noise na ika nga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, impeachment trial dito, hinahabol si Senator Bato at kung ano-ano pa, di ba? Pero sa likod nito, meron din namang mga magagandang mga nangyari at kaganapan, especially nung ASEAN Summit. Bilang isang foreign policy expert po, Professor Pitlo, ano po ang assessment ninyo sa naging mediation ni Pangulong Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia sa dinaos na ASEAN Summit sa Cebu?
1: Well, tama po yun. No? Meron tayong kumbaga political na crisis or meron tayong paparating na impeachment dito sa atin. Tapos, syempre, yung nangyari sa Senado, kamakailan lang. So, despite of this domestic political drama no, unfolding, syempre, abangan natin pa sa mga susunod na araw how this impeachment would unfold. No? Tayo, bilang host no, ng ASEAN ngayong taon, tayo ang chair, rotating chair ng ASEAN, ginagampanan natin yung ating papel no, na makatulong dito sa ating rehiyon sa pag-promote ng peace no, at stability. Ito ang ating, kumbaga, sa ating mga kapitbahay, particular na dyan yung kakatapos lang na ASEAN Summit sa Cebu, kung saan parehas dumalo yung Pangulo, Prime Minister, no, yung leader ng both Cambodia at Thailand. Alam naman natin na kamakailan lang, no, nasangkot sila sa isang talagang physical war, no? At kung saan nga naapektuhan ilang sa kababayan natin na nagkatrabaho sa parehas na bansa. At syempre, tayo bilang chair, yung responsibility natin na makatulong sa pag-promote ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig, yan naman ay ginampanan natin. Nakita naman natin ang ating Pangulo nag-contribute na mag-provide ng good offices para makapag-usap itong dalawang leader na to. Kasi mahalaga na ma-stabilize natin itong sitwasyon na to. Ayaw natin na yung ating kumbaga ay yung neighborhood natin ay among ourselves no magkaroon tayo ng long term na hidwaan na makaapekto sa ating stability no. At the same time tayo rin ang maliban doon sa mediation top level si Pangulong Marcos no kinausap yung si Prime Minister Hun Manet ng Cambodia at si Prime Minister Anutin ng Thailand. No? Tayo rin ang head ng ASEAN Observer Team. Ito ay multinational na task force na nag-o-observe nitong ceasefire agreement sa pagitan ng Cambodia at Thailand. No? So may mga, meron tayong mga delegado from our military working alongside with our ASEAN partners para i-monitor itong compliance ng both sides dito sa ating ceasefire. So maliban dito sa Cambodia at Thailand, alam din natin na in-appoint ng ating Pangulo ang ating kalihim ng kagawarang panlabas, si Secretary Lazaro, Maria Teresa Lazaro, bilang special envoy ng ating bansa, ng ASEAN, para mag-head nitong efforts na hopefully makahanap tayo ng political solution dito sa Myanmar crisis. At kamakailan lang no nagkaroon ng pagpupulong dito sa Tagaytay. May mga political groups within Thailand, within Myanmar na nagkaroon ng pupulong. So sana makatulong ito no. Kasi hindi naman agad-agad na nareresolba ang mga bagay na ito no. Matagal na ring problema 'yan sa Myanmar. Pero tayo bilang chair, gampanan natin yung ating tulong, yung ating katungkulan, mag-contribute tayo dito sa dialogue. Kasi yan ang pwede natin maiambag no? At maging bukas tayo para sa lahat ng partido na kumbaga ay kung kailangan nila ng good offices, kung kailangan nila ng mediation, kailangan nila ng space for political dialogue, na tayo bilang chair ng ASEAN, dapat gampanan din natin yon. Kasi meron tayong issue dito sa South China Sea, no? Alam natin yan. Pero ang ating rehiyon ay meron din mga flashpoints maliban dyan. Yung crisis dito sa Thailand at Cambodia, yung ilang taon ng problema dito sa Myanmar. So kung makakatulong tayo para maibsan at mabawasan yung mga flashpoints dito sa ating rehiyon, yun ay malaking kumbaga ay contribution natin. At maaari nating mahikayat itong mga kapwa natin miyembro ng ASEAN na tingnan din ng mas maigi itong issue.

0: face, no? Ang kanilang boses ay madidinig. At pero eventually, ito pa rin ay magiging Myanmar-led process. So facilitation ang ginagawa natin. Yung pagpo-provide ng opportunity kung saan yung mga political groups within Myanmar, no? Nandiyan yung gobyerno nila, nandiyan yung mga opposition political groups. Siguro kasama rin dyan ilan sa mga ethnic rebel armies ay makapag-usap, no? So yan ay isa sa pwede nating gampanan at makakatulong tayo na kumbaga itong proseso na to ay magpatuloy, no? At syempre hindi naman pwedeng ma-resolve siguro yan right away, pero at the same time yung patuloy yung dialogo, malaki ang may tutulong nito para at least yung tension mabawasan. Kamakailan lang, no, nag-release ng mga political prisoners yung Myanmar, no, kasama na yung kanilang dating pangulo si Win Myint, no. So yan ay isang positibong development na noted natin bilang chair ng ASEAN ngayong taon. So hopefully itong mga ganitong positive development ay magpatuloy at makapag-contribute tayo to nga na by providing space for dialogue between the political parties inside Myanmar.
1: Napagandang balita pala niyan, ano, Professor Pitlo. No, so the Philippines as chair ng ASEAN headed by President Marcos Jr. is also trying to facilitate itong mediation talks sa Myanmar sa pagitan ng government ng Myanmar at ng mga political groups bilang ASEAN chair to resolve the issue diyan sa Myanmar. Like you said, it might not be immediately resolved, pero pinapakita po natin dito as chair ng ASEAN sa panguna ng Pangulong Marcos Jr. na we are taking the role in diplomacy dito sa Myanmar.
0: Tama po 'yun, no? Mahalaga na ipakita natin na may kakayahan tayo na mag-provide itong space for dialogue at syempre yung follow-ups, no? So doon dapat pag-igihan natin din siguro yung ating tungkulin na mag-follow up, i-account sila doon sa mga commitments na kumbaga ay pinaledge nila during the meetings, no? So sundan natin yung mga developments na yon, i-encourage natin, no, kung saan nakikita natin nagkakaroon ng positibong hakbang yung pamahalaan, ay kumbaga ay ihikayati natin na ipagpatuloy nila. At syempre ito ay it takes a community, ika nga, no?
1: Yes.
0: to preserve and stabilize the neighborhood. So yung mga kapitbahay nating bansa gaya ng Thailand, malagay papel niyan sa Myanmar kasi napakalapit nila at mahaba yung border nila. Syempre meron tayong mga dialogue partners gaya ng Estados Unidos at China na tumutulong din sa proseso, no, ng kumbaga itong stabilization sa Myanmar, yung iiwasan natin na mag-escalate itong conflict. Kasi pag ito ay lumawak, yung refugee crisis nandyan, yung instability of ika nga, yung problema ng kalingkingan, pwedeng maapektuhan yung buong katawan. So, kumbaga, ang Myanmar ay kasama sa ASEAN. Although, syempre, in recent years, dahil dyan sa crisis, naapektuhan yung kanilang high-level participation sa ASEAN meetings. So, nais natin na ibalik sila. Kumbaga ay welcome sila, pero dapat magkaroon ng mga positive na steps na makikita at mabiverify.
1: So liwanagin ko lang po ito, just to put it in context, Prof. Pitlo, bukod sa naging magandang mediation ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN, yung magandang naging resulta ng mediation nito sa pagitan ng Cambodia at Thailand, meron pa tayo ngayong binibigyan ng atensyon at inaasikaso bilang chair ng ASEAN, ito pong paglapit sa atin ng Myanmar, seeking a venue for mediation sa pagitan ng Myanmar government at ng mga political organizations nito. So magandang balita po yun. Ano, sana ma-resolve ka agad. Ano?
0: Tama po. No? Kumbaga, tinutuloy natin yung magandang nasimula ng Malaysia noong nakaraang taon, kung saan nakita natin during the leader summit, no? Pumunta yung parehas representatives ng leader ng Cambodia at Thailand. Nandun si President Trump, no, yung Prime Minister ng Malaysia, si PM Anwar. So maganda yung naging reception. Tapos siyempre yung China, nag-promote din ang kanyang sa parang dialogue, trilateral talks, no, sa pagitan ng foreign ministers itong Cambodia.

0: Cambodia, Thailand at ng China dito sa Yunnan. So tayo pinagpapatuloy natin yung proseso na yon, pag-encourage sa mga positibong hakbang na ito.
1: Okay. Now, having said all of this, itong mga nangyayari ngayon sa diplomatic side efforts ng Pilipinas bilang chair of ASEAN, or sabihin na natin the president, President Marcos Jr., kasi siya itong talagang primary foreign diplomat natin eh, di ba? Professor Pitlo. How would you describe him? How would you describe PBBM? Sa pagiging isang prime diplomat ng Pilipinas. How would you describe his diplomatic actions?
0: Well, tama yun, no? Ang ating Pangulo ang chief architect ng ating patakarang panlabas. At yung personalidad naman ng ating Pangulo, no? Nais niyang mag-iwan ng legacy na ang ating bansa ay kumbaga gagampanan yung kanyang papel sa rehiyon dito sa ASEAN. Isa tayo sa founding fathers, no? Founding members itong ASEAN. At itong regional organization na ito, isa sa pinaka-successful, no? Pinaka-enduring, no? Siyempre, hindi siya perfecto. May mga problema din tayo within our organization. Pero hanggang ngayon, very much alive and vibrant ang ating rehiyon. Malaki ang naging papel ng ASEAN doon, no? At siyempre, yung legacy ng ating founding membership, at the same time, yung ating papel, no? Bilang isa sa kumbaga progressive economies dito sa rehiyon, at yung ating legacy bilang syempre isa tayong demokrasya, yung kahalagahan ng human rights para sa atin, yan ay embedded sa ating political culture. So kumbaga yan naman ay mga values na gusto nating i-promote, no, bilang rotating chair ng ASEAN. So ang ating Pangulo, ginagampanan yung kanyang papel na mag-mediate, no, dito sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Inatasan niya yung kanyang kalihim na patakarang panlabas, si Secretary Lazaro, para maging special envoy, makatulong tayo dito sa pag-ipsa ng tensyon at paghanap ng political negotiated solution dito sa Myanmar political crisis. So palagay ko itong mga hakbang na ito ay nagpapakita ng kumbaga yung hangad ng ating pamahalaan, Pangulong Marcos, na kumbaga ay makapag-ambag tayo para dito sa peace and stability ng ating region.
1: Ayun. Pero ito sa larangan ng trade, Professor Pitlo, sa larangan ng trade at economic initiatives tulad ng itong expanded Luzon Economic Corridor, tapos meron pang Pax Silica. Masasabi po ba natin na sa mata po ng isang foreign analyst at security expert na tulad po ninyo, meron din bang diplomatic measures o achievement dito na ginamit upang makuha natin itong tiwala ng mga foreign countries involved dito sa Luzon Economic Corridor at dito sa Pax Silica, para pumasok sila at tanggapin nila tayo dito at maglagak ng pamumuhunan sa ating infrastruktura. Does diplomacy play a role on this, Professor Pitlo?
0: Kaya palagay ko mahalaga yung papel ng ating diplomasya, no, para makahikaya tayo ng mga mumuhunan, kasi matindi ang competition sa pagitan ng mga bansa, no, sa in terms ng paghanap, no, ng mga mamumuhunan, ng mga negosyo, at syempre yung tinatawag nating critical and emerging technologies, no, gaya ng artificial intelligence, itong semiconductors, nakikipag-compete tayo sa mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN at beyond, no, sa paghanap ng paghikayat ng mga mamumuhunan, no? So tayo, ni-leverage natin yung ating long-standing alliance with the US at iba pang partners, no, para maingganyo sila na maglagak ng kapital dito sa Luzon Economic Corridor, kasi we're trying to position this as a hub, no, for technology at syempre yung manufacturing natin. At itong Luzon Economic Corridor ay proyekto na isa sa mga flagship ng ating Pangulong Marcos. So yung administrasyon niya talagang nag-invest, no, para i-promote itong corridor na ito. Kung matatandaan natin yung nagkaroon ng trilateral meeting dati, no, sa Washington DC, panahon pa to ni Pangulong Biden, no, at Japanese Prime Minister Kishida, tapos siyempre nagkaroon na ng transition to President Trump. So tinutuloy natin yung kumbaga pag-promote nitong Luzon Economic Corridor as a ideal place, no, for manufacturing, for services sector. So nandiyan na tayo ngayon, nakahanap tayo na na-i-position natin yung ating sarili, yung bansa, at siyempre sumali din tayo dito sa Pagsilika. Ito ay inisyatibo na kumbaga ay pinangungunahan ng Estados Unidos para makahanap ng mga alternative na manufacturing areas, na kasi nga may competition ngayon for critical minerals, for processing of these minerals, at syempre dito sa semiconductors, tayo ay isa sa kumbaga ay naendow ng likas na yaman, no, pagdating dyan sa cobalt, nickel, copper, mga critical minerals na kailangan sa pag-produce ng electric batteries, mga renewable energy technologies like solar panels, tsaka wind turbines. So mahalaga itong papel itong critical minerals at syempre yung pagproseso nito. So by joining Pagsilica, ang initiative na ito ay naghaharap ng paraan na tulungan yung mga ibang bansa na makapag-develop ng kapasidad na maiproseso itong mga mineral na ito at makapag-create ng mas maraming high-value jobs, no, sa manufacturing, particular na sa semiconductor sa halimbawa. Kasi itong critical minerals na ito ay mag-feed doon sa semiconductors at iba pang kumbaga ay related na industries. Meron na tayong existing na semiconductor industry sa ating bansa, pero tayo ay nasa relatively nasa mas low value pa, no. Nandun tayo sa assembly, sa packaging, sa testing, no. So by getting investments dito sa Pagsilica, ang desire natin ay makaakyat tayo sa mas high value, at syempre makapaghanap, makakuha tayo ng maraming mamumuhuna. 13 countries ang miyembro ng Pagsilica. So kasama dyan yung mga mayayamang bansa na may kapital mula sa Europa, sa Estados Unidos, Japan, no, Korea. Kung sila ay pupunta sa area niyan, sa Luzon Economic Corridor, particular halimbawa dito sa New Clark City Complex, no, meron tayong inalat na malaking lupa dyan, no, para kumbaga ay parang economic zone na pwede silang pumasok, maglagak ng salapi, magpo-provide tayo ng enerhiya, magpo-provide tayo ng labor, para yun nga, no, magkaroon ng synergy. Yes. So yung diplomasya, mahalaga ang naging papel, no, para maging bahagi tayo nitong Pagsilica, at hopefully, no, yung follow through, no, sundan natin at i-follow up natin itong mga commitments o pledges na dinadala nito mga delegations, no, mga business delegations na tinitingnan yung potential nitong New Clark City at itong kalakhan ng Luzon Economic Corridor area.
1: Alright. May mga ilang pangamba kasi, ano po, Prof. Pitlo. Ewan ko lang kung nakarating na sa inyo to itong mga pangamba ng ilan nating mga kababayan na ito raw pong Pagsilica ay baka ika nga gamitin lamang na ika nga transit point, transfer technology hub. Like I said, you know, mga artificial intelligence, ano po, at paggamit sa ika nga weapons, ano po, pagdating sa, hindi ba ito makakapag-attract ng unwanted ika nga attention mula sa China na maaring sabihing threat ito sa kanila?
0: Well, yung manufacturing, no, at yung services sector, mahalaga para sa atin, developing country tayo, nais natin mas maraming partners, no. Yung China, ating pinakamalaking trade partner, malaking merkado para sa ating mga produkto. Kasama na dyan yung mga chips at electronics products, no, semiconductors, no. So hindi naman siguro magiging threat sa kanila kung tayo ay magde-develop ng sarili nating capacity na magproseso ng critical minerals na kumbaga minimina natin sa ating bansa, iproseso natin, i-export natin. Actually, isa sila sa pinakamalaking merkado rin ng ating yun nga electronics at semiconductor exports, no. At syempre yung ibang bansa, ang concern din kasi nila ayaw nilang maging masyadong reliant dito sa supply chains ng China o yung merkado ng China, no? Kaya naghahanap sila ng mga alternative manufacturing sites na gaya ng Pilipinas, no? So doon natin pinoposisyon yung ating sarili. Ngayon sa issue ng weapons, no? Yung Subic-Clark area kasi, kung saan to, yung Luzon Economic Corridor, no, kasama dyan yung Subic-Clark area, yan ay kumbaga hindi lang civilian, no? Parang dual, ano siya, no? Dual use area kasi ang Subic ay may naval base tayo dyan, may air base tayo sa Clark, no? So, kumbaga mahalaga rin yung papel na ginagampanan niya para sa ating seguridad at syempre yung mga investment kapital na hinihikayat natin na pumunta dyan sa area na yan, meron tayong capacity to secure them, provide protection for them. At kung may matatatag tayong mga industriya dyan na makakatulong para sa ating defense sector, no? Meron tayong self-reliant defense program na batas, no? Kung saan ay nais natin na ma-develop natin yung ating indigenous, no? Lokal na kapasidad na makapag-produce ng arms, no? Para sa ating sariling national defense, no? So hindi lang civilian industries, no? Kung may defense industries na maaring sumulpot, no? At mapagyabog natin dito sa Luzon Economic Corridor, yan ay kumbaga advantage para sa atin.
1: Alright.
0: At kung yung kapital, teknolohiya o pamamuhunan mula sa Estados Unidos o iba pang partners ay makakatulong para doon, palagay ko hindi naman siya disadvantage, no? Actually gain yan sa atin. So siguro yung mga pangamba na yun, hindi naman siya completely unwarranted, no? Kasi nag-host tayo ng US military bases, no? Ilang dekada, no? Subic at Clark, no? At syempre nakatulong yun sa ating security, pero nung nawala na sila, nagkaroon din tayo ng challenges, no? So kung makaka-develop tayo ng ating sariling defense capacity through this initiative, no? Palagi ko i-maximize natin yung maaari nating makuha dito sa mga partnerships na ito.
1: Alright, Professor Pitlo, last question po for today. If you're going to gauge or grade the President, President Marcos Jr. as ikang ang chief architect ng ating diplomatic policy or foreign policy, especially itong nakalipas na ASEAN Summit at yung mga na-accomplish nito, how will you assess and how will you grade him from 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest?
0: No, I would say, no, na malaki na yung naging papel natin bilang chair ng ASEAN at challenging siya, hindi siya biro, no, kasi alam naman natin nagkaroon ng global energy crisis, no, na apektuhan yung maraming meeting ng ASEAN, no. Actually karamihan na ginong-ray sampang, no, to, sa mga meeting na yun, naging virtual na, no, instead na sana in person. So syempre yung epekto rin yan sa atin bilang host, no. At syempre dahil nga maraming meetings ay nag-migrate online, iba pa rin kasi yung in-person meeting, no? Yung nakaka-build ka ng chemistry doon sa mga counterparts mo, sa level ng minister at syempre sa technical working group. Pero despite, no, oh, ginagawa natin yung ating papel, no, na role ng ASEAN, yung mga meetings ay patuloy, nagpunta lang sa virtual mode. At yung mga mahalagang issue, hindi naman tayo umiiwas doon sa mga kumbaga ay difficult issues sa ating region, no? Gaya nitong Myanmar, itong Cambodia-Thailand crisis at saka itong South China Sea. So palagay ko, bibigyan ko ng grado siguro yung ating Pangulo, nasa 7 tayo. Malaki na yung naiambag natin. Syempre may mga challenges. Hindi pa naman tapos yung ating chairship, no? Meron pa tayong itong towards the end of the year, mga sometime October or November, meron tayong kumbaga ay mas malaking ASEAN plus dialogue partners meeting, no, yung East Asia Summit, kung saan siguro maaring dumalo. So tingnan natin kung pupunta si Pangulong Trump at si Pangulong Xi at iba pang leaders na mga dialogue partners ng ASEAN. So tingnan natin. At syempre, yung grado niyan maaari pang tumaas, no? depende sa magiging performance natin dito sa East Asia Summit at related meetings itong patapos ng taon.
1: All right. With that, Professor Pitlo, we are very, very, very thankful sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin for your professional insights and of course, yung pong pagbibigay niyo ng direksyon sa tamang pangunawa dito sa mga diplomatic kang measures o diplomatic kang achievements na nakamit ng Pilipinas sa panguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po, Professor Pitlo. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo at ang inyong palatuntunan.
1: Ating pong Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Blanco Pitlo III. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Atid pa rin sa inyo ng Radio Pilipinas World Service. And of course, ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. After natin magpag-usap sa ating Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Pitlo, kasama naman natin ngayon ang ating kilala niyo na ito siguro. This professor needs no introduction, pero introduce ko na rin siya. Associate Professor ng Polytechnic University of the Philippines, Professor Louis Montemar. Magandang umaga, Prof. Louis. Welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang magawa sa inyo lahat.
1: Thank you very much, Prof, sa pagpapaunlak po niyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Alright, Professor Montemar, tanong ko lang, bilang sociology professor, ano po ang pananaw na ninyo dito sa ating lipunan sa nangyayari ngayon sa Senado, maging sa umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
5: Sa sosyolohiya at kahit sa political science, napakahalaga ng usapin ng mga institusyon sapagkat sa mga pinakabagong pag-aaral, sa usapin ng pag-unlad ng bansa, ang mga institusyon na tinatawag natin, ang mga susing salik upang mapaunlad ng isang bansa. Ang ibig sabihin natin ng isang institusyon, ito yung mga pattern ng gawain o mga bagay na ginagawa na madalas sa mga tao at nagiging bahagi ng ating buhay. Halimbawa, ang media ay isang institusyon, di ba? Ang gobyerno, ang ating senado ay institusyon. Pag ang isang institusyon o ang mga institusyon sa isang lipunan ay mahina o madaling matibag kung gagamitan ni Sertani at alapit na kaya tano, hindi maganda para sa isang lipunan sapagkat bumabagal at kumulang lipunan at naging mahina ang itong naging mahina ito at naapekto ang ekonomiya. So kailangan pangalagaan ang mga institusyon. Ito paraan natin para mapaunlad ang isang bansa.
1: Alright, nabanggit niya.
5: Ngayon natin sa ngayon, dahil sa impeachment at dahil sa manangyari sa Senado, naging nagkakaroon ng question kung maaari bang asahan o maaari bang tuntungan talaga ng pagbabago ang mga institusyon na ito.
1: Alright. Nabanggit po ninyo ang Senado at si Senator Cayetano na ngayon hanggang ngayon ay Senate President pa rin. Hindi siya na unseat kahapon. So, Papa, ano po bilang para sa mga nakikinig sa atin, yung mga kababayan natin, how would you explain that? Sa kabila ng mga nangyari sa Senadong kaguluhan at ugong kahapon pa na magpapalit ng liderato, hindi natuloy yon at si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President natin. Is there something there na kinakailangang maintindihan ng ating mga kababayan?
5: Okay. Malino naman sa tingin ko sa marami na malakas ang panawagan upang magbitiw si Alan Peter Cayetano. At ito nakikita natin sa surveys. Mm-hmm. Sa likod dito, yung usapin ng impeachment, napakatindi ng opinion na dapat matuloy ang impeachment. At makikita iyan, no? Sa mismong ginawa ni Alan Peter Cayetano na ituloy ang impeachment proceedings, simula na at least. Ang kaso mo, kasabay ng impeachment proceedings, may question sa kredibilidad ng ating institusyon ng Senado.
1: Okay.
5: So kaya kahapon nagkaroon ng gapangan. Matindi ang gapangan kahapon at matindi ang usapin na mapapalitan siya. Mm-hmm. So balit hindi siya na napalitan. Kung ako tatanungin ninyo, parang blessing in disguise na yung nangyari na yon. Bakit? Dahil nga matutuloy ang impeachment. Dahil para sa akin, mas malaking usapin ng impeachment kaysa sa usapin ng liderato ng Senado, dahil mas malaking bagay ang pinag-uusapan sa impeachment, no?
1: Mm-hmm.
5: Ngayon, pwede naman lang ituloy ang usapin ng usapin ng banggaan sa Senado, kung ano man yung mga nag-uumpugang bato dyan, pwede ituloy yan later. Mm-hmm. Tignan natin, as of last night, ang balita ko nakukuha sa mga kontak ko sa Senado at sa iba't ibang mga sektor pa, tuloy ang ano, no? Ang usapan sa kung papalitan ba ang ating Senate President.
1: Mm-hmm.
5: Anytime pwede mapalitan yan, okay? Mm-hmm. Pero yung impeachment, patagal na usapin yan.
1: Pero is that wise? Is that practical? In the middle of the impeachment trial, biglang magpapalit ng liderato sa Senado? Hindi ba mas ano yon, mas detrimental sa process?
5: In a way, it could impede the impeachment. It could, you know, but it could also turn the tide at some point. So, susi nga actually ang impeachment, no? I mean, ang pagpapalit ng liderato para makita natin kung ano ang magiging direksyon ng impeachment proceedings. Kung halimbawa mapalitan si Alan Cayetano at yung lalabas na boto ay nasa pagitan ng 13 at 16, magiging senyalis yung kung saan ang maaaring maging boto nila sa impeachment.
1: Mm-hmm.
5: Ang lamang ni Alan Peter sa lalabas na boto ay isang boto lamang.
1: Mm-hmm.
5: Napakaliit na margin, no? Kaya nga tuloy-tuloy ang usapin kung siya yung papalitan o hindi.
1: Mm-hmm.
5: So, kung mas malaki sana ang kanyang kalamangan, mas komportable sana siya at mas stable sana. Mm-hmm. Pero hindi nga ganun, eh. So, anytime pwede siya papalitan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Sabay nito, dapat makonsidera natin mula sa pananaw naman ng mga tao, no, sa buong lipunan, ang ating mga senador ngayon, marami sa kanila, in fact, 5 sa kanila, ay may mga nakabantang kaso laban sa kanila.
1: Mm-hmm.
5: At dahil dito, dapat ma-consider natin yung perception ng mga tao, di ba?
1: Mm-hmm,
5: ang mga tao ngayon ay marami may question sa credibility ng ating Senado. Kumbaga, paano sila magkakaroon ng kumbaga moral na ascendancy na magsabi na kung sino ang guilty o hindi guilty sa isang kaso kung sila mismo ay may mga kaso.
1: Mm-hmm,
5: 5 yan. At mapapansin na kapansin-pansin na sa 5, yung 5 na yan puro mga nasa ano kampo ni Alan Peter Cayetano.
1: Mm-hmm.
5: So, and therefore, ang tingin ng iba, DDS, no? Mm-hmm. O ProSara. So, delikado talaga.
1: Alright. Pero, Prof. Montemar, okay, itong mga nababanggit mong 5 senador at yung mga sitwasyon ngayon, pero, kasi, syempre, pag sinabi natin sociology, that's the study of society. You can correct me if I'm wrong, di ba? It's a study of society, tsaka yung behavior ng mga tao sa society. How come na ang dami pa rin naniniwala at sumusuporta sa mga senator na to, maging kay Vice President Sara Duterte, maging kay dating Pangulong Duterte. Despite itong nangyayaring ito, si Pangulong Duterte, with all due respect sa kanya as former president, he's now facing the court sa ICC. Vice President Sara Duterte is also facing an impeachment trial for those articles of impeachment which involves corruption at marami pang iba. And of course, itong nababagit nyo ng mga senador na meron din mga kinakaharap na kaso. How? Paano natin maipapaliwanag yan? Paano tumatakbo ang isip ng isang society, ng isang lipunan o members ng society na merong mga ganitong klaseng sitwasyon pero ganun pa rin, masidhi pa rin ang suporta sa kanila? How can you explain that?
5: Ugali, tawagin natin ang ugali, attitude, no? Particular yung political attitude ng mga tao ay ano, meron yung stable at medyo hindi masyadong stable na elements. Kung titignan natin ang mga pag-aaral, mula pa noong 1980s, early 80s, ang isa sa mga unang-unang pag-aaral na ginawa sa political attitude sa mga Pilipino, marami o karamihan sa mga Pilipino may pagkiling sa isang authoritarian figure or authoritarian na position. Kumbaga, maraming Pilipino ang may pagtingin na mahalaga sa ating bansa ang isang kamay na bakal. At kung titignan natin ang kalagayan ng bansa ngayon, nandun pa rin yon, kasi nga ang pagtingin na yan, ako ha, sa akin personal na interpretasyon dyan, dahil sa dami ng problema natin, ang gusto ng tao mabilis na solusyon at ang ibig sabihin niyan, kailangan yung ating leader ay malakas at mabilis umaksyon. Kaya nga nung panahon ni Marcos, siya ay sikat. Ngayon si Duterte, di ba? Yung mahilig tayo sa mga strongman figures, ika nga nila sa Ingles. Subalit, tingin ko naman natutuwa ang mga Pilipino dyan. Sa panahon ni Marcos, natutuwa tayo na hindi si Marcos ang ano, no?
1: Marcos Senior, ha? Marcos Senior to. Marcos Senior.
5: So kung tutuusin kasi, no, ang ating demokrasya ay napakabata. Ang demokrasya sa ibang bansa ay napakatanda. Kumbaga, lolo na sila, tayo ay teenager pa lang. Matagal kasi ang pagkahubog ng political attitude. Eventually, naniniwala ako mga Pilipino, mas makikita na lang sa kalaunan ang katamaan ng paghawak sa isang demokrasya. Imbis na umasa sa isang tao, mas dapat asahan ng mga institusyon. Kaya nga mahalaga yung usapin ng institusyon, no? Ang isang matibay at maayos na institusyon ang magbibigay ng lakas sa isang demokrasya.
1: Okay.
5: Kung ang Senado ngayon mahina at may walang kredibilidad, kailangan palakasin. At mapalakas lamang ito sa pamagitan ng isang maayos na liderato at mga kasapi na walang bahid ang kanilang mga pangalan.
1: Alright, nabanggit nyo, Prof. Montemar, na sa inyong pananaw, ang Senado ngayon ay mahina at parang nasira yung kredibilidad. How can they re-establish credibility and make the Senate strong again? Prof. Montemar.
5: Okay, I would just simply pin it on the impeachment proceedings. Kailangan ng ating impeachment proceedings ay magtuloy-tuloy at maging maayos. At sana, at dito may kailangan natin ng tulong ng media, no? Lalo na meron tayong social media. Kung maaari, ang kabuuan ng impeachment proceedings, buksan talaga at pwedeng panoorin anytime throughout the whole process ng mga tao. Dahil paraan ito upang makapakita ng Senado na ginagawa nila na maayos ang kanilang trabaho. Kung maalala natin nung panahon ni ERAP, di ba doon sa question ng sealed envelope na hindi buksan? Yung lang, napaka isang simpleng bagay, naging trigger ng EDSA sa tiyatawag natin. Ngayon, kung magkaroon ng ganun, pwede ulit mangyari yun. At baka nga mas mabilis pa. Kasi nung panahon na yun, naalala ninyo, wala pang social media.
1: Wala pang
5: Facebook. Ngayon may Facebook na. Anytime anyone can open the Facebook app and see what's happening. And hopefully, through that more open process, we can have a more credible, you know, credible Senate. At least in the way they handle the situation today.
1: All right. With that, Professor Louis Montemar, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo and of course, your deep and professional insights on the matters being discussed. Thank you very much po, Prof. Louis. Sana hindi ito ang unat-huli nating panayam sa inyo dito sa ating himpilan.
5: Maraming salamat, Bindo, sa lahat.
1: Thank you very much. Ang ating pong Associate Professor mula sa Polytechnic University of the Philippines, Professor Louis C. Montemar. Magbabalik po kami makalipas pa rin ang ilang paalala.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Alright, kayo po ay bumabaybay na sa mga huling bahagi ng ating programa. Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko, kami po ay inyong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang shortwave transmitters ng Voice of America para sa ating shortwave broadcast. Alright, ang mga shortwave frequencies po namin ay ang mga sumusunod. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Alright, at tayo po ay nagpapasalamat kay Professor Lucio Blanco Pitlo III para sa oras sa pinagkaloob niya sa atin at pinag-usapan natin dito yung diplomasya na nagamit o ginamit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang chair ng ASEAN 2026, kung saan ginanap dito yung ASEAN Summit sa Cebu. At dito nga nagkaroon ng presentation na ang 3 bansa, Pilipinas, Cambodia, and Thailand, at the Philippines being chair of ASEAN 2026, ay naging mediator sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia para masettle ang border dispute doon sa nasabing 2 bansa na yan. The president being the chief diplomat ng Pilipinas at chair ng ASEAN, ay na-achieve po niya yan. At meron pa palang isa, hindi natin alam yan, pero buti na lang, nabanggit ni Professor Pitlo na nakikipag-dialogo po ngayon ang Myanmar government at ang ilang Myanmar political groups sa Pilipinas as chair ng ASEAN upang maresolba na rin yung nangyayari dyan sa kanilang bansa sa Myanmar. Alright, at dito na rin, of course, nakita siguro nila yung diplomatic sabi ng Pilipinas sa pagtulong o pag-mediate dahil dito sa nangyari sa nakamit sa pagitan ng Thailand at Cambodia. At ito siguro marahil ang dahilan kung bakit ngayon nakikipag Myanmar government together with the iba't ibang mga Myanmar political groups want to talk with the help of the Philippines as chair of ASEAN para maayos po yung mga gulo dyan sa Myanmar. Okay. And of course, nakausap din natin si Professor Louis C. Montemar, ang Associate Professor mula sa Polytechnic University of the Philippines. At pinag-usapan natin dito basically sociology, politics and sociology, lalo-lalo na sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. How society sees yung mga nangyayari ngayon dito. Like I said, ano po, sociology is the study of society and the people who live in society. Yung iba-ibang mga behavior, yung iba-ibang mga mindset, yun po yun. Okay, so paano nila nakikita yung nangyayari sa Senado ngayon? How do they perceive the Senate? How do they perceive the impeachment trial? Based on the point of view and expertise of associate professor, also a sociologist na si Professor Louis C. Montemar. At sa pamamagitan po niya, tayo po yung magpipilid na ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ng ating mga nakaagapay sa production side, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, sa Wirecast si Justin, at sa Master Control, una natin dinatnan dito si Jay Arevalo na taga-production. Okay? Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin at hanggang sa muli sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Mabilis ang trivia, dagdag talino! Heto na ang Dagdling Kaalaman! Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha. Kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
16: Mga ba?
15: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, san mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service.
2: Daan, magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang bawat bayan makikinabang ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga assistance program ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Castro, personal ang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na kabilang sa programa upang mamahagi ng ayuda at ibabang tulong sa mga benepisyaryo. Mula nang ilunsad ang programa noong February 23, nakapunta na ang Pangulo sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga, Cagayan at ilang lungsod dito sa Metro Manila. Sa naturang programa ay pinagkakalooban 200,000 piso kada barangay. 100,000 piso rito ay nilalaan sa community development at yung kalahati naman ay para sa scholarship assistance. Pakinggan natin si Palaspas Officer Attorney Claire Castro.
5: Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na patatagin ang kondisyon ng power grid at protektahan ng mga consumer mula sa pagkawala ng kuryente. Ayon kay Palaspas Officer Attorney Claire Castro, agad namang tumugon ang DOE sa direktibo ng Pangulo at inutusan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin ang transmission lines matapos ang sunod-sunod na brownout sa ilang lugar. Inatasan din ng NGCP na magbigay ng full technical and incident reporting para tiyakin ang pananagutan at ligtas na pagbabalik ng kapasidad sa power grid.
5: The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid.
6: Yan ang pahayag ng DOE na ibinahagi ni Palaspas Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isinusulong ngayon ng Department of Energy o DOE ang ilang mga hakbang upang magkaroon ng electric power independence ang ilang critical facilities sa iba't ibang industriya upang maiwasan ang pagkaantala sa kanilang operasyon oras na malagay uli sa alert status ang mga power grid. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, may mga ikinasalang hakbang ang Energy Utilization Management Bureau ng DOE upang tulungan ang mga factory at iba pang industry stakeholders na makatulong din upang mapatatag ang power grid ng bansa. Sa tulong kasi aniyan nito ay makakaroon ng independent electric capability ang mga kritikal na industriya na magsisiguro ng tuloy-tuloy na operasyon.
7: Ano ba ang SOP na hindi sila basta-basta mawala ng kuryente or well-coordinated sa distribution utility? Pangalawa, ano ang mga option na nabibigay sa kanila bilang consumer? Kaya ba nilang magkaroon ng own use facility ng kuryente or magkakaroon ng net metering na capability? So yan po ang mga options na binibigay natin para makatulong din ang ating mga industriya sa pagpapatatag ng ating grid.
2: Ang pahayag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Posibleng mas marami pa ang rotational brownout ngayong taon dahil sa banta ng matinding El Nino na maaring magpahigpit pa sa supply ng kuryente sa bansa. Dahil dito, naghahanda na ang Department of Energy o DOE sa posibleng pagtaas ng yellow at red alert status sa grid. Mahigpit naman ang koordinasyon ng power generation at distribution companies para ibsan ang epekto ng tagtuyot sa supply ng kuryente ng bansa. Samantala, plano ng DOE ang mas marami pang green energy auctions, partikular sa Visayas at Mindanao. Isasama rin ang renewable energy facilities tulad ng solar plants sa mga battery energy storage system upang mas mapatatag ang supply at mas maging matibay ang grid laban sa biglaang pagtaas ng demand o posibleng aberya sa supply ng kuryente.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang dapat ika-alarma ang publiko sa bahagyang pagbaba ng fuel inventory ng bansa. Tiniyak ni Energy Secretary Sharon Gorin na nananatili pa rin namang matatag ang supply at malayo pa sa critical level. Sapat-aniya ang 45.33 days na kabuo ang fuel inventory batay sa kasalukuyang consumption levels.
7: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state because we are assured of supply from other countries.
2: Ang tinig ni Energy Secretary Sharon Gorin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Energy Secretary Sharon Gorin, hinihintay pa rin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagpalya ng dalawang main transmission lines sa Luzon Grid. May ulat si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Chair. Dinaantay nga ng Energy Department sa pangungunahan ng Energy Secretary Sharon Gorin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines dahil wala pa itong paliwanag na naging dahilan nga, no, o yung pinag-ugatan ng malawakang rotational brownout sa Luzon, particular din sa Visayas Grid. Ano niya, na hanggang sa ngayon ay inaantay pa rin nila ang paliwanag ng NGCP dahil nga sa mga nangyaring pagpalya ng dalawang malaking transmission lines na nagkokonekta sa iba't ibang bahagi ng Luzon Grid at dito rin sa Visayas Grid. Dagdag pa niya, dapat malaman ng taong bayan ang naging punot dulo nito upang mabigyang linaw ang mga nangyayaring rotational brownout at pag-aberya sa mga transmission lines. Sa huli, muling siniguro ng kagawaran na pananagutin nila ang sino mang nagdulot ng pagpalya ng natura mga transmission lines upang mas magkaroon ng mas magandang supply sa buong Luzon at Visayas Grid. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras natin, alas 11:12 ng umaga, inaprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kabuuang 141,724 na unit ng passenger jeepneys at UV Express para sa 10 peso per liter na fuel discount subsidy ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang bilang na ito ay sumasaklaw sa lahat ng rehiyon batay sa kanilang database ng kwalipikadong benepisyaryo kung saan 12,688 na ang nagrehistro ng matagumpay na transaksyon. Balak din itong palawakin upang saklawin ang iba pang public utility vehicles o PUVs. Bukod sa 10 peso per liter discount, inaprobahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 5,000 peso fuel subsidy para sa PUV drivers at operators, pati na ang service contracting program para higit pang matulungan ang mga pasahero.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Epektibo na ngayong araw ang ipinatutupad na oil price adjustment o oil price adjustment ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang pulong balitaan ng kagawaran, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Gorin ang piso at 21 sentimo na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos at 82 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Rollback naman sa 2 pesos at 21 sentimo sa kada litro ng kerosene. Patuloy pa rin ang sinasagawang monitoring ng DOE sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado upang matiyak na maibigay sa consumer ang patas na fuel pricing.
7: This has been the practice for the past 4 weeks. in order to have more predictability and uniform changes in, among all oil companies. This, although we determine the value based on the reported practice of the companies, which is the replacement cost.
6: Si Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Wala pa ring patid ang isinasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa cash assistance ng mga public utility vehicle drivers sa buong bansa. Sa panayam ng programang Boses, kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sumampa na sa 1.4 million PUV drivers ang naserbisyohan na at nabigyan ng cash assistance ng DSWD. Katumbas ito ng 7.3 billion pesos na kabuo ang cash assistance na naipamahagi. Sa ngayon, patuloy pa rin ang payout sa mga jeepney driver sa iba't ibang munisipalidad at lalawigan, gayon din ang payout para sa mga TNVS, MC Taxi at Delivery Riders sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda.
9: We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na

0: 1 metric tons ng palay. Mas agresibo ito kumpara sa procured volume sa pool noong Enero kung saan nasa 4.2% lang ng 313,315 metric tons na target ang nakuha sa nasabing panahon. Sa pool itong Mayo a 7, nasa 6.75 million na sako o 337,618 metric tons ang rice inventory ng ahensya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Babalikan natin ang ulat na yan ni Lawrence Tanhoco. Samantala, pinatunayan ng Pilipinas na kaya nitong isulong ang diplomasya at kapayapaan sa mga kalapit bansa. Kasunod ito ng pagiging mediator o tagapamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Girian sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III na bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ay nakabuo ng platform para sa dialogo na nagresulta sa kasunduan ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakasabay ng pagunita ng Philippines-Japan 70 years of diplomatic relations, nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya upang higit na mapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Kabilang sa mga napag-usapan ang paghahanda para sa nalalapit na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan na inaasahang magpapalalim pa sa ugnayang bilateral at mga oportunidad sa pamumuhunan. Pinagtibay rin ng dalawang panig ang kanilang pangako sa maagap na pagpapatupad ng mga flagship infrastructure projects na suportado ng Japan. Layo ng mga proyektong ito na makalikha ng dekalidad na trabaho, pagpapalakas ng connectivity at suporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahan ng Pilipinas at Japan ang mas malakas na kooperasyon sa energy, defense at security. Ito ay sa harap ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan kasama si First Lady Liza Marcos mula May 26 hanggang May 29. Sasalubungin sila ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa opisyal na pagtanggap, state call at state banquet. Magsasagawa rin ng summit meeting ang Pangulo kasama si Prime Minister Takaichi Sanae kung saan pag-uusapan ang Philippines-Japan Strengthened Strategic Partnership. Gayun din ang kasalukuyang international developments, partikular ang energy, food at maritime security. Bukod pa rito, haharap ang punong ehekutibo sa Japanese business groups at Filipino community. Una lang nagkita sina Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro para pag-usapan ang mga paghahanda sa gagawing state visit ni Pangulong Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang digmaang kasasangkutan ng Taiwan. Batid ng Pangulong Marcos Jr. na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kabuuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lang ang Pilipinas sa pandaigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi anya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon pa sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa isyu ng tensyon sa Taiwan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pinakahuling pag-uusap ng mga leader ng Estados Unidos at China. Labis na umaasa si Pangulong Marcos Jr. na makakatulong ang pag-uusap ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping para humupa ang trade war. Kumpiyansa rin ng Pangulo na makakatulong ito para palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Iginiit ng Pangulo na bagamat limitado ang impormasyon sa mga pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at China, makakaapekto aniya sa maraming tao at maraming bansa ang resulta ng katatapos na summit ng dalawang leader.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, nakakuha ng all-time high rating ang Armed Forces of the Philippines o AFP batay sa resulta ng Okta Research tugon ng Masa Survey.

0: para sa unang quarter ng 2026. Sa survey, nakakuha ang AFP ng 72% trust rating habang 70% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng pambansang militar, senyales na nananatiling mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayorya ng mga Pilipino sa sandatahang lakas ng bansa. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas na kumpiyansa ng publiko sa sandatahang lakas kaugnay ng papel nito sa national defense, territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas naman ang trust rating ng AFP sa Visayas at mga rural area. Sa kabila naman ng mas mababang ratings sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao, nananatili umanong majority positive ang tiwala at satisfaction ng publiko sa AFP sa buong bansa. Isinagawa ang tugon ng mass survey mula March 19 to 25 kung saan naabot sa 1,200 ang respondents.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Armed Forces of the Philippines o AFP nagpasalamat sa mataas na trust at satisfaction ratings na nakuha nito sa pinakahuling tugon ng mass survey ng OCTA. Si J. Mark Dagala para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Welcome nga sa Armed Forces of the Philippines. Ang naging resulta ng tugon ng mass survey ng OCTA Research na nagpapakita ng 72% trust rating at 70% performance rating sa unang quarter ng 2026. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Parilla na patunay lamang ito na epektibo ang hakbang ng pamahalaan sa territorial defense, particular na sa kampanya sa West Philippine Sea, gayon din sa counter-insurgency efforts nito. Nagpapatunay din yan ng kanilang malugod na suporta na ibinibigay sa kanila mula sa mga kanayunan dahil sa matagumpay na kampanya laban sa mga rebelding grupo na patuloy na itataguyod ng AFP ang kanilang mandato na panatiliin ang kaayusan at kapayapaan maging ang seguridad ng sambayan ng Pilipino sa loob man o labas ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Si Lawrence Sanhoco sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa Paco Public Market kung saan pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-inspeksyon sa bentahan ng bigas dito sa nasabing lugar kung saan na ipinapatupad na yung 50 pesos price cap para sa mga imported na bigas. Huli pero hindi kulong, ito ang resulta ng ginawang inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel dito sa Paco Public Market sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang pag-ikot ni Chu Laurel Jr. sa entrada pa lang ng palengke, ay kita na agad ng kalihim ang binibentang imported na bigas at may price tag na 60 pesos per kilo. Sinubukan pang magpalusot ng nagbabantay at sinabing lokal na bigas ang kanilang ibinibenta. Subalit, hindi ito mubra sa kalihim at ipinaliwanag ang pagkakaiba ng lokal at imported na bigas.
5: Yan ang brokenness. 25% broken to. Ang imported natin is 5% broken. Tapos kita mo yung butil tsaka iba. Oh, iba.
6: Diba? So this is imported.
5: Local. Ito local.
4: Bagamat nahuli ay wala namang ipinataw na parusa ang Department of Agriculture at binalaan lamang ang mga ito. Tinanggal din ang mga presyong nakapatong sa mga bigas. Layo ng naturang pag-ikot ang masiguro na naipapatupad ang Executive Order No. 118 Series of 26 o yung 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga inangkat o imported na bigas sa naturang palengke. Ang nasabing akbang ay alinsunod sa mandato ng gobyerno na pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Nabatid sa ilalim ng patakaran, ang mga lalabag ay maaaring magmulta ng tig 5,000 piso hanggang 1 milyong piso o maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon yung mga nagtitinda, trader, kasama na ang mga importers. Bukod dito, nakapalob rin sa Price Act ang kapangyarihan ng Department of Agriculture na ipasara o suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na negosyante na nagbebenta ng sobra-sobrang singil sa presyo ng bigas. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas.
7: Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:26 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Opisyal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court matapos maipresenta sa Senate plenary ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, saka ito sinundan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil absent si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pagkatapos nito ay sinabi ni Cayetano na papadalhan na ng writ of summons si VP Sara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi makikialam ang Malacañang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkahiwalay ang kapangyarihan ng executive at legislative branches. Sa kabila nito, suportado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang para papanagutin ang mga opisyal na lumalabag sa batas.
8: Ang dapat na managot ay nga sa Pangulo ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Paglalabas ng writ of summons ng Senate Impeachment Court, welcome sa House Prosecution Team si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inihayag ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na tuloy na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na magtipo ng Senado bilang impeachment court at maiharap dito ang Articles of Impeachment. Welcome din sa House Prosecution ang inilabas na writ of summons na naguutos kay VP Sara na humarap at magsumite ng kanyang sagot sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment. Ayon kay Chua, mahalaga ang pagharap ng pangalawang pangulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Umaasa din naman mabatas na igagalang ng mga nakabinbin na impeachment-related petitions ang ongoing impeachment proceedings sa Senado. Sa panig naman ng prosecution team, handa na umano sila na usigin ang kaso para sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para naman makasagot sa prosecution. Matapos ito ay magkakaroon pa ng pre-trial, kaya kung tutuusin ay posibleng sa Hunyo pa magsimula ang mismong trial at itataon ito sa session break ng Senado. Ngunit pagtiyak ni Cayetano na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit naka-break ang mataas na kapulungan.
10: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break. So malamang yan, maka araw-araw kami, pero may kumitigil. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsa-session? Pero we'll balance it. I want the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, huwag natin i-delay.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinalaga na bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Kabataan Party List Representative Rene Co. Ito ay kaugnay pa rin ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalaga na maipaliwanag ng mabuti sa sambayan ng Pilipino ang mga nilalaman ng Articles of Impeachment na isa sa kanyang magiging trabaho. Dagdag pa ng mambabatas, magiging kinatawan din siya ng mga kabataan para maisilbi ang hustisya sa paggulong ng impeachment trial.
11: Babantayan ng taong bayan kung paano hahawakan ngayon ng Senado ang proseso ng pagsisimula ng pag-ibig. For this representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson and aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
2: Si House Prosecution Member at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinaalala ni Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador na tungkulin nilang maglingkod sa sangbayan ng Pilipino at hindi sa isang partikular na tao. Ginawa ni Bishop Bacani ang paalala sa gitna ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi dapat ang pagiging tauhan ng isang individual o iisang individual o political na kaalyado ang maging batayan ng desisyon sa impeachment ng isang senador bagkos ay kapakanan ng bayan. Isa si Bacani sa mga bumalangkas na 1987 Constitution na nananawagan na agad simulan ang impeachment trial.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, handa ang House Prosecution Team na tumalima sa lahat ng utos, direktiba at proseso ng impeachment court upang maipresenta na ang mga ebidensya para sa pag-arangkada ng impeachment trial.
12: Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magka-comply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin po impeachment court.
2: Ang pahayag ni House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni De La Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o ICC.
13: Galing sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador naging kailangan managot sa batas, sumarap sa korte. Siguro it's better na harapin niya yung warrant niya, mag-submit siya, and harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. That's the only way to make it, yung sinasabi na nasira yung Senado, that's the only way also para yung tao rin bumalik din yung magandang pagtingin sa Senado.
2: Samantala, sinagot din ni NBI Director Matibag ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa umano'y hindi matagumpay na pagtibag sa Senado.
14: Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Saka it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judiciary. Okay lang naman yun. Hindi naman eh. May balak pa tayong tibagin yung Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution we respect.
2: Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Listahan ng mga media personnel na nasa Senado nang mangyari ang shooting incident, hinihingi ng Office of the Ombudsman si Nympha Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagpadala ng liham ang Office of the Ombudsman sa Senado para hilingin ang listahan ng mga media personnel na nasa loob ng Senado nang maganap ang shooting incident itong May 13. Ang sulat ay mula kay Maria Melinda Mananghaya Henson, Direktor ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman at addressed kay Michael Caberna, Direktor naman ng Public Relations and Information Bureau ng Senado. Nakasaad na ang hinihinging listahan ay para sa investigasyon tungkol sa shooting incident na nauwi sa lockdown ng Senado noong May 13 at 14. Bukod sa request ng listahan ng media personnel na nasa loob ng Senado noong araw ng insidente, hinihiling rin ng ombudsman ang logbook entries ng log-in at log-out ng media personnel. Kung wala naman anya, ang mga hinihinging dokumento ay hinihiling nila na magpasa ng certification under oath na nagpapaliwanag kung bakit wala ang naturang mga dokumento. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Public Works and Highways o DPWH tiwala sa ebidensya ng DOJ na isinumite sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Wala si DPWH Secretary Vince Dizo na matibay ang ebidensyang isinumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y flood control scandal. Pahayag ito ng kalihim kasunod ng resolusyon ng DOJ na nagrekomendang sampahan ng kaso sina Senador Jinko Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at iba pang opisyal kaugnay na umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, mahalagang maunawaan na kaya tumagal ang investigasyon ay dahil sa masusing pagproseso at pagbusisi sa mga ebidensya. Dagpa niya, ipinapakita na naging hakbang ng DOJ ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Umaasa naman ang kalihim na sa huli ay maisasampa ang mga kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
17: Mananagot yung lahat ng dapat managot. No, ganun talaga. No, matagal ang proseso pero mas mabuti ng medyo matagal at matibay ang ebidensya kaysa minamadali at mahina ang ebidensya.
16: Ang pahayag ni Secretary Vin Dizon para sa Bagong Pilipinas, Mere and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Larangan ng Palakasan Regional Training Center para sa swimming at gymnastics inilunsad sa Dagupan City. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
18: Inilunsad ng Philippine Sports Commission ang Regional Training Center para sa swimming at gymnastics sa Dagupan City. Nag-donate ang PSC at Gymnastics Association of the Philippines ng mga equipment kabilang na ang ilang mga ginamit ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ni PSC Chairman Pato Gregorio kasama sina PSC Commissioners Walter Torres, Matthew Fritz Gaston, Division School Superintendent Marciano Soriano Jr. at Dagupan Youth and Sports Development Commission Head Finela Sim para sa naturang kolaborasyon. Bahagi rin ng programa para sa Regional Training Center ang pagpunta sa Dagupan ng National Coaches para turuan ang mga atleta at local coaches sa lugar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:38 oras natin Pilipinas, karagdagang mga balita ihatid natin sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
20: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
21: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
20: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
22: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
20: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
23: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
20: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
22: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
20: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
22: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
20: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:42 oras natin Pilipinas, sa kakapasok lang na balita. Backtracking sa mga establishmentong gumagamit ng bakal mula sa steel plant ni Tony Yang ikinasa ng PAOK at NBI. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaalam na ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga establishmento na naging kliyente ng sinalakay na steel Sanhya Steel Corporation sa Oriental Mindoro na pagmamay-ari umano ni Tony Yang. Si Tony Yang ay Chinese businessman na kapatid ni Michael Yang na nooy dating presidential adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. at NBI Director Melvin Matibag, magsasagawa sila ng backtracking sa mga establishmento na gumagamit ng mga substandard at delikadong sa mga kalusugan na bakal. Kasunod dito, kanilang sinabi na alamin nila ang lahat na sangkot sa illegal na operasyon ng steel plant, lalo pat malawakan ang distribusyon ng kanilang mga bakal. Samantala, sinabi ni Matibag na may 5 incorporators pa silang hinahanap na nasa likod ng operasyon ng steel plant. At kung maalala nitong weekend, inasagip ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nasa 69 na Chinese national na sa naturang pagawaan ng bakal sa Misamis Occidental. Sinalakay ito dahil sa sumbong sa pag-handle ng hazardous materials sa loob mismo ng FIBIDEC Industrial Authority na isang government-owned and controlled corporation sa naturang lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ngayon, kuha na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kasamahan o mga kasamahan sa Luzon. Mga benepisaryo ng Department of Agrarian Reform sa lalawigan ng Batanes, aktibong nakilahok sa ARB Summit 2026. Si Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas, Batanes, sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aktibong nakilahok ang mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Batanes sa ginanap na ARB Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo sa Batanes at upang makilahok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawa ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya sa mga susunod na henerasyon. Sa nasabing programa ay ginawad ang parangal sa magsasakang si Roldan Cabizon bilang second runner-up sa Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary 2025 sa buong Region 2. Samantala, nakamit naman ng Marginal Farmers Multipurpose Cooperative o MFPC ng Barangay San Antonio Basco ang parangal na Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa buong Region 2. Sa ibinigay na mensahe ng kinatawan ng organisasyon na si Criselda Vinalay, pinasalamatan nito ang iginawad na pagkilala sa organisasyon na sumasalamin sa sipag at dedikasyon ng bawat kasapi na siyang nagsisilbing inspirasyon na pagpudihin pa ang mga proyekto nito. Bukod dito ay kinilala rin na Most Progressive Arbo ang Barangay San Joaquin para naman sa buong probinsya. Bilang dagdag na suporta ay namahagi rin ang DAR ng mga farm machinery, farm inputs at initial feeds inventory sa ilang mga arbo sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Hilagang Luzon pa rin, repatriated OFW sa Vintar, Ilocos Norte tumanggap ng tulong pangkapital mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte na patuloy ang kanilang suporta sa mga distressed at repatriated overseas Filipino workers. Katunayan, 8 OFWs na ang umuwi dito sa Vintar dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Mayor Richard Dicala na bawat isa sa mga OFWs ay nabigyan ng 20,000 pesos bawat isa upang magkaroon sila ng kapital sa pagnenegosyo. Maliban dyan, tinek rin ng alkalde na mayroon ding livelihood training sa mga ito upang matagumpay ang kanilang itatayong negosyo. Batid kasi ng LGU na hindi lahat ng ating kababayan na magtatrabaho sa ibang bansa ay makakatagpo ng mabait na amo o maswerteng kapalaran. Pagdalimayan sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matutulungan ang mga naapektuhan ng krisis sa Middle East na makapagsimula ulit hindi na sa ibang bansa kundi sa kanilang bayang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balik naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bonto, Comelec Mountain Province. Nakahanda na sa Voters Education Program para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa detalye mula kay Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Nakahanda na ang Mountain Province Provincial Comelec Office para sa Voters Education Program para sa mga magpapasa ng kanilang Certificate of Candidacy mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Ito ang payag ni Commission on Elections Provincial Election Director John Paul Martin araw ng Lunes. Ayon sa kanya, panghuling araw ang Lunes para sa mga mag-proseso ng kanilang record para sila ay makaboto sa barangay at SK election. At nakahanda naman ang kanilang opisina na bukas hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Apula Paraan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Montok.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako tayo sa Bicol Region. 41 school representatives sa Kamalig Albay, Sinanay, sa early identification ng learner difficulties ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Isinagawa ang second batch ng Municipal Orientation and Child Fight System in Support to Inclusive Education sa Black Pepper Resto sa Lugan, Kamalig, Albay na nilohakan ng 41 school representatives bilang bahagi ng programa ng Local Council for the Protection of Children. Ayon kay MSWDO Chief Edlyn Noble, pangunahing layunin ng aktibidad na ito na mapalakas ang kapasidad ng mga kalahok ng sapat na kalaman at kasanayan sa pag-assess at pag-monitor ng mga learners with difficulties sa loob ng mga paaralan. Ipinaliwanag ni Noble na mahalaga ang paggamit ng mga specialized tools na ibinahagi ng Department of Education upang may sagawang early identification at matiyak na mga batang matutukoy ay mabibigyan ng akmang serbisyo o agarang referral sa mga profesional. Samantala, sa ilalim ng naturang orientasyon, mas pinalakas ang child mapping activity upang makakalap ng mas komprehensibong datos, katuwang ang Persons with Disabilities Affairs Office, at masiguro na walang batang may kapansanan ang maiiwan sa ilalim ng Inclusive Education Policy ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako na tayo sa Visayas. 18 metric tons ng mangga inihanda ng probinsya ng Guimaras para sa Mango Eat All You Can ngayong Manggaan Festival 2026. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Upang mas maraming residente at turista ang makapag-enjoy sa Mangaan Festival 2026, naghanda ang lokal na pamahalaan ng Guimaras ng 18 metric tons ng mangga para sa Mango Eat All You Can. Ayon kay Provincial Agriculturist Alvin Nava, mas mataas ito kumpara sa 10 hanggang 13 metric tons na inihanda noong nakaraang taon. Isa ang Mango Eat All You Can sa mga pinaka-aabangang aktibidad tuwing idinarao sa Mangaan Festival. Sa halagang 100 pesos, maaaring kumain ng walang limitasyon ng matatamis at world-class na mangga ng Guimaras ang mga residente at turista sa loob ng 30 minuto. Pinalawig din ang itinakdang schedule para sa mga nais makikain hanggang alas 7 ng gabi sa buong duration ng Mangaan Festival 2026. Inaanyayahan ng provincial government ang publiko na bumisita at makisaya sa Mango Eat All You Can bilang bahagi ng selebrasyon ng Mangaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Kadiwa on Wheels, binisita ang Police Regional Office 7. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Department of Agriculture Central Visayas ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng Police Regional Office 7 Compound upang makabili ng abot-kayang produktong agrikultura ang kapulisan dito sa Central Visayas. Ito ay bilang pagpapatuloy ng programa ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na masigurong suportado ng pamahalaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakataong maibenta ito sa abot-kayang halaga. Ayon sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng DA7, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga Farmers Cooperatives and Associations o FCA at Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Partikular na kapartner ng DA7 sa Kadiwa sa loob ng PRO7 ang Lamak Multipurpose Cooperative, First Consolidated Cooperative, Along Tanyon Seaboards, Cambinocot Multipurpose Cooperative, Gulay Farmers Welfare and Agro-Environment Advocacy Philippines Corporation at GRNDUP Consumer Goods Trading. Bukod sa palipat-lipat na Kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Central Visayas, regular din ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng National Irrigation Administration 7 Compound sa Tagbilaran City, Bohol, Linggo-Linggo, maging sa mga lokal na pamahalaan, kagaya na lamang ng Lapu-Lapu City Hall sa Cebu Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Ease of Doing Business Fair sa lalawigan ng Zamboanga del Sur naging matagumpay. Sa report mula kay Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Naging matagumpay ang inilunsad na Ease of Doing Business o EODB Fair ng Anti-Retrip Authority sa pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Sur. Inilapit sa publiko at mas naging accessible ang mga mahalagang pampublikong transaksyon sa pamagitan ng one-stop shop ng mga serbisyo mula sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan na nakiisa sa aktibidad. Highlight sa opening ceremony ang nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng ARTA ng pamahalang panlalawigan kung saan ito pa lamang ang natatanging probinsya sa Mindanao at ang ikalawa sa bansa na pormal na sumailalim sa kasunduan. Sa ilalim ng naturang MOA, magtatatag ang ARTA ng isang debisyon sa Provincial Local Government Unit ng Zamboanga del Sur na tatanggap at tutugon sa mga hinaing kaugnay na mga serbisyo ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis at mas responsive na paghahatid ng serbisyo publiko. Layunin ng nilagda ang kasunduan na mabawasan ng red tape, mas streamline ang mga proseso sa pamahalaan at makapaghatid ng mabilis, epesyente at pampublikong serbisyo na nakatutok sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa lalawigan ng Tawi-Tawi, Philippine Coconut Authority Barm, isinagawa ang mobile health services sa bayan ng Mapun. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Barm ang mobile health services mula May 15 to 20, 2026, sa bayan ng Mapun, ang pinakamalayong munisipalidad sa lalawigang Tawi-Tawi. Target ng nasabing pangkalusugan at programang medikal ang higit 1,000 magniniyog dahil ito ang pangunahing tanim sa nasabing lugar. Kabilang ang libreng konsultasyon, gamot, laboratory test, eye check-up na may libreng salamin at dental check-up na may libreng bunot at cleaning. Ang naturang serbisyo ay bahagi ng pangunahing programa ng pamahalaang nasyonal sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority upang mailapit sa mga magsasaka ng niyog ang serbisyong medikal at pangkalusugan. Nais din itong maipakita at maiparamdam na kasama sa serbisyong ito ang nasa geographically isolated area gaya ng Mapun, Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ito naman na mula sa Radyo Pilipinas, Davao, isang simbahan sa buhangin, lungsod ng Davao, binaha matapos ang naranasang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa balitang yan, mula kay Sheila Lisondra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Nagtulungan ang mga miyembro ng GKK at ng parish, pastoral parish ng St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa lungsod ng Davao matapos itong binaha kagabi dahil sa naranasang pagbuhos na malakas na ulan. Kanina ay nagtulungan ang mga miyembro ng nasabing parokya upang linisin ang kanyang simbahan matapos ang naranasang pagbaha. Nagpasalamat naman ang parish pastoral office sa kooperasyon at pag-unawa ng mga mananampalataya kasabay ng panalangin para sa kaligtasan at mabuting kalagayan ng lahat. Samantala, nasa 11 barangay dito sa lungsod ng Davao ang apektado ng sabing pagbaha matapos ang malakas nga na pag-ulan kagabi. Ayon kay Rudy Incabo, ang assistant head ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa kanilang mahigpit na minomonitor ay ang Bunawan District dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa sapa. Pinaturog na rin ang mga serena sa lugar bilang babala ng paghahanda sa posibleng paglikas ng mga residente. Kabilang sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha mula kagabi hanggang madaling araw ay ang Barangay Maa, Matina Pangi, Matina Crossing at Bangkal Area. Patuloy naman ang sinasagawang assessment ng CDRRMO sa lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan ng nasabing pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 19, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Ako po, si Josh Garcia.
19: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
18: Tutok lang, narito na Bagong Pilipinas ngayon.
19: Sa ating balita, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalakas pang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa kanyang nakatakdang pagbisita doon sa susunod na linggo. Sa roundtable discussion, kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyan diin ng Pangulo na kabilang sa pangunahing agenda ng kanyang pagbisita ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement o RAA kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayun din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging papel ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anayay patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa. Bukod sa suporta sa depensa at seguridad, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at assistance. Kabilang dito ang Official Development Assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas.
21: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
18: Namataan ang Chinese research ship malapit sa Pag-asa Island, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng Maritime o National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
23: Magandang hapon, Josh Garcia and Asik Weng. At magandang hapon din sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong tanghali.
18: Okay, Yusek, ano po ang reaksyon ng National Maritime Council sa Chinese research vessel na namataan malapit po dito sa Pag-asa Island kamakailan?
23: Again, maraming salamat sa pagkakataong ito ng Josh and Asik Weng. Itong mga nakarang araw, nakapagbigay ulat o report ng ating Philippine Coast Guard sa presensya ng mga Chinese maritime research vessel sa kabuuan ng West Philippine Sea. Mabuti na lang at mabilis at proactive ang ating mga ginawang monitoring ng ating government agencies na sa National Task Force ng West Philippine Sea na kinabibilangan ng Philippine Coast Guard kasama na din ang ating Armed Forces of the Philippines. Naiulat ang mga illegal na gawain ng China sa ating karagatan, hindi lamang sa Pag-asa Island, kundi pati na din sa mga ibang lugar ng West Philippine Sea. Ito yung mga sumusunod, no? Dalawang Chinese maritime research vessels ay nasa Maiit, Bayat, Batanes sa norte ng Luzon. Ito yung Jian 1 at Jia Jing. Sa isa rin maritime surveillance research vessel sa layong 171 nautical miles mula naman sa Bulinao, Pangasinan, ito yung Zhu Haiyun. At isa ring Chinese MSR vessel sa layong 140 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Ito yung Jiang Yang Hong 33. Ikinukundina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Jiang Yang Hong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state tulad ng Pilipinas bago magsagawa ng anumang scientific research o activities sa ating karagatan. Ang kanilang di umanong research ay ginawa sa vicinity ng Pag-asa kay Sandy K 2 at 3 na nakapaloob sa 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island, at na malino naman na may meron tayong soberanya at jurisdiction sa lugar na ito. Josh and Weng.
19: Yusef, may para sa kalaman ng ating mga kababayan, bakit po itinuturing na illegal o unauthorized yung isinagawang marine scientific research activities nitong Chinese vessel sa bahagi ng ating West Philippine Sea?
23: Well, unang-una, no, katulad ng nasabi ko kanina, hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Ang meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no? So yan ay naka-anchor sa UNCLOS, actually, Josh and Sekweng.
18: Yusek, pakipaliwanag po, ano-ano pong kagamitan o kakayahan na meron itong Jiang Yang Hong 33 vessel ang ikinababahala ng pamahalaan base po sa investigasyon at pagsusuri?
23: Well, Jiang Hong, basahin ko lang na para klaro, no. Ito ay meron siyang capacity na mag-conduct ng mga deep scientific research activities, na ito ay advanced oceanographic survey vessel na may kakayahang magsagawa ng comprehensive maritime ecological surveys, bathymetric mapping, hydrographic data collection, at deep sea exploration. In short, ito ay may kakayahang gumawa ng intelligence gathering activities sa ating karagatan. Kaya ito ay minamonitor natin at hindi natin pinapahintulutan, especially kung wala silang authority or clearance sa ating pamahalan.
19: So, Yusek, gaano po kaseryoso yung presensya ng mga Chinese maritime militia vessels na namataan sa paligid ng Sandy K 3 at 4?
23: Well, dahil sa kanilang kakayahan, ano, sabi ko kanila, they have the capability to do intelligence gathering sa ating karagatan, especially sa ating mga subsurface. We are concerned, pero not actually worried, no? Alam naman natin na ang gawain ng China, at hindi ito nakakagulat. Pero confident pa rin ang ating gobyerno at masipag naman na nagmamatsyag at magbantay ang ating katubigan, especially ang Philippine Coast Guard at ang maging na rin ating Philippine Navy at iba pang kawanin ng ating gobyerno. Sa katunayan, no, nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Interagency Operations ang ating task force, Area Task Force West, sa ilalim ng National Task Force ng West Philippine Sea. Noong May 17, ang ating Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight para i-challenge at i-challenge ang kanilang presensya at sabihin na itigil ang kanilang illegal na gawain at umalis sa lugar. Dagdag dito, nagsagwa din ang ATF West sa pangunguna ng Western Command. Nagpadala sila ng nagkataon na nandun yung ating dalawang Philippine Navy vessel at nag-conduct din sila ng interagency maritime operations. And then, challenge din nila yung presensya ng mga ng itong marine scientific research vessel ng China, pati na rin yung Coast Guard vessel ng China na nag-escort dito sa research vessel.
18: Okay. Yusek, may nakikita po bang posibilidad na magpapatuloy o madadagdagan pa ang presensya ng Chinese research at Coast Guard vessel sa lugar sa mga susunod na araw? At since nabanggit nyo nga po na unauthorized itong intelligence gathering na ginagawa nila, ano po ang hakbang na gagawin sakaling mangyari ito? Sapat ba na i-radio challenge lang sila, itaboy sila, o is it possible na magbigay tayo ng sanctions as well?
23: Well, base sa naman sa ating mga report, no, wala naman tayo nakikitang increase ng mga vessels sa paligid ng PAGASA. But nonetheless, no, ito yung nakita natin sa mga nakaraang araw na dumami nga yung presensya o presence ng Chinese maritime research vessels dito sa ating karagatan, especially doon sa northern part and the western part. Well, the most that we can do actually is monitor them and document their illegal activities, and our ATF West and ATF North, the National Task Force West Philippine Sea, to come up with the report. At ito yung mga report na gagawing basihan ng ating Department of Foreign Affairs to file the necessary, the appropriate diplomatic protest. Hanggang doon lang tayo, no, no, wala tayo pwedeng gawing iba kundi i-monitor at i-challenge at palisin. At least madodocument natin, ipapakita natin sa, no, sa ating Transparency Initiative what we are trying to do in a peaceful and non-escalatory approach.
19: So Yusek, bukod po sa pagpa-file ng diplomatic protest at pagmamonitor sa kanila, ano pa po yung mga hakbang na gagawin ng Pilipinas para mapigilan yung kahalintulad na unauthorized foreign research activity sa West Philippine Sea?
23: Well, nais natin ilinawin na hindi pinagbabawal ng Pilipinas ang marine scientific research, no, ng foreign states sa ating maritime zones na mention ko kanina. Basta ito ay naayon sa international law at may kaukulang pahintulot mula sa ating pamahalan. Ang gagawin lang natin, again, para ma-assert natin ang ating presence or claim sa lugar, ay again we encourage our fisher folks na damihin nila ang kanilang presensya at sa mga lugar na, especially sa paligid ng Sandy Cay, no, while it is a challenge on their part dahil alam naman natin na nandun yung mga presensya ng China Coast Guard at maritime militia vessels, but nonetheless we are asking or we are requesting our fisher folks na maglagi doon at nandun naman yung tulong ng ating gobyerno, no, yung sa programa nating Kadiwa, PBM Kadiwa, wherein the government is offering or giving material support and in terms of yung pagbibigay ng krudo, pagkain, tubig para tumagal ang kanilang pangingisda. At ito yung mga legal activities natin na pinamumunuan ng ating ng pamahalan.
18: Okay. Yusek, ano naman po ang masasabi o reaksyon ng NMC sa pahayag ng Chinese Embassy na dangerous and misguided umano ang naging pahayag at hakbang ng Pilipinas kaugnay sa insidente?
23: Well, ang lahat naman ng pahayag at hakbang ng pamahalan ng Pilipinas ay nakabatay sa facts on the ground, validated monitoring at sa umiiral na international law, particular ng UNCLOS, at naka-anchor tayo doon sa 2016 arbitral ruling, no. Ang mandato ng ating maritime agencies, kabilang ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, saman mo na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine National Police Maritime Group ay bantayan ng ating karagatan. Magsagawa ng lawful maritime patrols. Ito yung ginagawa nating routine, no, routine lawful maritime patrols, at magbigay ng tama at factual na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Well, their job is to patrol or seize, monitor developments in our maritime domain, and relay verified information to the government and to the public. So, hindi po dangerous o misguided ang pagsasabi ng katotohanan at pagpapatupad ng ating mandato. bilang isang sovereign coastal state. This is against what the Chinese embassy or Chinese officials are conveying to the public. At responsibilidad ng Pilipinas na protektahan ang ating maritime zones, itaguyod ang rules-based international order at tiyaking alam ng ating mga mamamayan ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasabay na rin dito, patuloy nating hinihikayat na sabi mo kanina, ang lahat ng panig ng napairalin at pagpapapigil at

0: ating pamahalan sa pagtatanggol sa ating soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Patuloy nating isinusulong ang mapayapang resolusyon sa mga issue alinsunod sa international law, particularly ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Kasabay nito, patuloy din ginagawa ng ating maritime at defense agencies ang kanilang mandato upang mapanatili ang seguridad, katatagan at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. We are not the ones raising the tension, nor are we inciting anyone to raise the tension in our area. Our Coast Guard, AFP, and BFAR are merely doing their jobs and sworn duties to patrol our seas and make sure that our fisher folks, ang ating mga mangisda, ay makapangisda ng mapayapa, and for our people to utilize our marine resources freely. Again, inuulit ko sa ating mga mangingisdang Pilipino, wag po kayong maghunos dili at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pangingisda sa ating karagatan, dahil una-una ito ay atin. Lahat ng isda doon, lahat ng yaman dagat ay tayo lang ang dapat makinabang. Nandun po ang inyong gobyerno para tulungan po kayo, bigyan kayo ng suporta, at tuloy po rin namin bibigay sa inyo ang inyong kinakailangang krudo, pagkain, medisina at tubig para tumagal din po ang inyong pangisda. At meron din pong okasyon na kami po ang susundo o bibili sa mga inyong mga nahuling mga isda sa dagat para hindi na kayo bumalik sa Pangpang at babalik uli kayo. So these are the efforts or initiatives of the government para sa ating mga mangisda. Ang West Philippine Sea ay atin, at ang pagtatanggol dito ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, no? Kundi bahagi rin ng ating pambansang pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Ayun lang, Josh and Asikweng, at mabuhay tayong lahat, at para ito sa isang bagong Pilipinas.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
2: Samantala, patuloy ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na direktang maihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa bansa. Kahapon ay pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng bawat bayan maikinabang program sa Mandaluyong City. Mahigit 1,000 senior citizens at mga driver ng jeep at tricycle ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas na kabilang sa halos 26,000 beneficiaryo sa lungsod. Ang mga bigas na ipinamahagi ni Pangulo Marcos Jr. ay direktang binili mula sa mga magsasaka sa Nueva Ecija bilang bahagi ng suporta sa lokal na agrikultura. Tumanggap din ang 135 scholars mula sa 27 barangay ng tigda 20,000 o 20,000 pisong educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Ayon sa Pangulo, kalahati ng 200,000 piso na inilaan sa bawat barangay ay nakatuon sa scholarship program para matulungan ang mga estudyante na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang oportunidad sa buhay. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
4: Hindi ako kailangan malakas sa iyo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
3: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
3: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
5: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
3: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
7: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
6: pag-usapan.

0: usapan natin yan sa
1: Schoolmates,
0: the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nasa bat na higit 100 million pesos na halaga ng illegal na droga. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney Kalulut, magandang tanghali at welcome back dito sa bagong Pilipinas.
1: Magandang tanghali po, Asik Ping. Magandang tanghali din ho, Sir Joshua. And magandang tanghali ho sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
0: Sir, pwede niyo bang ikwento sa amin yung detalye nitong pinakamalalaking operasyon ng PIDEA mula May 7 hanggang May 14 ngayong taon at paano ito nakatulong sa pagbuwag ng malalaking drug networks dito sa Pilipinas?
1: Itong nakaraang linggo po, Asik Wing, may mga operations ho na ginawa hindi lang po ng PIDEA kundi kasama na rin natin dyan ang Philippine National Police and other law enforcement agencies na kung saan we were able to seize several dangerous drugs. Ang mga malalaking operations rito, yung nangyari ho sa Zamboanga City. This was PNP initiated na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga plus sa Paranaque din. Kilo din ho. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin dun ho sa Cordillera.
2: Okay. Kilo-kilo to, Attorney Joseph.
1: Yes, sir.
2: At sa loob lamang po ng 1 linggo, mahigit 100 milyong piso nga po ng halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng PIDEA. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng illegal drugs dito sa
1: Sir Joshua, pinapakita ho dito na hindi ho tumitigil lang inyong PIDEA, hindi rin ho tumitigil ang ating law enforcement agencies para masugpo ang paglaganap ng illegal na droga sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, kabilang po sa mga nasamsam, may mahigit 12 kilo ng shabu at 5,000 marijuana plants. Sa mga lugar po ito, yung pinakamalakas sa operasyon ng mga drug syndicates base po sa inyong monitoring?
1: Base po sa mga seizures, Asikweng, ang malaki po rito sa National Capital Region. We also have in Region 9, Region 3, and Region 4A.
2: Okay. And paano naman po na isagawa ng PIDEA at ng iba pang law enforcement agencies sa matagumpay na eradication? Ito pong halos 74,000 na marijuana plants dito sa may Cordillera region.
1: Sir Joshua, with regard to marijuana eradication dito po sa Cordillera, naisagawa ito sa tulong po ng Philippine National Police. And ginagamitan din ho natin ito ng drone para makita ho natin kung nasaan ho yung mga marijuana plantation sites ho natin dahil we do not want to waste the efforts of our law enforcement agencies na umakyat ng bundok para sigurado na yung mga marijuana na tinanim mo dyan, doon na ho, masunod na ho siya at hindi na ho mapunta dito po sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, hingi na rin po kami ng detalye dito naman sa pagkakahuli sa mga tinatawag na high-value targets gaya ng operasyon sa Cebu City kung saan nasa halos 11 million pesos na halaga ng shabu yung nasamsam.
1: Asik Wing, dun sa Cebu naman ho, nangyari po yan last May 13 na kung saan ito po ay isinagawa ng PNP together with PIDEA na meron ho tayong na-confiscate po dyan na 1.6 kilos of shabu dyan ho sa barangay Fatima sa Cebu City.
2: Okay. At Attorney, ayon po sa ulat, bukod po sa shabu at marijuana, marami ding pharmaceutical drugs tulad ng Valium, Alprazolam at Nitrazepam ang nakumpiska. Gaano naman po kalaki ang problema ngayon ng illegal distribution ng controlled prescription drugs dito sa ating bansa?
1: Sir Joshua, yung mga nabanggito ninyo, tama ho, ito po ang controlled dangerous drugs po. And ito po ay balak ko ipinuslit sa ating bansa. Yung mga nasabat po natin dyan na mga pharmaceutical products nanggaling po ng Pakistan na kung saan diniklara po nila garments and books. So, ibig sabihin nun, there was an intent on their part to smuggle in this controlled medicines na dapat to sana ito ho'y dumadaan sa mga tamang ahensya para masuri kung ito'y papasaho sa ating FDA.
2: Okay, pero ito po nabanggit ng mga gamot, ng Valium at Alprazolam, Nitrazepam. Ito po ba'y ginagamit as ingredients para gumawa ng illegal drugs or ito po yung intake?
1: Hindi po, Sir Joshua, ito po ay mga gamot na pre-prescribe ng mga physicians or doctors na lisensyado ho ng PIDEA. Okay. Dahil hindi po lahat ng ating mga doktor ay maaaring mag-prescribe ng mga nabanggit ho ng mga gamot. Dapat ho, meron silang S2 license na ito ho ay kailangan kukunin no, sa ating ahensya. And hindi ho lahat din ng mga butika ay maaaring magbenta ho ng ganitong klaseng mga gamot. Dapat ho, lisensyado rin po sila sa PIDEA. Dapat ho, meron sila yung tinatawag nating S3 license.
3: Would you know kung para saan po itong mga gamot na to?
1: Yung mga iba po rito, ma'am, ano po to, mga antidepressants. So, ito po, controlled ba dahil there is a possibility na maaari pong itong magamit ng ibang tao na malulong po sila sa mga gantong klase mga medisina.
3: Sir, sa pananaw ng PIDEA, bakit naman patuloy pa rin nakakapag-operate yung ilang drug personalities at sindikato sa kabila ng sunod-sunod na anti-drug operations ng pamahalaan? Tsaka paano pa rin nakakapasok itong mga illegal na droga na ito sa atin kahit na grabe na yung monitoring po ninyo?
1: Opo, Ase Kweng. Ang mga sindikato naman ho ng illegal na droga ay gumagawa ho ng iba't ibang paraan para maipuslit po nila yung illegal na droga. Hindi lang ho through mail and parcel. Meron din po dyan yung mga maritime smuggling na ginagawa ko ngayon. Kaya ako nagpapasalamat din po ang PIDEA sa ating Philippine Coast Guard and the Philippine Navy plus yung ating maritime group ng PNP dahil yung patuloy na pagpapatrolya ho natin sa ating malawak na karagatan, may mga nasasabat pa rin naman po tayo ng mga illegal na droga.
2: Okay. Nabanggit nyo, attorney, na nag-evolve itong mga sindikato sa mga na-arrest ng pushers, couriers, at drug den maintainers. Ano po ang profile ngayon ng mga taong karaniwan nasasangkot dito sa illegal drug trade? May napansin po ba kayong pagbabago o kakaiba?
1: Halo-halo po, Sir Joshua, yung mga profile ng ating mga naresto. Sa katunayan, may mga iba ho dyan, mga elected officials pa ho. Kaya nga ito ay nakakalungkot na may mga ibang barangay officials na na-involve sa illegal na droga na imbis sana ho na sila ang katulong po natin dito ho sa pagsugpo ng illegal na droga sa kanilang barangay sila pa ho, yung mga na-involve, mga nagbebenta, yung iba ho, pumupunta ho sa mga drug den. Kaya hindi ho tumitigil po ang ating mga kasamaan ho para masira po yung mga drug den sa ating mga barangay.
3: So alam naman natin, sir, na talaga namang puspusan yung inyong pagtatrabaho para masawa tayo itong mga illegal na droga sa atin. No? So ano po yung susunod na hakbang ng PIDEA para mapigilan pa talaga yung pagpasok at distribution ng mga illegal drugs sa mga community, sa mga kabataan, so lalo na kung magpapasokan sa schools?
1: Asequeng, yung ating demand reduction efforts, dinodoble ho natin yan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga paaralan para maaari ho tayong pumunta ho doon, magbigay ng mga lecture sa ating mga kabataan. Dahil importante po dyan, habang bata pa ho sila, alam na ho nila kung anong epekto ng illegal na droga, ano yung nakalagay po sa batas, ano maaari ho nilang kaharapin kung sila po ay ma-involve sa illegal na droga pagdating ho ng panahon. Kaya ho, habang bata ho, dapat ho, bigyan ho natin sila ng tamang leksyon. And at the same time, yung mga barangay officials ho, dapat ho, katulong na rin ho natin yan, and mabigyan ng tamang lectures din ho sa mga pamilya dahil ang kung ano yung tama, dapat ito nanggagaling na yan sa pamilya.
2: Okay. Attorney, ito dapat natin bigyan din natin. Ano yung ginagawa ng PIDEA in terms of para mapanatili po yung integridad sa ating mga operasyon? Dahil para maalis natin yung agam-agam sa publiko na pagka nahuhuli itong mga illegal na droga, yung umiikot na sa merkado, ano po yung ginagawa natin para mapanatili natin yung tiwala ng taong bayan?
1: Sir Joshua, kaya ho na i-maintain natin yung integridad ng ating operasyon, sinasama ho natin yung mga tinatawag nating insulating witnesses. Sino po itong mga ito? Una-una ho dyan, yung elected official. That's mandatory under our law. And pangalawa, mamimili ho tayo dyan kung meron ho bang representative coming from the media or a representative coming from the National Prosecution Service. Ito hong mga witness na ito, sila po nagsasabi na yung mga nakuhang droga doon sa arrested individual, siya rin ho ang ipre-presenta natin sa laboratorio at siya rin po ang ipre-presenta natin sa korte.
2: Okay. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nais tumulong sa kampanya laban sa illegal na droga.
1: Siguro po sa mga nanonood na kababayan po natin and sa mga nakikinig, meron po tayong isumbong mo sa PIDEA na hotline. Ito po ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Meron po tayong Facebook page. Ayan po, naka-flash po sa ating screen ang isumbong mo sa PIDEA. Makikita po na sa PIDEA Top Stories. I-text po nila dyan yung mga impormasyon na nalalaman po nila regarding sa illegal drug activities sa kanilang mga barangay. We will validate the information and if positive yung validation, we will conduct the necessary action.
2: At tama po, may pabuya ito.
1: Iba pa ho yung may pabuya. Yung naman po yung Operation Private Eye. Mm-hmm. Kung meron po silang alam na laboratorio, marijuana plantation sites, or mga drug din, isumbong lang po nila dyan sa OPE, sa ating Operation Private Eye, or dito na ho, sa isumbong mo sa PIDEA.
3: Pero syempre, secured din yung pagkatao nitong magsusumbong na ito.
1: Yes po, Ase Kweng, hindi po natin kinukuha yung pangalan ng sumbong. Ang kailangan lang po natin, yung specific address nung nire-report nila, sino yung nire-report nila, saan po, bigay na ho nila dyan sa mga text numbers po na yan.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng PIDEA. Thank you,
1: maraming
3: sir.
1: Salamat din po.
2: Samantala, mas pinaigting ng pamahalaan ng papatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH sa Nueva Ecija, kung saan personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong Palayan City Township sa Nueva Ecija. Tiniyak ng pamahalaan na makakapagbigay ginhawa ito sa bawat pamilya dahil sa murang buwan ng amortisasyon at may mababang interes. Saklaw ng 4PH program ay ang mga low-income earners at informal settlers families o ISFs. Layo ng programang ito na makapagbigay ng abot kaya, ligtas at disenteng tahanan para sa mga Pilipino. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga dapat tandaan at iwasan sa sakit na Ebola virus sa ating pag-uusapan kasama si infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Dr. Solante, magandang tanghali po.
1: Yes, magandang tanghali rin.
0: Doc, gaano po kaseryoso yung pagdeklara ng WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Bundibugyo Ebola virus?
1: Yes, no? Malaking bagay ito na pag-declare nila dahil nga itong Ebola ngayon lumalabas na doon sa ibang bansa na kalapit sa Congo, no? At saka Uganda. Pangalawa, mataas ang mortality rate, no? So like out of 300 cases yata, almost 100 plus na ang namamatay in just a span of mga 2 weeks, no? Na nung na-discovery na may mga pasyente na or mga tao na nagka-Ebola. At saka pangatlo, yung strain na ito na Bundibugyo is a rare strain at walang bakuna dito, no? So I think because of those reason, nag-declare ang WHO na para lang makaprepara ang mga ibang bansa, especially for those mga bansa na magkalapit dun sa Africa para hindi makapasok itong Ebola doon sa mga bansa nila.
2: Okay, Doc, pakipaliwanag po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba itong pagkakaiba ng Bundibugyo virus sa ibang uri ng Ebola virus na narinig na natin noon?
1: Well, ang pagkaiba lang nito, hindi ito siya ganun ka-common na nag-circulate doon sa Congo or sa Uganda, no? Kasi ang pinaka-common pa rin yung Zaire strain, which is equally fatal also, no? At ang sintomas nito, magkapareho lang, no? Lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos nagsusuka, tapos bleeding. Ang common cause nito is bleeding all over the body. Kaya tinatawag itong hemorrhagic fever, no? So ibig sabihin, mataas ang risk na magdudugo ang isang pasyente at yun ang ikakasanhi ng pagkakamatay pag natama ng Ebola.
0: So, Doc, sa ngayon po ba, may dapat bang ikabahala yung mga Pilipino kaugnay ng mga naiulat na kaso sa Africa? Tsaka, gaano po kalaki yung panganib kung makapasok ito sa bansa at paano po yung transmission nito?
1: Okay, ang Pilipinas ay sa tingin ko hindi high risk for this, no? Kasi magiging high risk lang tayo kung merong makapasok ditong nanggaling doon at may mga sintomas at merong infection, no? Pero meron naman tayong mga ginagawa base dito sa report ng Department of Health na yung sa pagpasok pa lang, mga border control, sinusuri, kung may mga lagnat, may mga sintomas, at anong mga bansa ang inanggalingan para naman ma-monitor natin kung sino man yung mga nakapasok at na-expose doon sa mga tao na merong Ebola, ma-monitor ng government. At even before, no, mga I think 2014 or 2016 na, or 2014 na, meron na mga itong outbreak at na-declare na rin itong Ebola as far.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, aming pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin po ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Siyempre, kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam po kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay po sa update patungkol sa cash assistance na ipinamamahagi ng pamahalaan sa mga tsuper maging sa mga rider na apektado ng mataas na presyo ng langis. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Siyempre, bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!

0: Una sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang Bawat Bayan Makikinabang Program sa lungsod ng Mandaluyong. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
1: Pagpapabuti ng seguridad sa mga barangay at serbisyong ibinibigay ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Ilan lamang ito sa mga proyektong paglalaanan ng mga barangay sa Mandaluyong City ng pondong natanggap sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng Administrasyong Marcos. Sa paggulong ng programa sa lungsod, nasa 27 barangay ang nabigyan ng tig 200,000 peso financial assistance ng pamahalaan, kung saan 100,000 pesos dito nakalaan para sa presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 pesos naman para sa kanya-kanyang proyekto. Ayon kay Mrs. Rebecca Morania, treasurer ng Barangay Buayang Bato, ipambibili nila ang pondo ng motorcycle services ng kanilang lugar na magagamit sakaling mayroong emergency at para na rin sa pagpapatrolya tuwing gabi para sa kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Ayon naman kay Mr. Benjamin Orge, kagawad ng Barangay New Zaniga, gagamitin nila ang pondo pambili ng service para sa medical concern ng kanilang nasasakupan. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ang tig-10 kilong bigas ang administrasyon. Ayon kay Ramel Esmenyo, isang tricycle driver, isa lamang sa 1,000 benepisyaryo ng libreng bigas sa lungsod, malaking tulong ito lalo na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pakinggan natin ang magkakasunod na tinig nila Rebecca Morania, Benjamin Orge at Ramil Esmenyo.
2: Yung matatanggap namin financial assistance, mapupunta po sa motorcycle para magaling service ng barangay para in case na magkaroon ng emergency na malapitan lang, magamit siya at saka pagpapatrolya, lalong-lalo na sa gabi.
3: Especially dun sa medical assistance, concern, yung mga ganyan, paano masusustain. Hindi lang panandalian, continuous, alam mo naman yung mga may edad, may edad na marami nangangailangan ng tulong ng medical. And yan, yung pangangalaga din para yung transport nila. So, how to maintain yung service para in, taking them, going, bringing them, something like that na magamit para special service sa mga ganun concern. So para sa, what do you mean, the cash, 100,000 financial assistance? Well, yun na makabili ng bagay, like for example, the vehicle, electronic, kasi doon na makakasya yun eh. So magamit natin, madagdagan mo, kung mayroon pang barangay, madagdagan, mas maganda, mas marami, mas makakatulong sa pagsiservice.
4: Bilang isang tricycle driver po kasi, pag sinabi po na libre ka, tsaka kung kilo po yan, hindi po namin kailangan bibilin pa eh. At least meron pong libre. Malaking bagay na po, malaking tulong na po sa amin yung 10 kilo na bigas.
1: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, sa ibang balita, Land-Based Service Contracting Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB magtatapos na ngayong darating na Huwebes. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Magtatagal na lang hanggang sa Huwebes, May 21, ang implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program o LBSCP ayon niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, pagsapit ng May 22, ay ihihinto na ang lahat ng aktibidad kaugnay ng programa, kabila ang QR code scanning at ang pagbibigay ng 20% discount. Dahil dito, iniikayat ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers at mga benepisyaryo na sumunod sa direktiba para sa maayos na pagtatapos ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng SCP ay naglaan ang gobyerno ng nasa 800 milyon para sa 800 ruta ng road-based land transport sa buong bansa kung saan babayaran ang mga bus driver at operator na 100 kada kilometro, 40 pesos naman kada kilometro sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro sa traditional na jeep hanggang makaabot ng 100 kilometro kada araw. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Tiniyak ng Department of Energy o DOE na kahit na bahagyang bumaba ang supply ng langis sa bansa ay hindi ito nakaaalarma sa sektor ng enerhiya. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na base sa pinakahuling inventaryo, bumaba pa ang supply ng langis sa bansa. Ito ay matapos maitala sa inventaryo na inaasahang tatagal na lamang ng humigit 46 na araw ang gasolina, lampas 45 araw sa diesel, nasa 152 araw sa kerosene, halos 60 araw sa jet fuel, 50 araw sa fuel oil at 30 araw sa LPG. Siniguro naman ni Garin na hindi pa ito dapat pangambahan lalo na't patuloy anya ang pag-aangkat ng langis ng Pilipinas mula sa iba't ibang mga bansa.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ngayon po nang nabanggit natin kanina, ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Asik Irene, magandang tanghali po.
2: Hi, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
0: Apo. Asik Irene, kamustahin lang po namin yung cash assistance ng DSWD po para sa transport network at delivery drivers na ilan pong tsaka yung mga rider po na nabigyan na po ng cash assistance ng ahensya.
2: Well, nagpapatuloy po ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga trooper alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang tulong po natin o bigyang tulungan natin ang ating pong mga drivers, sila kasi mga most vulnerable at pinaka-apektado nito nga pong nagpapatuloy na energy emergency. And gaya nga po ng nabanggit ko, nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash relief assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos para sa ating po mga chuper. And batay nga po sa aming pinakahuling ulat, as of yesterday, nasa mahigit 1.4 million na drivers na po ang nabigyan natin ng cash relief assistance. And sa katunayan nga po, nasa mahigit 7.3 billion pesos na po ang nailabas ng Department of Social Welfare and Development. Okay. And as we speak, meron pong ongoing payouts dyan po sa Taguig para sa mga lalamove drivers at gayon din naman po sa UP, dito po sa may UP para dun sa mga joyride drivers. And sa iba't ibang bahagi rin naman po ng ating bansa, ongoing yung distribution ng cash relief assistance sa mga jeepney drivers.
0: Apa.
2: So ito, inaasahan natin na magpatuloy hanggang matapos ang buwan ng Mayo. And of course, ang layunin naman kasi talaga natin, matiyak na wala pong maiiwanan sa ating pong mga chuber.
0: Apo. Yung nabanggit yung pong numero kanina na 1.4 million, sa kabuuan na po dito sa kabuuan na po ito sa buong Pilipinas po, no?
2: That's correct. Yan po ay nationwide data. Kino-cover po niya ang mga TNVS drivers, Apo. MC taxi drivers, service delivery riders, gayon din po ang mga jeepney drivers at ang mga tricycle drivers.
0: Asek, dagdag ko na rin po dyan. Bali po dito sa mga pinamamahagi nating cash assistance, ito po ba sa bayan po ba yung pagbibigay din po natin ng special payouts? Yung mga hindi pa napasama sa listahan noon, tsaka yung mga bibigyan pa lamang talaga totally ng cash assistance po na ito.
2: That's correct. Bahagi po ng nagpapatuloy na payout activities natin ay yung pong tulong para doon sa mga unpaid drivers, lalong-lalo na sa National Capital Region. Sila po yung mga hindi nakatanggap ng kanila pong cash relief assistance in the previous payouts at sila rin po yung napasama doon sa listahan na isinumite sa atin ng mga transport network companies. Kung matatandaan kasi, 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng activity o ng exercise with the transport network companies. We asked them to, or requested them na isumite sa DSWD yung kanikanila pong mga listahan ng mga drivers, yung pong mga onboard sa kanikanila pong mga system. Nang sa gayon, sila po ay sumailalim doon sa data cleansing procedures natin, nagkaroon ng deduplication para matiyak na malinis yung mga listahan na magiging basis sa pamamahagi nga po ng tulong pinansyal na ito. At yan nga yung ating naisagawa, and for the past week and for the succeeding weeks, yung pong basehan natin na sa pamamahagi ng tulong ay ito nga pong na-generate natin na clean list in coordination with the transport network companies. Gayun din po, we requested assistance from the transport network companies for logistical requirements. Nang sa gayon, tulungan kami sa pag-inform sa kanila pong mga drivers and also tulungan din kami sa pag-identify ng mga payout venues para matiyak na maayos, orderly, and systematic yung pamamahagi natin ng tulong.
0: Yan. Since nabanggit nyo rin po yan, ASEC, sa ngayon po ba may mga nararanasan po po ba tayong challenges o hamon po sa pamamahagi ng nasabing cash assistance po?
2: Well, so far, wala tayong napapalitaan na no, ng mga karagdagang mga issues. Hinggil nga sa nagpapatuloy na distribution ng cash relief assistance. Meron mang ilan-ilan yung nagsasabi na hindi sila nakakapunta, nakakarating dun sa mga payout venues sapagkat may mga trabaho sila o may mga ibang commitments. At yan, yan ay pag-uusapan din natin kung paano i-arrange ano, kung paano rin nila matatanggap yung kanilang cash relief assistance. Other than that, wala tayong nakita ng mga major disruptions doon sa pamamahagi natin ng tulong.
0: Opo. ASEC, parang nakita ko rin po sa mga photo po ng DSWD na may bago tayong mode of payment po doon sa mga tumatanggap po ng cash assistance. Ano po yung mga yun?
2: Well, of course, bahagi ng ating pag-digitalize ano, at paggamit ng mga digital systems for better and improved service delivery. We're working with electronic with FSPs, financial service providers, para ma-adapt natin yung paggamit ng electronic or digital wallets para nga sa pamamahagi ng tulong pinansyal. This is currently being worked on. And sa ibang namang mga programs, gumagamit na tayo niyan. Eh. Halimbawa, for the 4Ps program, aside from the cash cards, eh, gumagamit na rin tayo nung GCash o PayMaya as additional modality for the distribution of their conditional cash grants. Yan, no? Again, sabi ko, bahagi ito ng isa sa kuha natin na digitalization for an improved service delivery.
0: Opo. Bukod po dyan sa mga e-wallet o mga platform na po na yan na sa makikita natin online, eh patuloy din po yung pamamahagi natin, yung traditional na pamamahagi natin, which is yung mismong yung iaabot talaga mismo ng mga tauhan po ng DSWD po dun sa mga driver at rider po.
2: That's correct. Para dito sa pamamahagi ng cash relief assistance, sinasagawa pa rin natin ang manual payouts kasi napakahalaga na maging physically present yung pong mga tsuper. Nang sa gayon, ma-verify natin, ano, ma-validate that sila nga po yung tumatanggap ng tulong. Sa pamamagitan din ng pagpresenta nila ng kanila pong valid driver's license, ay na-affirm natin na yung pong nakalista doon sa payroll ay sila po. And ito ay ginagawa natin bilang bahagi rin ng ating pong verification process. Kasi wala tayong yung master list, di ba, of drivers. So the only way to verify if they are indeed drivers is when they arrive at the payout venues and they present their valid driver's license.
0: Opo. Since nabanggit nyo rin po, ASEC, yung listahan po mismo nitong mga tatanggap po ng cash assistance, kamusta na po yung listahan na to? Malinis na po ba? Since nung mga nakaraang linggo, eh napabalita po na may mga problema po dyan dahil may nauulit yung pangalan mismo dun sa mga listahan ng tatanggap. Yung iba naman po, wala dun sa listahan. Yeah. Maayos na po ba ito?
2: That's correct. That's the reason why we had the activity 2 weeks ago. Kasi nga nagkaroon tayo ng data cleansing. We requested all TNCs to submit their list of drivers. Yan po ay sumailalim sa deduplication process para again matiyak na wala pong madodoble ano, sa mga pangalan ng mga drivers. Maayos din yung mga pangalan. Mag-reconcile siya doon sa mga driver's license ng ating pong mga drivers. So again, yan po yung isinaayos natin. And for the past week, and ito nga mga succeeding weeks, ang basehan na nga po natin ay yung clean list that was generated from that activity.
0: Okay po. ASEC, sa ngayon po ba may tinatarget po tayong petsa para po sa tuluyang pagkakakumpleto po ng pagbibigay po ng cash assistance?
2: Gaya rin ng nabanggit ko, inaasahan natin na matapos lahat ng payout activities nitong buwan po ng Mayo.
0: Asek, ito, panghuli na, pangalawa po sa huli nating katanungan po sa inyo. May inaasahan po ba tayong second wave po ng pamamahagi sa mga tsuper po sa buong bansa?
2: Sa kasalukuyan, nakafocus po tayo sa pagkompleto, pagtatapos nitong payout o ng distribution natin ng cash relief assistance. Nakaantabay naman po ang ating pamahalaan. Ano po kung kinakailangan pa na mag-provide tayo ng karagdagang social protection measures para sa mga kababayan po natin. Again, our focus is to complete and finish all the remaining payout activities for the distribution of the cash relief assistance.
0: Opo. Asek, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, particular po dito po sa mga driver, rider na tumatanggap po ng cash assistance at tatanggap pa lang po nitong mga ayudang ito.
2: Well, bahagi po ng commitment ng DSWD na tiyakin walang driver ang maiiwanan, kung kaya nga po puspusan ang ating isinasagawa na distribution ng cash relief assistance para sa ating pong mga tsuper. Paalala lamang po sa ating mga kababayan, tamang tulong sa tamang impormasyon. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga mensahe na nakakarating po o pinapadala sa atin. Mag-verify po tayo gamit po ang official communication platforms ng ating pamahalaan, particularly ng DSWD. Gayun din po, we call on the drivers na tiyakin po na tama yung mga impormasyon na ipapadala po sa inyo pertaining to the payout venues, pertaining to your schedule of payout. Nang sa gayon ay doon po kayo magtungo sa mga designated payout dates and schedules or venues. Again, we're fully committed to completing the payout for our drivers, and asahan nyo po na patuloy ang DSWD sa maagap at mapagkalihang servisyo.
0: Maraming salamat po, Asik Irene, sa napahiram nyo pong oras sa amin ngayong araw. At yan po ang ating panayam kay Asik Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, epektibo na ngayong araw ang ipinatutupad na oil price adjustment ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang pulong balitaan, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin ang piso at 21 sentimos na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos at 82 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Rollback naman na 2 pesos at 21 sentimos sa kada litro ng kerosene. Patuloy pa rin ang isinasagawang monitoring ng Energy Department sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado upang matiyak na maibigay sa consumer ang patas na fuel pricing.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na patatagin ang kondisyon ng power grid at protektahan ang mga consumer mula sa pagkawala ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, agad namang tumugon ang DOE sa direktiba ng Pangulo at inutusan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin ang transmission lines matapos ang sunod-sunod na brownout sa ilang lugar. Inatasan din ang NGCP na magbigay ng full technical at incident reporting para tiyakin ang pananagutan at ligtas na pagbabalik ng kapasidad ng power grid.
3: The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid.
0: Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinalalakas pa ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay. Makaraang bumaba ang presyo ng pagbili ng mga trader noong Abril. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay nakabili na ang ahensya ng 11,301 metric tons ng palay. Mas agresibo ito kumpara sa procured volume sa pool noong Enero kung saan nasa 4.2% lamang ng 313,315 metric tons na target ang nakuha sa nasabing panahon. Sa pool nitong Mayo 7, nasa 6.75 million na sako o 337,618 metric tons ang rice inventory ng ahensya.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sa kabila ng maingay na issue sa politika sa Senado, sumalang na sa pagdinig ng Committee on Ways and Means ang reklamo ng publiko sa mataas na singil ng kuryente at ang kaliwatkan ng brownout sa bansa dahil sa yellow at red alert sa power grid ng Luzon at Visayas. Ayon kay Senadora Pia Cayetano na tumatay yung chairperson ng komite o komite, bukod sa mga ulat na may mga nalugi sa mga negosyo ay mayroon pang umanong mga nasawi dahil sa sunod-sunod na brownout sa mga probinsya kaya dapat mabusisi ang sanhi ng pagnipis ng supply ng kuryente. Sa panig naman ni Senador Rodante Marcoleta na dumalo rin sa pagdinig, nais nitong silipin ang pinapataw na buwis ng electric companies at ang questionableng system loss na nakalagay sa electricity bill ng mga consumer.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga mainit na balita sa Senado, opisyal nang nag-convene o nagtipon ang Senado bilang impeachment court. Matapos maipresenta sa plenaryo ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, saka ito sinundan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lamang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil sa pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Matapos nito ay sinabi ni Cayetano na padadalhan na ng writ of summons si VP Sara. Padadalhan ng impeachment court si Duterte ng kopya ng Articles of Impeachment at bibigyan siya ng 10 calendar days para sumagot at aatasan din itong humarap sa impeachment court upon notice. Kapag nakatugon na ang kampo ng Vice Presidente ay bibigyan naman ang prosecution ng 5 calendar days para tumugon. Papayagan ng impeachment court ang magkabilang panig na ipadala ang kanilang pleadings, annexes at motions ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Maikakalendaryo pa lamang ang pre-trial oras na maihain ang huling pleading sa korte at oras na matapos ang pre-trial ay saka pa lamang sisimulan ang mismong trial o paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na palugit para makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para naman makasagot sa prosekusyon. Matapos nito ay magkakaroon pa ng pre-trial, kaya kung tutusin ay posibleng sa Hunyo pa magsisimula ang mismong trial at tataon ito sa session break ng Senado. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Senate President na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit naka-break ang mataas na kapulungan.
1: Medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakaroon na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka araw-araw kami.
0: Ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin sa impeachment, nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Ridon, handa ang House Prosecution Team na tumalima sa lahat ng utos, direktiba at proseso ng impeachment court upang maipresenta na ang mga ebidensya para sa pag-arangkada ng impeachment trial.
3: Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magka-comply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin pong impeachment court.
0: The House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Formal nang nahalal ang chair ng ilang mga komite sa Senado sa ilalim ng bagong pamunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senador Pia Cayetano napanatili ang pagiging chair ng Committee on Ways and Means at Energy Committee at itinalaga rin bilang bagong chair ng Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Itinalaga naman si Senador Joel Villanueva bilang chair ng Committee on Higher Technical and Vocational Education. Nahalal naman si Senador Jinggoy Estrada bilang chair ng Committee on Games and Amusement at Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Hahawakan naman ni Senador Rodante Marcoleta bilang chair ang Committee on Public Services. Napanatili naman ni Senadora Loren Legarda ang chairship sa Committee on Culture and Arts at nadagdag naman sa kanya ang Committee on Basic Education. Retained ang committee chairship ni Senador Bongo sa Sports.com habang bagong hawak nito ang Committee on Health and Demography. Napanatili rin ni Senador Robin Hood Padilla ang committee chairship niya sa Committee on Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Formal nang inihayag ni Senador Juan Miguel Zubiri at Senador JV Ejercito na umanib sila sa Senate Minority Block. Dahil dito ay pumalo na sa 11 ang miyembro ng minorya. Ayon kay Zubiri, nagdesisyon siyang mapabilang sa Minority Block matapos ang nangyaring shootout sa Senado noong nakaraang linggo. Sinabi ng senador na napaisip siya sa nangyari at tumindig para maibalik ang dignidad ng Senado.
4: It's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari dito sa Senado na maibalik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change.
0: Ang bayag ni Senador Juan Miguel Zubiri.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Nilinaw ni dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na walang kinalaman ang kanyang pagbibitiw sa pwesto mula sa nangyaring gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Giit ni Mendoza, Martes pa lamang ng nakaraang linggo nang magsumite siya ng resignation kay Senate President Alan Peter Cayetano isang araw matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Dahil dito, hindi niya ito maikokonekta sa gulo na nangyari noong Miyerkules. Nang tinanong naman si Mendoza kung anong plano niya matapos magbitiw sa pwesto, sagot lamang niya ay mag-relax. Kasabay nito, nagpasalamat din si Mendoza sa liderato ng Senado mula sa naibigay na pagtitiwala sa kanya bilang Senate Secretary.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lamang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni De La Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o ICC.
5: Galing siya sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador naging kailangan managot sa batas, sumarap sa korte, siguro it's better na harapin niya yung warrant niya, mag-submit siya, harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. That's the only way to make it, yung sinasabi na nasira yung senado, that's the only way also para yung tao rin bumalik din yung maganda pagtingin sa senado.
0: Si NBI Director Melvin Matibag.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng plunder case si Senador Jinggoy Estrada at iba pang opisyal kaugnay ng umano'y anomalya sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang si Estrada sa mga primary respondent na nakasaad sa resolusyon ng DOJ. Kasama rin sa listahan ng DOJ si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. Tumanggi namang magkomento si Estrada tungkol sa plunder case. Matatanda ang bukod kay Estrada, nauna na rin inihayag ng ombudsman ang kasong inihahanda laban kay Senator Chis Escudero at dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez.
6: The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill,

0: Batid ng Pangulong Marcos na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kabuuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lamang ang Pilipinas sa pandigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi anya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa issue ng tensyon sa Taiwan.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasdahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas!
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dakuha naman po natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, 25 trainees nagtapos sa Early Childhood Care and Development Services ng TESDA. Mula RP Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
9: Baligi iti paragsanay dagiti 25 nga daycare workers iti Babeniti Training for Work Scholarship Program wenno TWSP iti Technical Education and Skills Development Authority iti Iliti Sarat. Nagturpos dagiti 24 nga daycare workers a residente iti Iliti Sarat ken maysa nga residente iti siyudad ti Lawag ti Early Childhood Care and Development Services NC3

0: Indoluan ni Ms. Abigail Siano, anang ibagi kinites da Provincial Director Sharon Estigoy, iti culminating program iti Barangay for San Francisco, Sarat, Ilocos Norte. Segun kini Siano, nagasaganan nagiti nagturpos iti nasa unga kurso, amang ipaay iti napinpintas pa yung asursuro kadagitubing, kiniti pamilyada kadagiti komunidad apagtrabahuan nagitoy. Inayo na ababen iti testa ken nagiti local partners, ket mapasinggedan de accessible ken impactful technical vocational education para kadagiti mangmanggad iti komunidad. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag, para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Rani. Samantala mula Lawag, baling naman tayo sa La Union. Lungsod ng San Fernando sa probinsya ng La Union, palalakasin ang koordinasyon sa sistema ng hustisya mula sa paglulunsad ng Justice Zone. Para sa kabuang balita, narito si Albert Kawile ng RP Agoo.
3: Manamnama ang mangitunda iti panakaparangay, iti koordinasyon, dagiti ahensya, iti gobyerno, ken naparpartak a panakaidanon, iti justisya, iti publiko, iti panakayuswat, iti City of San Fernando Justice Zone, inton Mayo 21, ijay Oreo Hotel, dito yung provinsya, iti La Union. Iti sidong ti programa Justice Zone, mapatibker ti relasyon, dagiti institusyon, iti sistema, iti justisya kriminal, tapno mapasaya, iti panakataming, iti kaso, ken mapapartak, iti panakarisot, dagiti legal abanag. Sigon, iti Justice Sector Coordinating Council muno GSCC, masapol ang maragpat ti may sa syudad ti di kumurang nga upat apulo a reforma ken mekanismo iti panagtitinulong tapno maibilang a justice zone. May basar iti panaganalisar ti GSCC Technical Working Group on Processes and Capacity Building, nagunod ti syudad ti San Fernando ti 87 kadagiti siyam apulo ket 8% ti justice zone, pammanagnag iti kinasagana na ang mga ipatungpal kadagiti reforma iti sektor ti hustisya. Daytoy a programa ket namnama nga dadapay amang papigsa iti serbisyo ken panakagunod dagiti umili iti nasigo ken agtutunos a sistema ti hustisya. Manipo Darpi Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Albert. Samantala mula La Union, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Kamara inaprubahan ang pagtatatag ng College of Medicine sa Eastern Samar State University o ESSU. Ang kabuang ulat hatid ni Pen Pumida ng RP Borongan.
4: Ginaprubahan han House of Representatives sa ikatulungan katapusan nga pagbasa ang baludnon para han pagtukod hin state-run College of Medicine ha Eastern Samar State University ESU main campus Borongan City. Sumalakan House Minority Leader og four-piece party list representative Congressman Marcelino Libanan dako ining apitad para maparigon ang medical education and healthcare services ha Eastern Visayas. Nagsiring hilibanan na ginalauman liwat ang pagtukod han siya han nga teaching has Hospital ha Eastern Samar, kaupudhan plano nga College of Medicine. Pulong pa niya, magsiserbi ini nga training ground han mga medical student, resident doctor, nursing at midwifery students samtang naghahatag liwat hin serbisyo panlawas sa mga tao. Nakasurata House Bill number 8626 nga ESU mag-o-offer hin Doctor of Medicine program nga may integrated liberal arts ngan medicine curriculum. Ang balaod nun, ginpanagbalayan ni ra Congressman Libanan ngan Congressman Christopher Sheen Gonzalez, Hanlon District han Eastern Samar. Yana may haros 25,000 nga estudyante ng ESO, ngan may danahini College of Nursing and Allied Sciences, nga kilala tungod han maupay nga performance, ha licensure examinations. Di kandida syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Pen, mula Eastern Samar, lipat naman tayo sa Leyte. Mga mag-aaral ng Southern Leyte State University, kampyon sa Fish Core Exhibit Art Competition. Si Ruel Bugnos ng RP Sogod sa detalye.
5: Gibida sa mga batanong estudyante gikan sa Southern Leyte State University CUNES LSU ang ilang kahanas sa pagmugnaw mga obra gikan sa mga basura o recyclable nga mga materyales ato sa gipaigayon nga Fish Core Exhibit Art Competition sa Tacloban City kanadto nga Mayo 13 tuig 2026. Ang maong kompetisyon nga gidumala sa FMA Coordinating Unit 8 nagtinguha sa pagpataas sa kahibalo sa katawhan mahitungod sa pagpreserba sa kadagatan ug ang kamahinungdanon sa food security pinagi sa art. Nahimong garbo sa SLSU Buntok Campus si Reca Saavedra, usa ka estudyante sa BS Fisheries, human siya gideklara nga grand winner ato sa iyang artwork nga naguluhan og kinaiyahan sa kadagatan. Gipakita sa iyang obra kung giunsa pagbuhi sa kadagatan ang lokal nga ekonomiya ug kung giunsa niini pagpaligo ng komunidad taliwala sa kalisdanan. Isip mananaog, makaduwat si Saavedra og premyo nga 15,000 pesos og siya ang morepresenta sa tibok Eastern Visayas alang sa National Level Fish Core Exhibit Competition. Gawas kang Saavedra, nasakmit usab sa uban pang mga estudyante gikan sa SLSU ang uban pang dagkong ganti di nakuha ni Jocelyn Salva gikan sa SLSU Tomas Opos ang ikaduhang dapit samtang si Diana Salva gikan sa SLSU Buntok o nakakuha usab sa ikatulunga pwesto. Sila nakaduha itong premyo nga 10,000 pesos o 5,000 pesos matag usa uban sa sertipiko o bagila. Ang mga entries gisusi sa mga hurado gikan sa sektor sa mananagat o mga lokal nga artist base sa pagkamamugnaon, orihinalidad o kalambigitan sa pag-atiman sa marine resources o kalikupan.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogon.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Ruel. Samantala, mula Leyte, kambyo naman tayo sa Mindanao. Love for All Medical Mission nagtapos sa Barangay Baikingon sa Cagayan de Oro City. Ang kabuang ulat hatid ni Ryan Carbon ng RPCDO.
7: Gihimo na baguhay lamang sa Barangay Baikingon, Dakbayan sa Cagayan de Oro ang last stop sa medical mission sa Love for All. Ang mission, usa ka inisiyatiba ni First Lady Lisa Araneta Marcos, na naghatag og libreng mga tambal, konsultasyon, laboratory services, ingon man X-ray, ECG, ultrasound o guban pang serbisyo sa pag-atiman sa panglawas. Nagpasalamat sa mga organizer si Barangay Kapitan Jao Gumapak alang sa inisiyatiba nga gipahigayon uban sa mga national agencies o sa City Hall. Ang unang ginang gitakdang mutambong sa closing ceremonies sa maong programa uban sa mga representante sa mga national agencies, mga opisyal sa City Hall o sa mga benepisyaryo. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Ryan. Mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. Stakeholders Agri-Investment Forum, idinaos ng Department of Agriculture, Mindanao Inclusive Agriculture Program, RPCO 9, tungo sa pag-unlad ng indigenous people communities sa rehiyon. Si Justin Bulano ng RP Zamboanga sa detalye.
8: Yakundusi al Department of Agriculture, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o DAMIAP Regional Project Coordination Office 9 kung ang Stakeholders Agri-Investment Forum para na inklusivo progreso del mga indigenous cultural communities e indigenous peoples na rehiyon. Yaman hunto-hunto na aktibidad el mga stakeholders e diferente mga ahensya del gobyerno para ase mas fuerte el kolaborasyon e suporta para na mga agri-fishery inisiyatiba na Zamboanga Peninsula. Obyeto del mention of forum asibunamente el mga agri-fishery inisiyatiba para na mga ICCs EIPs, el mga principal beneficiary del MIADP por medyo na di ila mga indigenous peoples organizations o IPOs. Ya servi como plataforma tambien el forum para diskuti el mga oportunidad para na investment, mga inisiyatiba para na trabaho, e inclusivo progreso del ekonomiya para na mga lokal komunidad. Destak ng siyudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Justin mula sa Zamboanga. Kawing naman tayo sa Lanao del Norte. Programa para sa coastal ecosystems, mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte. Si Alvin Bashir ng RP Iligan sa detalye.
9: Nagkadaiyang materialis alang sa fish sanctuary sa ipang-apod-apod sa barangay Lapinig sa lungsod sa Kapatagan, Lano del Norte. Katuyuan sa maong pag-apod-apod mauang pagpalikon pa o pagpalapad sa pagpanalipod o pagsuporta sa pagmintinar sa malungtarong ekosistema sa kabaybayunan sa probinsya. Anasamkit ng distribution kabahin sa programa, Fish Sanctuary Rehabilitation Program in support of biodiversity, conservation, and sustainable ecosystem management. Gipangunahan kini sa Provincial Agriculture Office nga gipondohan sa 20% development fund sa probinsya. Nagkadai ang importanteng materyales alang sa sektor sa pangisda ang gidistribute sa nasamkit nga buhatan ato sa gipahigayong turnover ceremony alang sa rehabilitation sa mga coastal area sa lungsod sa Kapatagan. Naghatap usab sila og orientation sa pagpareserba sa biodiversity og malungtarong pagdumala sa ekosistema alang sa mga partisipante nga miapil sa kalihukan. Naghatag kini og kahibalo sa saktong proseso sa pagmintena sa ekosistem sa mga baybayon sa probinsya. Kini nga inisyatiba usa ka dakong lakang sa probinsya sa tinguha nga mapanalipdan ang kinaiyahan ilabi na ang mga marine sanctuary sa probinsya pinaagi sa rehabilitation sa mga komunidad sa kabaybayunan ilabi na sa mga komunidad na ang panginabuhi mauwang pangpangisda. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan na Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lamang po ang ilang paalala.
10: This is a public service announcement.
11: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng 3 buwan ang non-performing loan o NPL ratio ng mga bangko sa Pilipinas na nasa 3.29% noong Marso. Yan ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP.
15: Ito ay mas mababa kumpara sa 3.33% noong Pebrero at bahagyang mas mababa rin sa 3.30% na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Huli itong nakapagtala ng mas mababang antas noong Disyembre 2025 sa 3.07%. Sa kabila nito, tumaas ang kabuuang halaga ng mga pautang o SARD loans sa 568.55 billion pesos mula sa 553.68 billion pesos noong Pebrero at higit na mataas kumpara sa 516.12 billion pesos noong nakaraang taon. Lumobo rin ang past due loans sa 736.18 billion pesos, bagamat bahagyang bumaba ang bahagi nito sa kabuuang pautang sa 4.26%. Samantala, umakyat sa 338.39 billion pesos ang restructured loans, ngunit mas mababa ang porsyento nito sa kabuuang loan portfolio. Nadagdagan din ang loan loss reserves ng mga bangko sa 519.46 billion pesos, bagamat mas mababa ang katumbas itong porsyento kumpara noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ang NPL coverage ratio na sukatan ng pondo laban sa posibleng pagkalugi sa 91.37% mula sa mahigit 95% noong taong 2025.
16: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: Samantala, sumirit naman ng 70.8% ang subsidiya ng pamahalaan sa government-owned and controlled corporations o GOCCs nitong Marso kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ito ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Umabot sa 18.15 billion pesos ang kabuuang budgetary support, mas mataas kaysa sa 10.63 billion pesos noong Marso ng taong 2025 at lampas pa sa naitalang halaga noong Pebrero na tumaas ng mahigit 240%. Ibinibigay ang mga subsidiya upang matustusan ang operasyon ng mga GOCC na kulang ang kinikita para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nanguna sa tumanggap ng pondo ang National Irrigation Administration o NIA na may 4.06 billion pesos, kasunod ang National Electrification Administration, Salm Corporation at Bases Conversion and Development Authority. Ilan pang ahensya tulad ng Philippine Fisheries Development Authority at National Food Authority ay nakakuha rin ng mahigit 1 bilyong piso. Samantala, may iba't ibang halaga ring ipinamahagi sa iba pang GOCC, kabilang ang mga nasa sektor ng transportasyon, agrikultura, kalusugan at kultura. Sa kabuuan, umabot na sa 26.84 billion pesos ang subsidiya sa GOCCs sa unang tatlong buwan ng taon kung saan nananatiling pinakamalaking benepisyaryo ang NIA.
16: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: Sa iba pang mga ulat, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa unang bahagi ng Mayo 2026. Sa datos mula Mayo 1 hanggang Mayo 5 na sa 58 pesos and 33 centavos kada kilo ang average retail price ng well milled rice, mas mababa kumpara sa mga naitalang presyo noong kalagitnaan at unang bahagi ng Abril. Gayunpaman, nananatili itong mas mataas kung ihahambing sa presyo ng bigas noong Mayo ng taong 2025. Samantala, bumaba rin ang presyo ng itlog ng manok sa 9 pesos and 24 centavos kada piraso mula sa mahigit 9 pesos and 30 centavos noong Abril at mas mababa rin kumpara sa presyo nito noong nakaraang taon. Sa kabila nito, tumaas naman ang presyo ng galunggong sa 238 pesos and 78 centavos kada kilo kumpara sa mga nakaraang buwan at noong 2025, bagamat mas mababa ito kaysa sa presyo nito noong unang bahagi ng Abril. Sa hari naman ng gulay, bumaba ang presyo ng pulang sibuyas sa 141 pesos and 72 centavos kada kilo, mas mababa kumpara sa presyo nito noong Abril at maging noong parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuuan, nagpapakita ang ulat ng halo-halong galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa unang bahagi ng buwan.
16: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: Samantala, tinatayang aabot sa 141 billion pesos ang nawalang kita ng pamahalaan dahil sa ilegal na kalakalan ng tabako sa Pilipinas mula noong 2024 hanggang 2025 ayon sa isang bagong pag-aaral. Batay sa ulat ng EU-ASEAN Business Council at Euromonitor International, lumalabas na 86% ng mga e-vape na naibenta sa bansa ay ilegal. Ipinapakita nito ang malalaking kakulangan sa pagbubuwis, regulasyon at pagpapatupad ng mga polisiya. Sa parehong panahon, tinatayong kumita ng 127 billion pesos ang mga illegal tobacco operator kabilang ang nasa 23 billion pesos mula sa bentahan ng illegal na vape. Napag-alaman din na ang Pilipinas ang may pinakamataas na bahagi ng illegal vape products sa Southeast Asia sa mga bansang legal ang vaping. Itinuturing na illegal ang mga e-vape na hindi nabayaran ng tamang buwis, hindi sumusunod sa regulasyon o ibinebenta sa kabila ng mga umiiral na restriksyon. Sa kabila nito, binigyang diin ng mga eksperto ang pangailangan ng malinaw at maayos na polisiya sa buwis upang maiwasan ang pagdami ng illegal na produkto sa merkado.
16: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 19 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 73 centavos habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 48 pesos and 30 centavos habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 8 centavos habang 7 pesos and 88 centavos naman ang Hong Kong dollar. Samantala ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 92 centavos habang 71 pesos and 99 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 93 centavos habang ang Saudi Arabian real naman ay 16 pesos and 45 centavos.
16: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
14: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Ice cream. Masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity, lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
18: This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan.
19: Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news.
18: Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Ann Ridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito.
19: In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation.
18: Together, let's fight disinformation and misinformation.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
22: Amoy pawis, amoy araw.
23: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
22: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
23: Ang dungis mo!
24: Ma! Tama na!
25: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
26: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
27: Ang saya balikan ng ating kabataan.
25: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
28: O ano, game na?
29: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Alagang Amasu, mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu, kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
16: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
30: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Natalo si Filipina tennis star Alex Ayala sa isang matinding three-set battle kay Ukrainian qualifier na si Oleksandra Oleynikova 6-3, 5-7 at 3-6 sa first round ng Internationals de Strasbourg sa France. Maganda ang panimula ni Ayala, kontrolado ang ritmo at mahusay na binabasa ang kakaibang estilo ng kalaban. Nakuha niya ang unang set sa 6-3 matapos halos isang oras ng dikdikang palitan. Pero bumaliktad ang takbo ng laro sa second set. Kumapit si Oleynikova gamit ang halo-halong slices, moonballs at drop shots, dahilan para maunahan si Ayala at maitabla ang laban 7-5. Sa deciding set, nagpakita pa rin ng matinding puso ang Pinay, sinagip ang mahabang rallies at umabot sa 3-2 lead. Pero sa huli, mas naging matatag ang Ukrainian at tinapos ang laban sa 6-3. Aabante si Oleynikova sa susunod na round kontra kina Katerina Siniakova o Marie Boskova.
16: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
30: Nagpatuloy ang pag-angat ng Filipino gymnastics sensation na si Carlos Yulo matapos niyang tulungan ang OAJLP Gymnastique na masungkit ang French Men's Artistic Gymnastics Championship title sa top 12 final sa Amiens, France. Matikas ang naging kampanya ng koponan na dethrone nila ang reigning champions na ASVG Valores o Valores sa isa sa pinaka-prestiyosong team events sa French gymnastics circuit. At sa gitna ng matinding kompetisyon, muling nagningning ang Pinoy World Champion. Nagposte si Yulo ng 15.050 sa floor exercise at 14.250 sa parallel bars, dalawang marka na nagbigay ng malaking tulong sa OAJLP para makuha ang gintong medalya at ang corona. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Yulo ang kanyang kasiyahan at pagka-proud sa tagumpay ng koponan. Ang panibagong tagumpay na ito ay dagdag sa lumalawak na listahan ng mga international achievements ni Yulo na patuloy na nagpapakita ng world-class form habang papalapit ang mas malalaking kompetisyon sa kalendaryo.
16: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
30: Nagpasiklab ang Jose Rizal University sa pagbubukas ng kampanya nito sa 19th PhilOil EcoOil Preseason Cup matapos talunin ang Coleo de San Juan de Letran 80-70 sa PhilOil EcoOil Center. Pinangunahan ng heavy bombers si Ivan Panapanaan na may 15 puntos at 12 rebounds habang nagpakilala agad ang newcomer na si Chris Hubilla na nagtala ng 10 puntos at 5 assists sa kanyang JRU debut. Ayon kay JRU head coach Nani Epondulan, magandang simula ang panalo ngunit marami pang kailangang ayusin. Malaking ambag din ang dating Mapua standout na si Lawrence Mangubat na may 13 puntos, 9 na rebounds at 4 na assist habang nagdagdag ng 11 puntos si Alan Lorenaria. Sa panig ng Letran, nanguna si Jimboy Estrada na may 18 puntos pero kinapos ang Knights lalo na't nahirapan si Jonathan Manalili na nagtala lamang ng 2 puntos sa loob ng 22 minutong paglalaro. Sa isa pang NCAA matchup, maganda ang simula ng College of St. Benilde na tinalo ang University of Perpetual Health 71-62. Bumida si Allen Liwag para sa Blazers na may 11 puntos, 5 rebounds, 3 assists at 2 steals. Kumamada rin si Jomel Ancheta ng 13 puntos habang nagdagdag ng 8 si SJ Moore. Para sa Altas, nanguna si Angelo Jeslano na may 13 puntos at 4 na rebounds. Sa tanging UAAP bracket game, dinomina ng Far Eastern University ang Gilas Pilipinas Youth 83-58. Pinangunahan ng reigning UAAP Most Valuable Player, John Ray Pasaol, ang Tamaraos na may 13 puntos, 4 assists at 2 rebounds habang nagambag ng 13 puntos, 6 na rebounds at 4 na assists si Kirby Moncopa. Solido din ang laro ni na Jedrick Daa na may 11 puntos at Jorick Bautista na nagtala ng 10 puntos, 6 na rebounds, 4 na assists at 3 steals, walang turnover. Para sa Gilas Youth, tangi si Lino Tubong Banwa ang umabot sa double figures na may 16 na puntos at 3 assists.
16: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
30: Posibleng mauwi sa trilogy ang sagupaan ni Melvin El Gringo Jerusalem at South African boxer Siyakholwa Kuse matapos mabawi ni Kuse ang WBC minimum weight title sa kanilang rematch sa Johannesburg, South Africa. Kumpirmado mula sa kampo ni Jerusalem na kanilang i-invoke ang rematch clause. Tabla na ngayon ang kanilang rivalry sa 1-all. Noong Oktubre sa Maynila, tinalo ni Jerusalem si Kuse via unanimous decision para sa kanyang ikatlong matagumpay na title defense. Pero ngayong laban, bumawi ang 22-anyos na South African sa harap ng home crowd. Tinambakan si Jerusalem via unanimous decision 116-111, 116-111 at 115-112. Nakabawi man si Jerusalem ng knockdown sa 11th round, hindi ito naging sapat para maagaw muli ang momentum. Sa pagkatalo, naputol ang kanyang 5-fight win streak habang umangat si Kuse sa 10 wins, 3 losses, 1 draw na may 4 na knockouts. Ayon kay promoter JC Manangkil ng Sandman Promotions, malaking epekto ang sugat sa kaliwang kilay ni Jerusalem na nakuha sa clash of heads ng maaga sa laban. Sa ngayon, si Pedro Taduran na lamang ang natitirang active world champion ng Pilipinas bilang reigning IBF minimum weight king. Naniniwala naman si Manangkil na makakabalik si Jerusalem.
16: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
30: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang dineklara ng Philippine Sports Commission o PSC ang Dagupan City bilang Regional Training Center o RTC ng Pangasinan para sa gymnastics at swimming, isang hakbang na naglalayong maghubog ng susunod na henerasyon ng world-class Filipino athletes. Pinangunahan ni PSC Chairman Patrick Gregorio at Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang pagpirma sa Memorandum of Agreement kasama sina PSC Commissioners Walter Torres at Matthew Gaston, Schools Division Superintendent Marciano Soriano Jr. at Finella Sim ng Dagupan Youth Sports Development Commission. Ayon kay Gregorio, layunin ng PSC na dalhin ang world-class training diretso sa mga probinsya. Magpapadala pa rin ang PSC ng national team coaches sa Dagupan sa iba't ibang panahon upang gabayan ang local coaches at athletes upang siguruhin na world-class ang grassroots development. Sa pagpasok ng Dagupan sa listahan, nadagdagan ang network sa PSB-backed RTC sa bansa kabilang ang Bukidnon, Siargao, Zamboanga City, Kawayan, Isabela at Candon City at iba pa.
16: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
30: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo at nagbabalik na po si Erwin Peñano.
16: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayong tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo at Kalakalan na inihatid ni Steph Vicente. Kay Leo Magpayo para sa Balitang Sport sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side. Kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hero Luzero, Justin Osias at Anthony Pimentel. At sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome pong muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami sa isa pang edisyon ito dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Ano po sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon na rin sa ating YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ano po? And of course, sa inyo pong mga cellphones, siyempre, sa inyo pong mga cellphones, i-download nyo lamang ang ika nga po ating PBS radio app. Okay? And sige. And of course, siyempre, tayo po ay ika nga nasusubaybay. Ito programang ito, Global na Tayo, is from Monday to Friday, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Except every Tuesday, ngayong araw na ito, 8 to 9 naman tayo. Okay? Sige. Alright. Siyempre, ngayon pong araw na to, marami pa rin po kaming ihahatid sa inyo mga impormasyon, programa, at mga panayam. Okay? Alam ko po nakatutok kayo dito sa mga kaganapan sa nangyayari sa Senado itong mga nakalipas na araw, especially nitong nakalipas na linggo hanggang kahapon kung saan nag-convene na ang Senado bilang isang impeachment court. Okay? So, nakatutok tayo dyan at ika nga hindi natuloy yung umuugong na mga balita na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. So, tuloy-tuloy po, nag-convene na ang mga senator bilang senator judges para masimulan na ang impeachment court trial para kay Vice President Sara Duterte. So, marami tayong aabangan ngayong araw na ito. Pero, alam nyo kasi, bukod dito sa mga political noise na sinasabi natin, bukod dito sa mga impeachment na tinututukan ng taong bayan, bukod dito sa kasong kinakaharap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, may mga magagandang pangyayari pa rin po na nangyayari dito sa ating bansa. Alright? For example, isa sa mga the things that caught the attention is yung pong naging role na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na Asian Summit 2026 sa may Cebu. Okay? At tayo naman, alam nyo naman tayo, ang Pilipinas ang chair ng Asian Summit 2026, di ba? At isa sa mga nakaagaw ng pansin, hindi naman agaw ng pansin, kundi talagang masasabi nating milestone. Yan, okay? At malaking achievement nitong Asian Summit sa Cebu ay yung ginawang mediation ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. representing the Philippines as chair of the 2026 ASEAN, mapag-usap ang dalawang bansa, ang Cambodia at ang Thailand. Alam naman po natin na nagkaroon na as early part of this year hanggang last year nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng border ng Cambodia at Thailand. Naging daan pa yan, naging rason pa yan para magkaroon ng border crossing ang ating mga overseas Filipino workers o mga Filipino diaspora na nagtatrabaho at naninirahan sa Cambodia, tumawid sila ng border papuntang Thailand para po makaiwas sa gulo. Okay? Ngayon, ng Asian Summit, itong huling sa Asian Summit 2026, nagkaroon ng presentation doon. Nasa gitna ang Pangulong Marcos and then yung dalawang heads of state ng Cambodia at ng Thailand. At doon, in-express ng Cambodia at ng Thailand yung pasasalamat nila sa Pilipinas kay Pangulong Marcos sa ginawang effort ng Pilipinas para sila yung makapag-usap at magkaroon ng isang understanding para matigil muna itong kaguluhan dyan sa nasabing border sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. And speaking of that, makakasama natin ngayon ang ating Foreign Affairs and Security Analyst, walang iba kundi si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Professor Pitlo, magandang umaga po at welcome back to the program Global na Tayo.
5: Umaga po, Ginoong Rey Sampang, magandang umaga sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa.
4: Alright, thank you very much Professor Pitlo. Ano po sa pagpapaulak po ninyo dito sa ating programang Global na Tayo. Alam niyo po kasi napakaraming mga political noise na nangyayari ngayon dito sa ating bansa, impeachment trial dito, hinahabol si Senator Bato at kung ano-ano pa, di ba? Pero sa likod nito, meron din namang mga magagandang mga nangyari at kaganapan, especially nung Asian Summit. Bilang isang foreign policy expert po, Professor Pitlo, ano po ang assessment ninyo sa naging mediation ni Pangulong Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia sa dinaos na Asian Summit sa Cebu?
5: Well, tama po yun. No? Meron tayong political na crisis or meron tayong paparating na impeachment dito sa atin. Tapos, syempre, yung nangyari sa Senado, kamakailan lang. So, despite of this domestic political drama unfolding, syempre, aabangan natin pa sa mga susunod na araw how this impeachment would unfold. No? Tayo, bilang host ng ASEAN ngayong taon, tayo ang chair, rotating chair ng ASEAN, ginagampanan natin yung ating papel na makatulong dito sa ating rehiyon sa pag-promote ng peace at stability. Ito ang ating, kumbaga, sa ating mga kapitbahay. Particular na dyan yung kakatapos lang na ASEAN Summit sa Cebu, kung saan parehas dumalo yung Pangulo, Prime Minister, yung leader ng both Cambodia at Thailand. Alam naman natin na kamakailan lang, nasangkot sila sa isang talagang physical war, at kung saan nga naapektuhan ilang sa kababayan natin na nagkatrabaho sa parehas na bansa. At syempre, tayo bilang chair, yung responsibility natin na makatulong sa pag-promote ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig, yan naman ay ginampanan natin. Nakita naman natin ang ating Pangulo nag-contribute na mag-provide ng good offices para makapag-usap itong dalawang leader na to. Kasi mahalaga na ma-stabilize natin itong sitwasyon na to. Ayaw natin na yung ating kumbaga ay yung neighborhood natin ay among ourselves, magkaroon tayo ng long term na hidwaan na makaapekto sa ating stability, At the same time, tayo rin ang maliban doon sa mediation, top level, si Pangulong Marcos, no, kinausap yung si Prime Minister Hun Manet ng Cambodia at si Prime Minister Anutin ng Thailand. No. Tayo rin ang head ng ASEAN Observer Team. Ito ay multinational na task force na nag-o-observe nitong ceasefire agreement sa pagitan ng Cambodia at Thailand. No? So may mga meron tayong mga delegado from our military working alongside with our ASEAN partners para i-monitor itong compliance ng both sides dito sa ating ceasefire. So maliban dito sa Cambodia at Thailand, alam din natin na in-appoint ng ating Pangulo ang ating kalihim ng kagawarang panlabas, si Secretary Lazaro, Maria Teresa Lazaro, bilang special envoy ng ating bansa, ng ASEAN, para mag-head nitong efforts na hopefully makahanap tayo ng political solution dito sa Myanmar crisis. At kamakailan lang, no, nagkaroon ng pagpupulong dito sa Tagaytay. May mga political groups within Thailand, within Myanmar na nagkaroon ng pupulong. So sana makatulong ito, no? Kasi hindi naman agad-agad na nare-resolve ang mga bagay na ito, no? Matagal na rin problema yan sa Myanmar. Pero tayo bilang chair, gapanan natin yung ating tulong, yung ating katungkulan, mag-contribute tayo dito sa dialogue. Kasi yan ang pwede natin maiambag, no? At maging bukas tayo para sa lahat ng partido na kumbaga ay kung kailangan nila ng good offices, kung kailangan nila ng mediation, kailangan nila ng space for political dialogue, na tayo bilang chair ng ASEAN, dapat gampan din natin yon. Kasi meron tayong issue dito sa South China Sea, no? Alam natin yan. Pero ang ating region ay meron din mga flashpoints maliban dyan. Yung crisis dito sa Thailand at Cambodia, yung ilang taon ng problema dito sa Myanmar. So kung makakatulong tayo para maibsan at mabawasan yung mga flashpoints dito sa ating region, yun ay malaking kumbaga ay contribution natin. At maaari nating mahikayat itong mga kapwa natin miyembro ng ASEAN at tingnan din ng mas maigi itong issue ng South China Sea.
4: Alright, balikan ko lang po, nabanggit nyo kanina, Professor Pitlo, you mentioned Myanmar. Ibig ko ba sabihin, pag sinabi ba nating Myanmar, are we talking about the Myanmar government o Myanmar na groups na gusto makipag-dialogo sa Pilipinas as ASEAN chair para maayos yung sitwasyon ngayon sa Myanmar?
5: Well, ang nais naman ng ASEAN, no, magkaroon ng space kung saan lahat ng mga political groups, significant political groups na makakaapekto sa kinabukasan ng Myanmar ay magkakaroon ng kumbaga ay space, no? Ang kanilang boses ay madidinig at pero eventually ito pa rin ay magiging Myanmar-led process. So facilitation ang ginagawa natin at yung pagpo-provide ng opportunity kung saan yung mga political groups within Myanmar, no? Nandiyan yung gobyerno nila, nandiyan yung mga opposition political groups, siguro kasama rin dyan ilan sa mga ethnic rebel armies, ay makapag-usap, no? So yan ay isa sa pwede nating gampanan at makakatulong tayo na kumbaga itong proseso na to ay magpatuloy, no? At syempre hindi naman pwedeng ma-resolve siguro yan right away, pero at the same time yung patuloy yung dialogo, malaki ang may tutulong ito para at least yung tension mabawasan. Kamakailan lang, no, nag-release ng mga political prisoners yung Myanmar, no, kasama na yung kanilang dating pangulo si Win Myint, no. So yan ay isang positibong development na noted natin bilang chair ng ASEAN ngayong taon. So hopefully itong mga ganitong positive development ay magpatuloy at makapag-contribute tayo by providing space for dialogue between the political parties inside Myanmar.
4: Napagandang balita pala niyan, ano, Professor Pitlo, no? So the Philippines as chair ng ASEAN headed by President Marcos Jr. is also trying to facilitate itong mediation talks sa Myanmar, sa pagitan ng government ng Myanmar at ng mga political groups bilang ASEAN chair to resolve the issue diyan sa Myanmar. Like you said, it might not be immediately resolved, pero pinapakita po natin dito as chair ng ASEAN sa panguna ng Pangulong Marcos Jr. na we are taking the role in diplomacy dito sa Myanmar.
5: Tama po 'yun, no? Mahalaga na ipakita natin na may kakayahan tayo na mag-provide itong space for dialogue at syempre yung follow-ups, no? So doon dapat pag-igihan natin din siguro yung ating tungkulin na mag-i-follow up, i-account sila doon sa mga commitments na kumbaga ay pinaledge nila during the meetings, no? So sundan natin yung mga developments na yon, i-encourage natin, no, kung saan nakikita natin nagkakaroon ng positibong hakbang yung pamahalaan, ay kumbaga ay ihikayati natin na ipagpatuloy nila. At syempre ito ay it takes a community, ika nga, no?
4: Yes.
5: to preserve and stabilize the neighborhood. So yung mga kapitbahay nating bansa gaya ng Thailand, malagay papel niyan sa Myanmar kasi napakalapit nila at mahaba yung border nila. Syempre meron tayong mga dialogue partners gaya ng Estados Unidos at China na tumutulong din sa proseso, no, ng kumbaga itong stabilization sa Myanmar, yung iiwasan natin na mag-escalate itong conflict. Kasi pag ito ay lumawak, yung refugee crisis nandyan, yung instability of ika nga yung problema ng kalingkingan, pwedeng maapektuhan yung buong katawan. So kumbaga ang Myanmar ay kasama sa ASEAN. Although syempre in recent years dahil din sa crisis, naapektuhan yung kanilang high level participation sa ASEAN meetings. So nais natin na ibalik sila, kumbaga ay welcome sila, pero dapat magkaroon ng mga positive na steps na makikita at mabiverify.
4: So liwanagin ko lang po ito, just to put it in context, Prof. Pitlo,

0: leader summit, no? Pumunta yung parehas sa representatives ng leader ng Cambodia at Thailand. Nandun si President Trump, no? Yung Prime Minister ng Malaysia, si PM Anwar. So maganda yung naging reception. Tapos siyempre yung China, nag-promote din ang kanyang sa parang dialogue, trilateral talks, no? Sa pagitan ng foreign ministers itong Cambodia, Thailand at ng China dito sa Yunnan. So tayo pinagpapatuloy natin yung proseso na yon, pag-encourage sa mga positibong hakbang na ito.
1: Okay. Now, having said all of this, itong mga nangyayari ngayon sa diplomatic side, efforts ng Pilipinas bilang chair of ASEAN, or sabi na natin the president, President Marcos Jr., kasi siya itong talagang primary foreign diplomat natin, eh, di ba, Professor Pitlo? How will you describe him? How will you describe PBBM? Sa pagiging isang prime diplomat ng Pilipinas, how will you describe his diplomatic actions?
0: Well, tama yun, no? Ang ating Pangulo ang chief architect ng ating patakarang panlabas, at yung personalidad naman ng ating Pangulo, no, nais niyang mag-iwan ng legacy na ang ating bansa ay kumbaga gagampanan yung kanyang papel sa rehiyon dito sa ASEAN. Isa tayo sa founding fathers, no, founding members itong ASEAN, at itong regional organization na ito, isa sa pinaka-successful, no, pinaka-enduring, no. Siyempre, hindi siya perfecto. May mga problema din tayo within our organization. Pero hanggang ngayon, very much alive and vibrant ang ating rehiyon. Malaki ang naging papel ng ASEAN doon, no? At siyempre, yung legacy ng ating founding membership, at the same time, yung ating papel, no, bilang isa sa kumbaga progressive economies dito sa rehiyon, at yung ating legacy bilang syempre isa tayong demokrasya, yung kahalagahan ng human rights para sa atin, yan ay embedded sa ating political culture. So kumbaga yan naman ay mga values na gusto nating i-promote, no, bilang rotating chair ng ASEAN. So ang ating Pangulo, ginagampanan yung kanyang papel na mag-mediate, no, dito sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Inatasan niya yung kanyang kalihim na patakarang panlabas, si Secretary Lazaro, para maging special envoy, makatulong tayo dito sa pag-ibsa ng tensyon at paghanap ng political negotiated solution dito sa Myanmar political crisis. So palagay ko itong mga hakbang na ito ay nagpapakita ng kumbaga yung hangad ng ating pamahalaan, Pangulong Marcos, na kumbaga ay makapag-ambag tayo para dito sa peace and stability ng ating region.
1: Ayun. Pero ito sa larangan ng trade, Professor Pitlo, sa larangan ng trade at economic initiatives tulad ng itong expanded Luzon Economic Corridor, tapos meron pang Pax Silica. Masasabi po ba natin na sa mata po ng isang foreign analyst at security expert na tulad po ninyo, meron din bang diplomatic measures o achievement dito na ginamit upang makuha natin itong tiwala ng mga foreign countries involved dito sa Luzon Economic Corridor at dito sa Pax Silica, para pumasok sila at tanggapin nila tayo dito at maglagak ng pamumuhunan sa ating infrastruktura? Does diplomacy play a role on this, Professor Pitlo?
0: So, palagay ko mahalaga yung papel ng ating diplomasya, no, para makahikaya tayo ng mga mamumuhunan, kasi matindi ang competition sa pagitan ng mga bansa, no, sa in terms ng paghanap, no, ng mga mamumuhunan, ng mga negosyo, at syempre yung tinatawag nating critical and emerging technologies, no, gaya ng artificial intelligence, itong semiconductors, nakikipag-compete tayo sa mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN at beyond, no, sa paghanap ng paghikayat ng mga mamumuhunan, no. So tayo, ni-leverage natin yung ating long-standing alliance with the US at iba pang partners, no, para maingganyo sila na maglagak ng

0: capital dito sa Luzon Economic Corridor, kasi we're trying to position this as a hub, no, for technology at syempre yung manufacturing natin. At itong Luzon Economic Corridor ay proyekto na isa sa mga flagship ng ating Pangulong Marcos. So yung administration niya talagang nag-invest, no, para i-promote itong corridor na ito. Kung matatandaan natin yung nagkaroon ng trilateral meeting dati, no, sa Washington DC, panahon pa to ni Pangulong Biden, no, at Japanese Prime Minister Kishida. Tapos syempre nagkaroon na ng transition to President Trump. So tinutuloy natin yung kumbaga pag-promote nitong Luzon Economic Corridor as a ideal place, no, for manufacturing, for services sector. So nandiyan na tayo ngayon, nakahanap na, na-position natin yung ating sarili, yung bansa, at syempre sumali din tayo dito sa Pagsilika.
1: Yes,
0: ito ay inisyatibo na kumbaga ay pinangungunahan ng Estados Unidos para makahanap ng mga alternative na manufacturing areas, na kasi nga may competition ngayon for critical minerals, for processing of these minerals, at syempre dito sa semiconductors, tayo ay isa sa kumbaga ay naendow ng likas na yaman, no, pagdating dyan sa cobalt, nickel, copper, mga critical minerals na kailangan sa pag-produce ng electric batteries, mga renewable energy technologies like solar panels, tsaka wind turbines. So mahalaga itong papel itong critical minerals at syempre yung pagproseso nito. So by joining Pagsilica, ang initiative na ito ay naghahanap ng paraan na tulungan yung mga ibang bansa na makapag-develop ng kapasidad na maiproseso itong mga mineral na ito at makapag-create ng mas maraming high-value jobs, no, sa manufacturing, particular na sa semiconductors halimbawa. Kasi itong critical minerals na ito ay mag-feed doon sa semiconductors at iba pang kumbaga ay related na industries. Meron na tayong existing na semiconductor industry sa ating bansa, pero tayo ay nasa relatively nasa mas low value pa, no? Nandun tayo sa assembly, sa packaging, sa testing, no? So by getting investments dito sa Pagsilica, ang desire natin ay makaakyat tayo sa mas high value, at syempre makapaghanap, makakuha tayo ng maraming mamumuhuna. 13 countries ang miyembro ng Pagsilica. So kasama dyan yung mga mayayamang bansa na may kapital mula sa Europa, sa Estados Unidos, Japan, Korea. Kung sila ay pupunta sa area niyan, sa Luzon Economic Corridor, particular halimbawa dito sa New Clark City Complex, no, meron tayong inalat na malaking lupa dyan, no, para kumbaga ay parang economic zone na pwede silang pumasok, maglagak ng salapi, magpo-provide tayo ng enerhiya, magpo-provide tayo ng labor, para yun nga, no, magkaroon ng synergy.
1: Yes.
0: So, yung diplomasya, mahalaga ang naging papel, no, para maging bahagi tayo ng Pagsilica. At hopefully, no, yung follow-through, no, sundan natin at i-follow up natin itong mga commitments o pledges na dinadala nito mga delegations, no, mga business delegations na tinitingnan yung potential nitong New Clark City at itong kalakhan ng Luzon Economic Corridor area.
1: Alright. May mga ilang pangamba kasi, ano po, Prof. Pitlo. Ewan ko lang kung nakarating na sa inyo to itong mga pangamba ng ilan nating mga kababayan na ito raw pong Pagsilica ay baka ika nga gamitin lamang na ika nga transit point, transfer technology hub, like I said, you know, mga artificial intelligence, ano po, at paggamit sa ika nga weapons, ano po, pagdating sa... Hindi ba ito makakapag-attract ng unwanted ikang attention mula sa China na maaring sabihing threat ito sa kanila?
0: Well, yung manufacturing, no, at yung services sector, mahalaga para sa atin, developing country tayo, nais natin mas maraming partners, no. Yung China, ating pinakamalaking trade partner, malaking merkado para sa ating mga produkto. Kasama na dyan yung mga chips at electronics products, no, semiconductors, no. So, hindi naman siguro magiging threat sa kanila kung tayo ay magde-develop ng sarili nating capacity na magproseso ng critical minerals na kumbaga minimina natin sa ating bansa, iproseso natin, i-export natin. Actually, isa sila sa pinakamalaking merkado rin ng ating yun nga, electronics at semiconductor exports, no? At syempre, yung ibang bansa, ang concern din kasi nila, ayaw nilang maging masyadong reliant dito sa supply chains ng China o yung merkado ng China, no? Kaya naghahanap sila ng mga alternative manufacturing sites na gaya ng Pilipinas, no? So, doon natin pinoposisyon yung ating sarili. Ngayon sa issue ng weapons, no? Yung Subic-Clark area kasi, kung saan to, yung Luzon Economic Corridor, no, kasama dyan yung Subic-Clark area, yan ay kumbaga hindi lang civilian, no, parang dual, ano siya, no, dual use area kasi ang Subic ay may naval base tayo dyan, may air base tayo sa Clark, no? So, kumbaga mahalaga rin yung papel na ginagampanan niya para sa ating seguridad at syempre yung mga investment capital na hinihikayat natin na pumunta dyan sa area na yan, meron tayong capacity to secure them, provide protection for them. At kung may matatatag tayong mga industriya dyan na makakatulong para sa ating defense sector, no, meron tayong self-reliant defense program na batas, no, kung saan ay nais natin na ma-develop natin yung ating indigenous, no, lokal na kapasidad na makapag-produce ng arms, no, para sa ating sariling national defense, no. So hindi lang civilian industries, no, kung may defense industries na maaring sumulpot, no, at mapagyabong natin dito sa Luzon Economic Corridor, yan ay kumbaga adbentahe para sa atin.
1: Alright.
0: At kung yung kapital, teknolohiya o pamamuhunan mula sa Estados Unidos o iba pang partners ay makakatulong para doon, palagay ko hindi naman siya disadvantage, no, actually gain yan sa atin. So siguro yung mga pangamba na yon, hindi naman siya completely unwarranted, no, kasi naging nag-host tayo ng US military bases, no, ilang dekada, no, Subic
1: okay.
0: At Clark, no.
1: Mm.
0: At syempre nakatulong yun sa ating security, pero nung nawala na sila, nagkaroon din tayo ng challenges, no. So, kung makaka-develop tayo ng ating sariling defense capacity through this initiative, no, palagay ko, i-maximize natin yung maaari nating makuha dito sa mga partnerships na ito.
1: Alright. Professor Pitlo, last question po for today. If you're going to gauge or grade the President, President Marcos Jr. as ikang ang chief architect ng ating diplomatic policy or foreign policy, especially itong nakalipas na ASEAN Summit at yung mga na-accomplish nito, how will you assess and how will you grade him from 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest?
0: No, I would say, no, na malaki na yung naging papel natin bilang chair ng ASEAN at challenging siya, hindi siya biro, no, kasi alam naman natin nagkaroon ng global energy crisis, no, naapektuhan yung maraming meeting ng ASEAN, no. Actually, karamihan na ginong Ray Sampang, no, doon sa mga meeting na yun, naging virtual na, no?
1: Mm-hmm.
0: Instead na sana in person. So, syempre, yung epekto rin yan sa atin bilang host, no? At syempre, dahil nga maraming meetings ay nag-migrate online, iba pa rin kasi yung in-person meeting, no? Yung nakaka-build ka ng chemistry doon sa mga counterparts mo, sa level ng minister at siyempre sa technical working group. Pero despite no, oh, ginagawa natin yung ating papel, no, na role ng ASEAN, yung mga meetings ay patuloy, nagpunta lang sa virtual mode. At yung mga mahalagang issue, hindi naman tayo umiiwas doon sa mga kumbaga ay difficult issues sa ating region, no, gaya nitong Myanmar, itong Cambodia-Thailand crisis at saka itong South China Sea. So, palagay ko, bibigyan ko ng grado siguro yung ating Pangulo. Nasa 7 tayo. Malaki na yung naiambag natin. Siyempre, may mga challenges. Hindi pa naman tapos yung ating chairship, no? Meron pa tayong itong towards the end of the year, mga sometime October or November, meron tayong kumbaga ay mas malaking ASEAN plus dialogue partners meeting, no, yung East Asia Summit, kung saan siguro maaring dumalo. So, tingnan natin kung pupunta si Pangulong Trump at si Pangulong Xi at iba pang leaders na mga dialogue partners ng ASEAN. So tingnan natin at syempre yung grado niyan maaari pang tumaas, no? Depende sa magiging performance natin dito sa East Asia Summit at related meetings itong patapos ng taon.
1: All right. With that, Professor Pitlo, we are very, very, very thankful sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin for your professional insights and of course, yung pong pagbibigay niyo ng direksyon sa tamang pangunawa dito sa mga diplomatic ikang measures o diplomatic ikang achievements na nakamit ng Pilipinas sa panguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po, Professor Pitlo. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo at ang inyong palatuntunan.
1: Ang ating pong Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Blanco Pitlo III. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Atid pa rin sa inyo ng Radio Pilipinas World Service. And of course, ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. After natin makipag-usap sa ating Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Pitlo, kasama naman natin ngayon ang ating ikakilalang-kilala niyo na ito siguro. This professor needs no introduction, pero introduce ko na rin siya. Associate Professor ng Polytechnic University of the Philippines, Professor Louis Montemar. Magandang umaga, Prof. Louis. Welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga sa inyo lahat.
1: Thank you very much, Prof, sa pagpapaunlak po niyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Alright, Professor Montemar, tanong ko lang, bilang sociology professor, ano po ang pananaw na ninyo dito sa ating lipunan sa nangyayari ngayon sa Senado maging sa umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
5: Sa ano po, no, sa sosyolohiya at kahit sa political science, napakahalaga ng usapin ng mga institusyon sapagkat sa mga pinakamagang pag-aaral sa usapin ng pag-unlad ng bansa, ang mga institusyon na tinatawag natin, ang mga susing ano, no, salik upang mapaunlad ang isang bansa. Ang ibig sabihin natin ng isang institusyon, ito yung mga pattern ng gawain o mga bagay na ginagawa na madalas sa mga tao at nagiging bahagi ng ating buhay. Halimbawa, ang media ay isang institusyon, di ba? Ang gobyerno, ang ating Senado ay institusyon. Pag ang isang institusyon o ang mga institusyon sa isang lipunan ay mahina o madaling matibag kung gagamitan ni Sertani. At alapit kay Tano, hindi maganda para sa isang lipunan sapagkat bumabagal at kumulang lipunan at naging mahina ang itong, naging mahina ito at naapekto ang ekonomiya. So kailangan pangalagaan ang ang mga institusyon.
1: Mm-hmm.
5: Ito paraan natin para makapaunlad sa bansa.
1: All right, nabanggit
5: niya. Natin sa ngayon dahil sa impeachment at dahil sa manangyari sa Senado, nagiging ano no, nagkakaroon ng question kung maaari bang asahan o maaari bang tuntungan talaga ng pagbabago ang mga institusyon na ito.
1: All right. Nabanggit po ninyo ang Senado at si Senator Cayetano na ngayon ay hanggang ngayon ay Senate President pa rin, hindi siya na-unseat kahapon. So, papa, ano po bilang para sa mga nakikinig sa atin, yung mga kababayan natin, how would you explain that? Sa kabila ng mga nangyari sa Senadong kaguluhan at ugong kahapon pa na magpapalit ng liderato, hindi natuloy yon at si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President natin. Is there something there na kinakailangang maintindihan ng ating mga kababayan?
5: Okay. Malinaw naman sa tingin ko sa marami na malakas ang panawagan upang magbitiw si Alan Peter Cayetano. At ito nakikita natin sa surveys.
1: Mm-hmm.
5: Sa likod dito, yung usapin ng impeachment, napakatindi ng opinion na dapat patuloy ang impeachment. At makikita iyan, no? Sa mismong ginawa ni Alan Peter Cayetano na ituloy ang impeachment proceedings. Simula na at least. Ang kaso, kasabay ng impeachment proceedings, may question sa kredibilidad ng ating institusyon ng Senado.
1: Okay.
5: So kaya kahapon nagkaroon ng gapangan. Matindi ang gapangan kahapon at matindi ang usapin na mapapalitan siya.
1: Mm-hmm.
5: So balit hindi siya napalitan. Kung ako, kung ako tatanungin ninyo, parang blessing in disguise na yung nangyari na yon. Bakit? Dahil nga, matutuloy ang impeachment. Dahil para sa akin, mas malaking usapin ng impeachment kaysa sa usapin ng liderato ng Senado dahil mas malaking bagay ang pinag-uusapan sa impeachment, no?
1: Mm-hmm.
5: Ngayon, pwede naman lang ituloy ang usapin ng yung usapin ng banggaan sa Senado kung ano man yung mga nag-uumpog ang bato dyan, pwede ituloy yan later.
1: Mm-hmm.
5: Tignan natin, as of last night, ang balita ko nakukuha sa mga kontak ko sa Senado at sa iba't ibang mga sektor pa, tuloy ang ano, no, ang usapan sa kung papalitan ba ang ating Senate President.
1: Mm-hmm.
5: Anytime pwede mabalitan yan, okay? Mm-hmm. Pero yung impeachment, patagal na usapin yan.
1: Pero is that wise? Is that practical? In the middle of the impeachment trial, biglang magpapalit ng liderato sa Senado? Hindi ba mas ano yon, mas detrimental sa process?
5: In a way, it could impede the impeachment. It could, you know, it could also turn the tide at some point. So, susi nga actually ang impeachment, no? I mean, ang pagpapalit ng liderato para makita natin kung ano ang magiging direksyon ng impeachment proceedings. Kung halimbawa mapalitan si Alan Cayetano at yung lalabas na boto ay nasa pagitan ng 13 at 16, magiging senyalis yung kung saan ang maaaring maging boto nila sa impeachment.
1: Mm-hmm.
5: Ang lamang ni Alan Pita sa lubos sa boto ay isa lamang, isang boto lamang.
1: Mm-hmm.
5: Napakaliit na margin, no? Kaya nga tuloy-tuloy ang usapin kung siya may papalitan o hindi.
1: Mm-hmm.
5: So, kung mas malaki sana ang kanyang kalamangan, mas komportable sana siya at mas stable sana.
1: Mm-hmm.
5: Pero hindi nga ganun, eh. So, anytime pwede siya papalitan.
1: Mm-hmm.
5: Sabay nito, dapat makonsidera natin mula sa pananaw naman ng mga tao, no, sa buong lipunan, ang ating mga senador ngayon, marami sa kanila, in fact, 5 sa kanila, ay may mga nakabantag kaso laban sa kanila.
1: Mm-hmm.
5: At dahil dito, dapat ma-consider natin yung perception ng mga tao, di ba?
1: Mm-hmm.
5: Ang mga tao ngayon ay marami, may question sa kredibilidad ng ating Senado. Kumbaga, paano sila magkakaroon ng kumbaga, moral na ascendancy na magsabi na kung sino ang guilty o hindi guilty sa isang kaso kung sila mismo, ay may mga kaso.
1: Mm-hmm.
5: 5 yan. At mapapansin na, kapansin-pansin na sa 5, yung 5 na yan, puro mga nasa ano, kampo ni Alan Peter Cayetano.
1: Mm-hmm.
5: So, and therefore, ang tingin ng iba, DDS, no?
1: Mm-hmm.
5: O Prosara. So, delikado talaga.
1: Alright. Pero, Prof. Montemar, okay, itong mga nababanggit mong 5 senador at yung mga sitwasyon ngayon. Pero, kasi, syempre, pag sinabi natin sociology, that's the study of society. You can correct me
5: yeah.
1: if I'm wrong, di ba? It's a study of society, tsaka yung behavior ng mga tao sa society. How come na ang dami pa rin naniniwala at sumusuporta sa mga senator na to, maging kay Vice President Sara Duterte, maging kay dating Pangulong Duterte. Despite itong nangyayaring ito, si Pangulong Duterte, with all due respect sa kanya as former president, he's now in facing the court sa ICC. Vice President Sara Duterte is also facing an impeachment trial for those articles of impeachment which involves corruption at marami pang iba. And of course, itong nababagit nyo ng mga senador na mayroon din mga kinakaharap na kaso. Paano natin maipapaliwanag yan? Paano tumatakbo ang isip ng isang society, ng isang lipunan o members ng society na mayroong mga ganitong klaseng sitwasyon pero ganun pa rin, masidhi pa rin ang suporta sa kanila? How can you explain that?
5: Ugali, attitude, no? Particular yung political attitude ng mga tao ay ano, meron yung stable at medyo hindi masyadong stable na elements. Kung titignan natin ang mga pag-aaral, mula pa noong 1980s, early 80s, ang isa sa mga unang-unang pag-aaral na ginawa sa political attitude sa mga Pilipino, marami o karamihan sa mga Pilipino may pagkiling sa isang authoritarian figure or authoritarian na position. Kumbaga, maraming Pilipino ang may pagtingin na mahalaga sa ating bansa ang isang kamay na bakal. At kung titignan natin ang kalagayan ng bansa ngayon, nandun pa rin yun. Kasi nga, ang pagtingin na yan, ako ha, sa akin personal na interpretasyon dyan,
1: opa,
5: sa dami ng problema natin, ang gusto ng tao, mabilis na solusyon at ang ibig sabihin yan, kailangan yung ating leader ay malakas at mabilis umaksyon.
1: Mm-hmm.
5: Kaya nga nung panahon ni Marcos, siya ay sikat. Mm-hmm. Ngayon si Duterte, di ba? Yung mahilig tayo sa mga strongman figures, ika nga nila sa Ingles.
1: Mm-hmm.
5: Subalit, tingin ko naman natuto ang mga Pilipino dyan.
1: Mm-hmm.
5: Sa panahon ni Marcos, natuto tayo na hindi si Marcos ang ano, no?
1: Marcos Senior.
5: Mm-hmm. So kung tutuusin kasi, no, ang ating demokrasya ay napakabata. Ang demokrasya sa ibang bansa ay napakatanda. Kumbaga, lolo na sila, tayo ay teenager pa lang.
1: Mm-hmm.
5: Matagal kasi ang pagkahubog ng political attitude. Eventually, naniniwala ako mga Pilipino, mas makikita na lang sa kalaunan ang katamaan na paghawak sa isang demokrasya. Imbis na umasa sa isang tao, mas dapat asahan ng mga institusyon.
1: Mm-hmm.
5: Kaya nga mahalaga yung usapin ng institusyon, no? Ang isang matibay at maayos na institusyon ang magbibigay ng lakas sa isang demokrasya.
1: Okay.
5: Kung ang Senado ngayon mahina at may walang kredibilidad, kailangan palakasin.
1: Mm-hmm.
5: At mapalakas lamang ito sa pagitan ng isang maayos na liderato at mga kasapi na walang bahid ang kanilang mga pangalan.
1: Alright, nabanggit nyo, Prof. Montemar, na sa inyong pananaw, ang Senado ngayon ay mahina at parang nasira yung credibility. How can they re-establish credibility and make the Senate strong again, Prof. Montemar?
5: Okay, I would just simply pin it on the impeachment proceedings.
1: Mm-hmm.
5: Kailangan ng ating impeachment proceedings ay magtuloy-tuloy at maging maayos. At sana, at dito may kailangan natin ang tulong ng media, no? Lalo na meron tayong social media. Kung maaari, ang kabuuan ng impeachment proceedings, buksan talaga at pwedeng panoorin anytime throughout the whole process ng mga tao. Dahil paraan ito upang magpakita ng Senado na ginagawa nila na maayos ang kanilang trabaho. Kung maalala natin ng panahon ni ERAP, di ba doon sa question ng sealed envelope na hindi buksan? Yun lang napaka isang simpleng bagay naging trigger ng EDSA sa tinatawag natin.
1: Mm-hmm.
5: Ngayon kung magkaroon ng ganun, pwede uli mangyari yun. At baka nga mas mabilis pa kasi nung panahon na yun, naalala niyo, wala pang social media, no?
1: Wala
5: pang Facebook.
1: Mm-hmm.
5: Eh ngayon may Facebook na, anytime anyone can open the Facebook app and see what's happening.
1: Mm-hmm.
5: And hopefully through that more open process, mm-hmm, we can have a more credible Senate. At least in the way they handle the situation today.
1: Alright. With that, Professor Louie Montemar, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo and of course, your deep and professional insights on the matters being discussed. Thank you very much po, Prof. Louie. Sana hindi itong unat-huli nating panayam sa inyo dito sa ating himpilan.
5: Maraming salamat, Bindo, sa lahat.
1: Thank you very much. Ang ating pong Associate Professor mula sa Polytechnic University of the Philippines, Professor Louie C. Montemar. Magbabalik po kami makalipas pa rin ang ilang paalala.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Alright, tayo, kayo po ay bumabaybay na sa mga huling bahagi ng ating programa. Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko, kami po ay inyong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang shortwave transmitters ng Voice of America para sa ating shortwave broadcast. Alright, ang mga shortwave frequencies po namin ay ang mga sumusunod: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Alright, at tayo po ay nagpapasalamat kay Professor Lucio Blanco Pitlo III para sa oras sa pinagkaloob niya sa atin at pinag-usapan natin dito yung diplomasya na nagamit o ginamit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang chair ng ASEAN 2026, kung saan ginanap dito yung ASEAN Summit sa Cebu. At dito nga nagkaroon ng presentation na ang tatlong bansa, Pilipinas, Cambodia, and Thailand, at the Philippines being chair of ASEAN 2026, ay naging mediator sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia para masettle ang border dispute doon sa nasabing dalawang bansa na yan. The president being the chief diplomat ng Pilipinas at chair ng ASEAN, ay na-achieve po niya yan. At meron pa palang isa na hindi natin alam yan, pero buti na lang nabanggit ni Professor Pitlo na nakikipag-dialogo po ngayon ang Myanmar government at ang ilang Myanmar political groups sa Pilipinas as chair ng ASEAN upang maresolba na rin yung nangyayari dyan sa kanilang bansa sa Myanmar. Alright, at dito na rin, of course, nakita siguro nila yung diplomatic sabi ng Pilipinas sa pagtulong o pag-mediate dahil dito sa nangyari sa nakamit sa pagitan ng Thailand at Cambodia. At ito siguro marahil ang dahilan kung bakit ngayon nakikipag the Myanmar government together with the iba't ibang mga Myanmar political groups want to talk with the help of the Philippines as chair of ASEAN para maayos po yung mga gulo dyan sa Myanmar. Okay. And of course, nakausap din natin si Professor Louis C. Montemar, ang associate professor mula sa Polytechnic University of the Philippines. At pinag-usapan natin dito basically sociology, politics and sociology, lalo-lalo na sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. How society sees yung mga nangyayari ngayon dito. Like I said, ano po, sociology is the study of society and the people who live in society. Yung iba-ibang mga behavior, yung iba-ibang mga mindset, yun po yun. Okay, so paano nila nakikita yung nangyayari sa Senado ngayon? How do they perceive the Senate? How do they perceive the impeachment trial? Based on the point of view and expertise of associate professor, so a sociologist na si Professor Louis C. Montemar. At sa pamamagitan po niya, tayo po yung magpipilid na ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ng ating mga nakaagapay sa production side, ang ating executive producer si Miss Stephanie Vicente, sa Wirecast si Justin, at sa Master Control, una natin dinatnan dito si Jay Arevalo na taga-production. Okay? Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin at hanggang sa muli sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino Seafarers or Sea-Based Overseas Filipino Workers. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout syempre sa mga miyembro po ng Amusup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
7: Alagang Amuso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Ayan, warm welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amo Soap. In celebration of the International Day for Women in Maritime, our theme for today is From Policy to Practice, Advancing Gender Equality for Maritime Excellence. Ayan. This special day, observed every 18th of May, celebrates women in the maritime industry. It highlights efforts to promote the recruitment, retention, and sustained employment of women at sea, raises awareness of gender equality in maritime, and supports the commitment of the International Maritime Organization, or IMO, in the United Nations Sustainable Development Goal number 5. So, we're honored to have a very special guest with us today. She is a third officer on board cargo ships and a graduate of the Maritime Academy of Asia and the Pacific, or MAAP. She's passionate about life at sea, and she is also a content creator who shares her journey as a modern sea woman, offering a glimpse into the realities, challenges, and beauty of working on board. Siyempre, beautiful din po kasi itong guest natin. Ako, ang daming followers nito. Baka mamaya pwede nang i-share sa atin ang kanyang mga social media handles. No? Let us all welcome to Alagang Amo Soap, Third Officer Christine Reyes.
13: Hello po mga kamarina. My name is Third Officer Christine.
12: Ayan, welcome to Alagang Amo. Hello po. So thank you so much sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin, Christine.
13: Grateful din po to be here.
12: Ayan. So si Christine, gaya na nabanggit ko, she's an alumna of the Maritime Academy of Asia and the Pacific. Ayan. So nung nasa MAAP si Christine, ayan, siya ang laging nasa poster namin, no, when it comes to ano, pag meron kaming mga International Day for Women in Maritime or International Women's Day initiatives, events, yung diversity, equity, and inclusion o DEI initiatives natin. Christine was the face of that during her time in MAAP. Ayan. Thank you for being that role model of women empowerment among your yung mga fellow cadets mo before sa MAAP. And ngayon, ay nasa industry na rin actively sailing. Ayan. So, let's jump right to the interview questions natin na ikwento mo naman sa amin yung journey mo. What led you to become a seafarer, and who or what inspired you to pursue a career at sea?
13: So basically, yung seafaring po talaga was never in my options to choose. I was, during my K-12 years, I actually humanities student po kasi ako. So
12: okay.
13: Seafaring was really out of the picture, and maybe that was the time when growing up, my father is part of the Navy, so maybe that was the reason why I got inspired. And there was a moment when we had the opportunity to visit him on board, my family and I had to see him, and I think from that moment I immediately fell in love with the idea of sailing, of how ships are built. And I also got inspired by how he commanded his crew. And from there, I think that gave a really deep impression on me na to also pursue seafaring.
12: So anong reaction ng parents mo when you told them na I want to pursue this career?
13: They were actually against it, since they know the fact that hindi pa po masyado madaming women on board. Like, until now, my recent contract, mag-isa pa rin po ang babae. So, they were against it. But, sabi ko, sayang naman yung opportunity, because, of course, with MAAP, we were promised that we will be having our own companies when we graduate.
12: So, how is it so far? Anong year ka ulit graduate sa MAAP?
13: Last 2023 po.
12: Oh, 3 years ka na sa industry. How has it been? Experience mo on board?
13: There's a lot of challenges, that being sometimes I was given a ship wherein I was the only female. Mm-hmm. Not only the only female, but only Filipina.
12: Okay.
13: So most of them of my crewmates were all Russians, Ukrainians. Mm-hmm. So it could be very difficult. And also dahil siguro din po sa food, malaking factor din siguro yung walang maayos na makain, mm-hmm. because nga iba po yung nationality. Mm-hmm. But so far, everything's okay naman po. Mm-hmm. Masaya naman.
12: So you're on your third year, ano? And I know there's been a lot of challenges right now in the industry. And yun nga, iba pa syempre pag babae ka in the male-dominated industry. If you're comfortable, no, can you share with us a specific challenging situation that you've faced, and what specifically you learned from it as a woman maritime professional?
13: Other than the physical demands of maritime, as we all know, seafaring is a physically demanding job. Mm-hmm. But apart from that, I think it's that feeling of stepping into a space where you're already seen as an exception. Mm-hmm. Because when people hear the word seafarer, they often think of a man. Automatically po nila may isip na lalaki, and rarely of a woman. So from the very beginning, there has been this quiet, constant pressure of trying to prove yourself, mm-hmm. na trying to belong, trying to show them that you're capable. So yeah, but for the longest time, I've learned to understand na the sea doesn't really care whether you're a man or a woman. It only responds to whether you're not or not you're capable. You have you're resilient enough to do the things that are given to you, mm-hmm. sa onboard.
14: Mm-hmm. Yung training mo sa MAAP, because I know mm-hmm. How could I describe it? Talagang holistic kasi yung training sa MAAP, mm-hmm. hindi lang sa academics, yes, hindi lang sa theories, pero in practice. Mm-hmm. And at the same time, may semi-regimental training din kayo. So how did that help you?
13: That actually helped a lot when it comes to being patient and resilient po talaga. Because mm-hmm. especially as a woman, parang mm-hmm. I was surrounded with for the first time ko po kasi masurround, galing po kasi akong all-girl school sa Colegio de Santa Rosa. And then, okay. Kaya it was a very big jump pagdating ko po sa MAAP kasi lahat ng classmates ko ay majority male. Mm-hmm. We were only 13 females in my class. So, medyo nakatulong po talaga when it comes to onboard practices.
14: Mm-hmm, mm-hmm. And I can just imagine, no? Siyempre, sa MAAP na iba nga yung environment mo na may mas male-dominated, lalo na sa barko na iba pa nga yung nationality, na Asian ka. How was it, yung first year mo on board, when you got there, siyempre kasi capable ka, you speak good English, and I'm sure yung training mo sa MAAP. How was the environment, like, were you given the chance to, you know, to show them, you know, your capabilities? May mentorship ba? How was the experience?
13: During my first year, wasn't really a very memorable one, kasi po, I think I was the first female cadet that my captain had on board, and that's why whenever he would see me on the bridge, kasi may gusto ko po mag-aral in order to become an officer agad. He would always discourage me whenever he would see me sa bridge. Sabi niya, "Uy, ba't ka nandito? Doon ka na lang sa baba. Tumulong ka maglinis." Ganyan. Since wala pa naman daw po siya nakikita ang Filipina na officer. So sabi niya, wala ka naman chance dito. Bumaba ka na lang. My so goodness. Most of the time, I was always discouraged by my mismong kapitan na po.
14: Mm. How did you take that?
13: I was challenged, actually, that which actually was a good thing, because dahil sa kakaganon niya, he was actually the one who promoted me nung bago po ako bumaba. So that was the reason why naka-acto po ako agad.
14: Kasi minsan yun din yung kailangan. Mm-hmm. Sabi nga nila, yung diamond, to be able to produce a diamond, high pressure, mm-hmm. di ba? So ganun din yung sa pag-build ng character mo. And I'm sure it really molded you, no? To become better.
13: Yes po.
14: So, next naman na vessel mo, ano naman yung experience mo?
13: There was a big change because I was already an officer trainee. Mm-hmm. So from there, I think medyo naka-earn po ako ng respect and trust from my crew. But you know, it's also difficult since we have some crew members who have yung mga old guys na who have that kind of mindset na, lalo na po sa akin na batang opisyal ako, tas babae pa. So it was very hard to show them that every day of my days on board, I had to prove them na capable po ako. But yeah, okay na.
14: I can just imagine. Pero na, kasi pinapanood ko yung mga reels mo eh. Nakakatuwa kasi sinishare mo, you're giving us a glimpse of, you know, your experiences on board na babae ka, pero yung trabaho mo talagang walang kung anong ginagawa nila, ginagawa mo rin. And apart from that, sinishare mo din yung mga experiences mo ashore, di ba? Yung mga napupuntahan mong places. Can you tell us more about that naman experience? That side of the profession?
13: Of course, if there's a chance to go ashore, I would go ashore. Kasi syempre, I think my longest sailing would be a month because we had to go down to Cape of Good Hope since Red Sea was closed. Opo. Mm-hmm. So yeah, after that, nung pagdating po namin sa Asia, it was masaya din po na nakapag-shore leave from time to time. Mm-hmm. And yeah, like what you've said na, syempre, since hindi naman ibig sabihin babae ako, I don't get to do the hard work as well. Mm-hmm. I had to adjust and try on new things like yung kunyari welding, carpentry, mm-hmm. things that I've never done sa lupa. So yeah, just to show them that na hindi naman ako nag-inarte and may ambag ako sa barko, I had to go with them and do those kind of things as well.
14: Malaki naman talagang ambag mo sa barko, being part of the crew, di ba? So, kasi di ba, syempre, lagi nilang sinasabi, mental wellness is a key factor in order to say na you have a healthy, a happy crew on board. So, bilang babae, syempre, ano pa eh, ang dami pang intersecting issues pag babae ka, hindi ba? So, ano yung mga mental health, mga ways on how you cope when it gets really stressful, when the pressure is high, tapos compounded pa ng mga ibang experiences mo as a woman on board, as the only woman on board. So, ano yung mga ginagawa mo to cope? Ayan.
13: So, on board, we have gym. Mayroon po kami sariling gym. So, yeah, I would...
14: Facilities.
13: We have facilities like that. Mayroon din po silang available na DVDs, PlayStation, mm-hmm. to... para... In order to maano yung boredom ng mga seafarers, they have provided that on ships. So, yun, I would mostly exercise or go around the ship lang din. And sometimes, kahit na ilang araw siguro, kahit ilang beses na ako nagbabarko, the sunset pa din and sunrise never yes. fails to make me feel at peace. So that's very one of the things that I hold on to.
14: The most majestic sunsets, no? Sunrise talagang sa dagat eh. Mm-mm. So paano yun, since only girl ka, so do you like, meron ka rin mga nagiging ka-close on board na, or is it more like, syempre iba kasi pag babae, pag meron kang kasamang kapwa babae mo eh. Or lalo na sabi mo nung una walang Pinoy.
13: Apo.
14: Mm-mm. How was that experience?
13: For me, okay naman po, wala naman ako naging problem, mm-hmm. but you know, kasi mahirap din po maging too close with mm-hmm. the crew. I just siguro may mga ano lang pakikisama pag barbecue, pero mm-hmm. pag nagse-start na sila mag tumatagal na yung party, pag mm-hmm. meron ng inuman, medyo nagba-back off na ako just to be safe din po.
14: Healthy, keep a healthy mm-hmm. distance. Mm-hmm. Yeah. Nakakabilib, no? Kasi syempre, the mental toughness and yung, syempre, ilang months ka dun eh, di ba, na ikaw lang yung babae, and ganyan. And syempre, yung bigat ng trabaho, sa halo-halo na, pero tinan mo, 3 years ka na, oh, and okay. Third officer, nakakatuwa naman, nakaka-proud. Okay, so, syempre, alam ko, marami nanonood sa atin, marami rin sumusubaybay sa atin ng mga women seafarers, and yung iba dyan, nagsisimula pa lang, o mas bata pa sa'yo, or yung iba, kinoconsider nilang i-explore yung maritime industry. So, as we celebrate the International Day for Women and Maritime, how meaningful is this celebration to you as a woman seafarer? Lalo na you have, you know, a lived experience as an actively sailing seafarer. What does this day mean to you? 2022 lang to ni launch ng IMO eh, which I think dapat way before pa nagkaroon ng International Day for Women and Maritime. Pero to you personally, how meaningful is this day to you?
13: For me, this day is deeply meaningful because it only reminds us that our presence on board is seen, is valued, and it gives us strength to keep on going and more space for women to come in this industry.
14: Mm-hmm. Anong masasabi mo? Kasi meron kang, ilan kayo sa klase nung sa MAAF 13?
13: 13, yes po.
14: Do you get to talk to them also about their experiences?
13: We do from time to time. We have this group chat wherein we catch up with each other, also mentor ourselves because some of them are, may mga nauna po kung si Sumakay, may din, may nahuli din. Mm-hmm. So, we still get to catch up.
14: Mm-hmm. How are they now?
13: Most of them are actually on board. I think I'm the only one nagbabakasyon po ngayon.
14: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. And they're also in the same company, no?
13: Opo.
14: Ibang company. Okay. Pero lahat naman kayo active pa, no?
13: Yes po.
14: Oo. Kasi syempre, yes.
13: Yes, for everyone is still sailing. Mm-hmm. I think they're really persistent in their career and wanting also to go on management level, not just mm-hmm. ng operational po.
14: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. How do you see yourself mga 5 to 10 years from now?
13: I see myself maybe getting on greater roles, having more bigger responsibilities, or maybe in the office na nag... syempre, sailing pa rin, but pag nagla-land base, I would want also to be a mentor for women mm-hmm. na trying to improve ourselves, trying to become better, and also raising awareness of what's life like as a woman on board.
14: Mm-hmm, mm-hmm. So, meron ka ba mga role models na tinitingnan yan? Lalo na sa... Marami akong mananame sa maa. Pero ikaw personally, sino yung tinitingala mo?
13: Si Captain Avellana po talaga. She's the first captain from MAAP. And yeah, I never thought that from my institution po meron na magkakaroon ng first captain. Mm-hmm. And yeah, maybe dahil sa kanya, I also wanted to become then to pursue this industry even more.
14: Ah, okay. Mm-hmm. Were you able to talk to her personally before?
13: No, not yet po.
14: Ah, not yet. Okay,
13: lagi pong nagkakaano ng
14: Captain Avellana. Nako, pag bumisita, I think she's in Dubai right now. And talagang she's a champion of Filipino women, of women seafarers in general, in the maritime industry. So we're very grateful and very proud of her also as an alumna of MAAP. Ayan, si Captain Avellana pala ang role model mo. Ayan. And of course, I'm sure you've met sina Chief Engineer Chomi, sina Captain Labarda. Ang dami ng... Siyempre, you're also, ano... treading the same path to greatness.
13: Sana po.
14: So are you part of any active mga women's groups ng mga seafarers?
13: We have this WhatsApp group called Pink Waves. Mm-hmm. We have this wherein seafarers from all over the country are getting in touch with each other, asking each other questions. Mm-hmm. Basically, parang ano po, yun yung group namin mga babaeng seafarers.
14: Mm-hmm. Mm-hmm. Parang si Casey and Jinjin.
13: Ah, po, yes po. Miss Casey Chin.
14: Si Casey Chin, yes. Oh, shout out, no? Hindi mo pa pala na shout out yung family mo. Kanina, nabanggit mo sila. Gusto mo silang batiin.
13: My family's in Zamboanga po. Hello, Dad, Mom. Shout out po. I'm here.
14: Di ba sabi mo kanina nabanggit mo sa akin off-air, 4 kayo magkakapatid.
13: Yes po.
14: Ikaw lang ba yung nag-pursue ng maritime career?
13: I am the only one, yes po.
14: Ah, okay. And yung other siblings mo?
13: My youngest brother would want to pursue, pero sa Navy naman po.
14: Ah,
13: Armed Forces.
14: Okay. You have the love for the sea, mm-hmm. your family,
13: yes,
14: no?
13: Yes.
14: And I'm sure they're all very proud of you. Yeah. Okay, so in your view, Ms. Cristino, what should the maritime industry and other seafarers organizations do to ensure that gender equality is not just written in policies, but genuinely felt and experienced by women on board, active women seafarers?
13: In my view, the industry already has strong policies, but I do think that it lacks more implementation, consistent implementation on board.
14: Mm-hmm.
13: That being said, wherein leadership is a key role, kung saan po ang, what do you call this, management level, meaning a captain or senior officer should always ensure that there is fair treatment, equal opportunities, and respectful working environment on board. So that's very important na magsisimula po talaga yun sa leaders pa lang sa barko. Mm-hmm. If binabaliwala na po nila yung mga policies that we already have, then what's the point of the rest of the crew to follow?
14: Mm-hmm.
13: And apart from that, maybe, because we have regular drills that wherein we practice our response when it comes to emergency situations, I do hope that we, in my company right now, we have from time to time seminars for the crew on board wherein we would talk about awareness of harassment and bullying, which is not only important for us women, but for also for other crews who are having a hard time.
14: Mm-hmm.
13: And maybe lastly would be siguro po yung safe and clear reporting system on board, wherein the crew could hindi po sila mag hold back on reporting if there's a problem or not.
14: Mm-hmm. Although we have, you know, existing grievance procedures, mm-hmm. pero siguro, because it's generally any incident on board, eh, siguro mas specific to experiences of women.
13: Yes po.
14: Oh, ayan. So, that's one of the things that we're pursuing with the women at CINI ITF and the AMOSUP women. So, as you know, meron tayong initiative sa AMOSUP, meron din tayong mga gender sensitivity trainings. And we also acknowledge, no, that companies like your company do have their own efforts to promote a culture of inclusion on board ships. And you're right, no, dapat sa leadership manggagaling yung ganong kultura, no? Of course, to lead by

0: social media. So para naman po sa contact center natin, nasa inyong screens ang contact number ng Telephone Mobile Globe and Smart for calls, AMOSUP Official Facebook page, AMOSUP Official Facebook group, and AMOSUP Official YouTube channel where we post the episodes of Alagang AMOSUP. And meron din po tayong helpdesk at amosup.org for seafarers and for women who would like to reach out to us for any kind of assistance. As you know, we have our own legal department which can assist you in any way we can. So, sa gitna din ng patuloy na tensyon sa Middle East, yung help desk din po natin, yung helpdesk at amosup.org ay pwede rin po niyong puntahan para sa anumang katanungan o kung may agarang tulong po na kinakailangan yung mga miyembro natin dyan po sa Middle East. Katuwang din po natin ng Department of Migrant Workers at ng International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nandyan po sa screens ninyo ang contact details ng DMW Kumusta Kabayan. Meron po silang Viber at WhatsApp numbers on your screens. Meron din po tayong syempre ITF Seafarer Support, CF Support at itf.org.uk, and meron din po tayong contact sa ating Manila Inspector on your screens. For any kind of assistance po, nandyan po para sa mga miyembro natin and for women seafarers who would need assistance from our union and from our international federation. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin dito sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aison, Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, at Jerome Toledo, Justin Osaya, at ang kaamusok natin na si Lara San Juan. Maraming salamat, syempre, sa special guest natin, si Third Officer Christine Reyes. Ang dami nag-akala na artista daw ba yung guest namin today. Sabi ko, hindi, ma-up-alum na natin yan. Okay, thank you, Christine, for sharing your inspiring journey as a sea woman and giving us a glimpse into the challenges, triumphs, and beauty of life at sea. Your story truly highlights the importance of promoting gender equality and supporting women in the maritime industry. Christine, happy International Day for Women in Maritime.
1: Thank you, ma'am.
0: So, sa lahat ng nakinig, patuloy nating ipagdiwang at suportahan ang kababaihan sa maritime, sa maritima, para sa mas maayos at pantay na industriya para sa lahat. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP.
2: All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: We have witnessed yesterday the impeachment court already convened, and we commend the action of the Senate of the Philippines for responding to the mandate of the Constitution. Nevertheless, let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith.
1: At yan ang update mula dito sa Camera, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. Cyber warrant para ma-access ang laman ng communication logs ni PGMN CEO Franco Mabanta, aprobado na ng korte ayon kay NBI Director Melvin Matibag. May live report si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Omar, kinumpirma nga ni NBI Director Melvin Matibag na naaprobahan na ng korte ang cyber warrant upang ma-access ang mga laman at gadget logs na pamamayari ni PGMN CEO Franco Mabanta. Sa isang pulong balitaan sa NBI, sinabi ni Attorney Matibag na susuriin ng mga otoridad ang mga larawan, video, text message, call logs at mga taong nakausap ni Mabanta bilang bahagi ng investigasyon. Kung matatandaan, inaresto si Mabanta kaugnay nga ng umano'y pagkakasangkot niya sa extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpasalamat naman ng NBI sa Pasig Regional Trial Court hinggil nga sa pagkakaproba ng cyber warrant. Omar, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Sa ating panghuling balita, Department of Health naka-alerto sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Naka-alerto at nakahandang Department of Health laban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization ang isang public health emergency of international concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na may tinatayang 336 na pinaghinala ang kaso at 88 na ang nasawi. Ayon sa DOH, nakatanggap sila ng abiso mula sa pamamagitan ng International Health Regulation na aktibong nakikipag-ugnayan sa World Health Organization. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, posibleng lumala ang pagkalat ng sakit dahil sa humanitarian crisis, paggalaw ng populasyon, kawalan ng seguridad at pagkakaroon ng informal health facilities sa apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng WHO na hindi pa ito maituturing na pandemic emergency sa ilalim ng International Health Regulation. Matatanda noong 2014 na West African Ebola Epidemic, halos 29,000 na katao ang nahawa at may fatality rate na nasa 40%. Ayon sa DOH, nagkaroon ng Ebola outbreak sa bansa noong 1989, 1996 at 2008. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
8: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
7: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo!
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 4.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Mataas po na suporta na binibigay ng ating mga kababayan is for the modernization of the Armed Forces of the Philippines. So these are really very good numbers for us. And hindi namin sisirain ang tiwala na ibinigay ng taong bayan at nagpapasalamat po kami sa tiwalang ito. This actually fuels our drive to perform our mandate better.

0: Nagpalabas po ng panibagong tugon na masa survey ang Okta Research. Dito ay nakakuha ng mataas at sabi nga all-time high na resulta po ng survey ito pong Armed Forces of the Philippines. Ayon po sa tugon na masa survey ng Okta Research, para sa first quarter ng 2026 ay nakakuha po ang Armed Forces of the Philippines ng 72% trust rating, habang 70% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng sandatang lakas. Kabilang po ang AFP sa may pinakamataas na institutional rating sa naitala sa first quarter ng 2026 cycle. Ipinakita po sa naturang survey, mga kababayan, ang universal awareness at patuloy na mataas na kumpiyansa ng publiko kaugnay ng papel nito sa national defense, territorial security, disaster response, at public service. Pinakamataas naman po nakuha ang trust rating ng AFP sa Visayas at mga rural areas. Sa kabila naman, mas mababang rating sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao na nanatiling majority positive ang tiwala at satisfaction ng publiko sa AFP sa buong bansa. Isinagawa po ang survey mula Marso 19 hanggang 25 kung saan naabot po sa 1,200 ang respondents. Kaugnay po niyan ay welcome daw po sa Armed Forces of the Philippines, ha. Ito pong pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Nagpapakita raw ito ng patunay ng pagiging epektibo ng kampanya ng Armed Forces sa territorial defense at counter-insurgency sa bansa. Ipinapakita rin sa survey na suportado po ng 100% adult Filipinos ang nagpapatuloy na modernisasyon sa hanay po ng militar. Nangako po ang AFP, hindi nila sisirain ang tiwalang ibinibigay sa kanila ng taong bayan na tagpapasalamat sila sa kanilang tinatamasa sa kasalukuyan.
1: Mark in! Mark out!
0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Tuesday, 19 sa buwan ng Mayo taong 2026. Please, sumasa inyo po ang Mark In, Mark Out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan, higitik sa mga balitang dapat nyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Maya-maya lamang po, ha, ating po matuto ngayon ang 10 balitaan mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Antabayan na po natin. Iyati doon sa atin yan ang ating kasamang si Raquel Bayan, nakatutok po doon. At para ho atin humapakinggan kung ano po mga pinakahuling pangyayari dyan sa Palasyo ng Malacanang. Meanwhile, atin po munang dakuhan, ha, mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Tuesday.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, Mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Sa ating mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Martes, bilang ng mga barangay na natulungan ng bawat bayan makikinabang ng Administrasyon Marcos, sumabot na ho sa halos 9,000 pagpapatatag ng power grid para proteksyonan ng mga consumer sa pagkawala ng kuryente. Pinag-utos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. fuel discount subsidy para sa higit 104,000 jeep at jeepney at UV Express. Inaprubahan na ng LTFRB, mga lokal na pamahalaan. Pinayagan namang ipagpatuloy ang pagpapadupad ng service contracting program na magtatapos na po sa Mayo 21. Department of Finance, Japanese Ambassador, nagpulong para mapalakas ang kooperasyon pang ekonomiya ng dalawang bansa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. reginate na-encouraging o nagbibigay pag-asa ang pag-uusap ni ng China at Estados Unidos. Pangulo, dumistansya naman sa issue ng tensyon sa Taiwan. Senado, opisyal na nag-convene bilang impeachment court, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng simulan na sa Hunyo. Malacanang, hindi naman makikailam sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sa silid sa iba pa mga balita, umakyat na ho sa 8,700 barangay sa buong bansa na bigyan ng tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng Administrasyon Marcos. Ayon ho kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga assistance program sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. anya ang personal na nagbababa ng programa sa bawat syudad at probinsya sa bansa. Mula nang ilunsad ang programa noong February 23, nakapunta na ang Pangulo sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga. Gayun din sa Cagayan at ilang lungsod sa Metro Manila, kabilang na ang Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Pasay, Makati, Maynila at Mandaluyong.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
0: Dakuha natin ang palasyo ng Malacañang. Nakatutok doon si Raquel Bayer. Raquel?
2: Yes, Jim Mark, pakinggan muna natin ang press briefing dito sa Malacañang kasama ang kalihim natin sa DOJ, DILG at PNPG.
3: Undersecretary Claire Castro.
4: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Makakasama natin ngayong hapon sina DILG Secretary John Vic Remulla, DOJ Secretary Frederick Vida at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.

0: Ito na.
1: Yes. Sir. Thank you. Bilis masyado eh.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir.
3: As directed, effective last Friday, to turn in records of investigation. Ito na po yung records.
1: Okay, the... Okay na yan. Okay na yan. Maraming salamat ha. Thank you. Secretary.
4: At dyan na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
5: Sa katatapos lamang na press briefing sa Malacañang opisyal na na-turned over ng Philippine National Police sa Department of Justice, yung ilan sa initial na impormasyon na nakolekta ng PNP at ng NBI sa ginawa nilang investigasyon kaugnay doon sa gun-related incident sa Senado noong Miyerkules noong nakaraang linggo. Ilan sa mga nilinaw ng pamahalaan walang naganap na pag-atake sa Senado noong nakaraang linggo. Muli rin nilinaw na walang NBI agents sa Senate building bagos na sa GSIS building lamang sila nakatabi ng Senado. Ipinakita rin sa press briefing yung timeline o yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari maging yung pagpunta ng NBI agents sa GSIS building May 12 pa lamang ng umaga, isang araw bago yung naganap na gun incident. Nagkaroon na ng koordinasyon sa pagitan ng GSIS security officials at ng OSA security officials kaugnay doon sa seguridad na nais ng GSIS para sa kanilang building. May 13, alas 2 ng hapon, ito yung araw o hapon noong bago maganap yung gun incident, naglabas na ng red alert status sa GSIS building. Nasa siyam na lugar sa GSIS building yung tinukoy nila na dapat paghigpitan o paghigpit ng seguridad. 3 p.m. May 13, mayroon ng tatlong NBI na sa premise ng GSIS. In response pa rin ito doon sa request ni GSIS General Manager Veloso. Ang paglilinaw ng ating mga opisyal, yung presensya ng NBI agents doon sa GSIS building ay properly received ng mga GSIS personnel. Kita raw yan sa lahat ng CCTV footages at nasa 29 agents yung kabuang bilang ng NBI agents na doon sa GSIS building. Wala silang tactical gear bagkus naka-uniforme lamang sila ng pang NBI. And then 6:51 ng gabi, May 13 pa rin ito, saka sinimula ng NBI yung kanilang site inspection doon pa rin sa GSIS building. And then minutes before yung gun incident, naririnig na raw yung mga drilling mula sa GSIS building. Recorded lahat yan, lahat ng entrances mula sa nito GSIS and vice versa. Repeated yan ng GSIS maintenance at na-inform ng GSIS personnel yung mga personnel sa Senado. Meaning, hindi raw nagkagulatan sa nangyaring drilling, na-inform yung Senate management. Taliwas ito doon sa pinalulutang na impormasyon na kas bilang yung drilling doon sa insidente na naganap sa Senado. Ang paliwanag ng PNP at ng DILG, kaya raw ginawa itong paghigpit sa GSIS dahil daw doon sa tila pagpapatawag ni Bato, ni Senator Bato de la Rosa ng People Power, sinecure lamang ni GSIS yung kanilang pasilidad, lalo't iniingatan nila yung mga bilyong pisong halaga ng artifacts na nakatabi doon sa gusali sakali man na dumugi ng tao yung bisinidad na iyon ng Senado ng GSIS. Para rin ito masiguro sa crowd management sa lugar, lalo tumataas yung tensyon sa Senado na katabing gusali lamang ng GSIS dahil nasa arrest warrant na inilabas laban kay Senator Bato de la Rosa. At sabi ni DILG Secretary Remulla, si General Aplasca yung nag-utos sa kanilang security personnel sa Marine Security to lock and load. Kahit yung mga NBI agents naman kita sa CCTV na talagang naka-uniforme lamang ng regular uniform ng NBI at hindi naka-tactical gear. At Ang paglilinaw rin ng mga opisyal kahit na nakarinig na ng gunshots yung mga NBI agents na nasa GSIS premises, kita sa CCTV na yung mga NBI agents na nakaposted doon, naka-standby lamang at nag-retreat pa sila sa canteen pabalik ng GSIS facility pa rin dahil malinaw yung utos sa kanila na do not engage. Kita rin ang sa CCTV footage na talagang walang balak na makipagpalitan ng putok yung mga NBI agent na nakaposte sa GSIS building. So ngayong hapon na, ipinaliwanag ni PNP Chief Nartates yung general timeline o yung record ng mga naganap sa Senado. Itong documentation na ito yung pinaliwanag kanina, resulta ito sa initial pa lamang na investigasyon ng PNP at ng NBI at isinumite na nila ito sa Department of Justice. Kabilang din dito sa documentation na ito is mayroong apat na pangalan na posible pa lamang naman na nagpaputok ng baril nung naganap yung insidente na yon. Ilan lamang doon sa mga pangalan na nasa listahan: si Senate, Sergeant at Arms, General Mao Aplasca, NBI Senior, Agent Darwin Francisco, at Domil Ledesma sa USAA pa rin, at si Chargy Dumblao Montilla sa USAA pa rin ito. At nininaw rin doon sa investigasyon yung mga butas na nilikha nung mga bala, nagmula pa rin ito sa loob ng Senado palabas. At nai-report na rin naman na daw kay Pangulo Marcos itong mga inilatag ngayong hapon habang sa panig naman ni DOJ Secretary Frederick Vida na ibigay na raw nila o ibibigay nila agad sa panel of prosecutors itong dokumento na hawak nila para sa agarang evaluation. Malawak daw yung kanilang timeline na tinitignan o pinag-aaralan dahil hindi rin lamang sila basta nakatutok doon sa May 13 incident. Sisimulan nila yung pag-aaral, yung pagsisiyasat simula May 11 hanggang sa May 14 na timeline sisilipin yan para sa investigasyon habang pinag-aaralan na ng Department of Justice kung ano pa yung maaaring gawin kaugnay naman doon sa sa implication ng hindi pag-turnover ng Senado kay De La Rosa kahit panarin na yung warrant of arrest ng ICC dahil na rin ito una nang inilagay ng Senado sa protective custody nila si De La Rosa bago pa man mangyari itong mga insidente. At ito na muna yung pinaghuhulay mula sa Malacañang para sa Bago Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Maraming salamat, Rakal Bayan. Ang oras po natin, meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa Sports Radio para po sa post-game kasama si John Mogol.
6: Oklahoma City Thunder. Hirap na hirap manalo ang OKC against San Antonio ngayong season na to. Sa ibang teams, walang problema eh. Basta pagdating dito sa San Antonio, talagang nightmarish ang pagdepensa, especially kay Victor Wembanyama. Needless to say, he was the biggest problem ng OKC dito pa lang sa game 1, literally and figuratively. Kasi kahit anong size ng defender na ibigay ng OKC laban dito kay Wembanyama, hindi mapigilan. Especially late in the game. Kasi there were key moments late in starting dun sa dulo ng fourth quarter hanggang sa dalawang overtime na mas maliit yung defender ni Wembanyama and he was able to score right dong fourth quarter when he gave San Antonio a 2-point lead. Sinong bantay niya doon? Jalen Williams, a smaller defender. Tapos dun sa second OT, dalawang sunod na dakdak para sa kanya. Sinong bantay niya? Alex Caruso. So I guess itong OKC really have to think about kung paano magiging defensive look nila against Wembanyama. Will they continue to put a smaller defender sa kanya? Kasi 41 puntos eh, 24 rebounds. Malaking palaisipan yan para dito sa OKC. I think simula nung laban, syempre starters, ang bumabantay sa kanya muna si Isaiah Hartenstein. And Chet Holmgren also had his take on Wemby. And then Jalen Williams, Alex Caruso. Pero ayun, ang resulta, 41 points and 24 rebounds. Para sa OKC, Alex Caruso, 31 points. Jalen Williams, 26.7 rebounds. And Shai Gilgeous-Alexander with 24 points, 12 assists, and 5 steals in the game. So Game 2 sa pagitan ng San Antonio at OKC will be on Thursday. Anong oras yan? Alas 8:30 ng umaga, oras natin dito sa Pilipinas. Samantala, tomorrow, Wednesday at 8 a.m., simula na ng Eastern Conference Final Series between the New York Knicks and the Cleveland Cavaliers. Sa tingin ko, sino man ang lumusot sa Thunder or Spurs sa West Finals will go on to win the NBA title ngayong season na to. I don't know. If the Spurs defeat the Thunder sa West Finals, dito ko ipupusta ang mid-year bonus ni Sir Edmund sa San Antonio, kahit sino pa mga kalaban niya, Knicks o Cavaliers in the NBA Finals. 5:35, oras po natin, Pilipinas. Ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918.
7: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game.
8: Jumpstart na!
7: Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Last Sunday, mga kaibigan, ang Pilipinas ay tumapos in 4th place overall sa Karate 1 Youth League Manila with 2 golds, 2 silvers, and 2 bronzes. Huling araw na actually nakapagtala ang Pilipinas ng gintong medalya. The first one came from Katle Bustamante, and then the second medal ay nanggaling kay Francis Earl Jude Abundo mula sa probinsya ng Laguna. At sa mga oras na to, syempre makakausap natin ang ating batang champion sa Karate 1 Youth League Manila na si Francis Earl Jude Abundo together with his coach, Coach Christian DeBlois. Francis, Coach Christian, magandang hapon po. This is John Mogol. Welcome dito sa postgame.
9: Good afternoon po.
10: Good afternoon po.
6: Yes, thank you. Salamat po sa pagbibigay nyo ng oras dito sa programa. Well, Francis, first of all, isang malaking congratulations para sa iyong gold medal. At syempre, happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo, Francis. Ito ba, may tuturing mo ba to, Francis, na best birthday mo or maybe one of the best? Hindi ka lang nag-birthday, nag-champion ka pa.
9: Choppy ba
6: yung linya natin? Okay, is this your... Ito ba yung best birthday mo or one of the best? Dahil nag-champion ka, naka-gold medal ka dito sa Karate 1 Youth League?
9: Opo. Ito po yung pinakauna ko pong international po na medal.
6: Mm-hmm.
9: At nagpapasalamat po sa mga coach ko po.
6: Mm-hmm. Kumusta yung experience mo? Sabi mo nga, unang international medal to. Siyempre, yung mga nakalaban mo rito, hindi mo pa sila nakalaban before eh. Paano mo i-describe yung iyong naging experience dito?
9: Bago pa po ako lumaban, kinakabahan po ako. Mm-hmm. Kasi baka po hindi ko po malabas yung potential ko po. Yung full potential. And ayun po, nung lumaro po ako, sinabi ko lang po na kailangan ko po yung confidence at gawin lang po yung kaya ko pong gawin.
6: Oo. Kanino ka kumuha ng confidence? Sinong inisip mo para maging confident ka, Francis?
9: Yung mga coach ko po, lalo na po sa mga teammates na sumusuporta, mm-hmm. yung mga magulang po, pati po yung mga tita ko po at mga pinsan. Nandun ba? Ito kay God po.
6: Oo, syempre pinaka-importante, di ba? Andun ba yung mga family mo sa Samoa Arena? Napanood ka live?
9: Opo.
6: Ayun, so talagang...
9: Nanonood po sila live, pati po sa personal po.
6: Mm-hmm. Narinig mo ba na sumisigaw sila para sa'yo?
9: Opo.
6: Ano, ano?
9: Malalakas po eh.
6: Oh, malalakas talaga, no? Oh, now, Coach Christian, si Francis, yes, nag-qualify dito sa Karate One Youth League nung nanalo siya ng gold, ano, sa Nationals. Base dun sa nakita mo sa kanya, dun sa Nationals na yon, did you have a feeling about, teka, may pag-asa itong bata ko dito sa Karate One Youth League, ah?
8: Ayun po, actually po, sa totoo lang, sa age po kasi niya noon, eh, wala pong weigh-in category.
6: Okay.
8: Ngayon po, nung nagkaroon po ng pagkakataon si KPI po, si KPSFI, si Karate Pilipinas, naglagay po sila ng weight category sa age niya. Eh, kung makikita niyo po si Hero in personal, maliit po kasi siya.
6: Oh.
8: So, 12, 13, so kinulang po sa height. Every time na lumalaban po yan, talagang ako po yung kinakabahan kaming lahat kasi nga maliit po siya sa bracket niya. And,
6: okay.
8: Nung nakita ko po na nagkaroon ng weight category, sabi ko, chance ito, ano to, magandang opportunity ito.
6: Mm-hmm.
8: And that time po na lumaban siya sa KPI Nationals, talagang binuhos niya lahat para makakuha ng gold.
6: Mm-hmm.
8: Nung ginawa niya po yun, nakita ko po na talagang determinado siyang manalo. Kaya nung na-select po siya ng KPI, so green up namin lahat ng opportunity para lang magawa lahat. At lahat ng training, ginawa nila lahat, puspusan.
6: Mm-hmm.
8: Hindi lang siya, and lahat ng mga coaches nagtulong-tulungan para mapabuti yung mga alagay ng mga estudyante namin, mga bata namin, para pagdating ng laban talagang buong buo yung loob, right, para pag-lumaban.
6: Paano mo i-describe, Coach Christian, yung style ni Francis?
8: Okay, si style ni, you know, kasi alam niyo po, sabihin ko na rin po yung totoo, si Francis po, ang tawag namin kasi dyan si Hero eh.
6: Hero, okay.
8: Si Hero, ayan. Si Hero kasi po, ano po yan, isa po yung sa pinaka makulit na sadyante ko. So, sa laban po, opo, talaga po, pero yung kulit naman niya, gamit na gamit po sa laban. Kaya po, talaga pong tuwan-tuwa po kasi yung style niya na makulit, nagamit niya lahat kasi even the other coaches sa ibang team nagulat sa galaw niya, talagang makulit siya sa rubber mats. Hindi siya basta-basta mahuhuli. Although, kahit to weight niya yung mga kalaban niya, problema naman, matatangkad yung mga foreigners. Yes. Alam niyo na, tayo ay kinulang sa height. Pero nakita namin doon na talagang binigay niya lahat. Sabi niya, dito ko na ilalagay. Siguro, sa isip niya, dito ko na ilalagay yung kakulitan ko. Ayan. Kaya maganda lahat. Talagang dinominate niya lahat ng kalaban niya.
6: Oh, nagbunga ng gold, ano, Coach, yung kakulitan ni Hero.
8: Sobrang thankful po kasi... talaga nalungkot kami simula Thursday hanggang Saturday, wala kami nakuha eh.
6: Oo.
8: Sana last day. Sana last day may makuha kami. Ayun, binigay sa akin ni binigay sa atin ni Hero yung gold.
6: Hero talaga.
8: Opo, Hero. O kaya sigawan po ng mga bata, ng tao doon, Hero.
6: Oo.
8: Kasi yun po talaga yung pangalan niya. Yun po.
6: Hero, ikaw ba meron kang paboritong attack? Meron ka bang paboritong karate move na gustong-gusto mong ginagamit sa laban?
9: Opo. Yung Gyakosuke po, nasuntok po sa chan po.
6: Ayun. Gyakosuke, nasuntok sa chan. Paano yung diskarte? Paano yung style para magawa ng tama yung Gyakosuke?
9: Una po, ibibait mo muna po sila na lumapit sa'yo. Kasi kung ikaw po yung mismo na lalapit, kukulangin ka po sa distance. Kaya sila muna po yung papa-attackin mo po sa inyo, tapos sa kanyo po gagamitin yon.
6: Ayun. Siyempre, lalo na, mas matatangkad yung kalaban eh, no?
9: Opo.
6: Ay, pero before pa magsimula itong Karate One Youth League, sa isip mo ano yung tina-target mo? Ano sa tingin mo yung na-visualize mo na naisip mo ba makakaabot ka ng gold medal match?
9: Opo. Kasi inisip ko po sa sarili ko po na kailangan ko pa po mapalawak yung pangalan ko po at pangalan po ng team ko po.
6: Oo. Nakalimang laban ka rito, limang panalo. Ano, including yung panalo mo in the final. Doon sa limang nakalaban mo, sino doon yung pinaka nahirapan ka?
9: Yung second bout ko po. Kasi ano po, nung 5 seconds pa lang po nung game na po na yon, na 3 points po agad ako sa ulo po.
6: Na head kick ka.
9: Tapos opo. And after po noon, kinakabahan na po kasi hindi ko po alam ano po yung magiging kalabasan ng laro ko po. Tapos, nilabas ko na lang po lahat.
6: Mm-hmm.
9: Para po, kahit papano po, nagawa ko pa rin po yung best ko. Tapos, yun po, nahabol ko po yung score niya, tapos nanalo po ako.
6: Paano mo hinabol yun? 3-0 lamang yung kalaban, 3-0, mas matangkad pa.
9: Actually, 4-0 po yun.
6: 4-0 pa?
9: Na, opo. Yung dalawa pong score na po yun is, suntok lang rin po sa chan.
6: Okay.
9: And after po nun, nakaisa pa po ako.
6: Mm-hmm.
9: And nung yun po, 2-4 na po, nag-iisip po ako ng paraan para makalamang pa po sa kanya.
6: Mm-hmm.
9: Nung nag-side po siya, sumipa po ako sa ulo at yun, naging 5-4 po.
6: So, itong laban mo, Uzbekistan
9: tapos,
6: yun, ano?
9: Tapos, tinulungan din po ako ni Coach JP po.
6: Coach JP. Okay. So, yun yung pinakadikit na kasing score. 7-5 yung naging score doon. The rest ng mga laban niya, may 7-0, may 7-3, may 5-1. Yung gold medal, sa gold medal nga eh, 7-0 pa yung score. So, sa mga oras na kinakabahan ka, anong, paano mo nilalabanan yun?
9: Iniisip ko po na, kapag nataranta po ako, bigla, nawawala na po yung isip ko po sa laro. Kaya po, kinakalma ko po yung sarili ko, pati po si Coach JP po, tinutulungan po ako kumalma. Tapos yun po, nababalik po yung isip ko sa laro.
6: Anong tinuro sa'yo before ni Coach Christian na nagamit mo dito sa Karate One Youth League?
9: Kapag natataranta po,
6: okay.
9: Wag po ilalabas po yun. Kasi kapag nataranta ka po sa laro, hindi ka po talaga makakapaglaro ng maayos.
6: Coach Christian, seeing yung iyong estudyante na, you know, nagko-compete, able to, sabi nga niya, handle yung pressure, yung kaba, bilang isang coach, ano hong pakiramdam nun?
8: Ay, syempre po, tuwan-tuwa po kaming mga coaches kasi yung mga tinuturo po namin, na-i-apply po nila sa mga laban. And actually po, first time ko po magkaroon ng world champ na estudyante.
6: Wow.
8: And siya pa lang po nagbibigay po sa akin ng world champ medal. Although may estudyante na rin po ako na nag-bronze medalist sa SEA Games, and yun po yung naging coach din niya sa all throughout this summer. Ayan, yan po si Sensei DJ Devloy, siya po yung talagang nagturo sa kanya, nagtutok sa kanya. Ako talagang guide na lang ako sa kanila eh. Sila, marurunong na po yan sila. Kaya tuwan-tuwa po kami lahat, pati mga magulang yan, sa ginawa po niyang pagalingan doon sa laro niya. Talagang sobrang overwhelmed po kami sa lahat ng ginawa niya.
6: Coach, yung inyong PKTS Laguna, ilan yung total na atleta niyo na nag-compete dito?
8: 13 po.
6: 13? Marami rin, ano?
8: And some of them are umabot ng quarterfinals at bronze medal match. Kaso kinulang. Kaya talagang ano, nakakalungkot. Pero sabi ko nga, sa the last day, sana bigyan kami kahit isa lang. Sabi ko rin naman sa kanila eh, enjoy the game, treasure the experience, ganyan. Sabi ko, lahat ng laban na to, or kung matalo man kayo, marami kayo matututunan dito kasi yung mga kalaban dito, taga-ibang bansa, at saka first time ninyong makikita, marami kayo matututunan. Kaya kung sakali mong matalo kayo, okay pa rin yan, panalo pa rin kayo dahil marami kayo natutunan.
6: Tama, Hero, nag-enjoy ka ba sa iyong naging pag-experience dito?
9: Siyempre po. Kasi po, nakakuha po ako ng medal.
6: Oo. Nagkaroon ka rin ba ng mga kaibigan galing sa ibang bansa?
9: Opo.
6: Anong nasyonal, anong bansa nang galing yung mga naging friends mo rito?
9: Mga taga Brunei po, tas Saudi po, at Russia po.
6: Oh, yun. Ba, may malay mo, makabisita ka sa Russia. Sinong naging coach mo rito? Kasi I understand, ano, yung mga nanalo ng yung mga nag-gold medal sa nationals, they were handled by coaches mula sa national team dito sa Karate One Youth League. So sinong nag-handle sa iyo, Hero?
9: Si Coach JP po.
6: Coach JP. Anong last name ni Coach JP?
9: Behar po.
6: Coach JP Behar, ayun. Coach Christian, were you able to collaborate with Coach JP through the course ng competition ni Hero?
8: Yes po. actually kasi po sila po talaga yung dahil sila po yung mga national coaches.
6: Mm-hmm.
8: Sila po talaga nag-handle ng mga bata para mag hindi lang po marami po yan si Coach JP Biar, Coach Oliver Manyala, May Soriano, lahat po kasi marami po yung sumaling Pilipino eh. So kami pong mga coaches na dojo, I mean club coaches, parang ihinano na po namin yung responsibility sa kanila dahil kami, hindi po kami pwedeng mag-coach internationally kasi wala pa po kaming license to coach like WKF. Medyo malaking event po kasi yun. So, sino lang po yung possible na yun. Kaya, ang inano lang po namin, humingi ng guide sa kanila, sino na pong bahala, and alam naman po namin yung guts at merong talidad yung mga coaches natin sa Pilipinas, and I'm so thankful for them na ganito yung opportunity na ibinigay sa amin. And pwede ko po kunin yung opportunity na to para magpasalamat.
6: Of course, of course.
8: Kay Coach JP Bihar, kay Coach Oliver Manyala, kay Coach Engine Dagoy, Coach Sunny Montalvo, Coach May Soriano, and syempre sa presidente ng Karate Pilipinas, kay Chian Richard Dean. Sobrang thankful po kami dahil nabigyan niyo po kami ng opportunity. Yung mga kabataan o batang atleta ng karate na magkaroon ng ganitong opportunity. Mm-hmm. Kasi minsan lang to mangyari. Kaya talagang sobrang thankful po kami. At the same time, binigyan niyo po sila ng idea, exposure na makaranas ng ganito. At sana po, as in other sports, magkaroon din ng mga ganitong uri ng event para hindi lang mga seniors yung makaranas, pati po yung mga batang atleta para magkaroon po talaga ng magandang future yung mga grassroots natin.
6: Right, oo. And sa pagkakasabi ni Sir Richard Lim, ano, ang pangulo ng KPSFI, they decided to host itong Karate One Youth League kasi nga, naghahanap sila ng mga bagong talent ng ating national team. Kasi syempre, yung mga atleta naman, nagkakaedad yan, nagre-retiro. Diba? So they are scouting for young talents. Ikaw ba, Hero? Bahagi ba ng iyong pangarap na maging manlalaro ng Pilipinas sa karate?
9: Opo. Nung bata pa lang po, pangarap ko na rin po maging ganito po eh. Makalaro po sa international at yun po, maging makarepresenta po yung bansa po ng Pilipinas.
6: Okay. Kaka 13 years old pa lang po ni Hero, kahapon, Lunes, di ba?
8: Yes po.
9: Opo.
6: Anong edad ka nagsimulang mag-aral ng karate?
9: Before mag-5 po.
6: Wow, before mag-5 ka pa. Saan mo nakita yung karate? Sinong napanood mo? Bakit ka na nag-decide na subukan yung karate?
9: Sa mga kuya ko po. Ayun. Lalo na po kay Kuya Tristan po.
6: So meron kang mga kuya na nagkakarate rin. Pero ngayon, sino bang iniidolo mo sa karate?
9: Si Kuya Bem po.
6: Kuya Bem, okay.
9: At saka po si Sensei DJ po.
6: Ayun. So sila ang iyong mga tinitingala. Coach, your overall assessment dito, I'm sure very proud ka sa naging accomplishment ni Hero. Pero bilang syempre coach, you would want your student to always improve. Ano ba yung mga nakita mong areas of improvement para kay Hero?
8: Okay. Areas of improvement siguro okay naman sa akin yung footwork siya. Malaking advantage kasi yung footwork siya. Although kahit maliit siya, nagamit namin yung footwork na meron siya, yung range niya kapag lumalaban, yung energy niya kapag lumalaban, talagang overhype. Nga lang, sometimes, dahil maliit siya, nakakatagpo siya ng malaki. Pag tinatamaan siya, talagang kami, lalo pag tinamaan sa katawan, talagang tumatalsik siya. So talagang kabado kami lahat kung na-aksidente ba siya or what, something like that. Although kasama sa laro yun, nga lang, pag nakita niyo kasi yung katawan niya, payat, maliit. So, alam mo yun, siguro ang pinakapayo ko na lang, kumain siya ng marami. Kasi talaga ba siya eh. Di ko alam kung kailan siya lalaki ng tono.
6: Oo, tama.
8: Again, ako ngayon, sabi ko dati, naantay namin siya lumaki ng tono. Ngayon, parang okay na lang sa amin eh. Kasi tumama yung height niya, sa weight niya.
6: Okay.
8: Tapos yung laban talaga nagamit namin. Kaya, yun. May assessment, siguro ang kulang na lang din sa ibang atleta ito, para sa akin na naman po. Talagang yung lakas ng loob.
6: Mm-hmm.
8: kagaya na po ng sinabi, kunin ko na lang po yung quote ni Coach Oliver Manyalak, no? Kung talagang gusto mong manalo, angkinin mo yung laban.
6: Right.
8: Dapat doon pa lang, pagtapak mo ng mata, angkinin mo yung laban. Dapat sa'yo yun. Yun po.
6: Mm-hmm.
8: Kulang, medyo may kulang tayong ganun part sa mga kabataan. Pero although, the last day, lahat ng bata under 14, talagang lahat sila inangkin nila eh.
6: Mm-hmm.
8: May mga kinulang, may mga talagang nanalo, pero again, sabi ko nga, panapanahon yung pagkakataon.
6: Mm-hmm.
8: Paring hindi pa nila time, si Hero nga, bago naging panalo, talaga ang daming talo niyan. Mas maraming nga yung talo kung tutusin eh. So, ito po yung moment niya, kaya siguro, sinigit sa kanya ni Lord, yun po, saka yun po, manalig po, pinakauna, manalig po talaga.
6: Mm-hmm.
8: Manalig po kay Lord para gabayan po tayo every now and then po. Yun po.
6: Hero, gusto mo bang tumangkad pa?
9: Opo. Wish ko po yun.
6: Yeah, yun ang birthday wish mo, tumangkad.
9: Opo.
6: Okay. I don't know if you already heard, Coach and Hero, babalik dito sa Pilipinas etong Karate One Youth League. Sabi ni Sir Richard Lim, i-endorse ang Pilipinas bilang officially Asian leg nitong World Youth League na to. Yung Fujairah tatanggalin next year. February ang target date next year. So, may chance si Hero to defend yung kanyang kampyonato dito sa next year. So, that's exciting news para sa'yo. Ngayong 2026 ba, anong plano, Hero? May magko-compete ka ba internationally? Ano bang mga ine-expect mong tournaments na sasalihan mo?
9: Hindi pa po sure.
6: Mm-hmm.
9: Nakadepende po kay Sian po.
6: Ayun, okay. Magkano ba siya, Coach? Magpapalaro pang bansa ba? Kasi demo sport ang karate ron eh.
8: Sa ngayon po, hindi po eh. Kasi po, may na-select po.
6: Okay, okay.
8: Kasi nga po yung height. The problema po kasi yung height.
6: Ayun talaga eh. No?
8: Ang inano po namin, syempre, 10 to 12 kasi po yung bracket. Medyo ang inano namin dapat advantages yung height.
6: Mm-hmm.
8: So, naganap kami ng magaling na matangkad. So, yun po. Region 4 po kasi. So, syempre, marami rin po mga atletang may mga skills. So, may chances naman. So, rinab namin chances.
6: Okay.
8: For this palarong pangbansa po. Since demo sports pa lang po naman.
6: Mm-hmm.
8: And we are really excited po kasi sana maging regular na po yung karate sa palarong pangbansa.
6: Yes, so si ano naman si Sir Richard is confident na magiging regular yung karate kasi kahit na demo sport siya dito sa palarong pambansa na mag-uumpisa na to next week ano. Lahat ng regions ay may delegado sa karate kahit na demo sport pa lang ngayon. Lastly, Hero, I'll give you the chance. Sino bang mga gusto mong pasalamatan para sa naging malaking panalo mo dito sa Karate One Youth League Manila?
9: Una po, nagpapasalamat po kay God po. Dahil kung wala po si God, wala rin po ako dito sa... Dito po. Tapos nagpapasalamat po kay Sensei DJ, Sian Christian po, at sa mga iba pa pong sensei dyan. Lalo na po sa mga magulang ko po. At sa mga magulang ko po sa PATS po, sila Ina po, sila Tita Tay, sila Tita Dali, sila Tita Christy po. At sa mga pinsan ko po na nagturo rin po sa akin na si Kuya Kian po at Kuya Bem. Yan lang po. Tapos sa mga sa PKTS family po, mm-hmm. sa buong GKS PKTS po, nagpapasalamat po ako.
6: Alright. At syempre, kami rin nagpapasalamat sa inyo, Coach Francis, Coach Christian, and Hero for bringing pride sa bansa natin. And hopefully, hindi ito yung unang beses ano, na makapanalo ka ng medal internationally. At syempre, yes, sana madagdagan pa. At syempre, matupad yung wish mo na madagdagan pa ano ang iyong height. Ayan po mga kababayan, ang ating gold medalist sa Karate One Youth League Manila, Francis Earl Judabundo, and ang coach ng PKTS Laguna, si Coach Christian De Blois. Magandang hapon po at maraming salamat.
9: Thank you po. Maraming salamat po.
6: 2 minutes bago mag alas 6 ng gabi. May oras pa. Ihabol na natin to. Unfortunately, hindi na magpapatuloy si Alex Ayala sa Strasbourg Open. dahil natalo siya last night kay Alexandra Olinikova 6-3-5-7 and 6-3-3-6. Umabot ho ng halos tatlong oras yung kanilang naging laban. 2 hours, 52 minutes. And maraming highlights yung naging laban eh. Kahit na nakuha ni Alex yung 6-3 opening set, matindi yung pinagdaanan niya rito kasi yung last 3 games, 14 times na nag-deuce yung laban, 40-40. So kailangan pang lagpasan yun ni Alex para makuha yung opening set. And then dun sa second set, lumamang etong si Olinikova, 4 games to love. Humabol si Alex na itabla niya until 5-5. And then dun sa set number 3, lumamang si Alex 3-2 with a service break. But dun sa dulo kasi nung second and third set, ayun, mas nanaig yung Olinikova. At saka kasi dun sa second set sa first set, ang alam ko walang nahulog na service game si Alex. Yung lahat ng natalo niyang service games nangyari in the second and third sets. So next competition na ni Alex will be the French Open sa Roland Garros. Mag-umpisa yan Sunday Philippine time yung mga unang rounds ng laban. Wala pa namang malamang nito late this week pa lalabas yung official draw for nitong French Open. So late this week pa natin malalaman kung sino ang kanyang unang magiging kalaban. It's now 6 o'clock in the evening. That's it for post-game this Tuesday. Salamat sa pagtutok dito po sa ating programa. Tomorrow ulit, pasado alas 5. Hindi ko alam kung anong oras eh. Sa pasado alas 5 dito po sa Sports Radio 918. Up next is Rhea Arevalo until 8 sa Sports 918. Until tomorrow mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
10: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
18: Sports Radio. 918.
19: Radyo Magazine. 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
33: Collab.
34: Ito ang Presidential Broadcast Service.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
37: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
40: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
43: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nangunguna sa agenda ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan ang pagpapatibay ng seguridad sa Indo-Pacific region.
44: Sa kanyang pagharap sa Japanese media, sinabi ng Pangulo na nais din niyang matalakay ang mas maigting na pagtutulungan para matiyak ang seguridad sa enerhiya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
0: Mas pinalalalim pa ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa gitna ng mga usapin sa seguridad at ekonomiya. Sa ginanap na roundtable discussion kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanyang pangunahing agenda sa magiging state visit sa Japan sa susunod na linggo ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, maging sa mas malawak na konteksto ng ASEAN.
1: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
0: Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayun din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging gampanin ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anya'y patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa.
1: This is all in the context of Japan's new posture in terms of defense and security, in that Japan is now allowing itself to participate in such exercises. And that is important because that changes the playing field, as it were.
0: Sabi pa ng Pangulo, bukod sa suporta sa depensa at seguridad, malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at development assistance. Kabilang dito ang official development assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure development projects ng Pilipinas.
1: We will not be able to secure the region and continue with its peaceful nature if we do not very closely ally with one another and coordinate with one another. Even if in terms of, I'm not talking necessarily only about large military exercises, but also about the sharing of information, the sharing of technology, the training that the Japanese military can have here in the Philippines and the Philippines in Japan.
0: Prioridad din ng Pangulo ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa gitna ng patuloy na epekto ng Middle East crisis na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Katunayan, napag-usapan na rin sa mga nakaraang ASEAN meetings ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nakalinya sa pagpapatibay ng Regional Energy Cooperation, gayon din ang ASEAN Power Grid Initiative na layong palakasin ang energy sharing at renewable integration sa rehiyon.
1: I think Japan has also offered a response mechanism to provide up to $10 billion in terms of assistance, and the power or partnership on wide energy and resources resilience power. I speak a lot about ASEAN because as chair I feel a responsibility that we have to include in ASEAN the arrangements and partnerships and engagements that the Philippines itself will make.
0: Kung matatandaan, sa nakaraang mga buwan ay nanatiling stable ang supply at presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs, kabilang ang mga tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at implementasyon ng price cap sa bigas. Kumpiyansa ang administrasyon na mas lalalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa darating na state visit na inaasahang magpapalakas sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa.
1: Let's just keep the machine, the economic machine, running and continue to invest in that.
0: Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
43: Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang anumang hindi pagkakaintindihan ng mga bansa ay pwedeng maresolba sa mapayapang paraan. Sinabihan ng Pangulo kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Tagdag pa ni President Marcos Jr. hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang sigalot ng mga bansa. Sa panignamanaan niya ng China, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatic channels at regular na dialogo ng foreign ministers. Samantala, umaasa naman ng Pangulo na magbubunga na positibong resulta ang naging pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing noong nakaraang linggo.
1: In the Philippines, we do not have a choice because Taiwan is so close to the Philippines and we have almost 200,000 Filipino nationals who living and working in Taiwan. So we have many other considerations, but we end up in the same position that we want to avoid any confrontation, we want to avoid any hostilities around Taiwan, simply because we do not want to be involved in any war. We do not want to be involved in any conflict. Japan and the Philippines' position brings us, as I said, to the same place, and that is to maintain what we need to do is to maintain the peace.
43: Sa iba pang balita, may paliwanag ang ilang senador hinggil sa kanilang paglipat sa minorya. Samantala, pinag-iisipan pa naman ni Senate President Alan Peter Cayetano kung sino ang tatayong chairperson sa Blue Ribbon Committee. Yan ang ulat ni Bernard Fair live. Bernard?
2: Audrey, nilinaw ng isa sa mga miyembro ng minorya na wala umano silang hakbang para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado.
3: Nananatiling kontrolado ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mataas sa kapulungan matapos mapanatili ng mayorya ang manipis sa kalamangang 1311 laban sa minorya.
4: But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, nagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum.
3: Formal na sumapi sa minority bloc sina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator J.V. Ejercito na naunang nagpahayag na mananatili silang mga independent. Itinuturing ang kanilang paglipat bilang pagpapalakas sa hanin ng oposisyon sa loob ng mataas sa kapulungan.
5: With the handling of the shootout here in the Senate, mm-hmm. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. Mm-hmm. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned. I sought for discernment and I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado.
3: Sinabi rin ni Ejercito na nagpa siya siyang sumama sa minority bloc sa kabila ng alok sa kanya bilang majority leader.
6: Delikado yan silang, delikado.
7: Sir, Senator Jinggoy,
6: Senator President of offered me.
8: Alan, so,
6: it's the most powerful, second most powerful position. Pero, kaya nga ay thank you for the trust and confidence, but I chose to remain there.
8: Senate President Cayetano ang nag-offer, sir?
6: Yes.
3: Nilinaw ni Senador Rafi Tulfo na wala umunong aktibo hakbang ang minority bloc para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado. Sa kasalukuyan, binubuo ng 13 senador ang mayorya, habang 11 naman ang kabilang sa minorya.
9: Mas pagkakas siguro, magtrabaho na muna kami lahat. Saka namin pag-isipan yung mga kupo na yan. Okay naman, so far, so good.
3: Itinalaga ang 7 bagong chairpersons sa ilang posisyon na dating pinamumunuan ng mga senador ng minorya na sina Bam Aquino, Rizon Tiveros at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Itinalaga naman ang mga ito bilang mga vice chairpersons sa kanilang mga dating komite. Pinag-iisipan naman ni Cayetano kung si Senador Pia Cayetano o si Senador Rodante Marcoleta ang itatalaga bilang chairperson ng makapangyariang Blue Ribbon Committee na nangunguna sa investigasyon kaugnay ng umunoy flood control anomaly. Hinihintay pa ang mga itatalagang chairpersons sa iba pang mahalagang komite sa Senado.
2: Audrey, itinalaga naman si Senador Mark Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance kapalit ni Senador Sherwin Gatchalian. Si Gatchalian naman ang magsisilbing vice chairman ng komite. Ang Senate Committee on Finance ang nauna sa pagdinig at deliberasyon kaugnay pa rin sa proposed national budget. Audrey?
43: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
44: Inaasahang tatagal pa ng ilang linggo bago magsimula ang opisyal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kung bakit, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer.
3: Bagamat nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio, hindi agad masisimulan ang formal na pagdinig sa kanya. May mga proseso pa sing kailangan munang sundin ang impeachment court.
10: So mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakarog na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa.
11: Okay.
10: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan, naka-break.
3: Sa ilalim ng Article 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial, inatasan ng Vice Presidente na humarap sa plenary hall ng Senado sa sandaling matanggap ang abiso. Matapos formal na maipresenta ang Articles of Impeachment, mag-i-issue ng writ of summons kay Vice President Duterte na inatasan maghain ng kanyang sagot sa loob ng non-extendable na 10 araw matapos niyang matanggap. Iniutos din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Sergeant at Arms na dalhin ng summons kasama ang copy ng Articles of Impeachment. Maaari naman maghain ng reply ang prosecution sa loob ng non-extendable na 5 araw mula nang matanggap ang sagot. Pinapayagan ang magkabilang panig na maghain ng pleading at an excess ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Samantala, formal ang inaharap ng House Prosecution Panel ang kanilang formal entry of appearance matapos manumpa mga senador bilang senator judges. Ang formal entry of appearance ay personal ay sinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil sa ngalan ng 11 prosecutors na inihalal ng kapulungan. Sa pleading, itinilaga bilang lead prosecutor si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervio Jinky Beatrix Luistro. Kasama sa mga paratang laban kay Vice President Duterte, ang muna'y malimpag gamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, at mga banta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Bagamat inaasahang magiging abala ang Senado bilang impeachment court, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang mga committee hearing upang matugunan ang iba pang prioridad ng mataas sa kapulungan.
10: Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough.
3: Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
44: Inilatag ni Representative Jervil Luistro ang hatian ng prosekusyon sa nakatakdang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio Live. Vel?
12: Ayos, naka-full swing na ang preparasyon na ng 11 prosecutor para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
13: Inanunsyo na ng lead prosecutor na si Representative Jervil Luistro ang hatian ng prosecution panel sa Articles of Impeachment para sa paglilitis sa vice-presidente. Kabilang dito ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pamumunuan na Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang paglilitis patungkol sa threat and destabilization. Pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang diskusyon patungkol sa umano'y bribery ng pangalawang pangulo. Habang pamumunuan naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang usapin sa unexplained wealth ng bise. At uupo rin bilang lead si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa alegasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Magsisilbi namang House Trial Spokesperson si Nalanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Renico. Inaasahang bubuksan na ang kahon na naglalaman ng income tax return at records sa bank accounts ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio sa impeachment trial. Ayon kay Defensor, hindi na dapat harangan ang teknikalidad ng proseso.
14: Kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence.
13: May sagot naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa mga batiko sa kanya na playback umano ng dating senadora ang pagiging prosecutor sa impeachment.
15: Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan.
12: Tiwala si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na gagawin ng mga senator judges ang kanilang mandato sa impeachment court sa kabila ng political color. Ay sinilaw ng House Prosecutors na mananatiling at least 16 na boto ang dapat makuha para ma-impeach ang Vice Presidente. Ito ay sa kabila ng absence si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman sa lead prosecutor na si Representative Jervie Luistro, ay dapat kung nais bumoto ni Senator Bato, present siya sa Senado kapag isinagawa ang botohan at hindi online voting lamang. Balik sa iyo, Ais.
11: Maraming salamat, Vel Custodio.
43: Samantala, health reasons at pagtutok sa kanyang pamilya ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado. Nilinaw rin niya na walang kinalaman ang naging desisyon niya sa pagboto ng yes impeachment at iginiit na desisyon nito ng party list based sa mga o base sa mga inilatag na ebidensya sa mga isinagawang pagdinig. Nilinaw din niya na nagkataon lang na nagkasabay silang mag-resign ni Pinoy Workers Party List Representative

0: paglilinaw pa ni Matibag, wala silang balak tibagin ang Senado. Yan ang ulat ni RR Tubise.
1: Tinawag ni NBI Director Melvin Matibag na fugitive from justice si Senador Bato de la Rosa. Sinabi ni Matibag na may monitoring na sila sa kinaroroonan ni de la Rosa, pero tumanggi siyang sabihin kung nasaan ang senador.
2: Talaga may monitoring kami at hahanapin natin. It is a there is a body to Alito Pares. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na mayroong mga mandato di aresto, yung Alito Pares, we have to monitor him.
1: Nakatakas si De La Rosa sa Senado madaling araw ng May 14 matapos magkaroon ng komosyon at putukan dahil sa pagtatangka umano maipatupad ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Pero gate ni Matibag, walang paglusob o pag-atake na ginawa ang NBI sa Senado dahil nasa bahagi ng gusali ng GSIS ang kanyang mga tauhan. Gate pa ni Matibag sa GSIS premises na ganap ang putukan at hindi sa loob ng Senado na batay sa mga video na kanyang napanood.
2: So, doon sa claim na stage ba yan or attack, ganyan. Sabi ko na kung siege man yan or anything. There's no siege. The Senate was never under attack. Ang nangyari ngayon, it's NBI who is now under attack.
1: Sinabi rin niya na may pangako ang NBI na hindi sila papasok sa Senado at ito ay kanila umanong tinupad.
2: We are there to promote law and order. Not in the Senate. Again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises.
1: Dagdag pa niya kung may nagkamali man sa hanay ng NBI, pananagutin ang mga ito. Pero kung nasa tama raw ang kanilang ginawa, hindi niya iiwan ang kanyang mga tauhan.
3: If they found out that somebody from our ranks committed the mistake, I will not hesitate also to punish them.
1: Nilinaw din ni Matibag na wala silang balak tibagin ang Senado, taliwas sa mensahe sa kanya ni Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Wala naman kaming balak tibagin yung Senado eh. It's an institution, enshrined in the Constitution, we respect it. Diba? Ang mahirap na, if you will put yourself in the center of everything and you feel that you're the center of everything, diba? Hindi naman ganun yan. This is about justice, this is about law and order, diba?
1: Pinasinungalingan din ni Matibag ang komento ng kampo ni De La Rosa na hindi dumaan sa proper channels ang ICC warrant.
4: That is their claim, but the records will reveal that if he will be arrested, we have complete documentation. There's a coordination with PCTC, which is the primary agency that is tasked to coordinate with the Interpol and with the ICC. And the PCTC coordinated with the Department of Justice.
1: Hindi na dinetalya ni Matibag ang susunod na hakbang kaugnay ng paghahanap kay Bato dahil bahagi umano ito ng internal procedure ng law enforcement. Nilinaw din niya na inaantabayanan nila ang magiging pasya ng kataas-taasang hukuman kaugnay ng kaso ni De La Rosa. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Tiniyak ng pamahalaan na maaabutan ng iba't ibang tulong ang mga residenteng inilikas bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Isa na dyan ang pagtutok sa kalusugan at tamang nutrisyon sa vulnerable sectors. Pinag-ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
5: Bukod sa maayos na evacuation center, sinisiguro rin ng pamahalaan na natutugunan ang kalusugan ng mga evacuee mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa katunayan, sanibwersa ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng atensyon sa mga vulnerable sector gaya ng mga bata, mga buntis at lactating women.
6: Under ng direktiba din po ng ating Pangulong Marcos, isa din po sa talagang priority po is yung food security and nutrition po, no, ng lahat po ng ating mga vulnerable populations. And yun po yung ating ginagawa sa pakikipagtulungan din po sa ibang agencies.
5: At para hindi sila magkasakit o mangangayayat habang nasa evacuation center, iba't ibang nutrition programs ang inilunsad ng NNC Bicol, DOH Bicol at Department of Agriculture. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga nutrition commodities, ready-to-use therapeutic food mula sa UNICEF at emergency food commodities mula sa National Nutrition Council. Kaya ang mga bakwit, labis ang pasasalamat sa pamahalaan.
7: Salamat na nakasama ako sa ganitong programa nila. Maganda man sa ano ng mga buntis.
8: Malaking pasasalamat po sa binigay po na pagkain po sa akin po at sa anak ko po.
5: Samantala, naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Posible kasing pumalo sa mahigit 5,000 bata ang maapektuhan sa bayan pa lamang ng Ginubatan, Albay. Dahil dito, mas pinaigting pa ng otoridad ang pag-iimbak ng mga supply at paglalatag ng mga hakbang para masiguro

ang walang magiging kakulangan sa pagkain at serbisyong medikal sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: mga panandaliang pag-ulan sa Luzon, kabilang din dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorm. Samantala sa Bicol Region at sa Visayas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap at na panahon at pulupulong pag-ulan. Dala naman yan ng easterly winds o yung hanging silangan. Apektado rin ito ang Caraga Region at ang Davao Oriental. Habang ang intertropical convergence zone o pagsasalubong ng hangin ay nagdudulot ng kaulapan at kalat-kalat pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Davao Occidental. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast bukas. Magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Katunayan, nasa danger level pa rin ang heat index bukas. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Habang ang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, at sa Mactan, Cebu sa International Airport, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. Habang sa bahagi naman ng Davao City, maaaring umabot sa 40 degrees Celsius. Base po sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 35 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Habang posibleng umakit naman sa 44 degrees Celsius sa Dagupan City, San Jose at Rojas City. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na mga lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Muli, ibig sabihin ang mahigit pa sa 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posible rin magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related illnesses, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyo. Abangan, NGCP, itinaas muli sa yellow alert ang Visayas Grid.
1: Sa ang rom-com film magde-debut bilang leading man ang singer-songwriter na si Rico Blanco. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
3: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
4: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
5: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
6: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
7: Na hindi pata sa lipunan.
8: Leadership starts from the top.
9: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
10: Good governance. Because good governance is a matter of right.
11: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
12: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
13: At matuto sa iba't ibang karanasan.
14: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
3: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
15: At your service, Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo ng Department of Health. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon dito lang sa PTV.

0: Pagbabalik ang ulat bayan. Isa-isang hinimay ni na PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa naganap na tensyon sa Senado noong May 13. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth?
1: Yes, ayos kasunod ng inisyal na investigasyon ng Philippine National Police sa nangyaring insidente o shooting incident sa loob ng Senado noong May 13 ng gabi, binigyang diin ni DILG Secretary John Vic Remulla na batay sa mga ebidensya, hindi under attack ang sinabi. Taliwas yan sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang sinabi ng kalihi matapos ipakita sa press briefing ngayong hapon sa Malacanang ang mga video ng nangyaring insidente sa loob ng Senado. Batay sa timeline, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril eksakto 7:45 ng gabi na tumagal ng 3 minuto at 20 segundo ayon kay PNP Chief General Melencio Natatis Jr. Batay sa datos ng SOCO, 44 na basyon ng bala ang nadiskubre. At ayon sa investigasyon, karamihan umano rito ay galing sa loob ng Senado. Accounted na rito ang 21 at tinutukoy pa ang iba. Ayon pa kay Secretary Remulla na batay sa mga CCTV video, dumating sa punto na inatasan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang Marines at OSAA na maghanda.
2: At that moment, General Aplasca called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which, he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering.
1: Sinabi pa ng kalihim na hindi tumalima si Aplasca sa mga investigador nang ipatawag ito at inatasan na isurrender ang kanyang baril. Kinumpirma rin ang pambansang pulisya na magkasamang sumakay si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Umalis ng Senate premises ang puting sasakyan bandang alas 2:30 ng madaling araw. Lulan si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court.
3: The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
4: Napag-aari.
3: Makita na natin yung video nun.
1: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa, kaya ayon sa Department of Justice, ang mataas na kapulungan ang may responsibilidad na ibigay ang mambabatas sa Justice Department. Sakaling hingin na ang kustodiya ng sinasabing co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity.
5: Sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato.
1: Ayos kanina, formal nang i-turn over ng PNP sa DOJ yung resulta ng investigasyon nito ukol nga doon sa shooting incident sa Senado. At sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na bagaman compelling yung mga naisalaysay na ebidensya ay iimbestigahan pa rin nila ito ng mabuti. Ayos.
0: Maraming salamat, Kenneth Pasyente.
6: Nag-abiso ang Energy Department sa muling pagsasailalim sa yellow alert ng Visayas Grid dulot ng kakulangan sa reserba ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Bagamat tiniyak ng DOE na may sapat na supply at reserba ng kuryente sa kasalukuyan ang Metro Manila at Luzon Grid, naka-yellow alert na ang Visayas Grid simula kaninang alas 3 ng hapon at tatagal ito hanggang alas 9 ng gabi. Ang kakulangan sa reserba ay bunsod ng pagtaas ng demand ngayong tag-init at ang hindi inaasahang pagbagsak ng ilang malalaking planta ng kuryente. Nabawasan ng 450 megawatts ang supply ng Visayas matapos mag-shutdown ang dalawang unit ng Termo Visayas at isang planta sa Panay. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, patuloy na minomonitor ng kagawaran ang status ng planta para matulungang makabalik agad sa operasyon.
4: Unang-una po, inactivate po natin yung Grid Reliability Task Force para po mag-imbestiga kung ano talaga ang mga pangyayari, ano ang mga dahilan at ano ang dapat na solusyon para maiwasan po ito sa mga susunod na araw o susunod na linggo.
7: Layon din ng DOE na maipasok ang 25 bagong proyekto sa Luzon na magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts na supply ng kuryente. Hinimok din ng kagawaran ng publiko na maging masinop at sundin ang energy efficiency guidelines para mabawasan ang konsumo sa kuryente. Mababawasan din ito ang pag-import ng fuel mula sa ibang bansa kaya makaiiwas tayo sa pabago-bagong presyo ng langis at coal. Kaugnay nito ay target din ng pamahalaan na marating ang 35% ng renewable energy generation pagdating ng taong 2030. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ipinanukala sa Kamara na imbestigahan ang National Grid Corporation NGCP kasunod ng naranasang rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Naghain ng resolusyon sina House Speaker Faustino Boji D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez para imbestigahan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Sa ilalim ng House Resolution No. 1024, sisilipin ang sunod-sunod na pag-trip ng 500 kV Tayabas-Ilihan Transmission Lines at 500 kV Dasmariñas-Ilihan Transmission Lines na nagdulot ng pagkawala ng mahigit 2,400 megawatts sa kuryente at nakaapekto sa milyong-milyong consumers. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap ang ganitong aberya dahil direktang naapektuhan ang kabuhayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Layunin ng imbestigasyon na tukuyin kung ang insidente ay nagdulot ng force majeure o kakulangan sa maintenance at pamumuhunan ng NGCP, gayon din ang posibleng paglabag sa kanilang obligasyon sa ilalim ng batas. Target ng imbestigasyon na makabuo ng solusyon para matiyak ang tuloy-tuloy at maasahang supply ng kuryente sa publiko. Kaugnay nito, nanawagan din si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ng agarang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ERIPA. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Abante na pabigat na sa maraming pamilyang Pilipino ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente o bill shock.
9: The painful reality is this. Ano po? Electricity, an essential service, has become one of the heaviest burdens of the Filipino household. At kung hindi tayo kikilos, ang bill shock ay mananatiling normal buwan-buwan.
8: Hinimok din niya ang Energy Regulatory Commission o ERC na mas protektahan ang mga consumer laban sa abuse of market power, cartel at hindi makatarungang singil. Kabilang sa kanyang mga panukala ang mas mahigpit na regulasyon sa power generation, pagbabawal ng cross-ownership at pagtanggal ng VAT on VAT at system loss charges na aniya ay tila double taxation.
9: Hindi ho makatarungan, hindi tama na ang nagbabayad po na tinatawag nating system loss ay ang consumer. Ang kuryenteng nawala sa linya o ninakaw ng iba. Why should the consumer pay for the electricity that they did not use? Worse, we slap a 12% VAT on these losses. This is a tax on system. Tax on system loss. Hindi po ba, hindi tama ito? We must cap or remove this pass-through charges para pilitin ang mga utilities na ayusin ang kanilang serbisyo.
8: Dapat din aniya payagan na ang Pangulo na magdeklara ng emergency power sa rekomendasyon ng DOE kapag mahina ang supply ng kuryente o may pagsipa ng presyo. Iginiit ni Abante na dapat ituring ang kuryente bilang serbisyong publiko at hindi lang negosyo at gawing abot-kaya at makatarungan para sa lahat. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, pinimbisigan sa Ombudsman ang mahigit 4 bilyong pisong flood control projects sa Distrito Umano ni Congressman Paolo Duterte sa Davao City. May sagot naman dito si Congressman Duterte. Yan ang ulat ni Rod Dagusan.
10: Hiniling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng 4.4 billion pesos na halaga ng flood control projects sa kahabaan ng Davao at Matina River sa Davao City. Mula umano ito sa 80 kontrata ng flood control projects noong 2019 hanggang 2022 sa distrito ni Representative Paolo Duterte. Una nang naisumita ito ni Tino sa Independent Commission for Infrastructure noong 2025 pero wala anyang naging aksyon.
11: Distrito mo ito, responsibilidad mo to. No? So kailangang maipaliwanag kung bakit merong mga ganitong anomalya na lumalabas. Hopefully ngayon ay ma-actionan ito ng ombudsman. Kasama sa sinagbit namin, bukod sa sulat, ay meron tayong detalyadong analysis, pagsusuri doon sa mga specific projects o nakapangalan mismo yung mga kontrata, sino yung mga contractor at iba pa.
10: Top contractor umano sa nasabing mga proyekto ang Genesis 88 Construction Incorporated na malapit umano sa mga Duterte na nakatanggap ng 10 kontrata na nagkakahalaga ng 713 million pesos. Pagdating naman sa naturang 80 proyekto, kabilang sa irregularidad dito ay ang pagkakaroon umano ng overlap at double funding. Base rin sa kanilang independent investigation, may umano'y location change at shortchanging, mga kontrata na walang specifications, walang General Appropriations Act authorization, hindi umano natapos na proyekto at congressional insertion. Ayon sa mambabata, sa naturang mga proyekto ay marked as completed. Sagot naman ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, selectively blind ba si Tino? Anya, bakit hindi nagayon si Tino ng reklamo sa mga engineer, contractor, political personalities na naiuugnay sa mga questionableng flood control projects sa buong bansa? Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Inspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang isang proyekto kontrabaha sa Valenzuela City na inaasahang bubuksan sa Hunyo. Kung ano yan, silipin sa ulat ni J.M. Thompson.
12: Bubuksan na ang 9 na pumping station sa Valenzuela City ngayong darating na Hunyo bilang bahagi ng paghahanda kontrabaha ngayong darating na tagulan. Yan ang siniguro ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon ngayong araw sa Wawang Pulo Pumping Station. Tiniyak ng kagawaran na maayos at makatutulong itong mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod. Lalo't maraming barangay sa Valenzuela City ang pinabaha dahil sa mababang lugar.
13: Critical na critical ito kasi yung baha sa Valenzuela mostly in the past nang gagaling sa pagpasok ng tubig sa Bulacan River, dito sa Maycawayan River, at hindi na ilalabas yung tubig from the Polo River.
12: Binigyan din ng kalihim na ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela na ang mangangasiwa sa pag-maintain at pag-ooperate ng pumping station simula sa Hunyo. Dahil ang lokal na pamahalaan ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang residente, lalo na tuwing bumabaha.
14: Gusto namin masigurado kasi na pag dumating yung araw na kailangan maayos, mabilis natin, mabilis mag-respond.
12: Ang tubig kasi na mula sa Polo River ang sumasalo sa tuwing mataas ang mga tubig baha sa mga barangay malapit dito. At hihigupin naman ito papunta sa Maycawayan River. Pinasisimula naman ni Secretary Dizon ang pagdedredge sa Maycawayan River dahil mas mataas ang tubig dito kumpara sa Polo River. Samantala, simula Hunyo, Meralco na ang pagkukuhanan ng kuryente para sa mga pumping stations. Dahil generator lamang ang source of power nito, madalas itong nasisira at natetenga.
13: Marami dyan, hindi konektado sa Meralco. Kaya nangyayari, nasusunog, nasisira yung generator. Pag nasira, alam nyo naman kung gaano kabilis yung pag-maintain ng DPWH, no? Ang bilis niyan, no? Minsan taon ang binibigyan niyan.
12: Hindi naman napigilan ng kalihim na ikumpara ang pagsasaayos ng mga flood control projects sa ibang probinsya sa lungsod ng Valenzuela dahil halos kaparehas anya ito ng sitwasyon.
13: Kasi nga, tama yung pagkagawa. And sabi ko nga, pasintabi na lang, pero sa Bulacan kasi nung nakaraan, ninanakaw yung pera dun eh. Dito hindi eh. Dito tama yung paggagawa ng proyekto eh.
12: Dagdag pa ng kalihim, kahit hindi tag-ulan, binubuksan ng Valenzuela ang mga pumping stations para mag-maintain ng level ng tubig sa ilog.
15: Dito sa Wawang Pulo Pumping Station, nagdagdag ng dalawang pumps o bomba na may nailalabas na 5,000 liters of water per second. At kagaya ng ilang pumping station dito sa lungsod, ito ay malapit ng matapos at inaasahang fully operational na ngayong darating na Hunyo bago ang tag-ulan. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagbigay ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation sa sinalakay na steel manufacturing plant sa Misamis Oriental dahil sa posibleng banta sa seguridad. Nagpositibo naman sa radiation ang planta maging sa mga ginagamit no na raw materials. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
16: Mas malalim pang investigasyon ang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol sa isang steel manufacturing plant sa Tagaloan, Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad noong weekend dahil sa ginagawa umanong substandard na mga bakal. Kabilang sa tinutukoy ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang mga establishmentong naging kliyente ng naturang pagawaan para mabigyan sila ng babala sa panganib na kanilang kinaharap.
17: Initially, dito sa mga pag-uusap is talagang may problema na na-distribute na itong mga to and nagamit na sa mga buildings. Ibig sabihin, kung nagpabaya tayo ngayon, ay mamanain pa ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat ma-actionan.
16: Nagpositibo din sa radiation ng planta at radioactive ang ginagamit na raw materials base sa ginawang pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute. 69 na dayuhang Chinese na karamihan umano ay undocumented ang naabutan sa raid kasama ang isang Pilipino. Bukas naman ang Philippine Veterans Investment Development Corporation o PVDEC Industrial Estate sa gumugulong na investigasyon, lalo't nasa loob ng kanilang compound ang naturang pagawaan ng bakal. Ang PVDEC ay isang semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangasiwa ng Department of National Defense.
18: Wala kaming intelligence capabilities, so we rely on help from the different agencies that are more that have more expertise in these matters. We do have annual inspections. Pero what we see are the basic operations.
16: Magsasagawa rin ng backtracking sa mga ahensya ng gobyerno na posible umanong nagkaroon ng kababayaan patungkol sa operasyon mula 2017 ng pagawaan ng bakal na nakapangalan sa Philson Gia Corporation at pagmamayari ni Tony Yang, kapatid ng umanoy drug lord na si Michael Yang. Ayon sa National Bureau of Investigation, may posibilidad na malaki ang naging impluwensya ni Yang sa nakaraang administrasyon.
19: We are looking at those responsible personalities and agencies before nung nagsimula ito. So titingnan namin yon in all the connections kung bakit nangyari ito na ganito katagal nakapag-operate. You know how powerful Michael Yang at that time, he is a special envoy of the former president to the Republic of China. So we are tracking back everything. Tinitingnan namin lahat yan.
16: Nagbibigay suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation. Sinikundahan din ng AFP ang naunang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa maaaring banta sa pambansang seguridad ng sinalakay na steel plant. Posibleng bahagi umano ito ng foreign interference and malign influence at United Front Works. Gaya sa mga nakalipas na insidente na ilang dayuhang Chinese ang hinuli dahil sa pagpapanggap na Pilipino habang may ilan na sangkot sa pang-espiya.
20: Meron din itong close proximity to a Philippine Navy dry dock that is being constructed over a 300-hectare portion dito po sa PVDEC compound. And so this raises a national security risk as well as an environmental concern.
21: We have to step back and look at it from a macro level. If there is an angle of economic sabotage, if there's an angle of the environment, of labor, it becomes a national security issue.
16: Sa ngayon, hinahanap pa ang 5 incorporators ng steel plant na binubuo ng 2 Chinese nationals at 3 Pilipino na kinasuhan ng paglabag sa nuclear safety regulations, labor at immigration laws. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nirinaw ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia na hindi makikialam ang komisyon sa usapin ng posibleng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Garcia, nasa Kongreso ito at Executive Department. Pero gayon niya, kung gagamitin ang pondo ng halalan para sa iba pang programa, maaari umano itong maging unconstitutional dahil hindi na pwedeng ilipat ang budget na inilaan na sa isang constitutional office. Samantala, muling hinimok ni Garcia ang ating mga kababayan na bumoto at gamitin ang balota para sa inaasam na pagbabago. As of May 16, umabot na sa mahigit 5.1 million na aplikasyon para sa voter registration ang naproseso ng COMELEC. Patuloy din ang paghahanda ng poll body para sa BSKE sa November, kabilang na ang pagpapatupad ng early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Sumasalamin sa pagkatao ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging papel niya bilang peacemaker sa pagitan ng Cambodia at Thailand ayon sa isang political expert. Yan ang ulat ni Kaisel Partilla.
22: Sa mga nakalipas na taon, naging mainit ang girian sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Ang sigalot sa teritoryong pinag-aagawan, nauwi sa malagim na putukan at madugong sagupaan. Pero ang dekada ng tensyon ng dalawang bansa, matutuldukan na.
23: This meeting was arranged by the Philippines as a way to provide its good offices in our capacity as chair of ASEAN for 2026 to Cambodia and Thailand in order to provide a meaningful space for constructive dialogue on their bilateral border issues.
22: Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit kung saan tumatayong chair at host ang Pilipinas, matagumpay na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trilateral meeting ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Nagsilbing mediator at peacemaker ang presidente sa pagpupulong na nauwi sa pagkakasundo ng Cambodia at Thailand na iwasan ang paggawa ng mga aksyon na magpapalala sa tensyon, pagsulong sa kapayapaan at katatagan, at pagprotekta sa kanilang mga nasasakupan.
23: I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
22: Kapwa binigyang pugay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul si Pangulong Marcos na nagsilbing tagapamagitan sa dalawang leader.
24: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable.
25: It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace.
22: Ayon sa isang political expert, malagang naging papel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang nagsilbing peacemaker sa dalawang bansa, kundi naging instrumento rin sa pagpapanatili at pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Refleksyon ani ito sa pamumuno ng Pangulo bilang chair ng ASEAN at salamin sa pagkakaisa na isinasulong ng rehiyon.
26: Very very big yung naging participation na dito ng ating Pangulo. I think this potential regional problem or conflict between Thailand and Cambodia could actually be very well mitigated by the presence of the president, acting as a mediator. It gives a good impression that the president is really after for peaceful resolution of conflicts. And at the same time, this also sends a strong message to our other ASEAN brothers, especially in the ASEAN, that we are fully committed to resolving conflicts in the most amicable way.
22: Tingin pa ni Dr. Froilan Kalilong, dahil sa ginawa ni Pangulong Marcos, hindi lamang naipamalas ng presidente ang kanyang kakayahan bilang isang leader. Naipakita rin ito ang kahandaan ng Pilipinas na humarap sa mga problema na maaring makapag-engganyo ng mga investor na mamuhunan at palawakin pa ang pakikipagkalakalan sa Pilipinas.
26: It gives the other member states the impression of you demanding and wanting stability. Regional alliances may actually be forged because of this. You also are giving the impression that ang gusto natin ay yung continuity ng mga economic programs and economic reforms. Mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, no, na maglatag halimbawa ng mga investment mechanisms sa ibang bansa, knowing fully well that the image of the country is good, or at the very least the reputation of the president is actually well accepted. It creates avenues by which trust and cooperation is actually gonna be built, and this is very important for securing investments in the long run.
22: Hindi nalingid ang naging epekto ng krisis dulot ng sagupaan ng mga bansa. Sumasalamin ito sa katotohanan na may mga hangganan man ang ating mga teritoryo. Ang problema ng isa o dalawang estado, maaring maramdaman hindi lamang ng iilan, kundi ng buong mundo.
26: I think what the president is showing here is that he understands how diplomacy works. He knows where to align himself in line with forging meaningful international relations, especially with like-minded countries. And I think this is very, very good.
22: Kaya ngayong nagbabago na ang panahon, importante ang pagkakaroon ng isang leader na kalmado sa harap ng gulo, tahimik na umaaksyon, pinipili ang kapayapaan at kaunlaran tungo sa magandang kinabukasan.
26: When you try to diffuse the tension, you focus on other more productive avenues like investments, cooperation, technology transfer, people mobility. In short, what the president is trying to tell us here is that we need to avert conflict because averting conflict is a necessary way for us to be able to achieve development. And if we want to progress as a country and as a region, then we should be focused on these things and not the other way around.
22: Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Bibida ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa isang rom-com film na Project Baby bilang leading man na ipapalabas sa sinehan sa Hunyo. Samantala, babalik na ang aktres at komedyanteng si Rufa Mae Quinto kasama ang unika-iha nito sa kanilang tirahan sa San Francisco, California. Narito ang ulat.
1: Uuwi na ang aktres-comedian na si Rufa Mae Quinto sa kanilang tahanan sa San Francisco, California habang naghahanda siyang ipagdiwang kanyang kaarawan sa May 28. Ang taong ito ay may mas malalim na kahulugan dahil ito ang kanyang unang kaarawan bilang isang widow matapos pumanaw ang kanyang asawang si Trevor Magallanes noong July 2025. Kasama ni Rufa Mae ang kanilang anak na si Athena. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng actress-comedian ang throwback photo mula sa kanyang birthday celebration sa Hawaii 2 years ago kung saan kasama niya sina Trevor at Athena. Nagpayag naman ang paghanga ang kanyang mga fans sa kanyang lakas habang marami pa rin ang nagbibigay ng mensahe ng pakikiramay habang hinaharap niya ang mahalagang yugto ng kanyang buhay nang wala ang kanyang asawa. Ikinasal sina Rufa Mae at Trevor noong 2016 at bumuo ng buhay na nakasentro sa kanilang anak na si Athena. Huling nakita sa big screen bilang parte ng 2025 Metro Manila Film Festival ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa action thriller na Manila's Finest kung saan ginampanan niya ang karakter ng isang pulis. Inamin naman ngayon ni Rico na hindi niya inaasahan na ang kanyang susunod na proyekto ay malayo sa mga karaniwan niyang ginagampanan. Ngayong taon, nag-debut si Rico bilang leading man sa direksyon ni Eric Quizon sa romantic comedy na Project Baby. Kasama niya rito bilang lead actress si Sue Ramirez. Sinabi ng aktor na mas kinabahan siya sa pelikulang ito kaysa sa kanyang mga concert. Bagamat mas kilala siya bilang singer, songwriter at producer, inalala ni Ricon, isa't kalahating dekada na rin siyang umaarte sa showbiz. Kasama rin sa Project Baby sina Matt Lozano, Aras San Agustin, Yasser Marta, Alex Calleja, Kim Santan, Christian T, Charuth, Dre Arias, Jonathan Perez, Jazil Sarinas at Alice Dixon. Ipapalabas ang pelikulang Project Baby sa mga sinehan sa Hunyo, nationwide. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Hanggang bukas, ako po si Audrey Goriceta ng inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service. Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
8: Amoy pawis, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo.
10: Ma, tama na.
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano? Game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: 8.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
25: Mahal ang gamot.
24: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
0: Sir President, pwede pa yakap.
24: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
1: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
2: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
24: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
25: Radyo!
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
27: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
28: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
27: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
29: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
27: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
26: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 7:11 in the evening. Ito po muli yung programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa. Iatid namin sa inyo ang pati pang mga balita, mga kaganapan, pinakahuling updates patungkol sa mga balitang sinusubaybayan ninyo, lalong-lalo na sa BARMM. It's May 19, 2026, and it's a Tuesday. Naku, talagang pangalawang araw ng limang araw ng ating binubuno para sa ating mga trabaho. Para sa... Yeah, kasi yung iba naman talagang 7 days a week. It's they huggling and hustling. Diba? Tayo, dire-diretso pa rin. Para yan sa mga mahal natin sa buhay. Kung saan man kayo naroroon, papunta pa lang sa trabaho o kaya ipauwi na ng bahay, tutok lang po kayo dito sa ating programa. Kung kayo man ay nakasakay sa ating mga public utility vehicles na naka-tune in sa 7:38 AM. At syempre, sa ating Facebook page. Yan, sa live. And syempre, sa inyong mga sasakyan. Ayan, medyo matraffic na. Mga ganitong oras talagang kaya naman napakagandang kami ay kasama ninyo. Kasi hindi lang mga balita makukuha ninyo sa amin, kundi mga impormasyon. Ayan, na pinaka-latest. Lalo pat kung kayo ay nakatutok sa Bangsamoro area. Na kung saan, teka, medyo mainit-init. Hindi naman labanan, pero tagisan Oo, tagisan, because the Bangsamoro parliamentary election is fast approaching and lahat na ay nagmamadali na. Ngayon, better yet, check your weather. Oo. Kumbaga, parang eto na naman po sila, mga tatlo, apat na magkakasunod-sunod-sunod-sunod-sunod na mga LPAs ang ating babantayan. Uy, oo nga pala, mamaya maganda yung pag-uusapan natin. Ha. Very cute ang pag-uusapan natin. Ano ba yung definition ng cute? Diba? Sabi nila, ang cute is yun daw, ugly but interesting. Tama ba? Yun yung nababasa ko dati sa mga slam book eh. Diba, you're cute. Slam book. Meron ba kayo makakaalala ng slam book na yan? Wala na ata. Maliit ang meaning talaga. Cute. Okay. Pag-uusapan, alam nyo kung bakit? Kasi meron na ngayong identified na Ranaw tarsier. Kung ang Bohol, di ba Bohol yun? Bohol yung meron. Oh. Bohol ay may tarsier na ano. Paano kaya dumating dito? Paano kaya dumating dun sa Ranaw del Sur? Sa liit niya, bumiyahe kaya? From Bohol to Ranaw del Sur. Yan ang aalamin natin mamaya because yan ang pag-uusapan natin. May mga kasama tayo coming from the province of Ranaw del Sur, ang ating menre ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, ang ating provincial director. Makakasama natin mamaya para pag-usapan itong kakaibang nakita sa mga kagubatan or sa kagubata kasi specific eh. Specific. Alamin natin kung nasa iba't ibang areas ba yung Ranaw tarsier na yon, no, di ba? Ranaw kasi ano eh, found in Ranaw area eh, no? Gaya nung sa Bohol. Di paano yan? Gagawa na din sila ng parang mga souvenirs na may tarsier. Di ba? Malay natin, di ba? Kasi it's one thing also, as an attraction, di ba? Siguro. Kasi alam mo ba in Bohol, di ba? Aside from if you would go to the, alam mo yon, yung Chocolate Hills, may dadaanan ka, one time nakapunta kami doon eh, may dadaanan ka na bamboo trail, no? Bamboo trail na papunta sa may areas ng mangrove, and then may makikita ka mga kahoy, and then kung machempohan mo, makakita ka doon ng tarsier, in which Bohol is very popular on having those little cute species. E ngayon naman, doon sa Ranaw del Sur, meron naman daw Ranaw tarsier. O, di ba? Ayos? Di ba? Para at least, di ba, alam natin kung saan nga ba galing. Alamin natin kung saan na galing, saan na makikita, o kaya, or saan makikita, particularly in Ranaw del Sur. O, di ba? Ang galing, no? Galing nun. Mamaya alamin natin. May mga picture pa na papakita natin mamaya doon sa mga nanonood sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga sa cellphone. Ayan, tutuklan po kayo. Tingnan natin yung Ranaw tarsier.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Ah, diba? Yan yung most na pag-uusapan natin. Anyways, eto na po ang ating mga headlines sa gabing ito.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Para sa ating mga headlines, higit na 7.3 bilyong pisong cash aid na ipamahagi na ng DSWD sa 1.4 milyon na public utility drivers sa buong bansa. Mahigit 2.58 milyong pisong pasahod para sa 355 benepisyaryo sa Binuangan, Misamis Oriental, ipinamahagi ng Dole Region 10 sa ilalim ng Tupad Program. Manila Water, pinalalakas ang water security sa East Zone sa pamamagitan ng Wawa Kalawis System. Senator Mark Villar, bagong chairman ng Senate Finance Committee, dating Senate Finance Chief Sherwin Gachalian, tiwalang magiging maayos ang komite sa pamumuno ni Villar. Dalawang opisyal ng DPWH Cordillera sinibak sa pwesto dahil sa kapabayaan sa road safety. Lanao del Sur Governor Momintal Bombet Adyong naglabas ng official statement bilang suporta sa pagbabago ng liderato sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Isang supermarket sa Iligan City nagbukas ng halal lane sa mamimiling Muslim. Pagbisita ni Sibugay Governor Hofer sa tanggapan ng kalihim ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, Unity, naging matagumpay. Ilang modern day heroes binigyan ng pagkilala sa pagunita ng araw ni General Vicente Alvarez sa lungsod ng Zamboanga. 18 renewable energy projects sa Ilocos dinutukan ng Department of Energy sa Task Force 200.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: 7:19 in the evening at yan po ang mga
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: At yan po ang mga balita, napakaabangan ninyo. Eto, dire-diretso na tayo sa ating mga balita.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Higit 7.3 bilyong piso cash aid na naipamahagi ng DSWD sa 1.4 o 1.4 na milyon na public utility drivers sa buong bansa. Para sa detalye ng balitang yan, dalawin natin kay Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Report.
26: Ray.
7: Mahigit na 7.3 bilyong pisong cash relief assistance ang naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mahigit 1.4 na milyong public utility vehicle drivers sa buong bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, patuloy ang payout para sa mga kwalipikado driver na kabilang sa validated list mula sa transport na network companies. Sinabi rin ito na nagpapatuloy ang distribution para sa jeepney tricycle drivers sa labas ng National Capital Region, habang naka-schedule naman ang payout para sa TNBS, motorcycle, taxi at delivery riders sa Metro Manila. Sa Las Piñas City, mahigit 2,700 lalamove riders na ang nakatangkap ng tig 5,000 pisong ayuda, habang nagpapatuloy ang payout hanggang Mayo 21 sa The 10th Gatchalian Drive. Ayon sa DSWD, mas maayos at mas

0: Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy,
2: umabot sa 2,587,950 pesos ang naipamahaging sahod ng Department of Labor and Employment 10 Misamis Oriental Field Office sa 355 benepisyaryo ng programang tupad ng DOLE sa Binuangan, Misamis Oriental. Ito yung tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Program. Ang mga benepisyaryong ito ay nakumpleto nila ang 15 araw na trabaho. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tig 7,290 pesos batay sa minimum wage ng Region 10 na 486 pesos kada araw. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na implementasyon ng tupad sa probinsya ng Misamis Oriental, pagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong individual na nasa vulnerableng sektor. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, sa Senado naman, Senador Mark Villar, bagong chairman ng Senate Finance Committee, dating Senate Finance Chief Sherwin Gatchalian, tiwalang magiging maayos ang komite sa pamumuno ni Villar. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Niva Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Niva.
3: Nahalal na si Senador Mark Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance. Papayatan ni Villar si Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng naturang komite. Ang Committee on Finance ang siyang tumatalakay at nagbubusisi sa panukalang pambansang pondo taong-taon. Kaugnay nito, sinabi ni Gatchalian na nakikita naman niyang magiging maayos ang takbo ng Finance Committee sa ilalim ni Villar. Naniniwala si Gatchalian ang pamumuno sa Committee on Finance sa isang position of trust. Sa kanyang karanasan anya sa paghawak ng naturang komite ay nakita niya kung gaano ito ka makapangyarihan dahil hawak nito ng pera ng buong bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
4: Mark is marami na rin siyang dinaanan ng mga iba't ibang posisyon. Galing siya sa isang business family, so naiintindihan niya finance. Mawak siya ng malaking departamento like DPWH, so naiintindihan niya yung takbo ng public finance. So ako naman nakikita ko na magiging maayos naman yung takbo ng Finance Committee. Ang Finance Committee kasi is a position of trust. Nung nahawakan ko ng 1 year, nakita ko yung power ng Finance Committee. Yan, for me, isa sa pinaka-powerful, hindi pinaka-powerful na committee dahil hawak mo yung pera ng buong bansa. At every line, dagdagan mo lang 1-0, dagdagan mo lang ng 2-0, iba na yung ibig sabihin ng budget.
3: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula Senado, maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, dalawang opisyal ng DPWH Cordillera sinibak sa pwesto dahil sa kapabayaan sa road safety. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: DK.
5: Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng DPWH sa Cordillera Administrative Region. Ayon sa DPWH, tinanggal sa pwesto sina District Engineer Isagani Kaimi at Engineer Tria Marjoria Banao ng DPWH CAR. Ito ay dahil sa kukulungan ng mga road safety signage at traffic control device. Tulad ng kulang na concrete barrier na nakatiwangwang sa gumuong bahagi ng kalsada sa Bekela Trinidad Benguet na ikinasawi ng isang siklista matapos mahulog sa bangin. Ayon kaya DPWH Secretary Visdison, hindi na dapat maulit ang ganitong insidente na dulot ng kapabayaan ng mga opisyal ng ahensya. Nagbabala rin ng kalim sa lahat ng DPWH contractor na otomatikong kakansilahin ang kanilang kontrata, ilalagay sa blacklist at sasampa ng kaso kung makitang walang mahigpit na safety requirements sa kanilang mga ginagawang proyekto. Mula sa lusod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, Manila Water, pinalalakas ang water security sa East Zone sa pamamagitan ng Wawa Kalawis System. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ray,
6: pinapalakas pa ng Manila Water ang supply ng tubig sa East Zone sa pamamagitan ng Wawa Kalawis Water Supply System sa gitna ng climate change. Ang phase 1 ito ay ang Kalawis Water Supply System na kumukuha ng 80 megaliters per day o MLD mula sa Tayabasan Weir. Nagbibigay ito ng tubig sa halos 1 milyong residente sa Antipolo.

0: Polo at kalapit na lugar. Sa phase 2, itinayo ang Upper Wawa Dam na kaya magbigay ng hanggang 710 MLD. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Department Head D.T. Galang, layunin itong palakasin ang pangmatagalang supply ng tubig sa Metro Manila at Rizal. Kabilang sa sistema ang flow diversion structure at ang Kaisakat Water Treatment Plant na target maging operational sa huling bahagi ng 2026 na may dagdag na 220 MLD. LD capacity. Sabi pa ni Galang, simbolo ito ng pangmatagalang seguridad sa tubig at tuloy-tuloy na serbisyo para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:27 in the evening. Eto, singit muna natin tong balitang ito bago tayo mag-azan prayer. Okay. Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Adyong, Alonto Adyong, naglabas ng official statement bilang suporta sa pagbabago ng liderato sa sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Gikan Iligan, narabi natin kay Ms. Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Dandy.
3: Naglabas ng official statement si Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adyong, naghayag ng kanyang suporta sa naging desisyon ng pamunuan ni BARMM Chief Minister Abdulrauf Macacua kaugnay sa pagbabago ng liderato ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE at isinusulong ng reforma para sa pamalaang Bangsamoro. Mainit na tinatanggap at itinataguyod ng gobernador ang tinatahak na direksyon ni Chief Minister Macacua, lalo na sa pagtitiyak ng pagpapanatili ng masigla, mapagtugon at nakatutok sa resulta na institusyon. Umaasa ang gobernador na ang susunod na liderato ng MBHTAE and BARM ay maipagpapatuloy ang mga pagsisikap para sa pagsusulong at pagpapaunlad ng BARMM. Nais anya ng mamamayan ang gobyernong nakikinig, kumikilos at tumutugon lalo na sa edukasyon, kaunlaran at pagtataguyod ng kapayapaan. Bandang huli ang pinakamahalaga ay ang magtrabaho, magtulong-tulong para sa tagumpay ng BARMM at kapakanan ng mamamayang Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:29 in the evening. Mag-break po muna tayo at iiwan namin sa inyo ang asahan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
4: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. 7:38 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Pagbisita ni Sibugay Governor Hoofer sa tanggapan ng kalihim ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, naging matagumpay. Para sa detalye mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lesti!
10: Sir, naging matagumpay bisita ni Sibugay Governor Dolce T. Hoofer sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa pamumuno ni Secretary Mel Sinien Sarmiento sa Pasig City, Metro Manila. Kasama ni Governor Hoofer sa kanyang pagbisita sa tanggapan ni Secretary Sarmiento, si Atty. Christian J. Mellena, Provincial Administrator ng Zamboanga, Sibugay. Pakay ni Hoofer sa kanyang pagtungo sa tanggapan ng OPAPRO na personal at formal na humingi ng pondo para sa mga prioridad proyekto sa lalawigan, lalo na sa mga conflict-affected area. Ang inisyatiba ay naglalayong mabigyan na mga kinakailangang serbisyo at karagdagang mga infrastruktura ang mga magugulong lugar. Ito ay upang mabigyan ng katatagan at kaginhawaan ang buhay ng mga Sibugaynon na nasa liblig ba sa mga kanayunan at yaong nakararanas ng kaguluhan. Pinagsisikapan ng administrasyon ni Hoofer na may sulong ang kapayapaan at kanlaran upang maging ganap pa na insurgency free ang buong lalawigan. Ang kay Hoofer, ang katiwasayan at kaunlaran ay pundasyon sa mas maliwanag at mas masaganang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Ayan, maraming salamat, Lesti Cubol. It's now 7:40 in the evening. Ayan, susubukan na natin makasama ang ating makakapanayan for tonight. Isa po siyang officials of the province of Lanao del Sur. Ayan, para malaman natin kung ano nga ba itong latest craze sa Lanao del Sur, kung saan may natagpo ang kakaibang nilalang. Oo, may natagpo ang kakaibang nilalang sa may Lanao del Sur area. San kaya ito particular? San kaya ito naroroon? Ano kaya itong nilalang na ito? Syempre, no? Ano yung features niya? Gaya nga na nabanggit natin kanina, di ba? May mga areas in Bohol na kung saan ay doon mo lang ito makikita, no? And this is endemic in Bohol alone. If I'm not mistaken, and correct me if I'm wrong, mamaya tatanong natin. Ngayon ay nahanap naman siya doon mismo sa Lanao del Sur na kung saan ay cute nga daw tingnan. Ito yung may malalaking mata. Oo, malaki yung mata niya, malaki yung tenga, tapos mahaba yung mga daliri niya at saka yung paa niya. Nakapit siya sa mga maliliit na sanga ng kahoy. And I think, basta mamaya tatanong natin yung kanyang living conditions in areas of Lanao del Sur. Alam niyo po, ang Lanao del Sur, punong-puno po yan. Actually, may team nga. No? Ah, mamaya, itatanong din natin. No? Kasi si Menre ay nagkaroon din ng a little bit of caucus o kaya brainstorming with some, paano ko ba matatawag sila? Parang explorers eh. The new explorers of Lanao del Sur na kung saan ay may mga areas in Lanao del Sur na pinupuntahan nila na never have been discovered or never kumbaga off the beaten path, no? Yun na lang. Para ang ginagawa nila, ini-explore nila ito, and every municipalities rather eh, talagang pinupuntahan nila. In every municipalities may nakita pa nga ako doon sa ano, doon sa isang vlog nila, kasi parang alam mo yun, travel vlogger sila, pero specific sa Mindanao State University sa Lanao del Sur, specific siya sa Lanao del Sur. Now yung pinupuntahan nila doon sa mga areas ni Lanao del Sur, nakita sila ng kuweba, nakita sila ng falls, layer of falls, may mga nakita sila mga rock formations, na mga rock formations na ika nga may mga simbolo ng treasure hunting. Oo, yun yung kakaiba din dun eh. Kasi, I mean, knowing yung Lanao del Sur also, during the time of the Japanese, no, although hindi naman sila masyado nagtagal in areas of Mindanao, particularly Lanao del Sur, merong mga sabi-sabi na may mga areas daw doon, di umano, na mga napuntahan ng mga Japanese na tinago daw nila ilang mga gold. Pero hindi natin sigurado kung totoo yun, ha. Kasi yun lang yung nakikita, yun yung ilan sa mga ini-explore noong mga, paano ba, Ranao Explorers? Pwede ba natin sabihin ng mga Ranao Explorers sila? So yun, pero alam nyo po ba, kahit na noong nandoon ako sa Lanao del Sur, talagang andami, there are so many to explore. To begin with, sa Marawi pa lang, sa city of Marawi, no, ang dami ng pwedeng puntahan mo doon. And then to the adjacent municipalities like Sagiran, 'di ba? Like in Lanao del Sur, 'di ba? Or rather sa Ramain, 'yan. 'Yan yung mga municipalities adjacent to Marawi City na kung saan ay talagang kakaiba ang kanilang mga napupuntahan. Okay. Sige, try natin. Balikan natin, baka hindi pa ready yung ating guest, pero eto muna. Balita muna tayo.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Isang supermarket sa Iligan City nagbukas ng halal lane sa mga mamimiling Muslim. Mula Iligan, na alamin natin Sheriff Timhar.
9: Radyo Pilipinas Report.
11: Opisyal nang binuksan ang halal lane sa loob ng Robinson Supermarket sa Iligan City upang mas mapadali at maging panatag ang pamimili ng mga kapatid nating Muslim sa lungsod, mga karatig bayan at mga turistang bumibisita. May hiwalay na pwesto na para sa mga halal certified products kasama ang nakalaang shopping carts, baskets at hiwalay na freezer ng frozen goods upang matiyak na hindi mahalo ang mga ito sa mga hindi halal na produkto. Ayon kay National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Iligan City LGU Provincial Head Princess Almera Lukman, bahagi ito ng Halal Development Initiative ng ahensya at pagsunod ng supermarket sa Halal Ordinance ng lungsod. Aniya pa, inaasahang magiging huwaran ang supermarket na ito upang tularan ng iba pang grocery stores sa Iligan. Sinabi naman ni FIC and Halal Council of the Philippines Incorporated founder and chair Sultan Faisal Benaning Bansaw na makatutulong ang halal lane upang mawala ang pag-aalinlangan ng mga mamimiling Muslim at magkaroon sila ng kumpiyansa sa mga produktong kanilang binibili. Ang halal ay salitang Arabic na nangangahulugang pinahihintulutan o naayon sa batas ng Islam, kaya ginagamit ito upang tukuyin ang mga pagkain at produktong maaring gamitin o kainin ng mga Muslim ayon sa kanilang pananampalataya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
8: Ayan, maraming salamat, Sharif Timhar. Ito, nasa linya na via Zoom, mga kasama natin ating Forester at Provincial Director ng Lanao del Sur, ang ating Forester, and matalik natin itong kaibigan sa Lanao del Sur. At dating he's still a journalist by heart, di ba? Si, syempre, pero professional talaga is bilang Forester. Si Forester Asmari Labaw. PD, magandang gabi. Assalamualaikum.
12: Yes, magandang gabi sa ating mga tagapakinig and of course sa inyo dyan sa Radyo Pilipinas Marawi dyan sa Maynila po. Magandang gabi and salam-salam sa ating mga kababayan.
8: Ayan, oh, diba? Hindi pa rin nawawala yung pagka-journalist niya. Anyways, PD, nung nakita ko yung post nyo sa Menre at sa Penro with regards on that Tarsier, teka, kwentuhan mo kami, paano yun nahanap? Ano bang species yun? Or rather, paano napunta yung tarsier na yon, which is we called Ranao tarsier, dyan sa Lanao?
12: Yes. Sir Norge, no? Nakakatuwa and very amazing na talagang mayroon palang existence ng Philippine tarsier dito sa Lanao del Sur. In fact, may mga previews na tayo ng mga sightings ng ating mga forest rangers and other personnel ng ating office tuwing nagfi-field sila sa ating mga kagubatan. May nagre-report na may nakita silang Philippine tarsier and actually hindi tayo naniniwala doon dahil ang alam natin yung tarsier ay nasa Bohol lang, no, nasa Visayas and the rest of other region, no, at wala dito sa Lanao del Sur. And when we got the report from our community partner na mayroon silang na turnover na from a local residence doon sa barangay chairman na nahuli daw na Philippine tarsier, and we immediately visited the area and tama nga, mukhang tarsier na talaga siya. And based doon sa assessment natin, talagang mayroon pala talagang existence nung Philippine tarsier dito sa Lanao del Sur. In fact, Sir Norge, no, may local name na pala siya na alam ng mga tao dahil may mga common na nakikita silang
8: talaga? Katulad noon. Ano yung local name niya?
12: Hindi lang siya official na document. Datingkak ang tawag sa atin eh. Datingkak. Datingkak.
8: Okay.
12: Yes, oo. At nung nag-interview tayo doon sa local community, sa Marugong ito, sa may Diragan, malapit rin sa Puracan ng Marugong, no? At actually, di ba, nakikita mo yung Piapayungan Range, yung dulo doon sa Piapayungan Range, yun yung area ng Marugong at saka barera ng Maguindanao. So as far as Balabagan, Marugong, yung mga sa taas niya, doon po may sightings nung Philippine tarsier na nakita natin. At tayo ay natutuwa dahil talagang yung area talaga noon, napaka yung indication noon, very rich in terms of biodiversity.
8: Oo.
12: At tama na nung lumipas na 4 years ago, may na-rescue din tayo na Philippine eagle sa lugar na 'yon.
8: Yes.
12: So, natatandaan mo Sir Norge nung may na-rescue rin na tinawag din natin na Bangsabae, no? Na turnover at na-rehabilitate ito sa Philippine eagle sa Davao.
8: So, I see. Okay, may kaibahan daw po ba ito sa tarsier ng Bohol o same species sila?
12: Actually, based sa research natin, mayroon tayong three subspecies dito sa Pilipinas.
8: Okay.
12: Mayroong Bohol tarsier, mayroong Salite and Samar tarsier, and mayroong Mindanao tarsier. At meaning, baka ito ay doon siya sa subspecies ng Mindanao tarsier dahil may mga sightings din dito sa Mindanao like in Dinagat and Caragat tarsier na mayroon din dito sa Mindanao.
8: Pero endemic sa atin yan sa Ranao, yung Ranao tarsier natin. Tama ba? Or are they brought there? O sumakay ba sila na Cebu Pacific galing Bohol?
12: Hindi.
8: Endemic talaga.
12: Actually, doon na siya eh. May mga sightings din sila na may mga kasama itong Ranao tarsier natin dito sa Lanao del Sur.
8: So official na ba na tinawag natin na Ranao tarsier?
12: Yeah, base sa amin, tinawag namin Ranao tarsier dahil para ma-identify na talagang itong tarsier na ito ay sa atin dito from the local talaga, from Ranao, Lanao del Sur.
8: So what what changes ika nga the already diversified area natin in Lanao del Sur with this with this sighting o kaya itong pagkakahuli ng ganito? May delay
12: again,
8: lang.
12: Again, Sir Nords?
8: How did it change yung pagka-diversity? O how diversified are we sa area ng Lanao del Sur? Ngayon na, kumbaga, isang species na naman na ang nahanap dito sa Lanao del Sur.
12: Sana pahalagahan pa natin yung ating remaining forest resources, no, ating forest area, dahil isa itong indication na napaka-healthy pa and functioning yung ating forest ecosystem. So isa itong panawagan or indicator para sa ating mga policy makers, tayong mga nasa government, public, nasa government and private sectors who are advocating for biodiversity conservation, na talagang dapat alagaan natin ng ating remaining forest sa Lanao del Sur, especially itong two identified na mga key biodiversity areas like itong Piapayong na mountain range.
8: Oo.
12: At yung alam mo rin na yung Mount Gurain Range ay parte sila ng identified na KBA ng Pilipinas.
8: So, PD, anong gagawin natin dito sa nahuli na tarsier? O Ranao tarsier, oh, di ba?
12: Sir Nords, base doon sa assessment natin, nakita talaga natin na alert pa or healthy pa yung juvenile tarsier, at we agreed sa team natin, yung mga nag-rescue, na dapat ibalik na siya doon sa wild natural habitat ng tarsier na na-rescue natin, para naman po hindi kasi siya pwede based doon sa research natin, hindi siya pwedeng patagalin pa dahil kailangan na siyang bumalik doon sa diba, natural habitat ng kung saan nanggaling yung tarsier.
8: Kasi kung hindi
12: yun,
8: ako nagkakamali, etong mga kind of tarsiers na ganito, basta inuhuli sila, they are suicidal. Nagpapakamatay sila. No?
12: Yes, Oh, hindi ata abot ng 1 month na nasa cage na siya eh. Alagaan mo siya, kailangan talagang bumalik siya dun sa wild.
8: So tantyan nyo, meron talagang colony ng Ranao tarsier dyan sa area kung saan siya nahanap.
12: Yes, base doon sa ating mga local source, no, nung area na yon doon sa Diragan, no. May mga sightings din sila na marami pala itong ano, may nakikita talaga silang mga tarsier sa lugar nila. Kaya tayo din po ay makikipag-ugnayan sa mga researcher like NMSU na sana magkaroon ng scientific research, no, na ma-prove talaga natin na based on research may nakikita talagang mga tarsier sa lugar na ito, no.
8: Oo,
12: dahil
8: tama,
12: sa
8: no?
12: Itong near to threaten na yung kanilang category sa conservation eh.
8: Just like in Bohol, kanina nga na-mention natin, just like in Bohol, may certain area doon sa Bohol na kung saan tatawid ka doon sa may bamboo bridge, tapos in those area, doon na yung pinaka-area ng mga tarsier because it's also endemic in their area, at yun mismo yung pinupuntahan ng mga tourists. Kung saan ito nahanap, pwede ba masabi natin na i-safeguard din yun, tapos gawing tourist attraction, malay natin, di ba? Na kung saan, pwede din puntahan ng ating mga kababayan kung gusto nilang tingnan yung mga tarsier. Are we looking at that move?
12: Yes po, dahil inyong area na po yun ay part po ng ating rehabilitation effort, yung under siya sa program ng National Greening Program. Kaya yung ating partner na si Honorable Imran Benito, kung saan doon sa lugar nila yung sightings ng tarsier, ay sabi namin na dapat magkaroon ng information education campaign na kung may makita silang ganon, sana hindi siya huhulihin. Hayaan na lang natin sa ating natural environment na dapat alagaan pa natin, dahil ito ay isang unique, no, na flagship species ng Pilipinas na nakikita sa ating lugar. So very nakakataba ng puso na may nakikita talagang tarsier sa lugar natin sa Lanao del Sur. At masasabi talaga natin na we in Lake Lanao, in Ranao, we are very rich in terms of biodiversity, both flora and fauna.
8: PD, isingit ko lang to, ha, kasi just recently nakita ko din that you were with this travel explorers na mga Maranao na tinunupupuntahan yung mga dating gusto nating puntahan. Ngayon ay tinuloy-tuloy nila at mas extreme kasi pumupunta sila doon sa mga areas na talagang off the beaten path. Ika nga, ano ang masasabi mo dito sa mga explorers na ito na talagang isinishare nila yung kagandahan ng Lanao del Sur na kung saan very risky but it's their part or contribution in showing the amazing areas in Lanao del Sur.
12: Yes, napaka-powerful yung message niya eh. Kasi mga lugar na hindi pa natin napupuntan pero sila very ano sila eh. Yung passion nila to discover yung ating mga igagadong Saranao. No? And yeah. Ako ay natutuwa dahil may mga Maranao talaga na eager to show ng beauty ng ating resources, natural resources ng Ranao. And we give them orientation as for how they care ng ating biodiversity na dapat hindi ito nadidisturb. Like for instance, yung mga minsan may mga nakukumit silang violation eh. Like for instance, yung mga vandalism, no? Sa mga natural you know, yung mga natural things na nakikita nila sa loob ng ating forest, no? Sana hindi yun ma-disturb. So, yun yung binigay nating orientation ng basic do's and don'ts, no? Pag pumapasok sila sa ating kalasan ng ating forest, dapat hindi sila magiging instrument ng ma-disturb ng ating ecosystem, no? At parte din doon yung kanilang mga precaution measures oriented by ating kapatid from disaster risk reduction, no? Si Najib Zakaria, no? Alam natin na siya din ay oriented doon sa mga like first aid kung ikaw ay pupunta o papasok sa isang cave, no? Ano dapat yung hindi mo dapat gawin, no? So yun yung mga certain orientation na may mga limitations dapat sa pagpasok sa ating mga forest ecosystem. Especially nung binigyan natin sila ng konting kaalaman na itong mga areas na ito ay part ng initial components ng NIPAS, meaning initial components sila na protected areas itong mga pinupunta nilang mga lugar.
8: Ayan, okay. Ako talaga sinusundan ko yung page nila at pinapanooran ko din. But the initiative of the provincial environment to give them more information on the do's and don'ts nung ginagawa nila ay napakalaking tulong din yon. Anyways, looking forward in many more. Marami pa na discoveries at tulong na ginagawa ng inyong opisina. Maraming salamat, our Pedro, Provincial Director ng Lanao del Sur, Forester Asmari Labaw. PD, maraming salamat. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: PD Asmari Labaw. Okay, salamat. Maraming salamat. Alam mo, I'm very very very very passionate about what they are doing, no? Itong pag-explore and showing the beauty of Lanao del Sur. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa ating lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers at transmitter site sa home studio. Nakasama natin si Engineer Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at ating Executive Producer si Ms. Jamie Quinto, at kasama si Isabel Silang. At syempre, maraming salamat din, ayan, sa ating naging guest si PD Lumabaw. Sa ngalan ni Princess Lumabaw? Labaw. Saan ba galing yun? Maraming salamat. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripauda, ako po yung lingkod Nords, maging nila ng isasami sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan din. Kita-kita po ulit tayo bukas, oras 8 PM. Magandang gabi.
14: Pinalakas, pinalawak,
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278,
14: Sports Radio 918,
16: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
14: at Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan lang
14: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3 FM.
17: 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with
19: Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
19: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
6: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Yan, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At andito na naman tayo, ang vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Tuesday group. At ito, kasama ko ang aking partner, Papa Trix, no? Papa Trix TV ang aking kasama ngayong araw. At dahil nga maraming inasikaso ang ating kaibigan na si Stephen Lee.
3: Akin yan.
2: So yun, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, nagkaroon lang tayo ng technical problem konti, ano? At andito po ang vloggers ng Bagong Pilipinas Tuesday group. Kasama ang aking partner, Papa Trix TV.
3: Yun.
2: Ayan, at ngayon nga wala si Stephen, no? Masyadong busy itong busy, ating kaibigan.
3: Busy kaibigan natin.
2: At tayo muna ang magbabalita ng magandang balita sa ating mga kababayan at may init na topic. Ayan. Pakilala ka muna, Papa Trix.
3: Muli ito po ang inyong lingkod, no? Papa Trix TV. At syempre, mapapanood nyo rin ako sa One Shot TV sa aking Facebook. At bago yan, partner, at yung ating intro, no? Yun, kung saan mapapakinggan itong programa ng Vloggers ng Pilipinas, no?
2: Oh, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas po, meron ng 1.7 million followers sa Facebook. At tayo ay mapapakinggan, no? Sa Radyo Publiko 738 kHz sa AM band. Mapapanood din sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Sabayan din mapapanood ang mapapanood din tayo sa TV Plus sa Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49.
3: Yun.
2: So yun, partner, umpisahan natin, no, itong ano, wag na natin patagalin, no. Syempre, bawat ating balita, kailangan meron kasing magandang balita, no?
3: Tsaka maiinit yung mga topic natin ngayon.
2: Umpisahan muna natin ito sa magandang balita, no? At nakaraang linggo, no, ay naging topic namin itong Philippine Reclamation Authority, no? Yeah. At yung kanilang mga proyekto, yung mga upcomings na proyekto at yung mga nagawa ng mga proyekto. So, mag-start tayo dito, adopt a water body, no? Ano bang naisip mo kapag adopt a water body?
3: Ito yung ano, yung para bang pagbabago, pagsasaayos ng ano, katulad niyan yung mga maduduming tubig, mga sa mga basura,
2: mga lagusan ng tubig, mga daluyan ng tubig, no, adapt water.
3: Parang solusyon sa
2: maintenance, ano? Maintaining. So yan, basahin muna natin yung kanilang article para at least maganda yung pag-uusapan natin, partner. Yan. Nagsagawa ng pagpupulong ang Philippine Reclamation Authority o PRA at Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Calabarzon upang palakasin ang kanilang ugnayan para sa pangangalaga ng kalikasan sa bayan ng Tansa sa Cavite. Kasama rin sa pagpupulong ang pamahalaang bayan ng Tansa, Cavite at ang barangay local government unit ng Kapipisa kaugnay sa panukalang pag-aampon at pangangalaga sa 1 kilometrong bahagi ng baybayin ng Tansa sa ilalim ng Adopt a Water Body Program. Layunin ng inisyatibong ito na pagtibayin ng sama-samang pagtutulungan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan para sa pagpapanatili ng kalikasan, proteksyon sa baybayin at responsabling pangangalaga sa yamang dagat at iba pang pinagkukunan ng tubig. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina DENR EMB Calabarzon Regional Director na si Robert Angelo M. Metin at PRA General Manager at CEO na si Cesar S. Shador Jr. Sa pamamagitan ng planong pakikipag-partnership, ipinahayag ng PRA ang suporta nito sa programang nakatuon sa pangangalaga at pagpapanatili ng baybayin at karagatang nakapalibot dito. Layunin din ng programa na matugunan ang mga suliraning pangkalikasan tulad ng pagkasira ng baybayin, maling pagtatapon ng basura at pagpapalakas ng kamalayan at pakikilahok ng komunidad sa mga gawaing pangkalikasan. Kabilang din sa mga planong aktibidad ang coastal monitoring, cleanup drives at environmental awareness campaigns upang mapanatili ang maayos na kalagayang ekolohikal ng lugar. So yan, partner, no, maalala natin, nung nakaraang pang mga linggo ay pumunta tayo sa clean up, coastal clean up drive ng PRA in collaboration with the UP students.
3: Oh.
2: At ngayon nga, eto, partner, adapt a water body.
3: Oh.
2: 1 kilometro.
3: Alam malaki-laki rin yun.
2: Alam naman natin na yung proyekto ng PRA, patungkol sa mga baybayin natin Yan yung mga kanilang nasasakupan under the leadership of Chairman Attorney Alex Lopez, no? Ito yung mga sinasabi natin na proyekto, hindi lang para kumita yung gobyerno. Kailangan nababalanse. Nababalanse, kumikita yung gobyerno, may pinagkukuhanan tayo ng pera, pero hindi natin dapat kinakalimutan itong ating obligasyon na protektahan ng kalikasan.
3: Oh, tama. Tsaka partner, no, may dagdag ko lang, no. Para sa kaalaman ng lahat, itong adaptation na to, itong adapt water na to, bakit nga ba sa dinami-dami sa laki ng Manila, no? At alam naman natin, ito kasi itong ginagawa kasi ng adapt water na to, alam naman natin ito na makakatulog din to sa tayo sa mga pagbaha, di ba?
2: Pero bakit, mga ibsa niyo mga pagbaha.
3: Oh, ngayon, bakit dito ang napili nila? Dahil ito pa lang dito sa may Kapispisan, no?
2: Kapipisan. Kapipisa.
3: Critical coastal area pala to, partner. At mula Manila Bay, talaga doon bumabagsak sa kanila yung mga madudumi.
2: Touch basin.
3: Oh.
2: So, importante na mapangalagaan ito, mabantayan. Mm-hmm. At syempre kapag sinabing adapt kasi yan, pangangalagaan, di ba? So kung pangangalagaan yan in coordination with the local government unit of Tansa at bibigyan pugay din natin, no? Itong mga iba't ibang ahensya katulad ng DENR, itong local government unit ng Tansa Cavite, at syempre yung parte ng komunidad, which is sila naman yung magbe-benefit, gaya ng nasabi mo, 1 kilometro itong daluyan, lagusan ng tubig, kung ito ay nasa critical condition, kailangan talagang ma-maintain. No, maiwasan yung baha. Kasama na yan diyan. At ma-preserve, no, mabuhay ulit yung ecological system doon sa baybayin na yon. Kasi syempre kung kahit anong gawin natin na paglilinis, kung wala naman ding nagpapatuloy na nagmo-monitor at nagme-maintain ng mga lugar na yan, kusa, no, na dadaloy ang mga basura at tubig galing sa syudad papunta palabas ng karagatan.
3: Oh, at saka partner, ang kagandahan dito, yung layunin ng itong programa na to, isin nga yung kalinisan at saka hindi lang yon, yung may kayat yung mga iba't ibang organisasyon, lalo na ang LGU at yung mga private company, no? Ang kagandahan dito, partner, sa ginagawa nila ngayon sa programang ito, partner, is kumbaga yung pagtutulungan na to, gusto lang ipaiwatig sa sambayan ng Pilipino
2: na hindi lang nagkakaisa lang.
3: Na hindi lang gobyerno ang nandiyan lagi. Kumbaga, kailangan karamay kayo.
2: Parte kami, parte.
3: Oh, parte kayo sa kaisa ng bansang ito, di ba? Ito ang napakagandang programa na ginagawa nila ngayon. Ito, sa totoo silang ito, pangalawa na ito, no? Second time na ulit ito, dyan sa Kapispisan, na tinutuloy-tuloy nila itong programa ito, partner. Kasi nga talagang gusto nila mag-focus dahil alam naman natin, ng mga nakaraan na na-issue ito, mga flood control na to, pero isa rin pala itong programa na to na makakatulong din sa pagsasaayos diyan sa lugar na kung saan apektado ng ba itong Kapispisan din.
2: Kapipisa. Para sa Tagalog, kapipisa lang.
3: Kapipisa.
2: Oh. So ang kagandahan nito sa sinasabi mo, dapat merong partisipasyon. No, hindi lang dapat tayo umaasa sa mga ahensya ng gobyerno, sa ating local government unit. Kumbaga, kahit yung mga nakatira around the vicinity nitong Kapipisa, kung napapansin nga na ganito na kailangan ng tulong nito para makarecover, dapat yung mga nakapaligid dito ay tumulong at makiisa, no? Mm-hmm. Yung simpleng pagtatapon ng wasto sa basura na hindi dapat makarating sa karagatan natin, no, sa mga daluyan ng tubig, upang maiwasan yung baha, maiwasan yung pollution at bumalik nga itong buhay nitong ating mga dalampasigan o karagatan, di ba? Pero ang nakakatuwa dito, partner, alam mo kung ano? Itong PRA, napakaraming programa.
3: Oh,
2: no? Napakarami nilang programa na makakalikasan. Kasi nga, sila yung nakakasakop nitong reclamation, which is malaking tulong sa ating pamahalaan, sa ating bayan, nagagamit ng tama, no, itong mga land reclaimed areas, no, na natatayuan ng mga ng mga businesses, na patatayuan ng mga infrastruktura. Pero ang kagandahan dito, partner, hindi nila inaalis, no? Itong pananagutan, no? Na dapat sa kabila ng ating ginagawang pagbibuild ng infrastructures, kung ano man yan, na makakatulong sa ating pamahalaan para kumita, huwag nating kalimutan ito. At katuwang ang DENR. No?
3: Yun, tama.
2: At ang kagandahan dito, posibleng makapagdagdag ng trabaho, partner. Oh, diba? Oh. At siyempre, may mag-maintain dyan.
3: Katulad niyan, di ba, partner, nasabi nga nila, di ba, yung paghihikayat nila ito na bukod sa pakikipag-ugnay nila dito sa mga LGU, sa mga malalaking kumpanya, may mga organisasyon pa na talagang ina-adapt po ng programang to. So, ibig sabihin, dagdag din na, kumbaga, nagiging bayani ka na eh. Itong mga, kumbaga,
2: tulong sa bayan.
3: O, tulong sa bayan. Itong mga organisasyon na to, katulad ng mga force multiplier, pwede rin yan sa mga barangay. Mga barangay ano 'di ba sa mga barangay kasi may mga tinatag tayo mga force multiplier na tinatawag eh yung mga ano yung volunteer 'di ba ito ina-adapt din po to bro ng ano na partner ng programang to na kung kayo ay isang grupo ng isang organisasyon na gusto
2: niyo makipag-collaborate
3: na gusto niyo makatulong para sa kalikasan eh ito andito po ang PRA para handang ano kayo kumbaga suportan kayo sa ganitong mga
2: tulungan kay pag-ugnayan
3: yun,
2: no?
3: Partner.
2: Kasi ano eh meron tayong tinatawag na yung clean up drive,
3: clean
2: up coastal drive. Pero ito 'yan eh hindi nakatutok eh. So hindi to regular, no?
3: Tama.
2: Iba ito. Itong adapt a water body kasi meron talagang magme-maintain. At sa tulong ng lokal na gobyerno ng Tansa at sa DENR Calabarzon ay tututukan ito. Lalagyan talaga ito ng ano ng mga tao para ma-maintain ito. Kasi pagka naging ano naging critical yung ganito mga water bodies natin, partner, unang-una maapektuhan yung community. Yung komunidad. Oo, at pag naapektuhan na yung komunidad, kasama na yan, damay-damay na yan.
3: Totoo,
2: kasama partner. Na yung kalikasan natin. At sisisihin na naman syempre ang ating gobyerno. Kaya ang kagandahan talaga dito sa PRA in line with the president.
3: Tama. No?
2: In line sila dito patungo sa isang bagong Pilipinas. Maunlad, maayos, no? At malinis, nakapaligiran tungo sa isang bagong Pilipinas.
3: Ay,
2: alam naman mo, yan ang, ano, yan ang hinihiling ng ating Pangulo, di ba? Maging maayos dahil sa pagkakaisa ng mga Pilipino.
3: At saka yan talagang pinapakita lagi ng ating mahal na Pangulo na sa bagong Pilipinas, kumbaga, isasabay tayo ng Pangulo lalo na sa mga makabagong teknolohiya.
2: Walang maiiwan.
3: Walang naiiwanan. Kahit sabi mo pa sa makabagong teknolohiya, hindi ka maiiwan dito sa ating Pangulo dahil ito mga programa ito na ginagawa niya na ina-adapt na ngayon ng bawat ansya ng gobyerno na nakikita nila na ang sarap pala ng feeling na pag ang leader focus yung dedikasyon niya sa mga ganitong programa, sumasabay din sila. Pareho tayong aangat, di ba? Sa tutusin, partner, ha? Sa PRA, ito, maisingit ko lang, no? Sa PRA, alam naman natin, marami mga ayansya ng gobyerno na ilan lang ang nakikilala ang mga pangalan. Na meron palang ganitong programa, meron palang ganitong ano. Pero itong PRA, nasabi mo nga kanina, na itong PRA, tahimik lang siya, pero pag tinignan mo, inalam mo kung ano mga programa meron dito.
2: Napakalawak.
3: Siksik, liglig, umaapaw yung mga programa na meron dito. Ang dami natutulungan din pala ng ano ng PRA, no? Na hindi nakikita na ano sa mga mainstream media. Kumbaga,
2: disconnected.
3: Disconnected, di ba?
2: So, nandito tayo ngayon, no? Bilang mga vloggers ng bagong Pilipinas. At nandito tayo ngayon sa programa, no? Sa istasyon, kung saan ang napapakinggan ay boses ng Pangulo. So tayo yung magpaparating sa ating mga kababayan ng mga programa, ng mga proyekto at ng mga ahensya na kaisa ng ating Pangulo para sa isang bagong Pilipinas.
3: Tsaka yan ang abangan nila, partner, ha? Itong adapt water na to, anong itong next week na ba yan?
2: Actually, ano, partner, ano? Hindi lang yan ngayon, ano? Marami nang nauna. Marami na
3: sila. Pero meron tayong meron yata tayong i-cover ng ganyan mga
2: yung mismong inauguration ay pupuntahan natin, ipapakita natin sa ating mga kaibigan.

0: Yun. At saka siyempre, yung DNR na rin yung partnership nila na talagang talagang maganda yung nagiging partnership nila. Yung pagtutulungan nilang dalawa ngayon dahil kita mo naman, nakita mo naman yung contract signing, diba?
1: Oo, contract signing. Oo. So yun, posible baka ipa-play natin para mapanood ng ating mga kababayan itong video ng contract signing, no? Yung memorandum of agreement between PRA and DENR at siyempre yung lagda ng ating mga local government units. Ayan. So, ayan, partner. So, kita natin si Attorney Alex Lopez, ang chairman ng PRA, kasama ang general manager, no, ng PRA na si Cesar Shador, and yung director, no, Director Metin ng DENR Calabarzon, kasama dyan. So, nakita natin, no, nagpulong at pinakita yung tawag dito, partner, yung kanilang slideshow, no? Yung
0: ang ganda, nakita ko yun,
1: Oo. Yung kanilang gagawin, no, diyan sa Adapt a Water Body. At gaya na sabi mo, sa inaugurasyon niyan, pupunta tayo para makakuha din tayo ng mga videos and personal makita natin kung ano ba yung magiging partisipasyon ng bawat kasama dito sa Adapt a Water Body. Kung ano yung magiging epekto nito sa ating kalikasan, di ba?
0: Tsaka mahaba yung part ng 1 kilometer, tama ba?
1: Oh, 1 kilometer. So, sa ganyang kalaking, maraming maintenance na gagawin din dyan, no? Kailangan talaga na well-coordinated.
0: Tsaka partner, may dagdag ko lang, malaking tulong kasi itong programa na to. Kasi, ayon sa mga balita, itong Kapipisa ang talagang sobrang apektado ngayon dito sa ano na
1: sa
0: to
1: lugar na yan.
0: Sa lugar na yan,
1: sa
0: kaya yan ang kumbaga binabalik-balikan ng PRA ngayon yan. Dati nang may nauna nang nangyari na programa na ginawa diyan, pero ito binabalik-balikan talaga kasi nga sobrang apektado itong lugar na to, 'di ba, dahil sa mga erosion, 'di ba, lalo na yung mga pagbaha. So itong gagawin
1: dapat ma-well-maintained.
0: O, ma-well-maintained talaga.
1: Well-maintained, matutukan. Kasi nga, kung hindi naman natin tututukan, mismo, minsan yung kalikasan gumagawa talaga siya.
0: Tapos, paraan, partner, nag-uulan-ulan na, partner.
1: Malapit na ang tag-ulan.
0: Diba? Kaya, ang galing, no? Kumbaga,
1: naisip dito, patuloy na nagkakaroon ng mga ganitong programa, no? Para mapangalagaan itong mga daluyan ng tubig. Mula sa syudad, mula sa mga syudad, papalabas ng dalampasigan ng ating karagatan, no? Malinis yung maging tubig na dadaloy doon, mabawasan ang pollution at hindi maapektuhan yung ecological system ng ating karagatan.
0: Tsaka partner, hindi lang yan. May mga susunod pang programa na hindi lang naman yan ang Kapipisan yung lugar na yan.
1: Kapipisa, partner. Kapipisa.
0: No? Hindi lang yan, partner. Meron sa mga programa niyan, may mga susunod pang mga programa na kung saan ilulunsad nila yung Adapt Water na yan. Na talaga naman na ako naman, partner, ako natutuwa naman na siyempre advanced din po talaga mag-isip itong mga insya ng gobyerno na to, na hindi na natin antay na kung kailan bumagyo o sakalang inaaksyonan yung mga baradong ano. O eto, partner, malaking bagay ito, no? Kumbaga, napakagandang programa itong ginagawa nila.
1: Oo, partner, no? At hopefully, no, tututukan din natin itong PRA. Tutukan din natin yung kanilang susunod na programa. Kasi nung nakaraan nga, Clean Up Coastal Drive, no? Sumunod itong kanilang upcoming partnership with DOTR and LTFRB naman itong e-bus, no, na grabe. Maraming tayong aabangan dito sa PRA, kaya wag po tayong lulubay, mga kababayan, sa mga balitang iatid natin galing dito sa Philippine Reclamation Area. At yan, partner, no, medyo mahaba-haba yung naging topic natin, no? At sa susunod na sa pagbabalik natin, no, after the break, mainit talaga ang aming pag-uusapan, kaya ito dapat niyong tutukan. So break muna tayo.
0: Yun yung mainit na mga balita ngayon.
1: Yes, after the break.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng nindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Public service. Sports radio.
2: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
5: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Ayan, nagbabalik po, vloggers ng bagong Pilipinas, 8:30 po ng gabi. Ayan, partner, no? Ito na, pinalitan natin kanina, medyo ano eh, magandang balita to kasi syempre pinoprotektahan natin yung kalikasan at sa kabila ng ating mga programa at proyekto, napoprotektahan yung ating kalikasan. So dito, dumako na tayo dito, partner. Alam mo naman, anong mga balita ba para sa'yo ang uusapan no nitong mga nagdaang linggo?
10: Nako, eto Senado, yung mga nangyari dito sa Senado, partner. Oo. So ito pag-uusapan natin, itong naitanong mo lang din naman yan, talagang controversial na controversial yung nangyari. Ang daming dapat pag-usapan pero
9: dito lang kampo may opinion.
10: Oo, no ba?
9: So syempre hindi natin maiwasan yan, opinionated, no, dahil nga man napapanood sa balita. Pero ang pinag-usapan, gaya na sabi mo, ang mainit, no? Na pangyayari sa Senado. At umpisa muna natin dito sa ating ikalawang topic, no? Etong PNP, pinapaimbestigahan itong escort, no? Nakita na namataan na kasamang lumabas nitong si Senator Bato de la Rosa sa Senado. So basahin muna natin, partner, no? Itong balita. PNP, pinapaimbestigahan ng umano'y pag-escort kay Bato sa Senado. Pinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. ang agarang internal investigation sa aligasyong may mga pulis na tumulong di umano sa pagtakas, no? Pagtakas ni o paglabas nitong si Senator Bato sa Senado.
10: Oo. No?
9: Isang misteryosong itim na van noong May 14. Umani ng matinding intriga ang viral video kung saan nakikitang may police mobile na tila nagbabantay at umaalalay sa van habang palabas ng Senate premises. Dahil dito, sinusuri na ngayon kung may ilang police na gumawa ng hindi autorisadong aksyon para protektahan ang senador. At matatanda ang nauna ng humiling si Senator Bato de la Rosa na may ilagay siya sa kustudiya ng PNP matapos nga umugong yung tungkol sa umano'y ICC warrant no ng nasabing senador. Yan, partner. Itong pag-uusapan natin, no? Iimbestigahan, no? Yung putukan o yung shootout na nangyari, no? Ayon sa mga naunang investigasyon, no? Pero mamaya itatopic natin yan kung ano ba talaga.
10: Pero may dagdag ko doon sa binasa mo, partner. Kasi itong pagtakas na to, ako tama lang yung ginawa.
9: Tumakas ba o ano? Lumabas lang ng Senado. Para sa iyo, ito opinionated to, ha, hindi kasama ang sino man. Bilang vlogger, para sa iyo, partner. Ano ang masasabi mo? Tumakas o lumabas?
10: Pagtakas 'yun. Tumakas 'yun. Kasi kung hindi mo masasabing lumabas lang kasi yung sinasabi ng iba lumabas lang, pero para sa akin pagtakas yun. Dahil unang-una eh alam naman natin na siya ay nandoon sa kustodiya ng Senado. Kaya bakit ba siya nandoon sa kustodiya ng Senado?
9: Bakit nga ba?
10: Oh, dahil nga raw di umano meron daw hindi tama sa warrant of arrest na sinasabi nila sa NBI.
9: So ginagamit yung protective custody na siya
10: doon. Oh, yun, protective custody.
9: So may warrant.
10: Oh, may warrant.
9: Galing sa ICC.
10: Oo, may malinaw na warrant at may malinaw na may usapan, mayroong negosasyon between Senate President Alan Peter Cayetano and NBI na nagkasundo sila sa ano sa kondisyon.
9: Okay.
10: Oh, once na nagkaroon ng kondisyon, partner, ano ibig sabihin pag may
9: so,
10: kondisyon?
9: Dapat susundin.
10: Susundin. Oh. E ang problema.
9: So ito yung sinasabi na 3 days na inaantay mula sa korte, yung PRO, bago ipatupad yung warrant of arrest.
10: E ang problema, nakatakas.
9: Nakatakas. So bakit nakatakas? Dahil doon sa insidente.
10: Oo.
9: At ang masakit na nito ay ito, may iniimbestigahan ng mga pulis. Dahil yung paglabas, sabihin natin paglabas, lumabas doon after the incident, lumabas na ng premises ng Senado. So, binabantayan siya. Nakalabas. May escort pang pulis. Sino-sino ito?
10: Yun. At saka, partner na, may dagdag ko lang. Etong ating chief PNP, makikita mo talaga na talagang wala siyang kinikilingan eh. Wala siyang, hindi porket pulis ko to, hindi. Paimbestigan kasi lalabas at lalabas ang katotohanan ng yung partner eh.
9: Nakita sa paano video eh.
10: Oh, paano nangyari yun? In-escortan nyo pa. Eh, pulis ka. Alam mo ang protocol. Alam mo na yung in-escortan mo, eh may warrant of arrest.
9: Pero partner, linawin natin ha. Ang warrant of arrest ay DOJ or NBI ang may hawak. So, ang mga pulis doon, linawin lang natin kasi nang magpunta itong ating DILG Secretary John Vicrimulya sa utos ng ating Pangulo, no, sa kanyang pahayag, nagpunta siya doon hindi para mang-aresto. Pero dahil nga dito sa kalagayan, sa sitwasyon na si Senator Bato anytime ay aarestohin ng NBI, gumagamit siya ng protective custody ng Senado. So, nung lumabas siya, matatawag na rin natin na escape from the vicinity.
10: Tama.
9: Lumabas siya doon dahil may nagbabantay sa kanya. Diba? At dahil sa paglabas niya noon, gaya na sabi mo, kailangan managot or malaman sino itong mga nag-assist. Diba? Na alam niyo naman, may warrant dyan eh. Dapat walang utos ang pulisya na bigyan siya ng protective custody. Diba? Hindi siya binigyan hindi binigay yung kanyang kahilingan ng protective custody from the PNP. So yung Senate ang dapat doon lang siya sa loob, gaya na sabi mo, dapat aantayin, no? Antayin yung hatol or ano ng korte patungkol doon sa kanilang appeal.
10: Opo.
9: 'Di ba?
10: Yan, tama.
9: So ang tanong dito, partner, aabangan natin 'to.
10: 'Yun.
9: At ang kagandahan dito, ito si ano, napaka-transparent, no? Tahimik lang itong chief PNP na 'to, pero full of action. Lalong-lalo na dito sa magiging topic natin, ha, yung panghuling topic natin. So dito sa paglabas ng ban na to, may intriga pa, partner. Sino yung mga namataan na kasama doon sa loob ng ban?
10: Siyempre, yung kahit sunugin siya, eh, mga ngamoy Duterte pa rin siya.
9: So politically aligned, no, partner, no, yung kanilang pagsasamahan. Pero ito ay ayon doon, ha, sa video, sa nakalap na video, at doon sa mga nakakita mismo, no, paglabas sa Senado.
10: Tsaka partner, pag napatunayan kasi yan na talagang ito kasabwat, no? Di umano,
9: so,
10: kasabwat.
9: Sino ba sabihin natin kasabwat sa pagtakas o
10: paglabas? Kasi unang-una bagitin na natin si Senator Robin Padilla, alam niya na may warrant ng pare si Senator Bato. Alam niya na merong negosasyon ng Senate President at saka ng NBI. Pero inasis mo papalabas at sinakay mo papalabas ng
9: premises ng Senado.
10: Premises ng Senado. Kasama mo.
9: Eh, pero pag tinatanong naman sila, hindi nila alam kung nasaan si Senator Bato.
10: Oh, di ba?
9: So dapat magkaroon ng linaw ito sa taong bayan. Na kung ang isang tao ba ay may pananagutan, kung itong tao ba ay simpleng tao lamang. Ano ba yung kanyang karapatan? 'Di ba? Kasi kailangan natin malaman na once you have mayroon kang liability, na dapat ka bang magtago. Pero makakasagot lang naman 'yan sila. Diba?
10: Partner, tama lang ang ginawang action kaagad ng ating chief PNP na okay, dito muna tayo. mamaya na si Robin. Unahin natin yung nag-escort.
9: Okay.
10: Magpaliwanag kayo.
9: Dahil wala namang mandato, walang utos ang Philippine National Police na mag-escort kayo diyan.
10: Mm-hmm.
9: 'Di ba? So dapat magkaroon ng paglilinaw, 'di ba? Magpaliwanag itong mga pulis na namataan, no? Oh, kasi naniniwala naman ako, lalong-lalo na sa ating DILG secretary na mabibigyang linaw agad-agad ito. Ang importante lang bilang tayo nagpapahayag at nagbabalita at nagbibigay ng opinyon, mabigyan linaw sa ating mga kababayan, no? Na itong paglabas ni Senator Bato ay may pananagutan kung sino man, dahil nga sa ngayon siya ay humaharap, 'di ba? Sa warrant of arrest galing sa ICC.
10: Tsaka ano, ba't hindi yan yung kakarapin lang kasi harboring yan eh. Oh, diba? Parang harboring yan kung yung ginawa ni Senator Robin pag napatunayan. No? Ito naman, baka magtakaibang mga kababayan natin. Eh bakit yung mga pulis lang ang inaano ni Chief PNP? Bakit hindi si Robin? Unang-una sa lahat mga kababayan, bilang Chief PNP, ang unang niyang didisiplinahin, aaksyonan ang kanyang mga dahil yung kay Senator Robin, iba na yan.
9: Ibang usapan
10: yan kasi nasa ombudsman na yan. Uh-oh. Kasi di ba alam naman natin pinaimbestigahan na ng ombudsman. Doon muna.
9: So ang trabaho ni Chief PNP ay alamin, tukuyin, imbestigahan ang mga pulis na namataan.
10: Dahil nasasakupan niya yan. Uh-oh. Under niya yan.
9: At diba? Wala namang mandato sa PNP na
10: kay Robin. Uh-oh. Wala.
9: Even the arrest, no? Dito pa, kay Senator Bato ay wala namang mandato. Yun.
10: Para sa kalinawan ng lahat. So,
9: ito ang duties and responsibilities ng PNP. So dito nakatutok itong ating Chief PNP, Melencio Nartatis Jr.
10: Yun.
9: Yan. So kagandahan dyan, at least ay ginagawa ng aksyon.
10: Ginagawa ng
9: pinapakita
10: action
9: sa taong bayan. Kasi marami, alam mo naman mga netizens ngayon, partner eh. Lahat na nakikita, di ba? May cellphone. Wala nakakatakas ngayon. Napakabilis ng balita. Mas nauuna pa nga sa mga balita talaga ng mga estasyon. Di ba?
10: Ang hindi kasi maintindihan ng iba, mga partner, na ang bawat ansya ng gobyerno, lahat naman yan, may mga superiorities yung mga yan. Yung, halimbawa, katulad dito, ang PNP. Di ba?
9: Under DILG.
10: May under ng DILG. May mga ganun yan. Kumbaga, lahat ng galaw ng mga yan, hindi basta-basta sila pwedeng makialam, makisaw-saw sa ibang issue ng ano. Katulad nito, no, itong nangyari, itong kaso na to na kay Bato. Sabi ng iba, bakit daw hindi inano ni John Vic? Malino naman, nanggaling naman mismo sa Pangulo. Diba? Sabi mismo ng ating Pangulo, wala siyang direktiba na ano.
9: At yung sinasabi mo ay kasama sa ating topic 3.
10: Oo!
9: Explain natin yan. At para mapunta na tayo dyan, dumako na tayo dyan, no, partner, okay. No? Tapusin na natin itong topic 2 natin, no? Importante.
10: Good job sa ating
9: PNP. Oh, na nakita niya, inaksyonan niya yan. At dapat talagang maibigay yung resulta ng investigasyon. Maibalita natin sa taong bayan.
10: Diba?
9: Dahil ang hinahanap natin lagi dito, transparency at katotohanan. Diba? At yan, dumako na tayo dito. Ito na yung sinasabi ko sa iyo, partner. Ito yung pinaka-highlight eh. Kung baga sa mga topic, sa usapin. Alam mo, noong nakaraan, ilang beses ako pumunta doon sa rally. May Pro Duterte, may anti-Duterte. Diba? Doon makikita mo yung mga supporters. Makikita mo yung kanilang emosyon, yung mga kanilang bugso ng damdamin. Pero syempre tayo, magbabase tayo saan? Dapat magbabase tayo sa facts, magbabase tayo sa mga batas. Diba? Sa mga balita na talagang galing sa loob. Diba? So yun.
10: Partner, ang daming nawawali pala diyan bago mo maipasok. Ang daming nawawali. There was no attack. Ang daming nawawali diyan.
9: Oo, partner, no. So, alamin muna natin, sabihin muna natin kung ano ba yung pangyayari sa Senado.
10: Diba?
9: Kasi nga nung May 13, may nangyaring kaguluhan. Ito ay nangyari sa loob mismo ng Senado. At ikaklaro lang natin, hindi pa nagsisimula o hindi pa nangyari, naganap ito, may mga PNP na sa labas.
10: Totoo.
9: Diba? Ika-clarify natin sa ating mga kababayan na itong mga hanay ng kapulisan na ito na nagbabantay doon is to secure the place from protesters.
10: Totoo. No?
9: Yung mga nagkikilos protesta na 24 hours ito. Ito ang trabaho ng polis. Bantayan, ang Senado na hindi mapasok o hindi magkagulo yung mga supporters sa labas. Di ba? May 13 may nangyaring kaguluhan. At ang mga pahayag, kabi-kabila, ang sabi nga, naglabas ng pahayag yung ibang senador. Naka-live ba, partner, no? Na they were under attack. No?
10: Sabay-sabay, partner.
9: Senate was under attack. Diba? So, syempre, pag napanood ng ating mga kababayan, medyo tensionado, di ba? Nalagay sa alanganin ang buhay ng mga taga-media, di ba? Yung mga empleyado ng Senado. Pero, eto, nagkaroon ng press conference kanina. Kasama itong ating Secretary John Vic Rimulya at ang ating Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Naglabas kasi sila, partner, ng ano? Ng investigation, no? Galing sa CIDG Pasay. So ito yung pag-uusapan natin. Meron silang time frame na tinatawag. So babasahin ko lang sa iyo, partner, no, para at least masusundan natin detalyado, kasi ito yung sinumpaang salaysay. Ito ay investigation mismo ng Philippine National Police.
10: Yan,
9: so dito babasahin natin, ha, partner, ha. CIDG Pasay conduct the investigation. Walang pag-atake na nangyari sa Senado base sa naging investigasyon ng PNP. Taliwas sa mga naunang pahayag ng mga senador na nangyari na they were under attack. Di ba? Yan. A day before, ayon sa PNP, ha, nag-request itong GSIS, no? Ng security coming from the NBI, National Bureau of Investigation.
10: Saan na yun? Sa drilling.
9: Okay. A day before, so May 12, a day before, May 13 nangyari yung incident, diba? So, ang ano kasi dito, base sa investigation, hapon, no, may time frame. Titingnan natin. Hapon, naglabas si Senator Bato ng pahayag na siya ay anytime maarestuhin sa loob ng Senado at humihingi ng suporta. So, ang oras ay 5:23. No, talagang ano, investigasyon 'to kasi may ano, detalyado. 5:23 yung ginawa ni Senator Bato. No? So pagdating ng 6:14 ng hapon, Supreme Court did not issue TRO regarding Bato de la Rosa's petition. Ito na yung sinasabi ko. Yung kanilang kahilingan na ipatigil yung warrant of arrest ng ICC. So, from 5:23, naglabas ng balita na arestuhin siya, hanggang 6:40, naglabas naman ng Korte Suprema na wala. No? 7:05, nag-declare ang Senado ng total lockdown. After, ha, tingin mo yung time frame, ha, one hour, less than 1 hour. Ito ay ayon sa PNP. At pagdating ng 7:22, Senate received the article of impeachment.
10: Yun.
9: So talagang ano, di ba? Talagang detalyado. Na-receive, no? Dala-dala ng Congress, ng Secretary General, itong articles of impeachment. No? At pagdating ng 8:14, partner, 8:14 na, ito.
10: 8:14 na ng gabi.
9: 7:45, mula na pag-receive itong articles of impeachment, eto na. Nangyari na. 7:45, eto na yung gunfire, no? Eto na yung tinatawag na base doon sa mga unang pahayag ay nagkaroon ng attack. Pero ang lumabas dito, ang nagpaputok ay security, no? Itong Sergeant at Arms, no, ng Senado na si Aplaska. At pagdating nga nung 8:39, naglabas naman ng pahayag itong ating NBI Director Matibag na wala naman silang operasyon ng pag-aresto kay Senator Bato. Di siyempre, nagkakagulo-galo na, partner, no? 9:35, dumating doon si Secretary John Vic Rimulya. Dahil na sa utos ng ating Pangulo. Pero nilinaw niya ang lahat. Nagpunta ako dito para hindi mang-aresto. Para alamin kung ano yung sitwasyon, ano yung nangyayari. At matiyak yung seguridad ng mga tao. Andayong media doon, nakita naman, di ba?
10: Totoo naman.
9: So, doon nagtatapos, napakalma. ni Secretary John Vic Remulla. Napakalma niya yung sitwasyon doon kasi kanya-kanya ng live itong mga senador eh. Di ba? Yung mga medias naka-live din doon. Okay. So May 13 to partner ha. 9:35 pumunta Secretary John Vic Remulla. Naayos. Naging payapa, naging kalmado ang lahat. Pero ang inaabangan ng ating mga kababayan dito ay malaman kung ang at kung tama ba yung mga naunang pahayag na ang Senado was under attack. Diba? At base nga dito sa PNP, sa kanilang investigasyon, dahil lang nakakasakop doon si IDG, Pasay City, PNP. No? May 14. Ito na yung ban kanina na ating pinag-usapan. Lumabas na ng Senate premises itong si Senator Bato na namataan na may kasamang kapwa senador sakay ng ban na may escort na pulis. May 14 na yun kasi madaling araw na, partner. No? Ang tanong dito, partner, ito eh. Para lang hindi malito yung ating mga kababayan, iba kasi yung pag sinabi mo, inatake. Di ba? Inatake ang Senado, so nagkaroon ng threat. Di ba? Pero para malinawan, base naman ito, ha, partner, sa investigasyon ng PNP, there was no attack. Ang lumalabas is may nagpaputok ng barel at ngayon nga, binigyan ng preventive suspension ng ombudsman itong si Aplaska, no? Sergeant at Arms ng Senate na si Aplaska, 6-month suspension. Na ayon nga sa mga netizens, hindi lang dapat daw suspension. Dapat daw makasuhan.
10: So, dapat lang.
9: Bakit? Dapat lang. No? Ito yung opinion, ha? Opinion ng mga Pilipino.
10: Eh, hindi naman siya police.
9: Oo, oh, yun nga partner. Ang opinion ng mga Pilipino is bakit kailangang mag-warning shot? Diba? At yung warning shot, isa, dalawa, tatlong putok. Diba? Ayon ito sa mga kuro-kuro opinion. So, pwede bang puputukan mo ng warning shot yung mga
10: law enforcement?
9: Law enforcement din na magpapatupad ng batas. So, dito dapat dito maging klaro tayo. At kung sinasabi nga ng iilan o sinasabi ng karamihan na hindi sapat itong suspension lang, dapat daw makasuhan itong si Aplaska. Para sa iyo, partner, ha? Base sa report ng PNP, there was no attack. At base naman sa mga naunang pahayag na Senate was under attack, ano ba yung na masasabi mo rito? Dapat mas maging matimbang.
10: Para sa akin dito, partner, no? Base sa ano, no? Mamaya may ibalik ko dyan, no? Yung sinasabi ang there was no attack, simple lang. Intindihin na lang ninyo yung naging salaysay paliwanag ni General Mao Aplaska. Siya ang unang nagpaputok. So, dahil siya ang unang nagpaputok, unang-una, kung titignan mo yung katayuan ni General Mao, siya ay head ng USAA, tama?
9: Okay, security ng Senate.
10: Security ng Senate. Dati siya police, tama? Tama naman. Pero, unang-una, kung dati ka palang police, alam mo ang protocol. Tama? Alam mo yung rules. Yung paggamit ng warning shot. Ngayon, kung babase tayo sa sinasabi nilang inatake raw ang Senado, unang-una, yung nagpaputok ang nagbigay, yung nagpaputok, unang-una, may na-violate na siya. Pangalawa, bakit mo ipabababa ang baril ng mas mataas pa sa'yo.
9: Nagpapatupad ng batas.
10: Hindi mo muna tinanong ano ang sadya. Ang unang tanong niya, nagpakilala NBI. The fact pala na
9: nagpakilala
10: ng NBI,
9: person in authority.
10: Dapat tinatawag mo na yung superior mo. Pwede mo ipaalam sa Senate President, sir, may NBI ho dito. Or, nasabi pa ni Matibag, kinuha pa pala nitong ni General Mao yung calling card ni Matibag in case of emergency.
9: Pwede niyang tawagan. In short, hindi dapat pinaputukan.
10: At ito pa,
9: nakasimple.
10: Ito pa nakakagulat. Nung tinanong ngayon siya, ilan ba yung nakita mo? Ilan ba yung nakita mo na pagsilip mo? 2 or 3. Dalawa.
9: Gunshots, sa dami ng gunshots, oh, hindi dapat.
10: Two or three raw ang nakita niya. Eh, ilan ba yung nakabackup niya? Mm-hmm. Military. Mga naka-blue, police, plus mga USAA. Ang dami nila.
9: May Marines.
10: Oh, yun nga, yun, Marines yung mila. Oh, isipin mo yun, partner, ha? Tatlo lang yung nakita niya.
9: Tsaka pag sinabi mo kasi ano, under attack, was under attack, ibig sabihin may threat, ano, high-powered, no? Kasi syempre, papasukin mo yung Senado na, ano, na bakit mo atakihin? Yun lang ang dapat maging malinaw sa ating mga kababayan, no? Para sa akin ito, ha, opinion ko ito, partner, at karamihan naman ng mga nakikita kong nagbabalita o naglalabas ng kanyang sentimiento, malayo doon sa unang pahayag na inatake ang Senado. Okay. Kasi number one, walang casualty. No? At ang putok ay nanggaling mismo sa loob ng Senado mula sa Sergeant at Arms na si retired General Aplasca. Diba? At walang mangyayaring putukan kung hindi nagpaputok itong mga taga-USAA. Diba? Malayo kasi, partner, ang dapat nating itama dito. Alam mo kung ano? Itong mga pahayag na inatake ang Senado, kasi pag ito ay nababalitaan ng mga kapwa natin Pilipino, kung ano yung nabalita at napanood nila sa TV, pakinggan sa radyo, nabasa sa mga periodiko, ay ayan yung unang tumatatak sa isipan nila. Diba? Pero ito ah, nagkaroon ng linaw dahil sa investigasyon na ginawa ng PNP.
10: Tsaka partner, napakalaki ng naging bad effect nito sa mga Pilipino. Bakit? Kasi dahil sa mga maling pagbabalita, maling pag-iingay ng mga iilang mga politiko na to, nakikita mo tuloy yung mga kapwa natin Pilipino nag-away-away. May mga contradicting na nangyayari. Nakeshoo. May lumabas na video. Totoo naman to, partner, napanood mo to. May lumabas yung mga video sa social media ng mga kamakailan lang. Isa lang sinasabi nila. NBA, oh, nandiyan naman pala NBA. Pero hindi nila nalalaman na ang NBA ay wala naman sa loob ng Senado.
9: Sa loob.
10: So, nasa GSIS.
9: Dahil nag-request.
10: At yung putukan na nangyari, nang galing yun, yung NBI, doon sa common area ng GSIS.
9: Ang importante dito is lumabas, no, itong investigasyon ng PNP at base sa kanilang pag-uulat kaganina sa press con, no, ay walang atake na nangyari. There was no attack. At lumalabas nga ito na isang gunshot firing, no? Kung saan sinabi ng USAAN na ito ay warning shot, no? At ang kagandahan lang dito, partner, no? Nabigyan linaw. Gumawa ng aksyon itong ating Secretary, DILG Secretary John Bicrimulya, katuwang itong Chief PNP, no? Police General Jose Melencio Nartatis Jr. So saludo po kami sa inyo, mga sir, no? At nabigyang linaw sa ating mga kababayan. At napakahaba ng ating topic na gusto pa nating dagdagan, partner, pero kulang na kulang sa oras, partner, no?
10: Kung may dadagdag ko lang sana, pwede ko lang maisingit. Naawa rin kasi ako doon sa naputukan. Muntik daw tinamaan yung butiki, partner.
9: Muntik tinamaan yung butiki.
10: Muntik tinamaan.
9: So yun, at syempre, ano, no? Itong kagandahan, wala talaga naging casualty o wala man lang tinamaan. Pero nabigyan linaw lahat. At partner, may gusto ko pang batiin, magbumati ka na.
10: Maraming salamat po sa mga nanood po ngayon. At syempre, nais ko lang pasalamat ang aking kapatid, no, Gladys, at ang aking kaibigang kanyang asawa, syempre, si Alan, no, at ang aking pamangkin. Ha? At syempre, sa aking asawa. Hello po sa pamilya ko. Maraming salamat. One Shot TV at Papatix TV.
9: So yan, binabati ko lahat ng aking followers at syempre ang aking pamilya na lagi nakasuporta sa akin at ang ating mga bagong bayaning buhay na bayaning OFWs. Bagong bayaning OFWs, mag-iingat po kayo lagi dyan saan mang sulok ng mundo. At muli po, no? Ito po ang inyong lingkod, vlogger ng bayan kasama Papatix TV. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo po kami magbigay ng mga balitang mainit na pinag-uusapan, no? Dito sa aming programa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Salamat po sa ating siyempre Radyo Pilipinas
10: team,
9: no? Dito na lagi nakasuporta na din po sa amin. So hanggang sa muli po, till next meeting.
10: Bye-bye.
8: vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagdaan na naman po ang isang episode ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
1: Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO, kasama mo saan mang panig ng mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang
2: serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
0: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome pong muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami sa isa pang edisyon ito dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Ano po sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon na rin sa ating YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ano po? And of course, sa inyo pong mga cellphones, siyempre, sa inyo pong mga cellphone, i-download nyo lamang ang ika nga po ating PBS radio app. Okay? And sige. And of course, siyempre, tayo po ay ika nga nasusubaybay. Ito programang ito, Global na Tayo, is from Monday to Friday, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Except every Tuesday, ngayong araw na ito, 8 to 9 naman tayo. Okay? Sige. Alright. At syempre, ngayon pong araw na to, marami pa rin po kaming ihahatid sa inyo mga impormasyon, programa, at mga panayam. Okay? Alam ko po nakatutok kayo dito sa mga kaganapan sa nangyayari sa Senado nitong mga nakalipas na araw, especially nitong nakalipas na linggo hanggang kahapon kung saan nag-convene na ang Senado bilang isang impeachment court. Okay? So, nakatutok tayo dyan at ika nga hindi natuloy yung umuugong na mga balita na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. So, tuloy-tuloy po, nag-convene na ang mga senator bilang senator judges para masimulan na ang impeachment court trial para kay Vice President Sara Duterte. So, marami tayong aabangan ngayong araw na ito. Pero, alam nyo kasi, bukod dito sa mga political noise na sinasabi natin, bukod dito sa mga impeachment na tinututukan ng taong bayan, bukod dito sa kasong kinakaharap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, may mga magagandang pangyayari pa rin po na nangyayari dito sa ating bansa. Alright? For example, isa sa mga the things that caught the attention is yung pong naging role na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na Asian Summit 2026 sa may Cebu. Okay? At tayo naman, alam niyo naman tayo ang Pilipinas ang chair ng Asian Summit 2026, di ba? At isa sa mga nakaagaw ng pansin, hindi naman agaw ng pansin, kundi talagang masasabi nating milestone. Yan, okay? At malaking achievement nitong Asian Summit sa Cebu eh yung ginawang mediation ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. representing the Philippines as chair of the 2026 ASEAN mapag-usap ang dalawang bansa, ang Cambodia at ang Thailand. Alam naman po natin na nagkaroon na as early part of this year hanggang last year nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng border ng Cambodia at Thailand. Naging daan pa yan, naging rason pa yan para magkaroon ng border crossing ang ating mga overseas Filipino workers o mga Filipino diaspora na nagtatrabaho at naninirahan sa Cambodia, tumawid sila ng border papuntang Thailand para po makaiwas sa gulo. Okay? Ngayon, ng Asian Summit, itong huling sa Asian Summit 2026, nagkaroon ng presentation doon. Nasa gitna ang Pangulong Marcos and then yung dalawang heads of state ng Cambodia at ng Thailand. At doon, in-express ng Cambodia at ng Thailand yung pasasalamat nila sa Pilipinas kay Pangulong Marcos sa ginawang effort ng Pilipinas para sila yung makapag-usap at magkaroon ng isang understanding para matigil muna itong kaguluhan dyan sa nasabing border sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. And speaking of that, makakasama natin ngayon ng ating Foreign Affairs and Security Analyst, walang iba kundi si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Professor Pitlo, magandang umaga po at welcome back to the program Global na tayo.
4: Umaga po, Ginoong Ray Sampang. Magandang umaga sa lahat po ng tagasubaybay ng inyong programa.
3: Alright, thank you very much Professor Pitlo. Ano po, sa pagpapaulak po ninyo dito sa ating programang Global na tayo. Alam niyo po kasi napakaraming mga political noise na nangyayari ngayon dito sa ating bansa, impeachment trial dito, hinahabol si Senator Bato at kung ano-ano pa, di ba? Pero sa likod nito, meron din namang mga magagandang mga nangyari at kaganapan, especially nung Asian Summit. Bilang isang foreign policy expert po, Professor Pitlo, ano po ang assessment ninyo sa naging mediation ni Pangulong Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia sa dinaos na Asian Summit sa Cebu?
4: Well, tama po yun. No? Meron tayong political na crisis or meron tayong paparating na impeachment dito sa atin. Tapos syempre yung nangyari sa Senado kamakailan lang. So despite of this domestic political drama no unfolding, syempre aabangan natin pa sa mga susunod na araw how this impeachment would unfold no. Tayo bilang host no ng ASEAN ngayong taon, tayo ang chair, rotating chair ng ASEAN, ginagampanan natin yung ating papel no na makatulong dito sa ating rehiyon sa pag-promote ng peace no, at stability. Ito ang ating, kumbaga, sa ating mga kapitbahay. Particular na dyan yung kakatapos lang na ASEAN Summit sa Cebu, kung saan parehas dumalo yung Pangulo, Prime Minister, no, yung leader ng both Cambodia at Thailand. Alam naman natin na kamakailan lang, no, nasangkot sila sa isang talagang physical war, no? At kung saan nga naapektuhan ilang sakbabayan natin na nagkatrabaho sa parehas na bansa. At syempre tayo bilang chair, yung responsibility natin na makatulong sa pag-promote ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig, yan naman ay ginampanan natin. Nakita naman natin ang ating Pangulo nag-contribute na mag-provide ng good offices para makapag-usap itong dalawang leader na to. Kasi mahalaga na ma-stabilize natin itong sitwasyon na to. Ayaw natin na yung ating kumbaga ay yung neighborhood natin ay among ourselves no magkaroon tayo ng long term na hidwaan na makaapekto sa ating stability no. At the same time tayo rin ang maliban doon sa mediation top level si Pangulong Marcos no kinausap yung si Prime Minister Hun Manet ng Cambodia at si Prime Minister Anutin ng Thailand. No? Tayo rin ang head ng ASEAN Observer Team. Ito ay multinational na task force na nag-o-observe nitong ceasefire agreement sa pagitan ng Cambodia at Thailand. No? So may mga meron tayong mga delegado from our military working alongside with our ASEAN partners para i-monitor itong compliance ng both sides dito sa ating ceasefire. So maliban dito sa Cambodia at Thailand, alam din natin na in-appoint ng ating Pangulo ang ating kalihim ng kagawarang panlabas, si Secretary Lazaro, Maria Teresa Lazaro, bilang special envoy ng ating bansa, ng ASEAN, para mag-head nitong efforts na hopefully makahanap tayo ng political solution dito sa Myanmar crisis. At kamakailan lang, no, nagkaroon ng pagpupulong dito sa Tagaytay. May mga political groups within Thailand, within Myanmar na nagkaroon ng pupulong. So sana makatulong ito, no? Kasi hindi naman agad-agad na nare-resolve ang mga bagay na ito, no? Matagal na rin problema yan sa Myanmar. Pero tayo bilang chair, gapanan natin yung ating tulong, yung ating katungkulan, mag-contribute tayo dito sa dialogue. Kasi yan ang pwede natin maiambag, no? At maging bukas tayo para sa lahat ng partido na kumbaga ay kung kailangan nila ng good offices, kung kailangan nila ng mediation, kailangan nila ng space for political dialogue, na tayo bilang chair ng ASEAN, dapat gampan din natin yon. Kasi meron tayong issue dito sa South China Sea, no? Alam natin yan. Pero ang ating region ay meron din mga flashpoints maliban dyan. Yung crisis dito sa Thailand at Cambodia, yung ilang taon ng problema dito sa Myanmar. So kung makakatulong tayo para maibsan at mabawasan yung mga flashpoints dito sa ating region, yun ay malaking kumbaga ay contribution natin. At maaari nating mahikayat itong mga kapwa natin miyembro ng ASEAN na tingnan din ng mas maigi itong issue ng South China Sea.
3: Alright, balikan ko lang po yung nabanggit nyo kanina, Professor Pitlo, you mentioned Myanmar. Ibig ko ba sabihin, pag sinabi ba nating Myanmar, are we talking about the Myanmar government o Myanmar na groups na gusto makipag-dialogo sa Pilipinas as ASEAN chair para maayos yung sitwasyon ngayon sa Myanmar?
4: Well, ang nais naman ng ASEAN, no, magkaroon ng space kung saan lahat ng mga political groups, significant political groups na makakaapekto sa kinabukasan ng Myanmar ay magkakaroon ng kumbaga ay space, no? Ang kanilang boses ay madidinig at pero eventually ito pa rin ay magiging Myanmar-led process. So facilitation ang ginagawa natin at yung pagpo-provide ng opportunity kung saan yung mga political groups within Myanmar, no, nandiyan yung gobyerno nila, nandiyan yung mga opposition political groups, siguro kasama rin dyan ilan sa mga ethnic rebel armies ay makapag-usap, no? So yan ay isa sa pwede nating gampanan at makakatulong tayo na kumbaga itong proseso na to ay magpatuloy, no? At syempre hindi naman pwedeng ma-resolve siguro yan right away, pero at the same time yung patuloy yung dialogo, malaki ang may tutulong nito para at least yung tension mabawasan. Kamakailan lang, no, nag-release ng mga political prisoners yung Myanmar, no, kasama na yung kanilang dating pangulo si Win Myint, no. So yan ay isang positibong development na noted natin bilang chair ng ASEAN ngayong taon. So hopefully itong mga ganitong positive development ay magpatuloy at makapag-contribute tayo ito nga by providing space for dialogue between the political parties inside Myanmar.
3: Napagandang balita pala niyan, ano, Professor Pitlo. No, so the Philippines as chair ng ASEAN headed by President Marcos Jr. is also trying to facilitate itong mediation talks sa Myanmar sa pagitan ng government ng Myanmar at ng mga political groups bilang ASEAN chair to resolve the issue dyan sa Myanmar. Like you said, it might not be immediately resolved, pero pinapakita po natin dito as chair ng ASEAN sa panguna ng Pangulong Marcos Jr. na we are taking the role in diplomacy dito sa Myanmar.
4: Tama po yun, no? Mahalaga na ipakita natin na may kakayahan tayo na mag-provide itong space for dialogue at syempre yung follow-ups, no? So doon dapat pag-igihan natin din siguro yung ating tungkulin na mag-follow up, i-account sila doon sa mga commitments na kumbaga ay pinaledge nila during the meetings, no? So sundan natin yung mga developments na yon, i-encourage natin, no, kung saan nakikita natin nagkakaroon ng positibong hakbang yung pamahalaan, ay kumbaga ay ihikayati natin na ipagpatuloy nila. At syempre ito ay it takes a community, ika nga, no?
3: Yes.
4: to preserve and stabilize the neighborhood. So yung mga kapitbahay nating bansa gaya ng Thailand, malagay papel yan sa Myanmar kasi napakalapit nila at mahaba yung border nila. Syempre meron tayong mga dialogue partners gaya ng Estados Unidos at China na tumutulong din sa proseso, no, ng kumbaga itong stabilization sa Myanmar, yung iiwasan natin na mag-escalate itong conflict. Kasi pag ito ay lumawak, yung refugee crisis nandyan, yung instability of ika nga yung problema ng kalingkingan, pwedeng maapektuhan yung buong katawan. So kumbaga ang Myanmar ay kasama sa ASEAN. Although syempre in recent years dahil din sa crisis, naapektuhan yung kanilang high level participation sa ASEAN meetings. So nais natin na ibalik sila, kumbaga ay welcome sila, pero dapat magkaroon ng mga positive na steps na makikita at mabiverify.
3: So liwanagin ko lang po ito, just to put it in context, Prof. Pitlo, bukod sa naging magandang mediation ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN, yung magandang naging resulta ng mediation nito sa pagitan ng Cambodia at Thailand, meron pa tayo ngayong ika nga binibigyan ng atensyon at inaasikaso bilang chair ng ASEAN, ito pong paglapit sa atin ng Myanmar, seeking a venue for mediation sa pagitan ng Myanmar government at ng mga political organizations nito. So magandang balita po yun. Ano, sana ma-resolve ka agad. Ano?
4: Tama po. No? Kumbaga, tinutuloy natin yung magandang nasimula ng Malaysia noong nakaraang taon, kung saan nakita natin during the leader summit, no? Pumunta yung parehas representatives ng leader ng Cambodia at Thailand. Nandun si President Trump, no, yung Prime Minister ng Malaysia, si PM Anwar. So maganda yung naging reception. Tapos siyempre yung China, nag-promote din ang kanyang sa parang dialogue, trilateral talks, no, sa pagitan ng foreign ministers itong Cambodia, Thailand at ng China dito sa Yunnan. So tayo pinagpapatuloy natin yung proseso na yon, pag-encourage sa mga positibong hakbang na ito.
3: Okay. Now, having said all of this, itong mga nangyayari ngayon sa diplomatic side, efforts ng Pilipinas bilang chair of ASEAN, or sabi na natin the president, President Marcos Jr., kasi siya itong talagang primary foreign diplomat natin, eh, di ba, Professor Pitlo? How would you describe him? How would you describe PBBM? Sa pagiging isang prime diplomat ng Pilipinas, how would you describe his diplomatic actions?
4: Well, tama yun, ang ating Pangulo ang chief architect ng ating patakarang panlabas. At yung personalidad naman ng ating Pangulo, no, nais niyang mag-iwan ng legacy na ang ating bansa ay kumbaga gagampanan yung kanyang papel sa rehiyon dito sa ASEAN. Isa tayo sa founding fathers, no, founding members itong ASEAN. At itong regional organization na ito, isa sa pinaka-successful, no, pinaka-enduring, no. Siyempre, hindi siya perfecto. May mga problema din tayo within our organization. Pero hanggang ngayon, very much alive and vibrant ang ating rehiyon. Malaki ang naging papel ng ASEAN doon, no? At siyempre, yung legacy ng ating founding membership, at the same time, yung ating papel, no, bilang isa sa kumbaga progressive economies dito sa rehiyon, at yung ating legacy bilang syempre isa tayong demokrasya, yung kahalagahan ng human rights para sa atin, yan ay embedded sa ating political culture. So, kumbaga, yan naman ay mga values na gusto nating i-promote, no, bilang rotating chair ng ASEAN. So, ang ating pangulo, ginagampanan yung kanyang papel na mag-mediate, no, dito sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Inatasan niya yung kanyang kalihim na patakarang panlabas, si Secretary Lazaro, para maging special envoy, makatulong tayo dito sa pag-ibsa ng tensyon at paghanap ng political negotiated solution dito sa Myanmar political crisis. So palagay ko itong mga hakbang na ito ay nagpapakita ng kumbaga yung hangad ng ating pamahalaan, Pangulong Marcos, na kumbaga ay makapag-ambag tayo para dito sa peace and stability ng ating region.
3: Ayun. Pero ito sa larangan ng trade, Professor Pitlo, sa larangan ng trade at economic initiatives tulad ng itong expanded Luzon Economic Corridor, tapos meron pang Pax Silica. Masasabi po ba natin na sa mata po ng isang foreign analyst at security expert na tulad po ninyo, meron din bang ikang diplomatic measures o achievement dito na ikang ginamit upang ikang makuha natin itong ikang tiwala ng mga foreign countries involved dito sa Luzon Economic Corridor at dito sa Pax Silica, para pumasok sila at ikang tanggapin nila tayo dito at maglagak ng ikang pamumuhunan sa ating infrastruktura. Does diplomacy play a role on this, Professor Pitlo?
4: Pero palagay ko mahalaga yung papel ng ating diplomasya, no, para makahikaya tayo ng mga mamumuhunan, kasi matindi ang competition sa pagitan ng mga bansa, no, sa in terms ng paghanap, no, ng mga mamumuhunan, ng mga negosyo, at syempre yung tinatawag nating critical and emerging technologies, no, gaya ng artificial intelligence, itong semiconductors, nakikipag-compete tayo sa mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN at beyond, no, sa paghanap ng paghikayat ng mga mamumuhunan, no. So tayo, ni-leverage natin yung ating long-standing alliance with the US at iba pang partners, no, para maingganyo sila na maglagak ng kapital dito sa Luzon Economic Corridor, kasi we're trying to position this as a hub, no, for technology at syempre yung manufacturing natin. At itong Luzon Economic Corridor ay proyekto na isa sa mga flagship ng ating Pangulong Marcos. So yung administrasyon niya talagang nag-invest, no, para i-promote itong corridor na ito. Kung matatandaan natin yung nagkaroon ng trilateral meeting dati, no, sa Washington DC, panahon pa to ni Pangulong Biden, no, at Japanese Prime Minister Kishida, tapos syempre nagkaroon na ng transition to President Trump. So tinutuloy natin yung kumbaga pag-promote nitong Luzon Economic Corridor as a ideal place, no, for manufacturing, for services sector. So nandiyan na tayo ngayon, nakahanap tayo na na-position natin yung ating sarili, yung bansa, at syempre sumali din tayo dito sa Pax Silica.
3: Yes,
4: ito ay inisyatibo na kumbaga ay pinangungunahan ng Estados Unidos para makahanap ng mga alternative na manufacturing areas, na kasi nga may competition ngayon for critical minerals, for processing of these minerals, at syempre dito sa semiconductors. Tayo ay isa sa kumbaga ay na-endow ng likas na yaman, no, pagdating dyan sa cobalt, nickel, copper, mga critical minerals na kailangan sa pag-produce ng electric batteries, mga renewable energy technologies like solar panels, tsaka wind turbines. So mahalaga itong papel itong critical minerals at syempre yung pagproseso nito. So by joining Pax Silica, ang initiative na ito ay naghaharap ng paraan na tulungan yung mga ibang bansa na makapag-develop ng kapasidad na maiproseso itong mga mineral na ito at makapag-create ng mas maraming high-value jobs, no, sa manufacturing. particular na sa semiconductors halimbawa. Kasi itong critical minerals na ito ay magbe-feed doon sa semiconductors at iba pang kumbaga ay related na industries. Meron na tayong existing na semiconductor industry sa ating bansa, pero tayo ay nasa relatively nasa mas low value pa, no? Nandun tayo sa assembly, sa packaging, sa testing, no? So by getting investments dito sa PacSilica, ang desire natin ay makaakyat tayo sa mas high value, at syempre makapaghanap, makakuha tayo ng maraming mamumuhuna. 13 countries ang miyembro ng PacSilica. So kasama dyan yung mga mayayamang bansa na may kapital mula sa Europa, sa Estados Unidos, Japan, no, Korea. Kung sila ay pupunta sa area niyan, sa Luzon Economic Corridor, particular halimbawa dito sa New Clark City Complex, no, meron tayong inalat na malaking lupa dyan, no, para kumbaga ay parang economic zone na pwede silang pumasok, maglagak ng salapi, magpo-provide tayo ng enerhiya, magpo-provide tayo ng labor, para yun nga, no, magkaroon ng synergy. Yes. So yung diplomasya, mahalaga ang naging papel, no, para maging bahagi tayo ng PacSilica, at hopefully, no, yung follow through, no, sundan natin at i-follow up natin itong mga commitments o pledges na dinadala nito mga delegations, no, mga business delegations na tinitingnan yung potential nitong New Clark City at itong kalakhan ng Luzon Economic Corridor area.
3: Alright. May mga ilang pangamba kasi, ano po, Prof. Pitlo. Ewan ko lang kung nakarating na sa inyo to itong mga pangamba ng ilan nating mga kababayan na ito raw pong PacSilica ay baka ika nga gamitin lamang na ika nga transit point, transfer technology hub, like I said, yun, mga artificial intelligence, ano po, at paggamit sa ika nga weapons, ano po, pagdating sa, hindi ba ito makakapag-attract ng unwanted ika nga attention mula sa China na maaring sabihing threat ito sa kanila?
4: Well, yung manufacturing, no, at yung services sector, mahalaga para sa atin, developing country tayo, nais natin mas maraming partners, no. Yung China, ating pinakamalaking trade partner, malaking merkado para sa ating mga produkto. Kasama na dyan yung mga chips at electronics products, no, semiconductors, no. So, hindi naman siguro magiging threat sa kanila kung tayo ay magde-develop ng sarili nating capacity na magproseso ng critical minerals na kumbaga minimina natin sa ating bansa, iproseso natin, i-export natin. Actually, isa sila sa pinakamalaking merkado rin ng ating yun nga electronics at semiconductor exports, no? At syempre yung ibang bansa, ang concern din kasi nila, ayaw nilang maging masyadong reliant dito sa supply chains ng China o yung merkado ng China, no? Kaya naghahanap sila ng mga alternative manufacturing sites na gaya ng Pilipinas, no? So doon natin pinoposisyon yung ating sarili. Ngayon sa issue ng weapons, no, yung Subic Clark area kasi, kung saan to, yung Luzon Economic Corridor, no, kasama dyan yung Subic Clark area, yan ay kumbaga hindi lang civilian, no, parang dual, ano siya, no, dual use area kasi ang Subic ay may naval base tayo dyan, may air base tayo sa Clark, no? So, kumbaga mahalaga rin yung papel na ginagampanan niya para sa ating seguridad. At syempre yung mga investment capital na hinihikayat natin na pumunta dyan sa area na yan, meron tayong capacity to secure them, provide protection for them. At kung may matatatag tayong mga industriya dyan na makakatulong para sa ating defense sector, no? Meron tayong self-reliant defense program na batas, no? Kung saan ay nais natin na ma-develop natin yung ating indigenous, no, lokal na kapasidad na makapag-produce ng arms, no, para sa ating sariling national defense, no. So hindi lang civilian industries, no, kung may defense industries na maaring sumulpot, no, at mapagyabog natin dito sa Luzon Economic Corridor, yan ay kumbaga advantage para sa atin.
3: Alright.
4: At kung yung kapital, teknolohiya o pamamuhunan mula sa Estados Unidos o iba pang partners ay makakatulong para doon, palagay ko hindi naman siya disadvantage, no, actually gain yan sa atin. Siguro yung mga pangamba na yon, hindi naman siya completely unwarranted, no, kasi nag-host tayo ng US military bases, no, ilang dekada, no, Subic at Clark, no. At syempre nakatulong yun sa ating security, pero nung nawala na sila, nagkaroon din tayo ng challenges, no. So kung makaka-develop tayo ng ating sariling defense capacity through this initiative, no, palagay ko i-maximize natin yung maaari nating makuha dito sa mga partnerships na ito.
3: Alright, Professor Pitlo, last question po for today. If you're going to gauge or grade the President Marcos Jr. as ikang ang chief architect ng ating diplomatic policy or foreign policy, especially itong nakalipas na ASEAN Summit at yung mga na-accomplish nito, how will you assess and how will you grade him from 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest?
4: No, I would say, no, na malaki na yung naging papel natin bilang chair ng ASEAN, at challenging siya, hindi siya biro, no, kasi alam naman natin nagkaroon ng global energy crisis, no, na apektuhan yung maraming meeting ng ASEAN, no. Actually karamihan na ginong raise ang pang, no, sa mga meeting na yun, naging virtual na, no, instead na sana in person. So syempre yung epekto rin yan sa atin bilang host, no. At syempre dahil nga maraming meetings ay nag-migrate online, iba pa rin kasi yung in-person meeting, no. Yung nakaka-build ka ng chemistry doon sa mga counterparts mo, sa level ng minister at syempre sa technical working group. Pero despite, no, oh, ginagawa natin yung ating papel, no, na role ng ASEAN, yung mga meetings ay patuloy, nagpunta lang sa virtual mode. At yung mga mahalagang issue, hindi naman tayo umiiwas doon sa mga kumbaga ay difficult issues sa ating region, no? Gaya nitong Myanmar, itong Cambodia-Thailand crisis, at saka itong South China Sea. So palagay ko, bibigyan ko ng grado siguro yung ating Pangulo, nasa 7 tayo. Malaki na yung naiambag natin. Siyempre may mga challenges. Hindi pa naman tapos yung ating chairship, no? Meron pa tayong itong towards the end of the year, mga sometime October or November, meron tayong kumbaga ay mas malaking ASEAN plus dialogue partners meeting, no, yung East Asia Summit, kung saan siguro maaring dumalo. So tingnan natin kung pupunta si Pangulong Trump at si Pangulong Xi at iba pang leaders na mga dialogue partners ng ASEAN. So tingnan natin. At syempre, yung grado niyan, maaari pang tumaas, no? Depende sa magiging performance natin dito sa East Asia Summit at related meetings itong patapos ng taon.
3: Alright. With that, Professor Pitlo, we are very, very, very thankful sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin for your professional insights and of course, yung pong pagbibigay niyo ng direksyon sa tamang pangunawa dito sa mga diplomatic measures o diplomatic achievements na nakamit ng Pilipinas sa panguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po, Professor Pitlo. Mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo at ang inyong palatuntunan.
3: Ang ating pong Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Blanco Pitlo III. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Atin pa rin sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. And of course, ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. After natin magpag-usap sa ating Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Pitlo, kasama naman natin ngayon ang ating ikakilalang kilala niyo na ito siguro. This professor needs no introduction, pero introduce ko na rin siya. Associate Professor ng Polytechnic University of the Philippines, Professor Louis Montemar. Magandang umaga, Prof. Louis. Welcome sa programang Global na Tayo.
7: Magandang magawa sa inyo lahat.
3: Thank you very much, Prof, sa pagpapaunlak po niyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Alright, Professor Montemar, tanong ko lang, bilang sociology professor, ano po ang pananaw na ninyo dito sa ating lipunan sa nangyayari ngayon sa Senado, maging sa umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
7: Sa sosyolohiya at kahit sa political science, napakahalaga ng usapin ng mga institusyon sapagkat sa mga pinakamagang pag-aaral, sa usapin ng pag-unlad ng bansa, ang mga institusyon na tinatawag natin, ang mga susing salik upang mapaunlad ng isang bansa. Ang ibig sabihin natin ng isang institusyon, ito yung mga pattern ng gawain o mga bagay na ginagawa na madalas sa mga tao at nagiging bahagi ng ating buhay. Halimbawa, ang media ay isang institusyon, di ba? Ang gobyerno, ang ating Senado ay institusyon. Pag ang isang institusyon o ang mga institusyon sa isang lipunan ay mahina o madaling matibag kung gagamitan ng sertani, alam pito kaya tano, hindi maganda para sa isang lipunan sapagkat bumabagal at kumulang lipunan at naging mahina ang itong, naging mahina ito at naapekto ang ekonomiya. So kailangan pangalagaan ang mga institusyon. Ito paraan natin para makapaunlad ang isang bansa.
3: Alright, nabanggit niya.
7: Ngayon natin, sa ngayon, dahil sa impeachment at dahil sa manangyari sa Senado, naging nagkakaroon ng question kung maaari bang asahan o maaari bang tuntungan talaga ng pagbabago ang mga institusyon na ito.
3: Alright. Nabanggit po ninyo ang Senado at si Senator Cayetano na ngayon ay, hanggang ngayon ay Senate President pa rin. Hindi siya na-unseat kahapon. So, Papa, ano po bilang para sa mga nakikinig sa atin, yung mga kababayan natin, how would you explain that? Sa kabila ng mga nangyari sa Senadong kaguluhan at ugong kahapon pa na magpapalit ng liderato, hindi natuloy yon at si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President natin. Is there something there na kinakailangang maintindihan ng ating mga kababayan?
7: Okay. Malinaw naman sa tingin ko sa marami na malakas ang panawagan upang magbitiw si Alan Peter Cayetano. At ito nakikita natin sa surveys. Sa likod dito, yung usapin ng impeachment, napakatindi ng opinion na dapat matuloy ang impeachment. At makikita iyan sa mismong ginawa ni Alan Peter Cayetano na ituloy ang impeachment proceedings. Simula na at least. Ang kaso mo, kasabay ng impeachment proceedings, may question sa kredibilidad ng ating institusyon ng Senado.
3: Okay.
7: So kaya kahapon nagkaroon ng gapangan. Matindi ang gapangan kahapon at matindi ang usapin na mapapalitan siya. Subalit hindi siya napalitan. Kung ako, kung tatanungin ninyo, parang blessing in disguise na yung nangyari na yon. Bakit? Dahil nga matutuloy ang impeachment. Dahil para sa akin, mas malaking usapin ng impeachment kaysa sa usapin ng liderato ng Senado dahil mas malaking bagay yung pinag-uusapan sa impeachment, no? Ngayon, pwede naman lang ituloy ang usapin ng usapin ng banggaan sa Senado kung ano man yung mga nag-uumpog ang bato dyan, pwedeng ituloy yan later. Tignan natin, as of last night, ang balita ko nakukuha sa mga kontak ko sa Senado at sa iba't ibang mga sektor pa, tuloy ang ano no, ang usapan sa kung papalitan ba ang ating Senate President. Anytime pwede mo palitan yan, okay? Pero yung impeachment, patagal na usapin yan.
3: Pero is that wise? Is that practical in the middle of the impeachment trial bigla magpapalit ng liderato sa Senado? Hindi ba mas ano yon, mas detrimental sa process?
7: In a way, it could impede the impeachment. It could, you know, but it could also turn the tide at some point. So, susi nga actually ang impeachment, no? I mean, ang pagpapalit ng liderato para makita natin kung ano ang magiging direksyon ng impeachment proceedings. Kung halimbawa mapalitan si Alan Cayetano at yung lalabas na boto ay nasa pagitan ng 13 at 16, magiging senyalis yung kung saan ang maaaring maging boto nila sa impeachment. Ang lamang ni Alan Pita sa lalabas na boto ay isa lamang, isang boto lamang. Napakaliit na margin, no? Kaya nga tuloy-tuloy ang usapin kung saan yung mapalitan o hindi. So kung mas malaki sana ang kanyang kalamangan, mas komportable sana siya at mas stable sana. Pero hindi nga ganun eh. So anytime pwede siya papalitan. Sabay nito, dapat makonsidera natin mula sa pananaw naman ng mga tao, no, sa buong lipunan, ang ating mga senador ngayon, marami sa kanila, in fact, 5 sa kanila ay may mga nakabantang kaso laban sa kanila. At dahil dito, dapat makonsider natin yung perception ng mga tao, di ba? Ang mga tao ngayon ay marami may question sa kredibilidad ng ating Senado. Kumbaga, paano sila magkakaroon ng kumbaga moral na ascendancy na magsabi na kung sino ang guilty o hindi guilty sa isang kaso kung sila mismo ay may mga kaso. 5 'yan. At mapapansin na kapansin-pansin na sa 5 na 'yan puro mga nasa ano kampo ni Alan Peter Cayetano. So, and therefore, ang tingin ng iba, DDS, no? O ProSara. So, delikado talaga.
3: Alright. Pero, Prof. Montemar, okay, itong mga nababanggit mong 5 senador at yung mga sitwasyon ngayon, pero, ang kasi, syempre, pag sinabi natin sociology, that's the study of society. You can correct me if I'm wrong, di ba? It's a study of society, tsaka yung behavior ng mga tao sa society. How come na ang dami pa rin naniniwala at sumusuporta sa mga senator na to, maging kay Vice President Sara Duterte, maging kay dating Pangulong Duterte. Despite na itong nangyayaring ito, si Pangulong Duterte, with all due respect sa kanya as former president, he's now in facing the court sa ICC. Vice President Sara Duterte is also facing an impeachment trial for those articles of impeachment which involves corruption at marami pang iba. And of course, itong nababagit nyo ng mga senador na mayroon din mga kinakaharap na kaso. Paano natin maipapaliwanag yan? Paano tumatakbo ang isip ng isang society, ng isang lipunan o members ng society na mayroong mga ganitong klaseng sitwasyon pero ganun pa rin, masidhi pa rin ang suporta sa kanila? How can you explain that?
7: Ugali, attitude, no? Particular yung political attitude ng mga tao ay ano, meron yung stable at medyo hindi masyadong stable na elements. Kung titignan natin ang mga pag-aaral, mula pa noong 1980s, early 80s, ang isa sa mga unang-unang pag-aaral na ginawa sa political attitude sa mga Pilipino, marami o karamihan sa mga Pilipino may pagkiling sa isang authoritarian figure or authoritarian na position. Kumbaga, maraming Pilipino ang may pagtingin na mahalaga sa ating bansa ang isang kamay na bakal. At kung titignan natin ang kalagayan ng bansa ngayon, nandun pa rin yon. Kasi nga, ang pagtingin na yan, ako ha, sa akin personal na interpretasyon dyan,
3: opo,
7: sa dami ng problema natin, ang gusto ng tao, mabilis na solusyon at ang ibig sabihin yan, kailangan yung ating leader ay malakas at mabilis umaksyon. Kaya nga, nung panahon ni Marcos, siya ay sikat. Ngayon, si Duterte, di ba? Yung mahilig tayo sa mga strongman figures, ika nga nila sa Ingles. Subalit, tingin ko naman natutuwa ang mga Pilipino dyan. Sa panahon ni Marcos, natutuwa tayo na hindi si Marcos ang ano, no?
3: Marcos Senior, ha? Marcos Senior to. Marcos Senior.
7: So, kung tutuusin kasi, no, ang ating demokrasya ay napakabata. Ang demokrasya sa ibang bansa ay napakatanda. Kumbaga, lolo na sila, tayo ay teenager pa lang. Mm-hmm. Matagal kasi ang pagkahubog ng political attitude. Eventually, naniniwala ako mga Pilipino, mas makikita na lang sa kalaunan ang katamaan na paghawak sa isang demokrasya. Imbis na umasa sa isang tao, mas dapat asahan ng mga institusyon. Mm-hmm. Kaya nga mahalaga yung usapin ng institusyon, no? Ang isang matibay at maayos na institusyon ang magbibigay ng lakas sa isang demokrasya.
3: Okay.
7: Kung ang Senado ngayon mahina at may walang kredibilidad, kailangan palakasin. Mm. At mapalakas lamang ito sa pamagitan ng isang maayos na liderato at mga kasapi na walang bahid ang kanilang mga pangalan.
3: Alright. Nabanggit nyo, Prof. Montemar, na sa inyong pananaw, ang Senado ngayon ay mahina at parang nasira yung kredibilidad. How can they re-establish credibility and make the Senate strong again? Prof. Montemar.
7: Okay, I would just simply pin it on the impeachment proceedings.
3: Mm-hmm.
7: Kailangan ng ating impeachment proceedings ay magtuloy-tuloy at maging maayos. At sana, at dito may kailangan natin ang tulong ng media, no? Lalo na meron tayong social media. Kung maaari ang kabuuan ng impeachment proceedings, buksan talaga at pwedeng panoorin anytime throughout the whole process ng mga tao. Dahil paraan ito upang magpakita ng Senado na ginagawa nila na maayos ang kanilang trabaho. Kung maalala natin ng panahon ni ERAP, di ba doon sa question ng sealed envelope na hindi buksan? Yung lang, napaka isang simpleng bagay, naging trigger ng EDSA sa tiyatawag natin.
3: Mm-hmm.
7: Ngayon, kung magkaroon ng ganun, pwede ulit mangyari yun. At baka nga mas mabilis pa. Kasi nung panahon na yun, naalala ninyo, wala pang social media. No?
3: Wala
7: pang Facebook.
3: Mm-hmm.
7: E ngayon may Facebook na. Anytime anyone can open the Facebook app and see what's happening.
3: Mm-hmm.
7: And hopefully, through that more open process, mm-hmm. we can have a more credible, you know, credible Senate. At least in the way they handle the situation today.
3: Alright. With that, Professor Louis Montemar, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo and of course, your deep and professional insights on the matters being discussed. Thank you very much po, Prof. Louis. Sana hindi ito ang unat-huli nating panayam sa inyo dito sa ating himpilan.
7: Maraming salamat dito sa lahat.
3: Thank you very much. Ang ating pong Associate Professor mula sa Polytechnic University of the Philippines, Professor Louis C. Montemar. Magbabalik po kami makalipas pa rin ang ilang paalala.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Alright, tayo, kayo po ay bumabaybay na sa mga huling bahagi ng ating programa. Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko, kami po ay inyong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang shortwave transmitters ng Voice of America para sa ating shortwave broadcast. Alright, ang mga shortwave frequencies po namin ay ang mga sumusunod: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Alright, at tayo po ay nagpapasalamat kay Professor Lucio Blanco Pitlo III para sa oras sa pinagkaloob niya sa atin at pinag-usapan natin dito yung ikang diplomasya na ikang nagamit o ginamit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang chair ng ASEAN 2026, kung saan ginanap dito yung ASEAN Summit sa Cebu. At dito nga nagkaroon ng presentation na ang tatlong bansa, Pilipinas, Cambodia, and Thailand, at the Philippines being chair of ASEAN 2026, ay naging mediator sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia para masettle ang border dispute doon sa nasabing dalawang bansa na yan. The president being the chief diplomat ng Pilipinas at chair ng ASEAN, ay na-achieve po niya yan. At meron pa palang isa, na hindi natin alam yan, pero buti na lang, nabanggit ni Professor Pitlo na nakikipag-dialogo po ngayon ang Myanmar government at ang ilang Myanmar political groups sa Pilipinas as chair ng ASEAN upang maresolba na rin yung ikang nangyayari dyan sa kanilang bansa sa Myanmar. Alright, at dito na rin, of course, nakita siguro nila yung diplomatic sabi ng Pilipinas sa pagtulong o pag-mediate dahil dito sa nangyari sa nakamit sa pagitan ng Thailand at Cambodia. At ito siguro marahil ang dahilan kung bakit ngayon nakikipag the Myanmar government together with the iba't ibang mga Myanmar political groups want to talk with the help of the Philippines as chair of ASEAN para maayos po yung mga gulo dyan sa Myanmar. Okay, and of course, nakausap din natin si Professor Louis C. Montemar, ang associate professor mula sa Polytechnic University of the Philippines. At pinag-usapan natin dito basically sociology, politics and sociology, lalo-lalo na sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. How society sees yung mga nangyayari ngayon dito. Like I said, ano po, sociology is the study of society and the people who live in society. Yung iba-ibang mga behavior, yung iba-ibang mga mindset, yun po yun. Okay, so paano nila nakikita yung nangyayari sa Senado ngayon? How do they perceive the Senate? How do they perceive the impeachment trial? Based on the point of view and expertise of associate professor, so a sociologist na si Professor Louis C. Montemar. At sa pamamagitan po niya, tayo po yung magpipilid na ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ng ating mga nakaagapay sa production side, ang ating executive producer si Miss Stephanie Vicente, sa wirecast si Justin, at sa master control, una natin dinatnan dito si Jay Arevalo na taga-production. Okay? Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin at hanggang sa muli sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, aming pongihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin po ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Siyempre, kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam po kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay po sa update patungkol sa cash assistance na ipinamamahagi ng pamahalaan sa mga tsuper maging sa mga rider na apektado ng mataas na presyo ng langis. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Siyempre, bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!

0: Una sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang Bawat Bayan Makikinabang Program sa lungsod ng Mandaluyong. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
1: Pagpapabuti ng seguridad sa mga barangay at serbisyong ibinibigay ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Ilan lamang ito sa mga proyektong paglalaanan ng mga barangay sa Mandaluyong City ng pondong natanggap sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng Administrasyong Marcos. Sa paggulong ng programa sa lungsod, nasa 27 barangay ang nabigyan ng tig 200,000 peso financial assistance ng pamahalaan, kung saan 100,000 pesos dito nakalaan para sa presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 pesos naman para sa kanya-kanyang proyekto. Ayon kay Mrs. Rebecca Morania, treasurer ng Barangay Buayang Bato, ipambibili nila ang pondo ng motorcycle services ng kanilang lugar na magagamit sakaling mayroong emergency at para na rin sa pagpapatrolya tuwing gabi para sa kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Ayon naman kay Mr. Benjamin Orge, kagawad ng Barangay New Zaniga, gagamitin nila ang pondo pambili ng service para sa medical concern ng kanilang nasasakupan. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ang tig 10 kilong bigas ang administrasyon. Ayon kay Ramel Esmenyo, isang tricycle driver, isa lamang sa 1,000 benepisyaryo ng libreng bigas sa lungsod, malaking tulong ito lalo na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pakinggan natin ang magkakasunod na tinig nila Rebecca Morania, Benjamin Orge at Ramil Esmenyo.
2: Yung matatanggap namin financial assistance, mapupunta po sa motorcycle para magaling service ng barangay para in case na magkaroon emergency na malapitan lang, magamit siya at saka pagpapatrolya, lalong-lalo na sa gabi.
3: Personally dun sa medical assistance, concern, yung mga ganyan, paano masusustain. Hindi lang panandalian, continuous, alam mo naman yung mga may edad na marami nangangailangan ng tulong ng medical. And yan, yung pangangalaga din para yung transport nila. So, how to maintain yung service para bringing them, something like that na magamit para special service sa mga ganun concern. So para sa, what do you mean, the cash, 100,000 financial assistance? Well, yun na nga, makabili ng bagay, like for example, the vehicle, electronic, kasi doon na makakasya yun eh. So magamit natin, madagdagan mo, kung mayroon pang barangay, madagdagan, mas maganda, mas marami, mas makakatulong sa pagsiservice.
4: Bilang isang tricycle driver po kasi, pag sinabi po na libre ka, 10 kilo po yan, hindi po namin kailangan bibilin pa eh. At least meron pong libre. Malaking bagay na po. Malaking tulong na po sa amin yung 10 kilo na bigas.
1: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala sa ibang balita, Land-Based Service Contracting Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB magtatapos na ngayong darating na Webes. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Magtatagal na lang hanggang sa Webes, May 21, ang implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program o LBSCP ayon niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, pagsapit ng May 22, ay ihihinto na ang lahat ng aktibidad kaugnay ng programa, kabila ang QR code scanning at ang pagbibigay ng 20% discount. Dahil dito, iniikayat ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers at mga benepisyaryo na sumunod sa direktiba para sa maayos na pagtatapos ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng SCP ay naglaan ng gobyerno ng nasa 800 milyon para sa 800 ruta ng road-based land transport sa buong bansa kung saan babayaran ang mga bus driver at operator na 100 kada kilometro, 40 pesos naman kada kilometro sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro sa traditional na jeep hanggang makaabot ng 100 kilometro kada araw. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Tiniyak ng Department of Energy o DOE na kahit na bahagyang bumaba ang supply ng langis sa bansa ay hindi ito nakaaalarma sa sektor ng enerhiya. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na base sa pinakahuling imbentaryo, bumaba pa ang supply ng langis sa bansa. Ito ay matapos maitala sa imbentaryo na inaasahang tatagal na lamang ng humigit 46 na araw ang gasolina, lampas 45 araw sa diesel, nasa 152 araw sa kerosene, halos 60 araw sa jet fuel, 50 araw sa fuel oil at 30 araw sa LPG. Siniguro naman ni Garin na hindi pa ito dapat pangambahan lalo na't patuloy anya ang pag-aangkat ng langis ng Pilipinas mula sa iba't ibang mga bansa.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Gaya po nang nabanggit natin kanina, ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, sa si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Asek Irene, magandang tanghali po.
2: Hi, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Apo. Asek Irene, kamustahin lang po namin yung cash assistance ng DSWD po para sa transport network at delivery drivers na ilan pong tsaka yung mga rider po na nabigyan na po ng cash assistance ng ahensya.
2: Well, nagpapatuloy po ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga trooper alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang tulong po natin o bigyang tulungan natin ang ating pong mga drivers, sila kasi mga most vulnerable at pinaka-apektado nito nga pong nagpapatuloy na energy emergency. And gaya nga po ng nabanggit ko, nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash relief assistance sa nagkakahalaga ng 5,000 pesos para sa ating pong mga chopper. And batay nga po sa aming pinakahuling ulat, as of yesterday, nasa mahigit 1.4 million na drivers na po ang nabigyan natin ng cash relief assistance. And sa katunayan nga po, nasa mahigit 7.3 billion pesos na po ang nailabas ng Department of Social Welfare and Development. Okay. And as we speak, meron pong ongoing payouts dyan po sa Taguig para sa mga lalamove drivers at gayon din naman po sa UP, dito po sa may UP para dun sa mga joyride drivers. And sa iba't ibang bahagi rin naman po ng ating bansa, ongoing yung distribution ng cash relief assistance sa mga jeepney drivers.
0: Apa.
2: So ito, inaasahan natin na magpatuloy hanggang matapos ang buwan ng Mayo. And of course, ang layunin naman kasi talaga natin, matiyak na wala pong maiiwanan sa ating pong mga chuber.
0: Apo. Yung nabanggit yung pong numero kanina na 1.4 million, sa kabuuan na po dito sa kabuuan na po ito sa buong Pilipinas po, no?
2: That's correct. Yan po ay nationwide data. Kino-cover po niya ang mga TNVS drivers, apo, MC taxi drivers, service delivery riders, gayon din po ang mga jeepney drivers at ang mga tricycle drivers.
0: Oh, Asek, dagdag ko na rin po dyan. Bali po dito sa mga pinamamahagi nating cash assistance, ito po ba sa bayan po ba yung pagbibigay din po natin ng special payouts? Yung mga hindi pa napasama sa listahan noon, tsaka yung mga bibigyan pa lamang talaga totally nung cash assistance po na ito.
2: That's correct. Bahagi po ng nagpapatuloy na payout activities natin ay yung pong tulong para doon sa mga unpaid drivers, lalong-lalo na sa National Capital Region. Sila po yung mga hindi nakatanggap ng kanila pong cash relief assistance in the previous payouts at sila rin po yung napasama doon sa listahan na isinumite sa atin ng mga transport network companies. Kung matatandaan kasi, 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng activity o ng exercise with the transport network companies. We asked them to, or requested them na isumite sa DSWD yung kanika-nila pong mga listahan ng mga drivers, yung pong mga onboard sa kanika-nila pong mga system. Nang sa gayon, sila po ay sumailalim doon sa data cleansing procedures natin, nagkaroon ng deduplication para matiyak na malinis yung mga listahan na magiging basis sa pamamahagi nga po ng tulong pinansyal na ito. At yan nga yung ating naisagawa, and for the past week and for the succeeding weeks, yung pong basehan natin na sa pamamahagi ng tulong ay ito nga pong na generate natin na clean list in coordination with the transport network companies. Gayun din po, we requested assistance from the transport network companies for logistical requirements. Nang sa gayon, tulungan kami sa pag-inform sa kanila pong mga drivers and also tulungan din kami sa pag-identify ng mga payout venues para matiyak na maayos, orderly, and systematic yung pamamahagi natin ng tulong.
0: Yan, since nabanggit nyo rin po yan, ASEC, sa ngayon po ba may mga nararanasan po ba tayong challenges o hamon po sa pamamahagi ng nasabing cash assistance po?
2: Well, so far wala tayong napapalitaan na no ng mga karagdagang mga issues hinggil nga sa nagpapatuloy na distribution ng cash relief assistance. Meron mangilan-ngilan yung nagsasabi na hindi sila nakakapunta, nakakarating dun sa mga payout venues sapagkat may mga trabaho sila o may mga ibang commitments, at yan ay pag-uusapan din natin kung paano i-arrange, ano, kung paano rin nila matatanggap yung kanilang cash relief assistance. Other than that, wala tayong nakita na mga major disruptions doon sa pamamahagi natin ng tulong.
0: Opo. ASEC, parang nakita ko rin po sa mga photo po ng DSWD na may bago tayong mode of payment po doon sa mga tumatanggap po ng cash assistance. Ano-ano po yung mga yun?
2: Well, of course, bahagi ng ating pag-digitalize ano, at paggamit ng mga digital systems for better and improved service delivery. We're working with electronic with FSPs, financial service providers, para ma-adapt natin yung paggamit ng electronic or digital wallets para nga sa pamamahagi ng tulong pinansyal. This is currently being worked on. And sa ibang namang mga programs, gumagamit na tayo niyan. Halimbawa, for the 4-piece program, aside from the cash cards, gumagamit na rin tayo nung GCash o Paymaya as additional modality for the distribution of their conditional cash grants. Again, sabi ko, bahagi ito ng isa sa kuha natin na digitalization for an improved service delivery.
0: Opo. Bukod po dyan sa mga e-wallet o mga platform na po na yan na sa makikita natin online, patuloy din po yung pamamahagi natin, yung traditional na pamamahagi natin, which is yung mismong yung iaabot talaga mismo ng mga tauhan po ng DSWD po dun sa mga driver at rider po.
2: That's correct. Para dito sa pamamahagi ng cash relief assistance, gisasagawa pa rin natin ang manual payouts kasi napakahalaga na maging physically present yung pong mga chuper, nang sa gayon ma-verify natin, ano, ma-validate that sila nga po yung tumatanggap ng tulong. Sa pamamagitan din ng pagpresenta nila ng kanila pong valid driver's license, na-affirm natin na yung pong nakalista doon sa payroll ay sila po. And ito ay ginagawa natin bilang bahagi rin ng ating pong verification process. Kasi wala tayong yung master list, di ba, of drivers. So the only way to verify if they are indeed drivers is when they arrive at the payout venues and they present their valid driver's license.
0: Opo. Since nabanggit nyo rin po, ASEC, yung listahan po mismo nitong mga tatanggap po ng cash assistance, kamusta na po yung listahan na to? Malinis na po ba since nung mga nakaraang linggo napabalita po na may mga problema po dyan dahil may nauulit yung pangalan mismo dun sa mga listahan ng tatanggap. Yung iba naman po, wala dun sa listahan. Yes. Maayos na po ba ito?
2: That's correct. That's the reason why we had the activity 2 weeks ago. Kasi nga nagkaroon tayo ng data cleansing. We requested all TNCs to submit their list of drivers. Yan po ay sumailalim sa deduplication process para again matiyak na wala pong madodoble ano, sa mga pangalan ng mga drivers. Maayos din yung mga pangalan. Mag-reconcile siya doon sa mga driver's license ng ating po mga drivers. So again, yan po yung isinaayos natin. And for the past week, and ito nga mga succeeding weeks, ang basehan na nga po natin ay yung clean list that was generated from that activity.
0: Okay po. ASEC, sa ngayon po ba may tinatarget po tayong petsa para po sa tuloy ang pagkakompleto po ng pagbibigay po ng cash assistance?
2: Gaya rin ng nabanggit ko, inaasahan natin na matapos lahat ng payout activities nitong buwan po ng Mayo.
0: Asek, ito, pangalawa po sa huli nating katanungan po sa inyo. May inaasahan po ba tayong second wave po ng pamamahagi sa mga tsuper po sa buong bansa?
2: Sa kasalukuyan, nakafocus po tayo sa pagkompleto, pagtatapos nitong payout o ng distribution natin ng cash relief assistance. Nakaantabay naman po ang ating pamahalaan. Ano po kung kinakailangan pa na mag-provide tayo ng karagdagang social protection measures para sa mga kababayan po natin. Again, our focus is to complete and finish all the remaining payout activities for the distribution of the cash relief assistance.
0: Opo. Asek, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, particular po dito po sa mga driver, rider na tumatanggap po ng cash assistance at tatanggap pa lang po nitong mga ayudang ito.
2: Well, bahagi po ng commitment ng DSWD na tiyakin walang driver ang maiiwanan, kung kaya nga po puspusan ang ating isinasagawa na distribution ng cash relief assistance para sa ating pong mga tsuper. Paalala lamang po sa ating mga kababayan, tamang tulong sa tamang impormasyon. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga mensahe na nakakarating po o pinapadala sa atin. Mag-verify po tayo gamit po ang official communication platforms ng ating pamahalaan, particularly ng DSWD. Gayun din po, we call on the drivers na tiyakin po na tama yung mga impormasyon na ipapadala po sa inyo pertaining to the payout venues, pertaining to your schedule of payout. Nang sa gayon ay doon po kayo magtungo sa mga designated payout dates and schedules or venues. Again, we're fully committed to completing the payout for our drivers, and asahan nyo po na patuloy ang DSWD sa maagap at mapagkalihang servisyo.
0: Maraming salamat po, Asek Irene, sa napahiram nyo pong oras sa amin ngayong araw. At yan po ang ating panayam kay Asek Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, epektibo na ngayong araw ang ipinatutupad na oil price adjustment ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang pulong balitaan, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin ang piso at 21 sentimos na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos at 80 is 2 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Rollback naman na 2 pesos at 21 sentimos sa kada litro ng kerosene. Patuloy pa rin ang isinasagawang monitoring ng Energy Department sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado upang matiyak na maibigay sa consumer ang patas na fuel pricing.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na patatagin ang kondisyon ng power grid at protektahan ang mga consumer mula sa pagkawala ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, agad namang tumugon ang DOE sa direktiba ng Pangulo at inutusan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin ang transmission lines matapos ang sunod-sunod na brownout sa ilang lugar. Inatasan din ang NGCP na magbigay ng full technical at incident reporting para tiyakin ang pananagutan at ligtas na pagbabalik ng kapasidad ng power grid.
3: The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinalalakas pa ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay. Makaraang bumaba ang presyo ng pagbili ng mga trader noong Abril. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay nakabili na ang ahensya ng 11,301 metric tons ng palay. Mas agresibo ito kumpara sa procured volume sa pool noong Enero kung saan nasa 4.2% lamang ng 313,315 metric tons na target ang nakuha sa nasabing panahon. Sa pool nitong Mayo 7, nasa 6.75 million na sako o 337,618 metric tons ang rice inventory ng ahensya.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sa kabila ng maingay na issue sa politika sa Senado, sumalang na sa pagdinig ng Committee on Ways and Means ang reklamo ng publiko sa mataas na singil ng kuryente at ang kaliwat ka ng brownout sa bansa dahil sa yellow at red alert sa power grid ng Luzon at Visayas. Ayon kay Senadora Pia Cayetano na tumatayong chairperson ng komite, bukod sa mga ulat na may mga nalugi sa mga negosyo ay mayroon pang umanong mga nasawi dahil sa sunod-sunod na brownout sa mga probinsya kaya dapat mabusisi ang sanhi ng pagnipis ng supply ng kuryente. Sa panig naman ni Senador Rodante Marcoleta na dumalo rin sa pagdinig, nais nitong silipin ang pinapataw na buwis ng electric companies at ang questionable system loss na nakalagay sa electricity bill ng mga consumer.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga mainit na balita sa Senado, opisyal nang nag-convene o nagtipon ang Senado bilang impeachment court matapos maipresenta sa plenaryo ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court saka ito sinundaan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lamang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil sa pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Matapos nito ay sinabi ni Cayetano na padadalhan na ng writ of summons si VP Sara. Padadalhan ng impeachment court si Duterte ng kopya ng Articles of Impeachment at bibigyan siya ng 10 calendar days para sumagot at aatasan din itong humarap sa impeachment court upon notice. Kapag nakatugon na ang kampo ng Vice Presidente ay bibigyan naman ang prosecution ng 5 calendar days para tumugon. Papayagan ng impeachment court ang magkabilang panig na ipadala ang kanilang pleadings, annexes at motions ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Maikakalendaryo pa lamang ang pre-trial oras na maihain ang huling pleading sa korte at oras na matapos ang pre-trial ay saka pa lamang sisimulan ang mismong trial o paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na palugit para makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para naman makasagot sa prosekusyon. Matapos nito ay magkakaroon pa ng pre-trial, kaya kung tutusin ay posibleng sa Hunyo pa magsisimula ang mismong trial at tataon ito sa session break ng Senado. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Senate President na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit naka-break ang mataas na kapulungan.
1: Medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakaroon na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin sa impeachment, nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Ridon, handa ang House Prosecution Team na tumalima sa lahat ng utos, direktiba at proseso ng impeachment court upang maipresenta na ang mga ebidensya para sa pag-arangkada ng impeachment trial.
3: Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magkakomply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin pong impeachment court.
0: Si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Formal nang nahalal ang chair ng ilang mga komite sa Senado sa ilalim ng bagong pamunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senador Pia Cayetano napanatili ang pagiging chair ng Committee on Ways and Means at Energy Committee at itinalaga rin bilang bagong chair ng Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Itinalaga naman si Senador Joel Villanueva bilang chair ng Committee on Higher Technical and Vocational Education. Nahalal naman si Senador Jinggoy Estrada bilang chair ng Committee on Games and Amusement at Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Hawakan naman ni Senador Rodante Marcoleta bilang chair ang Committee on Public Services. Napanatili naman ni Senadora Lauren Legarda ang chairship sa Committee on Culture and Arts at nadagdag naman sa kanya ang Committee on Basic Education. Retained ang committee chairship ni Senador Bongo sa Sports.com habang bagong hawak nito ang Committee on Health and Demography. Napanatili rin ni Senador Robin Hood Padilla ang committee chairship niya sa Committee on Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Formal nang inihayag ni na Senador Juan Miguel Zubiri at Senador JV Ejercito na umanib sila sa Senate Minority Block. Dahil dito ay pumalo na sa 11 ang miyembro ng minorya. Ayon kay Zubiri, nagdesisyon siyang mapabilang sa Minority Block matapos ang nangyaring shootout sa Senado noong nakaraang linggo. Sinabi ng senador na napaisip siya sa nangyari at tumindig para maibalik ang dignidad ng Senado.
4: It's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari dito sa Senado na maibalik natin ang dignidad ng Senado. Mm-hmm. For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko, ang nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body.
5: Yeah.
4: So, we made a decision. I made a decision on my own with my family that things have to change.
0: Yan ang bahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nilinaw ni dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na walang kinalaman ang kanyang pagbibitiw sa pwesto mula sa nangyaring gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Giit ni Mendoza, Martes pa lamang ng nakaraang linggo nang magsumite siya ng resignation kay Senate President Alan Peter Cayetano isang araw matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Dahil dito, hindi niya ito maikokonekta sa gulo na nangyari noong Miyerkules. Nang tinanong naman si Mendoza kung anong plano niya matapos magbitiw sa pwesto, sagot lamang niya ay mag-relax. Kasabay nito, nagpasalamat din si Mendoza sa liderato ng Senado mula sa naibigay na pagtitiwala sa kanya bilang Senate Secretary.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lamang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni de la Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o ICC.
6: Galing siya sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador naging kailangan managot sa batas, sumarap sa korte, siguro it's better na harapin niya yung warrant niya, magsubmit siya, at harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. That's the only way to make it, yung sinasabi na nasira yung senador, that's the only way also para yung tao rin bumalik din yung magandang pagtingin sa senador.
0: Si NBI Director Melvin Matibag.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng plunder case si Senador Jinggoy Estrada at iba pang opisyal kaugnay ng umano'y anomalya sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang si Estrada sa mga primary respondent na nakasaad sa resolusyon ng DOJ. Kasama rin sa listahan ng DOJ si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. Tumanggi namang magkomento si Estrada tungkol sa plunder case. Matatanda ang bukod kay Estrada, nauna na rin inihayag ng ombudsman ang kasong inihahanda laban kay Senator Cheese Escudero at dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez.
7: The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill, and the General Appropriations Act for fiscal year 2025.
0: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pa- Ang wakal sa ating mga pangunahing balita, nanindigan ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makikaalam ang Pilipinas sa anumang digmaang kasasangkutan ng Taiwan. Batid ng Pangulong Marcos na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kaubuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lamang ang Pilipinas sa pandigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi anya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa issue ng tensyon sa Taiwan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasdahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
5: Noon, pag may nagsasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap?
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
12: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. #panatag ang may alam.

0: mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dakuha naman po natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, 25 trainees nagtapos sa Early Childhood Care and Development Services ng TESDA. Mula RP Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
2: Baligiti paragsanay dagiti 25 nga daycare workers iti Benedict Training for Work Scholarship Program wenno TWSP iti Technical Education and Skills Development Authority iti Iliti Sarat. Nagturpos dagiti 24 nga daycare workers a residente iti Iliti Sarat ken maysa nga residente iti siyudad ti Lawag ti Early Childhood Care and Development Services NC3. Indawluan ni Ms. Abigail Siano a nangibagi ken iti TESDA Provincial Director Sharon Estigoy iti culminating program iti Barangay 4 San Francisco Sarat, Ilocos Norte. Second Kenisiano, nagasaganan nagiti nagturpos iti nasa unga kurso ang mangipaay iti napinpintas pay nga sursuro kadagitubing kiniti pamilyada kadagiti komunidad a pagtrabahuan nagitoy. Inayon na ababen iti TESDA ken dagiti local partners ket mapasinggedan the accessible ken impactful technical vocational education para kadagiti mangmanggad iti komunidad. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Rani. Samantala mula Lawag, baling naman tayo sa La Union. Lungsod ng San Fernando sa probinsya ng La Union, palalakasin ang koordinasyon sa sistema ng hustisya mula sa paglulunsad ng Justice Zone. Para sa kabuang balita, narito si Albert Kawile ng RP Agoo.
3: Manamnama ang mangitunda iti panakaparangay iti koordinasyon dagiti ahensya ti gobyerno ken naparpartak a panakaidanon ti hustisya iti publiko ti panakayuswat ti City of San Fernando Justice Zone inton Mayo 21 ijay Oreo Hotel ditoy probinsya ti La Union. Iti sidong ti programa Justice Zone mapatibker ti relasyon dagiti institusyon iti sistema ti hustisya kriminal tapno mapasaya ti panakataming ti kaso ken mapapartak ti panakarisot dagiti legal abanag. Sigon iti Justice Sector Coordinating Council uno GSCC, masapol ang maragpat ti maysa syudad ti di kumurang upat apulo a reforma ken mekanismo iti panagtitinulong tapno maibilang a justice zone. May basar iti panaganalisar ti GSCC Technical Working Group on Processes and Capacity Building, nagunod ti syudad ti San Fernando ti 87 kadagiti siyam apulo ket 8 apaset ti justice zone, pammaneknag iti kinasagana na ang mga ipatungpal kadagiti reforma iti sektor ti hustisya. Daytoy a programa ket manam nama nga dadapay amang papigsa iti serbisyo ken panakagunod dagiti umili iti nasigo ken agtutunos a sistema ti hustisya. Manipo RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Albert. Samantala mula La Union, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Kamara inaprobahan ang pagtatatag ng College of Medicine sa Eastern Samar State University o ESSU. Ang kabuang ulat hatid ni Pen Pumida ng RP Borongan.
4: Ginaprobahan han House of Representatives sa ikatulungan katapusan nga pagbasa ang balod nun para han pagtukod hin state-run College of Medicine ha Eastern Samar State University ESO main campus Borongan City. Sumalakan House Minority Leader og four-piece party list representative Congressman Marcelino Libanan dako ini nga pitad para maparigon ang medical education ngan healthcare services ha Eastern Visayas. Nagsaring hilibanan na ginalauman liwat ang pagtukod han siyahan nga teaching hospital ha Eastern Samar kaupod han plano nga College of Medicine. Pulong paniya magsiserbi ini nga training ground han mga medical student, resident doctor, nursing at midwifery students samtang naghatag liwat hin serbisyo panlawas sa mga tao. Nakasurat ta House Bill number 8626 ngan ESO mag-o-offer hin Doctor of Medicine program nga may integrated liberal arts ngan medicine curriculum. An balaod noon ginpanagbalayan ni ra Congressman Libanan ngan Congressman Christopher Sheen Gonzales, Hanlon District kan Eastern Samar. Yana may haros 25,000 nga estudyante en ESO, ngan may danahini College of Nursing and Allied Sciences, nga kilala tungod han maupay nga performance, han licensure examinations. Tikang didya syudad han boronggan, inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat, Pen. Mula Eastern Samar, lipat naman tayo sa Leyte. Mga mag-aaral ng Southern Leyte State University kampiyon sa Fish Core Exhibit Art Competition. Si Ruel Bugnos ng RP Sogod sa detalye.
5: Ibida sa mga batanong estudyante gikan sa Southern Leyte State University Cunes LSU ang ilang kahanas sa pagmugnog mga obra gikan sa mga basura o recyclable nga mga materyales ato sa gipaigaan nga Fish Core Exhibit Art Competition sa Tacloban City kanadto nga Mayo 13 tuig 2026. Ang maong kompetisyon nga gidumala sa FMA Coordinating Unit 8 nagtinguha sa pagpataas sa kahibalo sa katawhan mahitungod sa pagpreserba sa kadagatan ug ang kamahinungdanon sa food security pinaagi sa art. Nahimong garbo sa SLSU Buntok Campus si Reca Saavedra, usa ka estudyante sa BS Fisheries, human siya gideklara nga grand winner ato sa iyang artwork nga naguluhan og kinaiyahan sa kadagatan. Gipakita sa iyang obra kung giunsa pagbuhi sa kadagatan ang lokal nga ekonomiya ug kung giunsa niini pagpaligo ng komunidad taliwala sa kalisdanan. Isip mananaog, makadawat si Saavedra og premyo nga 15,000 pesos o siya ang

0: pagbugnaon, orihinalidad o kalambigitan sa pag-atiman sa marine resources o kalikupan.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Rowel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogon.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Salamat, Ruel. Samantala, mula Leyte, kambyo naman tayo sa Mindanao. Love for All Medical Mission nagtapos sa Barangay Baikingon sa Cagayan de Oro City. Ang kabuang ulat hatid ni Ryan Carbon ng RPCDO.
4: Gihimo na baguhay lamang sa Barangay Baikingon, Dakbayan sa Cagayan de Oro ang last stop sa medical mission sa Love for All. Ang mission, usa ka inisiyatiba ni First Lady Lisa Araneta Marcos na naghatag og libreng mga tambal, konsultasyon, laboratory services, ingon man X-ray, ECG, ultrasound o guban pang serbisyo sa pag-atiman sa panglawas. Nagpasalamat sa mga organizer si Barangay Kapitan Jao Gumapak alang sa inisiyatiba nga gipahigayon uban sa mga national agencies o sa City Hall. Ang unang ginang gitakdang mutambong sa closing ceremonies sa maong programa uban sa mga representante sa mga national agencies, mga opisyal sa City Hall o sa mga benepisyaryo. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Salamat Ryan. Mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. Stakeholders Agri-Investment Forum, idinaos ng Department of Agriculture, Mindanao Inclusive Agriculture Program, RPCO 9, tungo sa pag-unlad ng indigenous people communities sa rehiyon. Si Justin Bulano ng RP Zamboanga sa detalye.
5: Yakundusi al Department of Agriculture, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o DAMIAP Regional Project Coordination Office 9 kung al Stakeholders Agri-Investment Forum para na inklusivo progreso del mga indigenous cultural communities e indigenous peoples na rehiyon. Yaman junto-junto na aktibidad el mga stakeholders e diferente mga ahensya del gobyerno para ase mas fuerte el kolaborasyon e suporta para na mga agri-fishery inisiyatiba na Zamboanga Peninsula. Obyeto del mentionado forum asebunamente el mga agri-fishery inisiyatiba para na mga ICCs e IPs, el mga principal beneficiary del MIADP por medyo na di ilang mga indigenous peoples organizations o IPOs. Ya servi como plataforma tambien el forum para diskuti el mga oportunidad para na investment, mga inisiyatiba para na trabaho, e inclusivo progreso del ekonomiya para na mga lokal komunidad. Desta kang siyudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Salamat Justine mula sa Zamboanga. Kawing naman tayo sa Lanao del Norte. Programa para sa coastal ecosystems, mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte. Si Alvid Bashir ng RP Iligan sa detalye.
6: Nagkadaiyang materialis alang sa fish sanctuary sa ipang-apod-apod sa Barangay Lapinig sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Katuyuan sa maong pag-apod-apod mawang pagpalikon pa o pagpalapad sa pagpanalipod o pagsuporta sa pagmintinar sa malungtarong ekosistema sa kabaybayunan sa probinsya. Anasamkit ng distribution kabahin sa programa, Fish Sanctuary Rehabilitation Program in Support of Biodiversity, Conservation and Sustainable Ecosystem Management. Gipangunahan kini sa Provincial Agriculture Office nga gipondohan sa 20% Development Fund sa probinsya. Nagkadai ang importanteng materyales alang sa sektor sa pangisda ang gidistribute sa nasamkit nga buhatan ato sa gipahigayong turnover ceremony alang sa rehabilitation sa mga coastal area sa lungsod sa Kapatagan. Naghatap usab sila og orientation sa pagpareserba sa biodiversity og malungtarong pagdumala sa ekosistema alang sa mga partisipante nga miapil sa kalihukan. Naghatag kini og kahibalo sa saktong proseso sa pagmintena sa ekosistem sa mga baybayon sa probinsya. Kini nga inisiyatiba usa ka dakong lakang sa probinsya sa tinguha nga mapanalipdan ang kinaiyahan ilabi na ang mga marine sanctuary sa probinsya pinaagi sa rehabilitation sa mga komunidad sa kabaybayunan ilabi na sa

0: mga komunidad nga ang panginabuhi mao ang pangpangisda. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan na Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lamang po ang ilang paalala.
3: This is a public service announcement.
4: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang panlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng 3 buwan ang non-performing loan o NPL ratio ng mga bangko sa Pilipinas na nasa 3.29% noong Marso. Yan ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ito ay mas mababa kumpara sa 3.33% noong Pebrero at bahagyang mas mababa rin sa 3.30% na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Huli itong nakapagtala ng mas mababang antas noong Disyembre 2025 sa 3.07%. Sa kabila nito, tumaas ang kabuuang halaga ng mga pautang o SARD loans sa 568.55 billion pesos mula sa 553.68 billion pesos noong Pebrero at higit na mataas kumpara sa 516.12 billion pesos noong nakaraang taon. Lumobo rin ang past due loans sa 736.18 billion pesos, bagamat bahagyang bumaba ang bahagi nito sa kabuuang pautang sa 4.26%. Samantala, umakyat sa 338.39 billion pesos ang restructured loans, ngunit mas mababa ang porsyento nito sa kabuuang loan portfolio. Nadagdagan din ang loan loss reserves ng mga bangko sa 519.46 billion pesos, bagamat mas mababa ang katumbas itong porsyento kumpara noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ang NPL coverage ratio na sukatan ng pondo laban sa posibleng pagkalugi sa 91.37% mula sa mahigit 95% noong taong 2025.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Samantala, sumirit naman ng 70.8% ang subsidiya ng pamahalaan sa government-owned and controlled corporations o GOCCs nitong Marso kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ito ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Umabot sa 18.15 billion pesos ang kabuuang budgetary support, mas mataas kaysa sa 10.63 billion pesos noong Marso ng taong 2025 at lampas pa sa naitalang halaga noong Pebrero na tumaas ng mahigit 240%. Ibinibigay ang mga subsidiya upang matustusan ang operasyon ng mga GOCC na kulang ang kinikita para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nanguna sa tumanggap ng pondo ang National Irrigation Administration o NIA na may 4.06 billion pesos, kasunod ang National Electrification Administration, Salm Corporation at Bases Conversion and Development Authority. Ilan pang ahensya tulad ng Philippine Fisheries Development Authority at National Food Authority ay nakakuha rin ng mahigit 1 bilyong piso. Samantala, may iba't ibang halaga ring ipinamahagi sa iba pang GOCC, kabilang ang mga nasa sektor ng transportasyon, agrikultura, kalusugan at kultura. Sa kabuuan, umabot na sa 26.84 billion pesos ang subsidiya sa GOCCs sa unang tatlong buwan ng taon kung saan nananatiling pinakamalaking benepisyaryo ang NIA.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Sa iba pang mga ulat, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa unang bahagi ng Mayo 2026. Sa datos mula Mayo 1 hanggang Mayo 5, nasa 58 pesos and 33 centavos kada kilo ang average retail price ng well-milled rice, mas mababa kumpara sa mga naitalang presyo noong kalagitnaan at unang bahagi ng Abril. Gayunpaman, nananatili itong mas mataas kung ihahambing sa presyo ng bigas noong Mayo ng taong 2025. Samantala, bumaba rin ang presyo ng itlog ng manok sa 9 pesos and 24 centavos kada piraso mula sa mahigit 9 pesos and 30 centavos noong Abril at mas mababa rin kumpara sa presyo nito noong nakaraang taon. Sa kabila nito, tumaas naman ang presyo ng galunggong sa 238 pesos and 78 centavos kada kilo kumpara sa mga nakaraang buwan at noong 2025, bagamat mas mababa ito kaysa sa presyo nito noong unang bahagi ng Abril. Sa hari naman ng gulay, bumaba ang presyo ng pulang sibuyas sa 141 pesos and 72 centavos kada kilo, mas mababa kumpara sa presyo nito noong Abril at maging noong parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuuan, nagpapakita ang ulat ng halu-halong galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa unang bahagi ng buwan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Samantala, tinatayang aabot sa 141 billion pesos ang nawalang kita ng pamahalaan dahil sa ilegal na kalakalan ng tabako sa Pilipinas mula noong 2024 hanggang 2025 ayon sa isang bagong pag-aaral. Batay sa ulat ng EU-ASEAN Business Council at Euromonitor International, lumalabas na 86% ng mga e-vape na naibenta sa bansa ay ilegal. Ipinapakita nito ang malalaking kakulangan sa pagbubuwis, regulasyon at pagpapatupad ng mga polisiya. Sa parehong panahon, tinatayong kumita ng 127 billion pesos ang mga illegal tobacco operator, kabilang ang nasa 23 billion pesos mula sa bentahan ng illegal na vape. Napag-alaman din na ang Pilipinas ang may pinakamataas na bahagi ng illegal vape products sa Southeast Asia sa mga bansang legal ang vaping. Itinuturing na illegal ang mga e-vape na hindi nabayaran ng tamang buwis, hindi sumusunod sa regulasyon o ibinebenta sa kabila ng mga umiiral na restriksyon. Sa kabila nito, binigyang diin ng mga eksperto ang pangailangan ng malinaw at maayos na polisiya sa buwis upang maiwasan ang pagdami ng illegal na produkto sa merkado.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 19 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 73 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 48 pesos and 30 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 8 centavos, habang 7 pesos and 88 centavos naman ang Hong Kong dollar. Samantala, ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 92 centavos, habang 71 pesos and 99 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 93 centavos, habang ang Saudi Arabian real naman ay 16 pesos and 45 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: This is a public service announcement.
11: PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan.
12: Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news.
11: Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Ann Ridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito.
12: In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang, lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation.
13: Together, let's fight disinformation and misinformation.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
15: Amoy pares, amoy araw.
16: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
15: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
16: Ang dungis mo!
17: Ma! Tama na!
18: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
19: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
20: Ang saya balikan ng ating kabataan.
18: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
21: O ano? Game na?
22: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Alagang Amasu, mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu, kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Natalo si Filipina tennis star Alex Ayala sa isang matinding three-set battle kay Ukrainian qualifier na si Oleksandra Oleynikova 6-3, 5-7 at 3-6 sa first round ng Internationals de Strasbourg sa France. Maganda ang panimula ni Ayala, kontrolado ang ritmo at mahusay na binabasa ang kakaibang estilo ng kalaban. Nakuha niya ang unang set sa 6-3 matapos halos isang oras ng dikdikang palitan. Pero bumaliktad ang takbo ng laro sa second set. Kumapit si Oleynikova gamit ang halo-halong slices, moonballs at drop shots dahilan para maunahan si Ayala at maitabla ang laban 7-5. Sa deciding set, nagpakita pa rin ng matinding puso ang Pinay, sinagip ang mahabang rallies at umabot sa 3-2 lead. Pero sa huli, mas naging matatag ang Ukrainian at tinapos ang laban sa 6-3. Aabante si Oleynikova sa susunod na round kontra kina Katerina Siniakova o Marie Boskova.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: Nagpatuloy ang pag-angat ng Filipino gymnastics sensation na si Carlos Yulo matapos niyang tulungan ang OAJLP Gymnastique na masungkit ang French Men's Artistic Gymnastics Championship title sa Top 12 Final sa Amiens, France. Matikas ang naging kampanya ng koponan na dethrone nila ang reigning champions na ASVG Valorius o Valores sa isa sa pinaka-prestiyosong team events sa French Gymnastics Circuit. At sa gitna ng matinding kompetisyon, muling nagningning ang Pinoy World Champion. Nagposte si Yulo ng 15.050 sa floor exercise at 14.250 sa parallel bars. Dalawang marka na nagbigay ng malaking tulong sa OAJLP para makuha ang gintong medalya at ang corona. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Yulo ang kanyang kasiyahan at pagka-proud sa tagumpay ng koponan. Ang panibagong tagumpay na ito ay dagdag sa lumalawak na listahan ng mga international achievements ni Yulo na patuloy na nagpapakita ng world-class form habang papalapit ang mas malalaking kompetisyon sa kalendaryo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
23: Nagpasiklab ang Jose Rizal University sa pagbubukas ng kampanya nito sa 19th PhilOil EcoOil Preseason Cup matapos talunin ang Coleo de San Juan de Letran 80-70 sa PhilOil EcoOil Center. Pinangunahan ng Heavy Bombers si Ivan Panapanaan na may 15 puntos at 12 rebounds habang nagpakilala agad ang newcomer na si Chris Hubilla na nagtala ng 10 puntos at 5 assist sa kanyang JRU debut. Ayon kay JRU head coach Nani Epondulan, magandang simula ang panalo ngunit marami pang kailangang ayusin. Malaking ambag din ang dating Mapua standout na si Lawrence Mangubat na may 13 puntos, 9 na rebounds at 4 na assist habang nagdagdag ng 11 puntos si Alan Lorenaria. Sa panig ng Letran, nanguna si Jimboy Estrada na may 18 puntos pero kinapos ang Knights lalo na't nahirapan si Jonathan Manalili na nagtala lamang ng 2 puntos sa loob ng 22 minutong paglalaro. Sa isa pang NCAA matchup, maganda ang simula ng College of St. Benilde na tinalo ang University of Perpetual Help 71-62. Bumida si Allen Liwag para sa Blazers na may 11 puntos, 5 rebounds, 3 assists at 2 steals. Kumamada rin si Jomel Ancheta ng 13 puntos habang nagdagdag ng 8 si SJ Moore. Para sa Altas, nanguna si Angelo Jess Lano na may 13 puntos at 4 na rebounds. Sa tanging UAAP bracket game, dinomina ng Far Eastern University ang Gilas Pilipinas Youth 83-58. Pinangunahan ng reigning UAAP Most Valuable Player, John Ray Pasaol, ang Tamaraos na may 13 puntos, 4 assists at 2 rebounds habang nagambag ng 13 puntos, 6 na rebounds at 4 na assists si Kirby Moncopa. Solido din ang laro ni na Jedrick Daa na may 11 puntos at Jorick Bautista na nagtala ng 10 puntos, 6 na rebounds, 4 na assists at 3 steals, walang turnover. Para sa Gilas Youth, tangi si Lino Tubong Banwa ang umabot sa double figures na may 16 na puntos at 3 assists.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
23: Posibleng mauwi sa trilogy ang sagupaan ni Melvin El Gringo Jerusalem at South African boxer Siyakholwa Kuse matapos mabawi ni Kuse ang WBC minimum weight title sa kanilang rematch sa Johannesburg, South Africa. Kumpirmado mula sa kampo ni Jerusalem na kanilang i-invoke ang rematch clause. Tabla na ngayon ang kanilang rivalry sa 1-all. Noong Oktubre sa Maynila, tinalo ni Jerusalem si Kuse via unanimous decision para sa kanyang ikatlong matagumpay na title defense. Pero ngayong laban, bumawi ang 22-anyos na South African sa harap ng home crowd, tinambakan si Jerusalem via unanimous decision 116-111, 116-111 at 115-112. Nakabawi man si Jerusalem ng knockdown sa 11th round, hindi ito naging sapat para maagaw muli ang momentum. Sa pagkatalo, naputol ang kanyang 5-fight win streak habang umangat si Cusi sa 10 wins, 3 losses, 1 draw na may 4 na knockouts. Ayon kay promoter JC Manangkil ng Sandman Promotions, malaking epekto ang sugat sa kaliwang kilay ni Jerusalem na nakuha sa clash of heads ng maaga sa laban. Sa ngayon, si Pedro Taduran na lamang ang natitirang active world champion ng Pilipinas bilang reigning IBF minimum weight king. Naniniwala naman si Manangkil na makakabalik si Jerusalem.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang dineklara ng Philippine Sports Commission o PSC ang Dagupan City bilang Regional Training Center o RTC ng Pangasinan para sa gymnastics at swimming, isang hakbang na naglalayong maghubog ng susunod na henerasyon ng world-class Filipino athletes. Pinangunahan ni PSC Chairman Patrick Gregorio at Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang pagpirma sa Memorandum of Agreement kasama sina PSC Commissioners Walter Torres at Matthew Gaston, Schools Division Superintendent Marciano Soriano Jr. at Finella Sim ng Dagupan Youth Sports Development Commission. Ayon kay Gregorio, layunin ng PSC na dalhin ang world-class training diretso sa mga probinsya. Magpapadala pa rin ang PSC ng national team coaches sa Dagupan sa iba't ibang panahon upang gabayan ang local coaches at athletes upang siguruhin na world class ang grassroots development. Sa pagpasok ng Dagupan sa listahan, nadagdagan ang network sa PSB-backed RTC sa bansa kabilang ang Bukidnon, Siargao, Zamboanga City, Cagayan, Isabela at Candon City at iba pa.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo at nagbabalik na po si Erwin Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayong tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo at Kalakalan na inihatid ni Steph Vicente kay Leo Magpayo para sa Balitang Sport sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side. Kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Luzero, Justin Osias at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon! Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunan na Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Ito po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman at si Steph po hahabol maya-maya. Okay, napapakinggan at napapanood niyo po ang Warm Heart sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa ating audio streaming at online radio gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede niyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre, mas pinalawak at mas pinalakas ang nararating ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service dahil abot na rin po natin ang ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media. Napapakinggan po tayo sa shortwave radio. Actually, nag-update na, no? Kamakailan lang ang ating mga shortwave frequencies. Ang English program po ay mapapakinggan na sa 15.640 MHz, 17.750 MHz, 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po mapapakinggan na sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Yan, at sinesenyos na ako dito, nire-remind ako ni Sir Leo. Yes, napapakinggan din po tayo locally dito sa Manila sa pamamagitan ng ating sister station, The Capital 104.3 FM. Nako, shout out po sa mga followers ng 104.3 FM. Napapakinggan nyo na rin po ang Radyo Pilipinas World Service sa FM natin. Okay, so meron tayong pag-uusapan dito dahil nabalitaan natin noon, meron tayong na-monitor na isang news feature na nagsasabing ang stress daw po nakakaapekto sa pag-form ng ating brain function. Isa pong dalubhasa, eksperto ang nag-aral tungkol dito. At live po natin na kasama ang ating expert through Zoom, si Dr. Johnson Cota, isa pong 2025 Balik Scientist Awardee at postdoctoral researcher ng Molecular Neurobiology Group University Medical Center sa Netherlands, no? Welcome po sa ating palatuntunang Warm Heart, Dr. Cota, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Hi, good morning po.
0: Good morning, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Now, Dr. Cota, curious po kami dito sa inyong naging study. Specifically po itong ating pag-aaral na nagsasabing ang stress ay may kinalaman po sa pag-develop or function ng ating brain. So, ang una po naming katanungan, meron po tayong expression, no, sa at tayong mga Pilipino, yung bahala na attitude na tinatawag nila. At iniisip po natin madalas na ito po ay tanda ng katatagan. Pero sa inyo pong pag-aaral, ano po ba yung ginagawa ng matinding stress sa ating utak, Dr. Cota?
1: So, siguro yung mahalagang panimula natin, no, ay na paalala lang na yung pinag-aralan namin dito ay gumagamit ng mga daga, no? So sinusubukan naming aralin yung mga pwede mangyari sa tao, pero syempre di mahirap yung gawin ng eksperimento, no? So may mga conclusion tayong hindi pwedeng baka hindi sobrang angkop na ibatay sa mga tao. So pero yung stress bali na pinag-uusapan natin, essentially isa siyang sistema ng katawan natin na nandyan para tayo makapag-adjust sa kung nga, kahirapan o kung anong challenge yung nasa harapan natin.
0: Mm-hmm.
1: No? At hindi naman sa lahat ng stress ay masama, no? So
0: Okay.
1: tama nga, meron tayong attitude na bahala na, no? At
0: Mm-mm.
1: mahalaga rin siguro ang pag-isipan na yung parehong karanasan ay hindi laging nakaka-stress sa iba-ibang tao, no? So ibang
0: Yes.
1: tao parang okay lang sa kanila yung maraming ginagawa, para sa ibang tao nakaka-overwhelm, no? So may iba-ibang grado yan na kailangan rin natin pag-isipan, na hindi lang siya black and white na may stress bad o pag walang stress okay, no?
0: Okay. Ayun, tama nga naman si Dr. Cota. Hindi naman po lahat ng ating experiences, may mga tao, kumbaga hindi siya standardized, no, case-to-case basis siya. Hindi lahat ng tao ay nakaka-thrive kung maraming ginagawa. Yung iba naman, parang gusto nila yon, no? Marami silang ginagawa. I think meron po talaga mga taong ganoon. Now, Dr. Cota, kasama ko po ngayon dito ang aking co-host, si Steph Vicente. Meron din po siyang katanungan sa...
2: Hello po, Dr. Cota. Welcome po sa... Ayun yung mic. Ayun. Good morning po, Dr. Cota. Welcome
1: morning
2: po ulit sa Warm Heart. Dr. Cota, nabanggit niyo po na ang stress sa pagkabata ay nagiging architectural blueprint ng utak. Ano po bang ibig sabihin nito?
1: So, sa madaling salita, ano, yung kaya tayo may stress system, no? Ay para tayo ay maka-survive ng mga challenge, no? So kung sa madaling salita, yung gagawin ng katawan natin ay magda-divert tayo ng mga resources, no? Para kunyari, kung isipin natin may humahabol na predator, no, sa jungle, syempre mas kahit na hindi sobrang mainam na paggamit ng resource yun, mas ipoprioritize ang pagpapadala ng kunyari mga energy sources sa muscle natin para makatakbo tayo. Parang ganoon yung isipan natin, no? So, pag matagal yung stress na naenkwentro natin, yung nangyayari doon minsan, yung mga resources na kailangan ng katawan natin, hindi lang ng utak, ay napupunta sa ibang lugar.
0: Okay.
1: At so, yung pinag-aaralan namin bali, yung essential na tanong ay, ano nangyayari pag mas stress yung mga kabataan, no? So, kasi syempre ibang usapan din, na alam naman natin na habang lumalaki yung mga bata, maraming kailangang, kumbaga, architecture pinag-usapan niya, kunyari building sila, no? Pero maraming kailangang ibuo ng mga daan, kumbaga, no, para sa katawan nila habang sila ay tumatanda, hindi lang sa pag-under ng utak nila, pero syempre sa kabuuan din ng katawan nila, no? So yung pinaka gusto lang naming pag-aralan, kumbaga, no, is kung yung stress, yung pinaka ginagawa niya ay nagda-divert siya ng mga resources natin para mapataas yung chance na mag-survive tayo or malipasan natin yung mga kahirapan. Ano mangyayari kung nangyayari sa isang bata na kailangan din magbuo ng ibang klaseng connection, no? Na nawawala yung mga resources na baka kailangan nila sa paglaki nila. So yun yung sa madaling salita sinusubukan namin panag-aralan dati.
0: Oo, kasi ano eh, depende yung workings ng brain sa batay sa experiences din ng tao. Dr. Cota, ito naman po. Ano po ang epekto kapag nababawasan ang cellular powerhouses o mitochondria sa utak ng isang bata na nakaranas ng matinding stress, at paano po ito makikita sa kanilang abilidad sa eskwelahan o pagkalaon ay sa kanilang trabaho?
1: So, muli, no, iulit ko lang na yung mga pinag-aralan namin dito ay sa mga daga, no? So, mag-iingat po tayo sa pagsabi na, ito yung nangyayari sa mga kabataan na stress, kasi mahirap talaga itong pag-aralan, no? Pero pag-isipin natin yung mitochondria, o kumbaga energy lang ng utak, no? So, tulad ng sa ibang parte ng katawan natin, malaki yung energy demand, no, ng utak natin. At kung siguro pag-isipan natin ng analogy, no, para siyang gasolina ng kotse, no? So alam
0: yes.
1: na ngayon medyo maraming problema sa resources din ng gasolina, no? Pero
0: yes.
1: kailangan 'yun sa pagpapaandar ng ekonomiya na pamumuhay natin, at sa parehong salita, yung katawan natin kailangan din ng energy para makapag function siya ng mabuti. At ganoon din sa utak, no. So yung nakita kasi namin sa mga daga, no, dati, na, so ito yung mga pinag-aral ko nung nag-PhD ako.
0: Oo.
1: Yung pag na-stress yung mga daga habang maliit pa sila, pag lumatanda sila, meron silang mga cognitive problems.
0: Okay.
1: Kahit na hindi siya eksaktong parehong comparison, no, nakikita rin natin to sa mga ibang mga napag-aralan tayong mga tinatawag na cohort studies, no, so mga taong kunyari, lumaki sila sa tarahon ng giyera, pag inaaral sila na pag mas matanda na sila, nakita rin natin na yung mga may karanasan ng ganitong, kunyari, abuse or kahirapan, ay minsan meron din silang ganitong cognitive or pag-iisip na problema. No? So, yung sinusubukan namin tingnan dun ay kung sa daga, pag-aaral natin, ano yung nagkakaiba. At yun nga, lumalabas, mukhang yung energy sources ng brain, no? may konting diferensya. Na nagsasuggest sa atin na baka may ganito rin tayong pwede pagtuunan ng pansin sa mga taong may ganitong karanasan.
2: Nabanggit nyo na nga po no, yung mga daga. Sa inyong laboratorio ay gumamit po kayo nitong tinatawag na mouse models. Paano nyo po ito na ihahalin tulad sa sitwasyon ng mga overseas Filipino worker o OFW families kung saan ang mga ina ay napipilitang lumayo sa kanila pong mga anak?
1: Napaka-interesanteng tanong nun. Yan, no? So syempre, ulit, ang hirap sabihin ko ano yung pagkakatulad. No? Pero yung pinagtuunan namin ng pansin nun, bale, ay kung ano yung nangyayari sa kalidad ng pag-alaga ng mga inang daga sa mga anak nila. No? Yung napinansin namin nun, no, is na yung, kumbaga, paano ba, ano to, na yung buong kabuuan ng oras kung gaano sila katagal na nandun sa mga nest nila. No? So kung yung total time na nakasama nila yung mga anak nila, actually pareho lang sa mga hindi stressed na daga. Pero mukhang yung nagkakaiba sa mga sa pinag-aaralan namin ay mas madalas silang umaalis nga dun sa nest nila. No? So kumbaga, mas maiksi yung time na pinagsasamahan nila ng mga anak nila. Sa tingin ko mahirap tong ihalin tulad sa scenario ng OFW kunyari, no, kasi syempre sa mga sa laboratorio namin yung ina lang naman talaga yung nagiging source ng support ng mga daga. Syempre sa totoong buhay kumbaga, no, meron naman tayo ibang sources of support, may ibang mga nandiyan, baka nandiyan ibang magulang, yung isang magulang, baka may mga kamag-anak na pwedeng mag-alaga, no, may ganito tayong mga ibang klaseng pag na maaaring mag-suporta rin sa mga anak, no. So nahihirapan akong i-diretsong ikumpara yung dalawang sitwasyon sa totoo lang.
0: Okay. All right. Pero it makes sense naman po. Although ginawa po ito sa yung mouse model, ginawa po yung experiment sa mga daga, meron din tayo, for example, insight, no? Yung effect, kumbaga, although mahirap nga po siyang kumbaga, i-compare talaga ng eksaktong-eksakto. Dr. Cota, ito naman po, since napapag-usapan natin yung mga challenges or yung, kumbaga, paghihirap na nararanasan, for example, yung poverty, ito po mga ganito, dapat po ba siyang i-consider bilang isang biological threat sa katalinuhan o sa mental health ng, for example, among us people or in the next generation po, Dr. Cota?
1: So, sa tingin ko, napakahalagang tanong yan. No? I think siguro yung kailangan lang ding i-emphasize, no, ay syempre societal problem pa rin siya, no. So yung pinapakita lang nito, at syempre hindi lang naman kami yung nag-aaral nito, no, na ay na mayroong mga consequence yan na nakikita sa katawan, kumbaga, no. Syempre pag pinag-aaralan namin yung ganitong topic, hindi lang sa mahirap, lumalaki sa kahirapan, meron din mga malnourished, meron din mga lumalaki sa kapaligiran na may gera, kumbaga, no? May maraming mga iba-ibang dahilan kung bakit may ganitong karanasan yung mga kabataan. At lahat sila ay napaka-komplikado at mahirap din sabihin na biology lang lahat rin, no? So, yun yung una-una. Pero syempre, yun nga, yung gusto nating maintindihan, syempre gusto nating walang ganitong nangyayari sa mga kabataan, lalo na sa Pilipinas, pero kung nangyayari, at nangyayari nga, unfortunately, ano yung mga pwede nating intindihan at paano natin sila pwede, baka pwede silang tulungan, no?
2: Ito naman po, Dr. Cota, isa po kayong DOST, balik scientist. So from your perspective po, gaano po kahalaga ang mga tulad ng inyong pag-aaral sa na ang mga tulad ninyong nag-aral sa ibang bansa tulad niya po ng Netherlands ay bumalik dito para pag-aralan naman ang Pilipinas at mga Pilipino.
1: So napakahalaga niyan, no? So syempre, so una-una, syempre malaking suporta yung binibigyan ng gobyerno ng UST, no, specifically doon. So kailangan din silang acknowledge. Mahalaga 'yun kasi in some ways, mga Pilipino lang pwedeng magsabi kung ano yung mga kailangan o mahalagang pag-aralan para sa konteksto ng Pilipinas, no. Syempre may mga kasakitan na pinag-aaralan kahit saan sa mundo at pwede tayong matuto mula sa mga pinag-aaralan nila, no. Pero kung may mga sitwasyon na mas sa Pilipinas, mas laganap, mas kailangan nating lutasin dyan sa Pilipinas. Syempre tayo yung kailangan maghanap ng solusyon. So, mahalaga yung marami na makahanap ng paraan, makauwi yung mga scientists, or kahit hindi mo umuwi na mga matagalan, pero makaambag, makatulong. At yun din yung inaasahan kong gawin. Hopefully, relatively soon. No?
0: Yes, opo. Looking forward po kami sa inyo pang magiging mga study. Dr. Cota, ito naman po, paano po makatutulong ang inyong mga datos sa inyong mga pag-aaral sa paggawa naman ng mga batas o programa ng pamahalaan? Lalong-lalo na po itong sabi niyong societal problems. Siyempre, yung attitude natin na bahala na resilience yun na maituturing, pero minsan iniisip natin hindi po siya sasapat, no, para solusyonan lang stress ng bansa. So paano po makatutulong ang inyong study, yung tinatawag nilang policy or science-based na mga policies? Paano po ba natin 'yon mai-explain, Dr. Cota?
1: So sa tingin ko, syempre yung pinakamahalaga diyan, no, ay napapakita natin na meron ngang problema, no? Na kahit na meron tayong idea na bahala na o na kahit resilient ang mga Pilipino, na hindi porket may resilience tayo ay nalulutas lang ng problema, no? So sa tingin ko, yung unang posibilidad nito, yun nga, na ipakita na mahalaga pa rin to, kailangan pa rin hanapan ng solusyon. Syempre kailangan to ng kooperasyon at pagtulong ng iba-ibang bahagi ng gobyerno, ng lipunan, no? So hindi lang naman to sa liksik, no. Pero yung sana pwede rin natin magawin ay pag pwedeng palaganapin itong ganitong pagsaliksik, ay makahanap tayo ng mga pwedeng solusyon na makakatulong. No? So, isang ehemplo na kunyari na ginagawa sa lab ko dati, no, pero also kung sa iba-ibang lugar din, no, ay yung pag-explore ng solusyon tulad ng supplementation sa diet, no. So ayokong magbigay ng specific recommendation kasi hindi rin po akong medically certified to do that, no. Pero I think meron tayong mga inexplore na paano, kung meron, no, meron ba tayo pwedeng maybe it's exercise, maybe it's diet. And syempre, hindi naman sa lahat yung lulutas yung solution, no. Pero kung may mapakita natin with evidence, no, or with statistics na makakatulong to sa konting bahagi ng populasyon, baka pwede tayong makatulong sa pag-inform ng policies ng gobyerno natin para sa mga susunod na mga kabataan.
0: Opo, recommendation kung bagaste.
2: Ang ito naman po, Dr. Cota, para sa mga nanay na hirap sa pagbalanse ng kanilang trabaho at pag-aalaga sa kanilang mga anak, meron po bang mga paraan para ma-rewire o maayos ang epekto ng stress sa utak ng kanilang mga anak?
1: Medyo mahirap po na tanong yan, no. Siguro yung gusto ko lang rin pong sabihin sa tungkol dito, no, ay na actually pinagsimulan natin to, no. Hindi naman po lahat ng medyo stressful na scenario ay nakakadulot ng stressful na karanasan, no. At I think lalo na sa Pilipinas, alam din natin na hindi naman lahat ng lumalaki kunyari sa kahirapan o sa na may pinagdaanan mahirap ay meron namang mga hindi naman porket may ganitong karanasan tayo ay sigurado nang may problema na paglaki ng mga kabataan, no? So maraming realidad kung bakit kunyari kailangan magtrabaho ng mga magulang at di sila ganun ka. So ayoko rin naman sabihin na kasalanan to o na kailangan nilang mag-guilty, no? So I think in some ways nakita rin naman natin, kaya ito rin yung idea nga ng bahala na ng resilience, no, na meron namang kahit na hindi nalulutas yung solusyon, nalulutas yung mga problema, no, meron namang mga paraan na masaya pa rin yung paglalaki ng mga kabataan, kunyari, no, na feel pa rin nila na minamahal sila, na sinusuportahan sila. Syempre, hindi naman sinasabi na yun lang ay sapat na, pero sa karamihan ng feeling ko, meron ding impluensya yun, no. So, yung gusto lang po natin i-highlight ay meron ding isang problema maliban dun sa pagiging positive natin, no, na kailangan, so hopefully kaya nating mapag-isipan ng solusyon as a society, no, tulong ng gobyerno. So hindi naman po siya na parang porket wala kayo sa tabi ng anak niyo araw-araw ay problema rin 'yun, no? Kasi mayroon mga natutunan at may lumalaki rin naman sila, may natutunan din sila sa ganung paranasan rin.
0: And also yung sabi ni Dr. Cota na kahit wala po yung nanay, ay meron din naman pong ibang source ng support, no? So maraming kailangan ding i-consider. Okay, no ko, Dr. Cota, thank you po sa inyong mga insight at pagbabahagi nitong inyong pag-aaral. Siguro hingiin na lang po namin ang inyong final message para sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Eh, salamat po. So, eh, gusto ko lang, nga, siguro yung maganda lang sabihin sa huli ay na ito ay isang problema na hindi bago, no? So, alam naman natin. At ibig sabihin, hindi rin naman na wala tayong idea kung paano itong lutasin, no? So, kung pwede lang ay, yun nga, mabigyan to ng pansin at lalong hanap natin ng solusyon para sa mga susunod na kabataan. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Dr. Johnson Cota, ang ating 2025 Balik Scientist Awardee at kanyang ibinahagi sa atin ang kanyang pag-aaral tungkol po sa kung paano ang stress ay nag-shape ng brain function gamit ang kanilang mouse model dito sa study na ito. Thank you po and mabuhay po kayo. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Thank you. Ayan po. So, yan ang ating ibinahagi ngayong araw dito sa ating panayam dito sa Warm Heart. Antabayanan nyo naman po ang ating pagbabalik dito po sa ikalawang bahagi naman dahil Easter Sunday, Steph, no? Mm-hmm. Meron tayong muling ibabahagi tungkol naman po sa kung paano ang pagdarasal ng Santo Rosario ay nakatutulong naman po sa mental health o kalusugang pangkaisipan o yung sinasabi ni Steph na lusog isip, no? Itong ating mga prayers, no? Sa lalo na po sa ating mga Catholic na yun nga nag-commemorate po nitong Holy Week. Sa pagbabalik po iyan, manatili po kayong nakatutok dito sa ating Warm Heart. Magpapaalala muna ang himpilan.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: Okay, nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at napapakinggan din po sa audio streaming o online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Ulitin ko lang po itong ating mga bagong shortwave frequencies kasi syempre napapakinggan na rin po tayo sa shortwave radio. Ang English program po napapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po napapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ngayong araw din po ay naka-hook up tayo sa ating sister station, The Capital FM sa 104.3. Yan, sa ating FM radio. Okay, Steph, sige, i-share mo na sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang ating replay.
1: Yes, dahil kumbaga ay nakaka-relate tayong lahat dahil alam naman natin na Easter Sunday ngayon. Kumbaga ito na yung pagtatapos ng Holy Week. So, minarapat po namin na magbahagi ng isang makabuluhang feature po, no? Na una naming

0: special study kung saan napag-alamang ang pagdarasal ng Catholic Rosary o Banal na Santo Rosario para sa mga mananampalatayang Katoliko ay naghatid ng benepisyo sa kalusugang pangkaisipan. Tampok ang pag-aaral na ito sa Journal of Religion and Health at sinaliksik ng lead researcher na si Father Luis Oviedo ng Pontifical University Antonianum sa Roma. Sa survey ng 361 practicing Catholics sa mga bansang Italy, Poland at Spain, ilang mga respondent ang nagsabing regular silang nagdarasal ng Banal na Santo Rosario. Ayon sa mga kalahok sa pag-aaral, nakakuha sila sa pagdarasal ng Banal na Santo Rosario ng mas mabuting emotional well-being, dagdag na kakayahan sa pagmamalasakit at pakikiramay o empathy at mas mababang spiritual anxiety.
1: Ayan, so napakaraming benefits po pala sa mental wellness ng isang tao nito pong pagdarasal ng Banal na Santo Rosario. Pero ano nga ba ang kasaysayan ng pagdarasal ng Banal na Santo Rosario at paano ba ito nakarating sa mga mananampalatayang Pilipino? Narito ang pagbabahagi ng kasaysayan ng mananalaysay o historiador na si Sir Danilo Lumabas.
2: Way back Middle Ages or the medieval period, nagsimula nang gumamit ng noon ng mga peds ang mga sinaunang Katoliko noon, ang mga monks at mga laiko noon, pero hindi pa nila ito tinatawag ng mga na rosary or the rosarium itself. They usually call this as Paternoster from the Paternoster, the Latin word for our father. Ngayon, yung rosary na alam na natin ngayon, na ginaganta natin ngayon, probably evolved between 12th to 15th century. So, in this, nung paggamit ngayon ng mga psalms o ng iba't ibang mga prayers, eventually, nagsettle ngayon sila sa paggamit ng Our Fathers and Hail Marys or the Ave Marias na dinadasal kasabay ng paggamit nga nitong mga rosary beads, nitong mga beads na ito. Sa paglipas ng panahon, nakilala na ngayon to bilang rosary or the rosarium, or we call as it as the rose garden. Ngayon, mas lalo itong lumakas because of two particular instances. First, ay dahil sa mga naging works ni Saint Dominic, ni Santo Domingo de Guzman, the founder ng Order of the Preachers o ng mga Dominicans. Kasi, sa pamagitan kasi ni St. Dominic at ng mga Dominicans ay naipalaganap ng Husto ang pagdedebosyon pamimintuho sa Banal na Rosario. Mas lalo tong lumaganap noong naganap yung tinatawag na Battle of Lepanto. Medyo makwento ko lang saglit yung tungkol doon sa naganap na Battle of Lepanto kasi sa kasaysayan ng daigdig noon, noong nagsimula ng mapasailalim sa kontrol ng mga Turkong Muslim ang Constantinople o yung sa Turkey ngayon, way back 1453, nanganganib na noon na mapasakamay ng mga Muslim ang malaking bahagi ng Europe sa kanilang kontrol. Kaya nung nakuha nila ang Constantinople at ang malaking bahagi ng Turkey, medyo nanganib ang Greece, nanganib ang mga Balkans, nanganib ang Eastern Europe noon sa mapunta sa kamay ng mga Muslim. Kaya noong taong 1571, nanawagan noon si Pope Pius V na magbuo ng isang malaking hukbo upang pangunahan na mapigilan ang pag-advance ng mga Muslim noon papunta sa Europe. Ngayon, nung nagaganap na ngayon tong labanan na ito sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano, nanawagan noon si Pope Pius V sa lahat ng mga mananampalataya sa Europe na magdasal ng Banal na Rosario at manalangin sa Mahal na Birhen na maging matagumpay ang labanan na ito at masagip ang Europe mula sa pananalakay nito. So, eventually, as you all know, magtagumpay ang ang hukbo ng mga

0: siya noon. And it happened on October 7, 1571. From 16th to 20th century ay dito na ngayon mahubog at mabubuo yung rosaryo na alam natin na may 15 mysteries, na mayroong 10 Hail Marys in every decades, and dinadasal yung iba't ibang mga mysteries in every decades. Ngayon, mas lalong ma-highlight at mas lalong lalaganap ang pagdarasal ng Banal na Rosaryo noong 1917, noong nagpakita ang Mahal na Birheng Maria sa tatlong bata sa Fatima, Portugal. Ngayon, noong 2002, noong taon ng noong dineclare ni Pope John Paul II doon, ngayon ay Saint John Paul II, ang taong 2022 bilang taon ng Banal na Rosaryo, ipinakilala niya sa pamagitan ng kanyang encyclical na Rosario Virginis Mariae ang luminous mysteries o mga misteryo na liwanag na maaari nating maisama sa pagdarasal o paggamit sa pagmeditate ng Banal na Rosaryo. It was Dominicans o mga Dominican priest, the OP, ang siya naging responsable sa pagpapalaganap ng debosyon noon sa Banal na Rosaryo. Mula na dumating sila dito sa bansa natin way back 1587. Dahil sila yung primary promoters ng Banal na Rosaryo, noong nakarating sila dito sa Pilipinas, nagkaroon sila ng mga iba't ibang mga mission stations. May mga iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas na napasailalim sa kanilang pangangalaga. So naging malaking tulong ang mga bagay na ito. Una yung ginawang efforts ng mga Dominicans, and eventually nga sa kasalukuyang panahon ngayong 20th century, ang mga tinatawag nating mga Black Rosary movements. Actually, marami pang ibang mga samahan na nabuo nang layunin ay may palaganap din ang pagdarasal ng Banal na Rosaryo.
1: Mayroong sariling kwento ang mga Pilipino kung paanong ginamit ang Santo Rosario bilang instrumento sa pagwawagi sa kanilang mga laban. Noong People Power One, mga madre hawak ang kanilang mga Santo Rosario habang nagdarasal ang humarap sa mga sundalo at tangke upang mapagwagian ang diktatorya. At nakaukit ito sa ating kasaysayan.
2: At syempre, higit sa salaysay ng nakaraan, ay hinggil sa pagdarasal ng Santo Rosario, makamit yung kapayapaan sa lipunan, ay ang papel nito sa kasalukuyan sa pagkamit ng kapayapaan naman sa isipan. Ayon kay Catholic Bishops Conference of the Philippines Director at Catholic Media Network President at CEO Father Francis Lucas, hindi na lamang digmaan, korupsyon, kagutuman at pagkasira ng kalikasan ang sakit ng mundo. Nariyan ang depresyon, kalungkutan at social isolation.
3: So yun nga ang nakikita natin sa panahon ngayon. Halimbawa, one of the, hindi lang one eh, ito na. Ang batay rin sa research is the world disease, social disease. Ano yun? Nung binabasa ko ngayon, tsaka nire-research ko, nagtatanong ako, ay tama. More than 30% of the total population of the world is infected by this disease. 50% plus ang Brazil, ang US, at iba-iba pang bansa. Hindi ko memorized eh. So, ang Philippines, wala ako makita kasi may nagsabi, ay, nako, Father, naman, nagtaka ka pa. Ang mga survey naman sa Pilipinas, ang mga research sa Pilipinas, hindi totoo yan. Palpak yan. Eh, kaya siyempre, siguro walang naglalagay sa international press. Oh. But anyway, mabalik ako doon. Ano yung disease, social disease? Loneliness. Hindi lang matatanda yan gaya nung araw, ha? Ang dami sa teenager ngayon, lonely. Pag nalolonely, hanap ng jowa. Eh, pag iniwan ng jowa, another jowa, di lalo na lonely. Palit ang palit ang palit. Ano gagawin natin dyan? Ihinto ka na naman. Eh, tapos nalolonely ka na naman. Maghahanap ka na naman. So, sabi ko, naging parang plague eh. Imagine 50% of the total population of the US of A. Kaya ang ginawa ng nung ito, Director General nila ng Health, naglagay ng special group para harapin lang yung problemang yan. O Brazil, ganun din, 50% rin. Ang laki-laki ng Brazil, di ba? The biggest in Latin America, south of the US of A. Kaya nga, napakahalaga talaga dito, nung panahon ng pananahimik, hindi lang yung magme-meditate ka, tatahimik ka lang, hindi. I'll give an example. Okay? So, halimbawa, halimbawa, ikaw ay lumubog sa kumunoy. You know what kumunoy is? Kumunoy. Yung parang lupa, pero magsisink ka. Yung sinkhole. Oh. Pero yung daan-daan yun, hindi kayo yung sinkhole na malalaki, sinkhole na malalaki. I just forgot the term in English, pero sa atin, kumunoy. Ganun ang loneliness, ganun ang depression. You cannot do it alone. Kahit mag-isip ka, mag-isip, mag-meditate ka na mag-meditate, okay yun. Kasi hindi agad masisira ka. Kasi tumahimik ka na, nag-reflect ka. But that is not enough. Because the more you move, the deeper you go. So what do you need? You need somebody with a stick on a stable ground so that person can lift you. Yun ang sikreto. Pag yung meditation, alimbawa yung rosary, o kaya habang nag-meditate ka, nagpe-pray ka rin sa Diyos. Because you get a connectivity. Ha? Parang buhay na naman yung wifi mo, yung connection mo sa Diyos. Kasi pag walang connection, wala, hindi mo makita. The more you move, the more you sink. So you need somebody on a stable ground to lift you up. And that's the start of you being healed. Slowly. Kasi meron kang connectivity to somebody more powerful, more loving, more pure than yourself. And then, makikita mo na ang mga pangyayari mo sa buhay.
1: Ano ba ang mayroon sa pagdarasal ng banal na Santo Rosario kung kaya't sinasabi sa pag-aaral na mayroon itong benepisyo sa kalusugang pangkaisipan? Ito naman ang paliwanag ng psychologist na si Dr. Camille Garcia.
4: Siguro no, para masabihin natin, una-una siyempre pag sinabi mo ang pagdarasal, malaking factor 'yon para makatulong sa isang tao na nakakaranas ng anxiety or depression, yung mga ganung klaseng mental health issues. What more kung sasabihin mo na ikaw ay gumagamit ng Holy Rosary or Santo Rosario sa pagdarasal? Kasi malaking, may mga, even yung mga sabihin natin na hindi Catholics, merong certain mantra na pag inuulit mo ng paulit-ulit ang mga salita or yung mga pagdadasal na ganyan, nagiging epektibo siya para ikaw ay kumalma o kaya naman bigyan ng pagkakataon na yung mawala yung less, yung feeling na hindi ka nag-iisa. Yung ganon. So, kung tayo, ang Santo Rosario, merong, di ba, for every mystery, di ba, limang, sampu ng sampu yun. So, 50 times mong sasabihin na nag-Hail Mary ka. Alam nyo, even sa anong mga mantra, they say it 108 times. Yun yung traditional, 108 times sa kanila. Pero, mga short mantras yun. Pero ito, dahil 50, siguro pag in-equivalent mo, ganun din. And, ang habang tumatagal, dahil kasi paulit-ulit mo siyang dinadasal, ang punto niya is pababain yung stress level mo. Pangalawa, para kumalma ka. And then third is yung sabihin na natin kung sobra yung cortisol level mo, bababa siya kasi ang iniisip mo, pumapokus ka sa pagdadasal. And definitely, sinasabi nga nila sa meditation, pag sa ganyang bagay, kinakailangan mo to focus at least 10 to 20 minutes. Pag nagdadasal ka ng Santo Rosario, pinaka-minimum, 12 to 15 minutes yan. So more or less, alam mo na pag after ng 15 minutes, kalmado ka. Merong yung, kasi habang nagsasalita ka, whether yung nasa isip mo lang or parang habang dinadasal mo ng verbally, there's a tendency na yun lang ang focus mo. So malaking factor talaga na nakakatulong siya sa ating mental health.
2: Samantala, ayon naman kay Catholic Bishops Conference of the Philippines Director at Catholic Media Network President at CEO Father Francis Lucas, mayroon pong mga salik ang banal na Santo Rosario na siyang nakapagbibigay ng benepisyo sa mental health.
3: Yun ay research, no? So, ang mga researches, hindi naman iniimbento yan. Yan ay talagang pinag-aaralan. At may mga sample sila, no? Kinukuha, in-interview, at tapos ay ninanamnam nila ang kahulugan. Yung kung sinabi nila yun, definitely, I will endorse it as true. Bakit? Kasi nga, madalas kong sabihin, pag ikaw ay tunay nagro-rosaryo, hindi ka nagdadasal na binibilisan mo. Halimbawa, Our Father, who art in heaven, ano na, patas iba-iba iniisip mo. Kaya napipilitan kang mag-isip at mag-meditate dahil sa pagkatapos mong 5 times yun, dasalin yung mga Hail Mary and Our Father and Glory Be, meron ka mga mysteries. Yung mysteries, mine-meditate mo yun, iniisip mo yun as if you were in the place when it happened. Kaya dalawang bagay yung mahalaga sa rosaryo, yung as rosary, yung una ay yung mga prayers. Ano ba yung prayers? Our Father. It is the prayer that Jesus Christ taught us how to pray. Kaya iba't iba yung bahagi ng Our Father. So, pangalawa, yung Hail Mary ay patungkol sa kanyang ina. At alam naman nating lahat, lahat ng mga nanay occupies a special place in the heart of humans, lalo na sa kanyang anak. So yun ang pangalawa, no, yung prayers. Ando din yung pagpupuri sa Diyos Ama, Diyos Anak, to Espiritu Santo. Oh. Pero ang isa, yung pangalawang mahalaga rin dyan sa rosary, the mysteries are the words of God. Oh. Kaya lang, nilalagyan mo nung narrative yun. Lahat ng yugto ng buhay ni Kristo ay ginamang mysteries of the rosary. So yun nakita kong katotohanan nung sinabi sa survey, because you are forced to be quiet, you're forced to reflect, you have an opportunity, meron kang pagkakataon na makaniig mo ang Diyos eh, at ang ating mahalay na. At meron din nga yung mga mysteries na ito yung mga pagbasa, ito yung salita ng Diyos na maaring makapukaw sa ating damdamin. So yung dalawang yon ang nakikita kong sagot dyan sa nagawang survey. Oh, meron ngang lumapit sa akin na gusto mag-suicide. Alam mo, pag may lumapit sa'yo gusto mag-suicide, may pag-asa yun. Kasi pag nag-suicide nila, hindi lumapit sa'yo, tapos na boxing. So, alam mo, ang ina-advise ko lang palagi, yung deep prayer. Gaguide ko kayo, I'll pray for you. O pagkatapos niya mag-iyak, mag-iyak, mag-iyak, oh, nakakahinga na yon. Minsan chat-chat mo. Kaya lang pag nakipag-chat sa'yo, mag-ingat ka rin. Kasi very demanding yung mga batang yan. Halimbawa, ang dami tinatanong. May inis ka na rin eh, after 2 days. Tapos at the end, sasabihin, Father, thank you very much. At least you are willing to listen to my foolishness. I know that you know all the answers. Pero nagtitiis ka para pakinggan ako, no? And for me, that is wonderful. See that? Kasi nga, pag hindi sila na form, lalo sa prayer, sa silencing, at pakita mo yung you really, truly care for them, na mangyari. Lalala yan, mahirap nang i-pick up. Pag lumala ang isang trauma na isang bata, ang hirap i-pick up niyan. Kasi halimbawa, may trauma na. Dadalhin mo sa psychologist, hindi magsasalita yan. Ay, there's nothing wrong with me. Ano gagawin mo kung magulang ka? Magwawala doon, hindi susunod sa'yo. Ganyan. Ano dadalhin mo? Papakulong mo? Hindi mo rin kaya pakulong. See? Kaya nga tama, maganda yung tanong mo. How do we bring them into prayer? We have to form the youth as a habit to pray. Wala kasing maiiwan sa kanila kundi prayer. Eh. At saka yung kanilang faith. Saan ka hawak? Sa sitwasyon? Magagawa ka ng mga pamamaraan. Oy, nako. Lalo magkakawasak ka sa kambuhay mo. So that's how I see it. Rosary is very miraculous. Ang dami ng example niyan in history. And it has changed history itself.
1: Kapangyarihan ng pagdarasal ng banal na Santo Rosario ay pinalalakas ng pagkakaisa. Kung sa social na aspekto ay kailangan natin ng suporta ng ibang tao, sa espiritualidad din kailangan natin ang sandigan sa pananampalataya. Isa sa malinaw na paglalarawan nito ang healing prayers sa pamagitan ng mga prayer warrior.
3: May mga grupo na hindi ko ba inutusan na halimbawa may big event. Ang ginagawa nila, nag-grupo-grupo sila and every day they pray the rosary as a group para daw sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa mga intention nila, 'di ba? Pero ang pinaka gusto ko, yung sinasabi nilang napapalapit ako sa Diyos. Hindi sa pagdadasal dahil sa kahit sa patalim kumakapit. Aba mali yun, kasi masusugata ka pag humawak ka sa patalim. Hindi. Hindi patalim yung rosaryo. Patalim yun sa demonyo. Pero hindi sa atin. Yun nga, ang pagdadasal ng rosaryo ay hindi lang para sa paghiling, kung hindi para rin sa sarili mo. Saan ka ba lalapit kundi sa Diyos? Kasi nga, ang stress ngayon ay lahat tayo tinatamaan eh. Dahil ang daigdig ngayon masyadong masalimuot. Sabi ko nga, mayroong poly-crisis ang daigdig. Ang krisis ngayon, hindi na iisa, gera, climate change, hindi. Nagkasama-sama. It's like weaving all the tragedies into one. Ang hirap mong basta yan, basta harapin. Kaya nga, ay saan ka pupunta? Kapag wala ka ng masusulingan, God is still there, helping you, loving you. Kaya yung minsan tayo, pag natutuliro na utak, ay tayo nagdadasal. Pag tayo in dire straits, nagdadasal. Yun lang ha. Ang pagdadasal ay para matuto tayong maging dakila. Hindi lang dasal para humiling, humiling, humiling. Ang hinihingi natin sa Diyos ay healing. Hindi healing ng healing. Mabihira naman. Baka mapikon na yung Diyos, sabi ko, hoy, ano kaya healing ka ng healing? Hindi ka nahihiling kasi healing ka ng healing.
2: At katulad po ng sinasabi ni Father Francis Lucas, madalas ginagawa nating batayan ng bisa ng pagdarasal ang maganda o positibong kasagutan sa ating mga dasal. Ngunit maituturing ding himala ng dasal ang pagbabago ng pagkatao, ang pagpapakadakila at pagpapalakas sa pananampalataya. Naniniwala din dito ang psychologist na si Dr. Camille Garcia.
4: I have been an advocate of St. Dimpna. And si St. Dimpna, napakalimitado ng mga taong nakakakilala kay St. Dimpna bilang patron saint against depression and nervous breakdown. So, pag yung sinasabi nila, ay, meron po palang ganun. Parang, ang sa akin, bakit hindi nyo kasi subukan? Ang hirap para encourage yung iba, pero ang sinasabi ko, unang-una, kukunti na kakilala kay St. Dimp na. Pangalawa, pag sinabi mong malay mo, no, kasi walang nagdadasal kay St. Dimp na doon sa lugar nyo, biglang may nabinig na dyan sa street nyo, may nagdasal kay St. Dimp na, bigla kayong pakikinggan. So parang, ayaw nyo ba no, na nakakaranas kayo na merong nakikinig sa inyong mga dasal? Sa akin palagi, sinasabi ko, when you say na, pag nagdadasal ka, huwag mong sasabihin sinasagot ka. Remember, when you pray, and then akala nyo hindi kayo, yung parang napabayaan kayo, hindi. It is an opportunity for you na binigay ng Diyos para mas maging matatag ka, ang nakikita natin sa pagdadasal, yung resilience. And when you become resilient, naku, lahat yung mga mental health issues na yan na naiisip mo or na bumabagabag sa'yo, makakalimutan mo. Kasi ang iniisip mo, matatag ako, may kakayahan na ako para maging maayos yung buhay ko, lalo na kung marami akong struggles. Alam niyo yung mga pasyente namin, hindi na nga lang siya depressed, pero may mga schizophrenia yan. So talagang yun yung ultimate na mga mental health na disorder. Pag may pinaniniwalaan ka, unang-una kasi, if you believe in a being like si God, si Jesus Christ, yan, kung may paniniwala kang ganun, lumalakas or na-strengthen yung faith mo eh. And sometimes, yung belief na yun, nakakatulong yun dahil kasi unang-una, ano ba yung pinagdadasal mo? Bakit mo gustong magpatiwakal? Kung yun ay mag-lessen ng stress mo or mabibigyan ka ng pagkakataon na lumakas ang loob mo para sabihin mo sa pamilya mo kung ano yung nangyayari hindi maganda sa'yo, well and good. Dahil kasi ibig sabihin, dininig ng Diyos kung ano yung gusto mong mangyari. Kasi alam mo, dito sa atin sa Pilipinas, ang daming mga tao na nakakaranas ng depression pero ayaw na lang ipagsabi mismo sa pamilya nila dahil akala nila magiging burden sila. Pero kung sabi ko nga, bakit hindi mo idaan sa panalangin na lakasan ng loob mo para sabihin mo sa pamilya mo na ganito na nangyayari sa'yo, pagod ka na, sana may tutulong sa'yo. Yung words of encouragement coming from your family, friends or relatives, malaking factor yun to save you. Dahil kasi, pero sinong tumulong sa'yo para magkaroon ng courage? Yung pagdadasal mo, yung paniniwala mo at pananampalataya mo sa Diyos. So malaking factor yun. Siguro kasi Bea, no, malaking factor din sa amin dahil kasi sometimes it's so difficult for us to really know and assess what if what is happening, is it really insanity or possession? Kaya talagang sa amin malaking factor na nagdadasal kami dahil parang sinabi mo na ang dami ng gamot na iniinom na itong taong ito, bakit hindi tumatalab? So probably he needs prayer kasi itong prayer na to, yun yung makakatulong para malaman natin dun siya magkakaroon ng healing. If you know about Reiki and tama, Reiki ba at saka pranic healing, it entails prayers eh. And the power of the mind na together with your prayer helps a lot in terms of healing. Siguro ako magiging testimonya ako na ang pagdadasal talagang sobrang laking factor para makatulong. Because I just give you a testimony na almost a year ago my husband talagang feeling ko magiging widow na ako after a week. Alam mo yun? Dahil kasi meron siyang brain abscess and then sabing gano'n na possibility for death, malaking factor talaga yon. Tapos sabi, syempre, napaka-limited yung funds namin. Pwede lang daw, sabi niya, meron daw nagsusurvive kung gamot lang. So I ask my prayer warriors, I ask even, hindi pa nagiging bishop si Bishop Elias ng Diocese of Cubao, may mga talagang nag-prayer brigade sila. All of a sudden, sabi ultimo mismo sinabi ng doktor, hindi namin akalain na gagaling ang asawa mo. So, para sa akin, oo, may gamot, pero napakalaki ng sabihin natin ng factor pagdating sa pananampalataya. And this only, isa lang ito sa mga miracles na talagang kung bakit ako ganun na lang ka-strengthen yung faith ko kay God. Although, kuminsan umiiyak ako dahil kasi sasabihin ko, parang nanghihina yata ako ng pananampalataya ko, pero I pray. And once I prayed, parang lahat kumakalma. So malaking factor talaga na sinasabi natin, in the process of healing, manampalataya ka, manalangin ka. It's not just a simple prayer, manalangin ka.
1: Bagamat mayroong mga patotoo sa bisa ng pagdarasal ng Santo Rosario sa pagkamit ng katatagan sa pagharap sa mga problema sa buhay, lalo na sa mga Katolikong Pinoy, hindi maikakailang kumukonti na rin ang mga marunong magdasal nito, lalo na sa mga kabataan.
2: Paano nga ba natin mapapalakas at mapapalaganap yung pagdarasal ng Banal na Santo Rosario sa mga Katolikong Pinoy, lalo na po sa mga kabataan?
3: Ang pag-form ng mga kabataan ay dapat nagsisimula sa mga magulang. Kaya lang sa panahon natin ngayon parang napakahirap kasi because of the economy, dalawa na ang nagtatrabaho, naiiwan yung mga bata. Ang sasabihin ng mga magulang, eh, kailan magtrabaho kami? Anong papakain ko sa mga yan? Anong babayaran ko sa tuition? Anong ganito? Pa nagkasakit? Lahat-lahat-lahat yan. Savings, yan. Oh. So, hindi na mismo sila na-form. Kaya nangyayari, na-deform. At yung kanilang teachers ay yung kanilang barkada na mga deformed na. Isa yon. Pangalawa, in my experience, praying has to be a habit like anything else.
1: Mananatiling mahalagang bahagi ng buhay ng mga Katolikong Pinoy ang pagdadasal ng banal na Santo Rosario. Dahil sa gitna ng magulong mundo, marami ang naghahanap ng hinahon. Tandaan na ang paghinto ay hindi ang wagas o ang wakas, bagkus ay pahinga.
2: Sa paghinga, tayo ay nakakahanap ng katatagan upang magpatuloy. At sa dasal, katulad po ng mga nabanggit natin kanina, tayo'y taimtim na nagpapalakas ng pananampalataya. At sa pananampalataya, tayo'y humuhugot ng kahulugan at dahilan para mabuhay.
1: Para sa espesyal na episode ng Warm Heart, handog ng Radyo Pilipinas World Service o ang Payapang Isip sa Banal na Santo Rosario.
2: Okay, so yan po ang espesyal na replay no ng ating content for Warm Heart na Payapang Isip sa Banal na Santo Rosario kung paano po ang ating mga prayers, especially praying the Holy Rosary, nakaka-tulong para tayo mag-meditate and as an effect ay nakakatulong ng mabuti sa ating mental health. Okay, so wala na tayong oras. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa technical side, sa ating wirecast kay Justin Osias at syempre po sa ating co-producer na siya rin pong master control technician, si Sir Leo Magpayo. At tabayanan niyo po at 3 p.m. ang kanyang discarding wise. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
2: Warm Heart!

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang insidente ng pamamanail noong Mayo 13. Ayon sa otoridad, sakay siya ng puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Sa press briefing sa Malacanang, pinakita ni PNP Chief General Jose Melecio Natantes Jr. ang CCTV footage ng sasakyan habang palabas ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Gayunman, hindi pa nilabas sa publiko ang buong video na sinasabing nagpapakita kay De La Rosa.
1: About 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla and going to the vehicle na Fortuner.
0: Si PNP Chief Jose o General Melecio, Jose Melecio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma rin Interior Secretary John Vic Remulla na nakapangalan kay Senator Robin Padilla ang naturang sasakyan. Sinabi pa nito na makikita sa CCTV footage ang pag-alis ng sasakyan mula sa Senado o sa Senate compound. Matapos ang insidente, inamin naman ni Padilla na kanya ang sasakyang nasa video, ngunit hindi niya kinumpirma kung kasama niya si De La Rosa noong gabing iyon. Sa halip, sinabi niyang hintayin na lamang ang magiging resulta ng investigasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ni Senator Robin Padilla na wala pa siyang natatanggap na summons kaugnay ng investigasyon sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Ayon kay Padilla, handa siyang magpaliwanag sa oras na imbitahan siya ng mga otoridad tungkol sa naturang insidente. Samantala, sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dapat magbigay linaw si Padilla sa naging papel nito sa pag-alis ni De La Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ayon pa kay Matibag, si Padilla umano ang huling nakasama ni De La Rosa bago ito umalis sa Senate premises matapos ang insidente ng pamamarila. Nauna nang inamin ni Padilla na kanya ang sasakyang nakita sa CCTV footage, ngunit hindi niya kinumpirma kung sakay nito si De La Rosa nang umalis sa Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Sherwin Gatchalian nais ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mas nais ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13 nang matanong kung dapat bang magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa nangyari. Sinabi ni Gatchalian na mainam na ipaubayan na lang ito sa ibang independent body. Ayon kay Gatchalian, dapat maimbestigahan ng Senado at ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nangyari. Ito'y sa gitna ng magkaibang mga pahayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa imbestigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan ng maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganito mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
4: Just to be fair, I want to see the independent investigation. Hindi dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para matay. And importante yung alaman natin kung sino yung may gumawa nito o nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan ito? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's ombudsman, nabasa ko ombudsman is already investigating. Importante, independent. Para fair rin sa'yo.
3: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling pinagtanggol ang ilang mambabatas ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, bahagi ito ng kanilang tungkulin bilang mga kongresista. Sinabi ni House Lead Prosecutor

0: Jinky, Beatrix, Luistro, na obligado silang ituloy ang impeachment process dahil ito ay naayon sa mandato ng konstitusyon.
1: This is a constitutional duty. By duty, this is not our choice. This is obligatory on our part to push for this proceeding.
0: Si House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, para naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi anya ito sa pinapolitika o personalidad, kundi tungkol sa pananagutan sa batas at sa mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na bagamat hindi pabor ang ilan sa kanyang mga constituents sa kanyang posisyon hinggil sa impeachment, tiniyak niyang hindi nito maapektuhan ang kanyang serbisyo sa distrito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inamin ng House Prosecution Panel na malaking hamon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng fake news at trolls sa social media. Ayon kay Impeachment Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, mahalagang mapigilan ang maling impormasyon at peking ebidensya na kumakalat sa publiko. Sinabi rin niya na dapat manaig ang katotohanan hindi lamang sa impeachment proceedings, kundi pati sa pagsusulong ng accountability sa bansa. Umaasa naman si Defensor na magtutulungan ang lahat ng panig upang mailabas ang tama at totoong impormasyon tungkol sa issue. Narawagan din siya sa mainstream media na tumulong sa pagbibigay ng malinaw, patas at makatotohanang balita sa publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara Duterte sa gitna ng paglilitis. Ang detalye at edsante ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Papatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit mag-desisyon siyang magbitiw sa pwesto sa gitna ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, para sa kanyang opinion, hindi otomatikong matitigil ang paglilitis sakaling mag-resign ang pangalawang pangulo. Anya, kinakailangan pa rin mapatunayan ang pananagutan ng isang inireklamong opisyal at mapagdesisyonan ang kaukulang parusa kabilang ang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa isinagawang press conference ng 11-member House Prosecution Panel, ipinaliwanag ni Luistro na may dalawang posibleng parusa sa impeachment kapag nahatulan ang isang opisyal. Una, ang pagtanggal sa pwesto at ikalawa, ang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sinang-ayunan naman ito ni Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nagsabing makatwiran at naaayon sa batas ang naturang pananaw. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
4: While resignation from all office will render moot and academic the penalty of removal, it is my position that we need to continue the trial for the senator judges to be able to determine whether or not they will impose as well the penalty of perpetual disqualification. But that is my opinion.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
5: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pabrika ng bakal na iniuugnay sa kumpanya ng business tycoon na si Tony Yang, nakita ng Radioactive Material Science sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ang detalye po ng balitang yan, hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Lubhang mapanganim sa kalusugan ng tao ang ginagawang bakal sa loob ng Sanja Steel Corporation na nasa loob naman ng Fibideca Industrial Authority na kontrolado ng Department of National Defense sa Misamis Oriental. Ayon kay Maria Teresa Sarabit, ang Radiation Safeguards and Security Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Sa simula pa lamang ng proseso ng paggawa ng bakal ng Sanja ay gumagamit na ito ng radioactive materials hanggang sa matapos ito. Magugunitan sinalakay na pinagsaling na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang nasabing planta kung saan nasagip ang nasa 69 na Chinese nationals. Kaugnay nito, sinabi ni Sarabit na patuloy ang ginagawang monitoring at pag-aaral sa lugar hinggil sa bigat ng radioactive materials na nakadeposito para una. Punta ng sinabi ng PAOK at ng NBI na magsasagawa sila ng backtracking para mapanagot ang mga dapat mapanagot sa kung bakit ito nakalusot sa kabila ng panganib na dulot nito sa malapit na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, tiriyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility drivers. Larito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kahit na matatapos na, ang service contracting program ngayong linggo ay magtutuloy-tuloy pa rin ang suporta ng pamahalaan sa transport sector sa pamagitan ng pinalawak na implementasyon ng 10 pesos fuel discount. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukod sa mga pampasaherong jeep at UV Express sa Metro Manila ay napapakinabangan na rin ito sa iba pang panig ng bansa. Sa datos nga ng ahensya, nasa 141,000 units na ng jeepney at UV Express ang nakasama sa fuel discount subsidy program na nakikinabang sa diskwento sa diesel. Sa ilalim ng programa, tanging mga POV na may valid at existing franchise lamang ang kwalipikado at maaaring makuha ng diskwento na hanggang 150 litro kada linggo. Ayon pa sa LTFRB, automatikong mag-a-apply ang diskwento sa mga kalahok na gasolinahan sa sandaling makumpirma sa database ang plaka ng sasakyan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na bagyo mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon sa PAGASA, maaaring mabuo ang malalakas na weather system dahil sa pagsasabay ng habagat at tinatawag na Super El Nino. Posible ang nilang magdulot ito ng malawakang pagulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, iniikayat ang ahensyang publiko na maganda at posibleng epekto ng matinding panahon. Dagdag pa ng PAGASA, kahit kakunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible pa rin itong maging malalakas at magdala ng matinding ulan, malakas na hangin at pagbugso-bugsong pag-ulan. Pinaalalahanan din ang mga residente sa flood-prone areas na maging alerto at handa dahil sa ilang lugar ang nakaranas ng pagbaha nitong mga nakaraang linggo dahil sa thunderstorm lamang ang umiral.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling nagpulong ang Uplift Committee sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ilatag ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa epekto ng tensyon sa Middle East sa enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang repatriation at reintegration ng mga OFW, pagtiyak sa sapat na supply ng langis, pagbibigay ng cash assistance sa mga mahirap na pamilya at pagpapanatiling abot-kaya ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. Inilahad din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang updated na plano para sa pamamahagi ng ayuda sa mga low-income households na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, nilunsad naman ng Department of Transportation o DOTR ang Recalibrated Transport Support Package na sasaklaw sa mahigit sa 151,000 public utility vehicle units. Ipatutupad ito sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre 2026. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM sa pagpupulong na may sapat na pondong pamahalaan upang may pagpatuloy ang mga programa ng Uplift Committee hanggang sa katapusan ng taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang barko ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng Zambales habang nagsasagawa ang mga ito ng Maritime Domain Awareness Flight. Ayon sa PCG, nakitang China Coast Guard vessel na CCG-4305 nasa 48 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sinabi ng mga otoridad na hindi agad tumugon ang barko ng China sa sinagawang radio challenge ng Pilipinas. Dahil dito, nagtungo rin sa lugar ang PCG vessel na BRP Cape San Agustin upang bantayan ang sitwasyon at magbigay ng sunod-sunod na radio challenges. Bagamat sumagot umano ang Chinese vessel sa unang komunikasyon, tumanggi itong tumugon sa mga sumunod na tawag at wala rin binigay na legal na dahilan sa pananatili nito sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniulat din ng Philippine Coast Guard o PCG ang presensya ng mga maritime research vessels ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Maritime Council o NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na mabilis at proactive ang ginawang monitoring ng National Task Force on West Philippine Sea, kabilang na ang Coast Guard at Armed Forces of the Philippines o AFP. Anya, agad na naiulat nilang mga ilegal na gawain ng China, hindi lang sa Pagasa Island at sa iba pang mga bahagi ng West Philippine Sea.
12: Ikinukundi na ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Yang Yang Hyong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state.
0: Samantala, nilinaw din ni Undersecretary Lopez na hindi bawal na magsagawa ng scientific marine research activity ang alinmang bansa. Ngunit dapat anya na sumunod sa mga panuntunan at requirement na dapat humingi muna ng pahintulot sa coastal state na nakakasakop sa area na gagawan nila ng pananaliksik.
12: Hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, ang Pilipinas, bago silang magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no?
0: Si NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Korte Suprema tinuring na constructive dismissal ang hindi aprobadong flexible work arrangement. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagpasya ang Korte Suprema na may tinuring na constructive dismissal ang unilateral na pagbabawas ng work days at pagkakatupad ng worker rotation scheme nang walang pahintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinananagot ng SE Anbang ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad ng work rotation at reduced work days. Nabatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangan may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa itinakdang patakaran ng DOLE. Dahil sa pagbabawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa kanilang trabaho, kaya't ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Matagumpay na nakakumpiska ng mga illegal na droga sa malalaking operasyon na sinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng iba pang mga law enforcement agency ng bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni PDEA spokesperson Joseph Frederick Kalulut na kilo-kilong droga ang kanilang nasabat mula sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga, Marikina City, Mati City sa Davao Oriental at Paranaque City. Bukod dito, may mga nakumpiska rin silang marihuana sa naging operasyon naman sa Cordillera Administrative Region o CAR.
14: Sa Zamboanga City, this was PNP initiated na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga. Plus sa Paranaque din ho, 1 kilo din ho ng shabu ang ating nakuha ho doon. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon ho sa Cordillera.
0: Si PDEA spokesperson Joseph Kalulut.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika, sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura.
16: Biodiesel is number one, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa waste management ng ating lugar. Tapos, mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel.
15: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, drone attack nagdulot ng sunog malapit sa isang nuclear energy plant sa United Arab Emirates. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagkaroon ng sunog sa isang nuclear power plant sa Baraka, United Arab Emirates na tinawag ng mga otoridad na isang unprovoked terrorist attack. Bagamat walang partikular na grupo o bansa ang sinisisi sa insidente, hayagan nitong ipinakita ang panganib ng muling pagsiklab ng digmaan sa Estados Unidos at Iran. Ayon sa Associated Press, walang iniulat na sugatan o pagtaas ng radiation sa nasabing planta. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz na ngayon ay nasa ilalim ng isang blockage ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Matatandaan na ang naturang waterway ay isang mahalagang daanan ng supply ng enerhiya na kontrolado ng Iran. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: University of Santo Tomas nasungkit ang overall championship ng UAAP Season 88. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Muling nanaig ang mga student-athletes sa Espanya Boulevard sa Manila sa pagtatapos ng UAAP Season 88 matapos tanghalin na overall champion ang University of Santo Tomas sa Collegiate at High School Division. Kumopo ng 356 points from 10 championships ang UST sa college level. Samantalang 327 points naman ang itinala ng UST High School galing sa 11 championships ng Season 88. Ito ang 49th overall title ng UST sa collegiate level at 25th naman sa high school division. Samantala, from host UST, Far Eastern University na ang tatanghalin na season host para sa Season 89 na may temang For Everyone UAAP. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. worldwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
20: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 2 milyong mamamayan sa Cordillera nakapagparehistro bilang mga botante. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Jong!
22: Upigit kumulang 1.7 na milyong mga mamamayan sa Cordillera Administrative Region ang nakapagparehistro bilang mga botante para sa nakatakdang barangay at sanggunang kabataan elections sa Nobyembre 2, taon kasalukuyan. Ang Commission on Elections Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres ang naturang bilang ay mula ng simula ng panawagan para sa voters registration ng April 20 na nakita ng pagdami ng mga magpaparehistro sa huling araw ng registrasyon noong Mayo 18, araw ng Lunes. Batayan niya sa datos ng COMELEC CAR, ang lalawigan ng Benguet ang nakapagtala ng pinakamaraming registrante sa bilang na 243,779, kasunod ang ABRA na may 110,788, Baguio City na nakapagtala ng 161,259, Kalinga 158,874, 136,383 sa Ifugao, 115,708 sa Mountain Province at 85,771 sa Apayao. Aabot naman sa 388,114 ang nagparehistro para sa hanay ng mga sanggunang kabataan sa rehiyon. Kaugnay nito, umiling naman ang paumanhin si Director Torres sa mga hindi napabilang sa pagtatapos ng registration period, bagamat sila ay nakapila pa lampas sa 30-meter radius sa tanggapan ng COMELEC. Anya, ito ay naalinsunod sa panuntunang inilabas ng komisyon kung saan ang cut-off ay hanggang alas 3 ng hapon lamang noong araw ng Lunes, Mayo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kampanya laman sa red tape tinaguyod ng mga ahensya ng pamahalaan sa Grand Ease of Doing Business Fair sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Glenda.
23: Nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod sa mabilis at maayos na serbisyo sa ginanap na 2026 Grand Ease of Doing Business Fair sa City of San Fernando, La Union na pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Inihandog ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mabilis na serbisyo upang ipakita ang kanilang pagnanais na tuluyang masugpo ang red tape. Dumalo sa programa si ARTA Deputy Director General for Operations Undersecretary Leia Gray Salcedo at tiniyak nito na patuloy ang maigting na kampanya ng pamahalaan upang tuluyang maalis ang mga makahabang pila at maraming requirements sa mga transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Anya, ito ay alinsunod sa pagtataguyod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa serbisyong nararamdaman ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 41 million pesos na cash aid ipapamahagi sa mga magsasakat mangingisda sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mildred.
1: Tinatay ang 41.15 million na unconditional cash assistance ang ilalaan para sa mga magsasakat mangingisda sa Region 1 sa inalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program kasunod ng pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng DA at DFAR. Sa isang Memorandum of Agreement, formal na itinakda ang implementasyon ng programa ng DA at DFAR na layuning magbigay ng direktang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon. Ayon sa mga ahensya, ang pondo ay nagmula sa advice of sub-allotment ng Office of the Secretary ng DA at ipapamahagi bilang cash assistance upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng gasto sa produksyon at iba pang gastusin sa agrikultura at pangisdaan. Nilagdaan ang kasunduan ni DARFO1 Regional Executive Director Fidel Libao at DFAR-RFO1 Regional Director Remily Lachica na nagsisilbing hudyat ng mas pinatibay na koordinasyon para sa mas mabilis at organisadong distribusyon ng ayuda. Inaasahan ng mga opisyal na sa pamamagitan ng programa, mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Beret Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cash for training and work para sa Project Lawa at Binhi, sinagawa ng Naga City Agriculture Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mayra.
3: Isinagawa ng Naga City Agriculture Office ang Risk Resiliency Program Cash for Training and Work para sa Project Lawa at Banhi 2026. Sa pamamagitan ng Project Coordinator na si Edlin Apin ng City Agriculture Office at City Agriculturist Ernesto Asensio III, isinagawa ang aktividad sa City Nursery sa Barangay Carolina at Urban Agri-Demo Site sa Balatas, Naga City. Ang Project Lawa at Banhi ay isa sa mahalagang programa ng Agriculture Office para tulungan ang mga urban farmers at fisher folks sa Naga. Samantala, kamakailan lamang nagbigay naman ng tulong ang City Agriculture Office para naman sa iba't ibang barangay ng Naga kung saan nagsagawa sila ng tilapia at hito fingerlings dispersal para naman sa ating mga mamamayana. Umaasa ang City Agriculture Office sa pamamagitan nito ay mabibigyan naman ng dagdag kita ang mga mamamayan ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Mayra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Quarterly allowance ng mga senior citizens, PWDs at solo parents sa Puerto Princesa City tataas sa taong 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Goody Salsagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Goody.
4: Ibinalita ni Puerto Princesa City Mayor Lucilio Bayron na tataas ang allowance na matatanggap ng mga nasa 30,000 membro ng vulnerabling sektor ng siyudad sa susunod na taon mula sa punto ng pamahalang palunsod. At niya ipapanukala niya madagdagan ng 3,000 piso ang mga allowance ng mga senior citizens, persons with disabilities o PWD at solo parents kaya posibleng sa 2027 na ito maisa katuparan. Ipinayagpa ni Mayor Bayron na layo nitong matulungan ang nasa mga sektor na magkakaroon ng dagdag na pera para sa kanilang mapangunahing pangangailangan tulad ng maintenance na gamot at pagkain. Aniya baka sakaling dahil sa karagdagang panustos ay humaba ang buhay ng mga senior citizens at kabilang na sektor. Lubos naman ang saya at pasasalamat naman ito sa naging anunsyo ni Bayron sa nasabing panukala. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang lahat ng senior citizens, PWD at solo parents ng 3,000 pesos quarterly allowance mula sa pamanapanusod ng Pertresesa na magiging 6,000 piso na sa susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Gudi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. National Commission on Senior Citizens Region 8 pinagding ang pakikipag-ugnayan sa land bank para sa digital banking solutions. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Ruel.
26: Nagsagawa ng opisyal na pagbisita ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 sa pamumuno ni Regional Director Antonio Dalauta sa Land Bank of the Philippines noong Mayo 7 ng taong kasalukuyan. Layo ng pagpupulong na talakayin ang posibleng kolaborasyon para sa digitalization o paggamit ng digital na pamamaraan sa pamamahagi ng cash gift para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act. Dumalo rin sa nasabing diskusyon si VP Brendalyn Villavicencio mula sa Eastern Visayas Branches Group kasama ang mga department manager na sila si AVP Christopher Marco at Maria Cristina Esplanada. Nakatuon ang pag-uusap sa pag-aaral ng mga opsyon sa bank transfer bilang isang mas maginhawa, ligtas at madaling paraan para sa mga tatanggap kapalit ng tradisyonal na pisikal na pamamahagi ng kondong cash. Layunin ang inisyatibong ito na itaas ang kalidad, siguridad at bilis ng paghahatid ng mga cash gift para sa mga senior citizens sa rehiyon sa pamamagitan ng mga solusyon sa digital banking. Bukod dito, inaasahan din itong mapapatatag ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mapabuti pa ang serbisyong ibinibigay para sa kapakanan ng mga nakakatanda. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DTI Region 6, binabantayan ang presyo at supply ng mga school items sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: JP.
9: Patuloy na binabantayan ang Department of Trade and Industry o DTI Region 6 ang presyo at supply ng mga school supplies sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling monitoring na ahensya sa 35 retail outlets sa yun na nanatiling sapat ang supply at tama ang presyo ng mga pangunahing gamit sa paaralan, kabilang sa mga binabantayan ng DTI ang notebooks, pad paper, mga panulat, crayons, eraser at sharpeners. Ayon pa sa ahensya, nananatiling marami ang stock sa mga lokal na tindahan dahil sa regular na replenishment mula sa mga supplier. Wala rin umanong nakitang sinyales ng hoarding o pagmamanipula ng presyo. Tiniyak naman ang tanggapan na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa sobra o hindi makatarong ang pagtaas ng presyo at upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng mga school items ngayong nalalapit ang balik-eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DPWH Davao maglalagay ng Bailey Bridge matapos gumuho ang tulay sa Barangay Kalyawa, Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lisondra.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheila.
10: Agad na isinailalim sa assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH Davao ang tulay sa Purukto, Barangay Kalyawa, lungsod ng Davao na gumuho matapos masira dahil sa baha bunsod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ayon kay Dean Ortiz, ang tagapagsalita ng DPWH 11, i-deploy na ang Equipment Management Division upang mag-install ng Bailey Bridge na magiging temporaryong daan ng mga motorista mula sa una at pangalawang distrito ng lungsod at mula sa Panabo City sa Davao del Norte papuntang Davao City proper. Umaasa naman ang opisyal na malalaanan ng pondo ang konstruksyon nito sa susunod na taon, lalo na't malaking tulong ito sa mga motorista upang mabilis ang kanilang biyahe. Gumuho ang nasabing tulay kahapon ng madaling araw matapos tangayin ng rumaragasang baha dulot ng malakas na ulan. Napag-alaman na itinayo ang 15 metrong tulay noong 2017, ngunit dahil sa paglipas ng panahon ay lumawak umano ang sapa na naging dahilan ng pagguho ng mga approach nito. Tuluyan nga ang bumigay ang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig. Inabisuhan naman ng opisyal ang mga residente na mag-ingat, lalo na't nananatiling hindi mabuti ang lagay ng panahon dahil sa ITCZ at Easterlies. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondo Solosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halos 1,500 bagong Teacher 1 positions inilaan para sa Sulu sa school year 2026-2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang balitang atin sa atin ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Fatma.
11: Makatatanggap ang Schools Division of Sulu ng kabuang 1,467 bagong Teacher 1 positions bilang bahagi ng mahigit 32,000 teaching positions na inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa school year 2026-2027 upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa ulat, kabilang ang Region 9 o Zamboanga Peninsula sa may pinakamalaking deployment allocation na may kabuang 3,361 teaching items at malaking bahagi ang inilaan para sa Sulu upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Sinabi ni Sulu Governor Abdul Socor Eitan II na siya ring chairperson ng Region 9 na malaking hakbang ito upang mapunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapabuti ang akses sa edukasyon ng mga mag-aaral sa Sulu at buong Zamboanga Peninsula. Nagpapasalamat din si Tan sa DBM sa patuloy na paglalaan ng suporta para sa sektor ng edukasyon at sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga lisensyadong guro. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: to sell.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
0: Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday, Miyerkules, mga kaibigan, May 20, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, do keep us company. Hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa impapawid. Ngayong umaga po tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay nitong pagtatapos nitong service contracting program para sa mga pampasayarong sasakyan. Makikibalita tayo tungkol dyan. At syempre, ang pagtiyak din ng LTFRB na tuloy-tuloy pa rin ito pong pagkakaloob ng diskwento. 10 pisong diskwento sa presyo po ng petrolyo para sa mga legit at may prangkisa na pampasaherong sasakyan. Mga kaibigan, bilang pambungad natin ngayong umagang ito, traffic update muna, direkta po mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Ang maghatid sa atin this morning, mga kaibigan, si Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base. Rogent!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na isa. Medyo makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may P2 hanggang dito na lang din po yan sa may pagbaba po ng Santola flyover. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may MRT Magallan Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Nia Road hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julia Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalagpas mo yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy na trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Leve Mariano hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic po hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderation simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 9 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito pong mga manggagawa sa ni-raid na steel plant, yan po sa Misamis Oriental. Ha? Sila po'y kasalukuyang inaasistihan ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
7: Alan, nakaalalay na ang Department of Social Welfare and Development dito nga sa nasa 292 manggagawang nasagip mula sa isang Chinese-owned steel plant sa Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad dahil sa umunoy hazardous operations. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nagsasagawa na ng profiling ang kanilang mga social workers sa Northern Mindanao para matukoy ang posibleng intervention dito nga sa mga apektadong manggagawa. Kabilang sa pinag-aaralan na posibleng ibigay na tulong ay ang financial assistance at livelihood support sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at ng sustainable livelihood

0: Direkta mula naman sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan pong napapanood, syempre, ang live streaming ng ating programa sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa bayan din napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. 12 minutos na, isang dosenang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikibalita muna tayo sa National Food Authority. Siyempre, ang usapin pa rin ang food security, lalo na po sa bigas. Makakausap natin this morning ang administrator po ng National Food Authority, si Sir Larry Lacson. Sir, magandang umaga po.
7: Hi, good morning Alan at good morning sa mga taga-subaybay natin.
0: Yes sir. Well, una makikibalita kami of course sa mga initiatives ng ating National Food Authority para matiyak ang National Rice Buffer Stock natin sa kasalukuyan. Admin Lacson, sir, please.
7: Oh yes, so on itong last month no, we started mga bandang April kalagitna no, aggressively we are procuring palay no sa ating mga magsasaka para mapalitan yung ating mga lumalabas na stocks through Benteng Bigas at saka sa DSWD and LGUs no. Aggressive tayo ngayon, namimili ng palay at in fact etong as of today no, from January to ano, nakakalahating milyong sako na tayong nabibili kahit pa medyo nahuli tayo sa pamimili dahil sa sobrang taas ng price ng mga traders.
0: Opo. Okay. Sa kasalukuyan binabanggit niyo Administrator Lacson na very aggressive ang ating National Food Authority sa pagbili ng palay sa ating mga local farmers. More or less po magkano naglalaro ngayon ang presyo ng pagbili ng NFA ng palay sa ating mga magsasaka, sir?
7: Ganito kasi yun, Alan, no? Opo. Nationwide, iba-iba ang presyo, depende sa lugar, no? Kung ano
0: yes,
7: yung kalakaran. Ang pinakamataas nating presyo, nasa sa 30 pesos kada kilo ng

0: tuyo at malinis.
1: Mm-hmm.
0: At ang pinakamababa natin na presyo sa ating pamimili ngayon ay 25 pesos, no? Sa tuyo at malinis. So, napakaganda ng presyo niyan, no?
1: Mm-hmm.
0: Siguro, if you are going to ask for the average, siguro okay, nag-average tayo ng mga 26.50, mga ganon, kada kilo.
1: Mm-hmm. This is average na nationwide, admin sir, ano ha?
0: Yes, oh, mga ganon tayo, nationwide na yan.
1: Opo, kasi nga, di ba, binabanggit nyo na mataas ang pagbili ng NFA ng tuyo at malinis na palay sa ating mga farmers, 25 to 30 pesos per kilo. Pero, ika nga, pag nandiyan pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaloob ng pamahalaan ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga vulnerable sectors natin all over the country. So, napakalinaw na ang pamahalaan mismo ang nagsasubsidize para maipagbili sa halagang 20 pesos per kilo ang ating bigas, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Admin Lacson, sir.
0: Oh, tama po kayo. Tumpang po ang inyong tinuran, no? Talaga pong sa ganong sistema na kung saan bumibili tayo ng mataas ang presyo ng palay para makinabang ating mga magsasaka, at the same time sa kabilang dulo ay binebenta ng 20 bigas para sa ating mga vulnerable sectors.
1: Opo.
0: Eh talagang sinasubsidize po ng ating pamahalaan ang ating mga kababayan pagdating po dito sa programang ito, no, particular sa 20 bigas. Sa amin po sa NFA,
1: opo,
0: yun pa lamang aming pagbili ng palay at yung milling cost and everything, no, lahat ng cost, pagsasako hanggang sa maging bigas, meron na po tayong subsidiya diyan. Hindi bumababa sa 8 piso hanggang 10 piso, ganyan po ang subsidiya na agad ng NFA.
1: Per kilo.
0: Iba pa po ang subsidiya, oh, per kilo po. Iba pa po yung subsidiya ng Department of Agriculture through na FTI na 13 pesos po kada kilo ang kanilang subsidiya.
1: Magkano po umabot, sir?
0: Ang mga 13 ang subsidiya ng FTI, ng
1: food
0: DA.
1: Terminal. Uh-huh.
0: Kami naman, on the other hand, kami mga 8 to 10 pesos. Anya 8 to 10 pesos, depende po kasi sa presyo ng bili ng ating palay.
1: Okay. At ito pong volume na nabibili ng NFA from our farmers, local farmers, ano, yung volume nito, ika nga, kung itong volume na ito ay isusuma natin, kumusta po ang buffer stock ng bigas natin sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, sir?
0: Sa ngayon, ano, nasa sa 9 na araw ang ating buffer stock. Ibig sabihin, 9 days to last, buong lahat ng Pilipino kayang pakainin sabay-sabay ng 3 beses isang araw, 9 na araw, kaya pong pakainin ang buong Pilipinas. Yan po ibig sabihin. Marami po yan. Ang ibig po lang sabihin, kung kumpara natin noong panahon ng pandemya,
1: opo,
0: year 2020, halos ganyan lang pong volume ang ating naipamahagi sa buong taon noong 2020. So meaning, yung ating 9 days, parang it will take another pandemic para sa isang taon pa na naubos. No po? So ang punto ko lang, marami po yung 9 days, pero hindi rin po tayo nagpapakampante. Kanya tayo po ay patuloy na aggressive na namimili ng palay. Para sa ngayon, kung ano man po yung lumalabas na stocks patungo sa 20 bigas, napapalitan po natin agad.
1: Ayun. And of course, isang factor din na tinuturing, of course, yung imported na bigas mula sa ibang bansa. Sa aspetong yan, Admin Lacson, kumusta po?
0: Well, as a national, sa bilang pambansang estratehiya ng departamento rin, syempre titingnan po natin yung kabuang supply.
1: Opo.
0: Hindi lamang po ang supply or buffer stock ng NFA.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan din po tingnan ang kabuang stocks mula sa pribadong sektor, sa mga household, at sa atin po. So meron din po target kasi na days to last ang pamahalaan pagdating po dyan. Pag ang tingin niya po, ay bumababa ang bababa ang production, which yun po ang tinitingnan at ina-anticipate niya dahil nga po sa may posibilidad ng Super El Nino.
1: Opo.
0: At sa taas ng fertilizer, crudo,
1: yes,
0: bababa po ang ani ng at least 20%. So, ina-anticipate po yan ang pamahalaan, ng particular ng Department of Agriculture sa utos po ng Pangulo na solusyunan yan. So, that's why dun po po pumapasok yung pag-iimporta natin ng bigas.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po masamang mag-importa kung ang tingin po ng pamahalaan ay merong naka-impending na problema sa hinaharap. So, bago pa po mangyari ang problema na yan, nagre-react po or nagpo-position o nag-aayos o nagre-estratehiya ang pamahalaan para hindi na po mangyari yan.
1: Opo. At nabanggit nyo na base sa mga projections, posibleng umabot ng 20% ang pagbaba ng local rice produce natin due to various factors including yung El Nino at yung posibleng magkaroon din ng matinding pagbuhos ng ulan kapag nagkaroon ng bagyo tuwing may El Nino, sir.
0: Tama po yun. Yun po yung katambal nun. Super El Nino, masyadong mainit. Tapos bigla, pag nagtag-ulan na, kakambal po niyan, La Nina. So kasama po yun talaga sa mga weather pattern. At correct ko lang po ng kaunti.
1: Opo.
0: At least 20% reduction. Yun po ang tinataya ng departamento. Ano? At least 20% reduction. That's why kailangan pong pinaghahandaan yan.
1: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Administrator Lacson, sir. Of course, nababanggit na nariyan sufficient ang supply ng bigas. Kukumustahin ko naman ang aspeto ng mga imbakan ng NFA natin ng bigas, mga warehouses. Kumusta po? Puno ba o may mga paglalagyan pa ng additional stocks sa kasalukuyan, sir?
0: Ay, sa ngayon, marami pa po tayong paglalagyan kasi dahil nga po sa out ng 20 bigas at natapos na rin yung mga repair ng ating warehouses, marami pa po tayong pwedeng paglagyan ng palay. Pero para lang po mas malinaw,
1: opo,
0: hindi po lahat ng warehouse ay mayroong espasyo na para paglagyan.
1: Mm-hmm.
0: Meaning, may mga warehouses po na puno, lalo na sa mga rice producing areas na marami ang inani, medyo napuno na po yun. Pero pangkalahatan, marami po pong bodega ang ating kayang lagyan ng palay na mabibili sa ating magsasaka. Siguro mga roughly mga 30% pa ng ating kapasidad, no, ang kaya pang i-absorb. So marami pa po yan, no? So yun po. Pero may mga bodega na puno. Inaamin po natin yan.
1: Ayun. And of course, pag napapag-usapan ng bodega, kanina nabanggit nyo rin na mayroong ilang mga warehouses na sumailalim sa repair at natapos na. How prepared are our warehouses naman kung sakaling magkaroon nga ng matinding pagbuhos ng ulan? Halimbawa, baka mga areas na kung saan matatagpuan yung ilang warehouse ay mga flood-prone areas. Yung aspetong yan po, Admin Lacson, sir.
0: Oh, tama. Tama yung tinuran mo, talagang pinaghahandaan yan, no? Ang mga ating mga warehouses naman ay trained pagdating po sa ganyan. Bago pa man po dumating ang tag-ulan, naghahanda po yan ng mga trapal. Kahit po mga naka-warehouse yan, tinatrapalan din po ang ating mga stocks. Para ho kung sakaling may mabutas, may matuklap, hindi po mababasa ang ating stocks. Kung meron man mabalsa, konti lamang. Pati yung mga entry and exit doors, inaayos po yan. Naghahanda rin ng mga paleta kung saan yung mga mabababang, sinabi mo nga, yung mabababang lugar, no?
1: Opo.
0: Ilalagyan po muna ng paleta bago po i-imbak yung ating mga stocks para pasukin man ng tubig kasi meron talaga tayong warehouse na ganyan, katulad po nitong warehouse natin sa may Valenzuela. Pinapasok po ng tubig yan kapag talagang malakas ang ulan. Nakapaleta po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So, yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
1: Okay. Admin? Ang kausap po natin, mga kaibigan, Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Nag-choppy-choppy lang. Ayan, okay na. Admin, you were saying, sir.
0: Okay, hello.
1: Ayan, okay na po. Yes, sir. Go ahead, please.
0: Okay, yun po yung ating mga paghahanda. Lahat po naman yan ay mga weather ready, ika nga, ng ating mga warehouses. At ready tayo kung sakali mga mangailangan ng ating mga LGUs or mga OCD pagdating po sa stocks. At puspusan din po ang ating milling para sa paghahanda sa tag-ulan.
1: Ayan, okay. Nako, Administrator Larry Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa National Food Authority, sir.
0: Wala pong anuman at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, NFA.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 27 minutes po, mga kaibigan, makalipas ang 7 AM. Good morning kay Teresa Jonela. Sabi niya, morning po, good morning din, Teresa Dionela. Yan. Thank you ha, sa iyong panonood sa Radyo Pilipinas live stream. Sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Ha? Si Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din sa iyo. Maya-maya, susubukan nun nating makipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Philippine Standard Time, 32 minutes po. Makalipas ang alas 7 ng umaga.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
11: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 7:38 AM.
1: 35 minutes na mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula sa Philippine Coast Guard. Ang PCG po ay nakikipagtulungan sa International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities para mapabuti pa ang operational practices nito. Ang balita ay atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lawrence.
13: Pinagtibay ng Philippine Coast Guard ang commitment nito sa pagpapalakas ng maritime safety at operational excellence kasabay ng pagbisita ng delegasyon ng International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Worldwide Academy sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. pinangunahan ni Dean Rear Admiral Vincent Harold Francois de Namur ng Ayala Worldwide Academy ang delegasyon kasama si Capacity Building Manager Gerardine Delanoy para sa fact-finding mission hinggil sa navigation at vessel traffic systems ng bansa. Nakipagpulong ang delegasyon ng PCG upang suriin ang kasalukuyang operational practices at tukuyin ang mga posibleng pagpapabuti alinsunod sa Ayala standards. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ang technical discussions at inspection o technical discussions, site inspections at consultations kasama ang Philippine Ports Authority, National Mapping and Resource Information Authority at Manila Harbor Pilot Association hinggil sa modernization initiative sa Maritime Navigation Safety System ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Lawrence Tanhoco. Yan po, update mula naman sa Philippine Coast Guard.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines. Makikibalita ho tayo sa status ng mga transmission lines and of course, dun sa status din ng enerhiya. Naka merong mga naka-yellow alert, mga ganon, naka-red alert dahil sa depende ho sa supply ng enerhiya. Ika nga, ano ho? Yan ang ating pag-uusapan mamaya with the National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, si Attorney Cynthia Alabanza. Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, ha? The institution in sports broadcast, yan. Ganon din sa mga nakikinig naman sa atin through Radio Magazine 1278 kHz and of course sa FM sa 104.3 The Capital FM. Ito na po yung binabanggit ko kanina lang, makikipag-ugnayan tayo sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Attorney Alabanza, magandang umaga po.
14: Magandang umaga sa inyo, Alan.
1: Yes, ma'am. Una, makikibalita lang kami sa ating mga transmission lines. Kumusta po sa mga service areas ng NGCPs, ma'am?
14: Wala tayong nagiging aberya sa transmission system na may epekto sa supply, no? So right now for NGCP, normal po ang operasyon ng transmission system. However, okay, sa Visayas po makakita tayo ng yellow alert, dala na din po ng mga unplanned maintenance shutdown ng ilang mga planta, malalaking planta at pangkabuang kalakihan ng projected demand o yung tinatalang gagamitin ng mga consumers sa Visayas Grid for today. So naka-yellow alert po sila ng alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
1: Mm-hmm. Mamaya po ito. Yellow alert in some areas of the Visayas, Attorney. Yellow alert from 6 to 7 p.m. mamaya.
14: Yes, that's correct po.
1: Okay. Pag yellow, ibig sabihin may bahagyang kakulangan sa enerhiya kumpara doon sa aktwal na pangangailangan sa isang lugar, ma'am?
14: Pag yellow alert po, ibig sabihin sapat pa po yung kuryenteng nalanatili sa transmission system.
1: Opo.
14: Para tugunan yung konsumo. Pero pag mayroon pong di inaasahang pagsirit ng demand,
1: opo,
14: o di kaya naman po may isa pang karagdagang planta na bigla ang tumirik o mabawasan ho yung supply na dumadaloy sa transmission system.
1: Opo.
14: Maari hong maging red alert yung alert natin mula yellow.
1: Mm-hmm.
14: So ibig sabihin vulnerable po ang grid pero hindi pa po imminent o hindi pa ho sigurado na magkakaroon ng power interruption.
1: Ayun. Okay, at nabanggit mo, Ma'am Attorney Alabanza, ma'am, ano, yung pagiging offline ng ilang mga power plants ang daylan kaya nagkukulang tayo ng ano ng supply ng enerhiya o ng kuryente halimbawa. Base sa reports na nakakarating po halimbawa sa inyo sa NGCP. What are the usual causes kung bakit nagkakaroon ng breakdown ng ilang mga planta, ma'am?
14: Well, linawin ko lang no na pag malawakan ang naging disruption sa supply ng kuryente. Maaring transmission system 'yan sa pamamahalan ng NGCP o di kaya yung power plants no. Opo. Pero kung titingnan natin ang datos, 96-97% ng lahat ng red alert na nangyari sa nakaraang 10 taon generation related. Mm-hmm. Yung maliit na bahagya lang 'yan ang may contribution ang transmission. So, ang kadalasan ho talagang dahilan kung bakit nagkaka-red alert, eh meron hong bigla ang tumirik na power plants. Mm-hmm. Ibig sabihin ho niyan, wala sa schedule yung kanilang pag-shutdown. At malaki ho yan ang contribution niyan sa pagkakulang ng supply ng kuryente.
1: Opo. At sa ngayon, base sa impormasyon na hawak ng ating National Grid Corporation of the Philippines, ano, so far, yellow sa Visayas from 6 to 7 p.m. mamaya. Wala pa namang ibang mga nakikitang mga posibleng magtaas din ng ganitong uri po ng yellow alert, halimbawa, as we speak, Attorney Ma'am.
14: As we speak po, no, at this very moment, wala pa po tayong ibang nakikita. Pero ang caveat lang po dyan, assuming na walang ibang power plant, o aberyang mangyari sa sistema na makakabawas sa supply na dumadaloy sa sistema ng NGCP.
1: Opo.
14: O di kaya bigla ang pagsirit o di inaasahang pagtaas ng konsumo. So kung wala hong, kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
1: Ayun. And yung kondisyon ng pagkakaroon ng yellow alert sa Visayas, kung sakali, sabi niyo ito yung kumbaga magkatapat na yung kung ano yung kailangan eh kayang supplyan nasa yellow. Sa ngayon kung walang magaganap na biglang pagsirit ikanyo ng pangangailangan ng paggamit sa kuryente at walang mga planta na magbe-breakdown, posibleng yung yellow alert ba ay magresulta rin sa rotating power interruption sa ilang mga lugar, ma'am?
14: Ang yellow alert po dapat walang katapat na power interruption.
1: Mm-hmm.
14: Only po pag yan nabawasan pa ang supply na maglalayag ho tayo ng red alert. Pag naglayag ho tayo ng red alert, ibig sabihin magkakaroon po ng power interruption.
1: Mm-hmm. Okay. At yung binanggit nyo, isang factor, yung pagsirit ng paggamit ng kuryente, halimbawa. Okay. So, baka kasi ang iniisip ng maraming kababayan natin na nakikinig at nanonood, pag sinabing pagsirit, bigla ang pangangailangan, ang kailangan kasi ang bawat isa nakikiisa, di ba? Kahit na household lamang. Kahit na household lang, baka sabihin, tatlong aircon, bukas, sabay-sabay, yung mga ganun, makakadagdag sa matinding power consumption yan. Di ba, ma'am?
14: Tama po yan. No? Right now, basta lahat ho tayo makilahok dun sa masinop na paggamit ng kuryente. Pagsabay-sabay ho tayo lahat, no, may epekto rin po yan. No? Kagaya nung ginagawa, merong similar programa po ang Meralco.
1: Opo.
14: At ang NGCP na tinatawag nilang Interruptible Load Program.
1: Mm-hmm.
14: Pero yan po yung mga malalaking consumer, no? Kagaya ho ang isang halimbawa niyan ay ang SM Malls. Meron ho silang sariling generator. So pag sa panahon po ng kakulangan sa supply ng kuryente, pwede ho silang pakiusapan na wag nang kumuha ng kuryente sa transmission system at patakbuhin na lang yung kanilang mga generator para hindi na ho sila makipag-agawan doon sa walang generator. In the same manner po, pag yung mga households, yung ating mga consumers, ordinary consumers, tama po kayo, no? Imbis na tatlong aircon sa isang gabi, baka naman maaring sa isang kwarto na lang matulog lahat ng miyembro ng pamilya para isang aircon na lang ang gumagana. At lahat po tayo mag-contribute ng ganyang klaseng pagtitipid o pag magiging masinop sa paggamit ng kuryente, malaki rin ho ang maitutulang niyan doon sa pagbaba ng demand o ng pangangailangan ng kuryente kinukuha sa transmission system.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney Alabanza, in closing, mensahe po sa mga nanonood, mensahe, paalala sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead, Attorney Alabanza, ma'am.
14: So ngayong ngayong tag-init, keso naman po

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapulaan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Ang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 kHz po sa inyong mga talapitan. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong pong mga search bar. Radyo Pilipinas po ay sa ilalim ng Presidential Broadcast Service at nasa ilalim pa rin ang Presidential Communications Office. Opo, ang inyong lingkod, Alcor Puus, makakasama nyo hanggang bago magalas 9 ng umaga. Ito lang po sa ating palatuntunang
4: bangon,
5: bangon,
4: bayang mahal,
5: bangon, bayang mahal,
4: dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Napanood nyo ba kahapon yung naging